0: ICC.
1: Pwede bang sagutin mo yan pagkatapos ng tanong ko, Attorney Mike?
0: Bakit? Ano ba yung tanong
1: kasi
0: mo, Bishop?
1: Kasi meron akong, please allow me to ask a rather pointed question.
0: I'll go.
1: Kasi dalawa ang issues dito eh, na nakahain sa Senado. Ang una ay yung impeachment court. Ikalawa ay yung blue ribbon. Okay, now there is an impression na lahat naman sila okay na sa impeachment court eh. Okay, talagang dapat ihain yan. Pero mukhang pinag-aagawan kung sino ang dapat manguna sa blue ribbon.
0: Blue ribbon.
1: Okay, bakit? Eh sapagkat either merong pinoproteksyonan o merong didiinan. Anong palagay mo? Medyo rather pointed yan ha. Pero sige, Attorney Mike.
2: Well, Bishop, ang sagot ko sa inyo dyan is kung meron mang tayong pangamba na merong pinoprotektahan, no, against prosecution dito sa flood control corruption scheme, no, yung mga kickback scheme, kung meron tayong pangamba na merong mga napoprotektahan, ang dapat binubulabog natin ay yung ombudsman, hindi yung Blue Ribbon Committee. Kasi wala namang magagawa ang Blue Ribbon Committee, as I've said many times sa inyo, di ba? Kasi
0: opo.
2: At in the end of the investigation, yes, at the end of the investigation na gagawin nila, no?
1: Yes.
2: Investigation in quotes, ang maaari lang nila gawin is to recommend. Recommend prosecution. It's still up to the ombudsman to decide kung ipoprosecute nga ba o hindi. So, ang sagot ko dyan is kung meron tayong pangamba, which I would say dapat meron tayong pangamba na merong mga pinoprotektahan, then ang dapat pinupuntirya natin, binubulabog natin about that ay si Ombudsman Remulla.
1: Okay.
2: Kasi siya ang mananagot dapat sa atin. Right? Kung meron siyang hindi pinupuntiryang kabahagi ng flood control corruption na alam na natin ngayon na nangyayari.
1: Pero Attorney Mike, merong isang aspekto diyan na ito hindi ko tinutulak na to mean anything, pero ito lang ay reality that na issue na dumadating sa atin bilang nandito. Okay.
0: Oh.
1: Yung comment ba na kasi naman ng ombudsman medyo obvious din, sabing ganyan. But inuna pa itong mga ito samantalang may mas malalaking mga allegations na nangyari sa mga congressman. Bakit sila wala? Ba't ito muna? Paano mong iaano ang ombudsman on that matter?
2: Yun na nga, Bishop, that proves my point precisely. Kung meron tayong doubt sa ombudsman, di dapat lalo natin siyang bulabugin. Bakit natin babaling yung attention sa iba? Right? Wala naman matutulong ang Kongreso in that regard eh. Kasi the ombudsman is an independent constitutional body. No? So, kahit na magkaroon ng parallel investigation, let's say, between the Blue Ribbon Committee and the ombudsman, kahit na anong sabihin ng Blue Ribbon Committee, kung hindi natin bubulabugin yung ombudsman, wala rin mangyayari. Right?
1: Tama.
2: Why bother with the Blue Ribbon Committee? Edi ibuhos na lang natin lahat ng galit natin, lahat ng pangamba natin sa ombudsman mismo.
1: But we have a situation, Attorney Mike, na hindi mo magalaw ang ombudsman. Magagalaw mo na yung presidente at vice presidente, pero ang ombudsman hindi mo magagalaw eh. I mean, impeachment lang din sila eh. But who would do an impeachment sa ombudsman na halos lahat ng issues alam niya sa bawat isa?
2: Well, that's the power of the fourth estate, Bishop, di ba?
1: Okay.
2: Yan yung tinatawag
1: ang
2: na fourth estate.
1: Sumagot.
2: And in fact, yan din ang power ng fifth estate na sinasabi ngayon, which is civil society on social media. So, the ombudsman has a job to do, has a duty to fulfill, no? I can understand na iniisip natin Congress should also be pushing the ombudsman to do its job. Okay yun, that's tama yun. Pero wag natin iisipin na wala tayong mag-

0: gagawa na itulak yung ombudsman na gawin yung trabaho niya. Of course, meron tayong kapangyarihan.
1: Mm.
0: Lalong-lalo na kayo sa media. You have the power. Kayo
2: nga
0: yung fortes.
2: Binigyan tayo ng assignment ni Atty. Mike.
0: And also, civil society as the fifth estate on social media.
3: Okay.
1: Mm. Ang issue lang din naman kasi siguro doon, ano, Bishop R.A. and Atty. Mike, bagamat separate na constitutional body ang ombudsman, eh, appointee pa rin siya ng Pangulo. Diba, Attorney Mike? Kaya may mahit yung integrity.
0: Yan nga ang punto natin, Heidi. Kasi alam mo yung masamang karanasan natin sa dating ombudsman, diba, na napakalapit niya sa Pangulo dati kay Pangulong Duterte, kaya lagi siyang, you know, hindi magila, pinoprotektahan niya yung mga kaalyado ni President Duterte, at syempre yung infamous case ni Senator Joel Villanueva na napag-usapan na rin natin dati, ayaw na natin mangyari ulit yun. Mm. Di ba? Now, yung current ombudsman, alam natin, malapit siya kay Pangulong Marcos. Yung pamilya ni Ombudsman Remulla, malapit sa pamilya ni Pangulong Marcos. That's a fact. Hindi na natin pwedeng deny yun. So, what's our response? Our response is dapat, well, dapat lalo tayong mas maging, mapagmatsyag. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang na, eh, sige, bayaan na lang natin siya, gagawin na niya yung trabaho niya. Hindi ganun, no? Hindi dapat ganun, kasi otherwise, magugulat na lang naman tayo na, oops, dismiss na pala yung kaso.
3: Oh, sagutin mo na yung tanong ni Heidi kanina.
1: Going back, yung kaugnay pa rin naman kasi to, Attorney Mike, ano, yun na nga eh. So, meron naman talaga pa ngayon na mga posible pang maaresto. Yan, dahil sa iba't ibang kaso, locally and internationally. Kung sakali po ba na mas maging smooth, let's say kung lumabas na yung warrant, mas maging smooth yung pagsaserve po nito, does it mean na talagang Senate of Malacanang itong bagong liderato na ito, mayorya na ito ng Senado?
0: Hindi naman tama yung ganung pag-iisip, Heidi. Kasi kailangan natin i-assess due process, no? Yung mga pangyayari ba ay ayon sa due process? Kung ayon sa due process, then we have to say it as that, no? Na yung pag-aresto ay sumunod sa tamang proseso, dumaan sa husgado, dumaan sa tamang ahensya, nagkaroon naman ng maayos na pag-serve, wala namang violence na nangyari o coercion na nangyari, then we have to look at it kung ano talaga yung nangyari. Hindi dapat, hindi tama na bibigyan natin ng kulay na may kamayang Malacanang sa likod nito, because ang structure talaga ng government natin is the executive branch executes the law. Ganun talaga eh.
3: Akala ko the executive branch, hindi the executive branch executes the execute the people who are against. Hindi ganun, ano?
0: Yun ang dapat bantayan natin. Obviously, dapat bantayan natin yun na hindi mangyari yun.
3: Now, ito. Narinig natin, no, na ilang beses na this is now the time for healing.
1: Mm-hmm.
3: Di ba? So, what should that mean? No? Paano matatranslate yung healing sa dapat na bigyang attention sa mga issues sa ating lipunan?
0: Alam mo, maganda yung tanong mo, Bishop, ano? And I think the only answer I can offer is this, no? Hindi na dapat yung dating gawi.
3: Yeah.
0: Kumbaga, kung magkakaroon tayo ng healing or kumbaga parang transformation, ganyan, kailangan hindi na natin makita ulit yung business as usual, yung back to normal na hindi natin gusto. And what's that? Yun yung nakikita natin na pamumulitika yung nananaig.
3: Yun.
0: 'Di ba, yung sariling interest ang nananaig. Populism ang nananaig, 'di ba?
3: Mm-hmm.
0: 'Yun ang nakikita kasi natin ngayon, hindi lang naman sa Senado, pati sa House, 'di ba?
3: Mm-hmm.
0: So, kung

0: we are calling for healing or change, dapat meron tayong pagbabagong makita mula dun sa mga mambabatas natin. At ang pagsabi ko ng pagbabago, pagbabago sa kilos, sa gawa, hindi lang sa salita.
1: Para sa akin, Attorney Mike, ang nasira o nagkaroon ng sugat, hindi naman yung relationship lang nila o respeto sa bawat isa, yung bangayan nila, hindi lang naman yun eh. Ang talaga nagkaroon ng sakit, no, at nagkaroon ng wound, yung dapat gawin ng Senado as an institution consistent with our Constitution. Yun eh. Yung sinasabi ng ating preamble, yung mga aspirations natin na justice and truth and freedom and equality, nasaan yun? Yun ang dapat na healing ng institusyon na ito. Would that be right?
0: 100%, Bishop, no? If I may just add something diyan sa
1: Yes.
0: sinasabi niyo, kung naghahanap tayo ng batayan for this healing process, I would actually refer hindi lang sa preamble, pati dun sa Section 1 ng Article 11, public office is a public trust.
1: Yes.
0: Tapos merong enumeration doon na sinasabi kung ano dapat yung hinahanap natin, no? When I say natin, taong bayan, no? Ang hinahanap ng taong bayan sa mga niluklok natin sa puder, no? So, ito dapat yung hinahanap natin. Kapag hindi natin ito nakikita sa mga mambabatas natin, sa pangulo natin, sa gabinete, then walang healing na nangyayari, walang pagbabago nang nangyayari, 'di ba? Parang ganun pa rin, dating gawi pa rin. Business as usual pa rin. Then tayo pa rin ang kawawa.
2: Bago lang ako magbigay ng another question, Attorney Mike, comments muna mula sa mga kaagapay natin sa YouTube channel from Jeric Reforma. Sana totoo ang start anew. Hindi na puro bangayan, unahin ng Sarangani Relief, Student Aid at Anti-Dynasty. Accountability over loyalty. Tingnan natin sa gawa, SP Win. Si Diana Tugas naman, it can't be business as usual. Real changes need to take place. Shamelessness has to be called out. Yan ang mensahe ang ating nakalap at marami pang iba. Tugon din sa ating question of the day. So, Attorney Mike, sabi nga natin kanina, okay, malinaw na, may SP na tayo, si Win Gatchalian. Tapos, klaro na, majority kasi they have the numbers, 13, di ba? Sabi nga natin kanina, hindi naman pwedeng ganun-ganun na lang yon. So, ano po ang dapat na mangyari kay Senator Joel Villanueva na siyang naging panglabing tatlo ngayon dito po sa majority?
0: Well, ang una, syempre, of course, dapat, again, tatanungin natin yung ombudsman dito kasi yung ombudsman, nakapagbitaw na siya ng salita na meron ng investigasyon, may issue na yung warrant laban kay Senator Villanueva and si Senator Escudero also, di ba? Nakapagbitaw na siya ng salita na gano'n. So, hindi dapat maprotektahan. Hindi dapat maprotektahan si Senator Villanueva if ever na mangyari na ngayon na may warrant of arrest na at i-serve na sa kanya sa Senado. Kumbaga, just because lumipat siya doon, siya yung naging decisive vote, hindi ibig sabihin noon na meron na siyang free pass doon sa liability niya or kung meron man doon sa flood control corruption scheme, no? But of course, politically also, ang dapat natin tanungin si mga botante, right? Kasi hindi naman yata siguro tama na ang isang tao o isang kandidato na maraming allegations of corruption, sabihin na natin, eh, iboboto pa natin. Right? We have to point out na yung kaso ni Senator Villanueva of corruption allegations ay hindi lang ngayon yan eh. Right? Pati nung congressman siya, meron ng allegations, di ba? Naging issue nga with the ombudsman, di ba? Yun ang ano natin eh. So, ang dapat natin kausapin politically is yung mga botante. Di ba? Kasi kailangan din tayo magbago eh. Kasi okay. 'Di ba pinag-uusapan natin, Haiti Bishop, gusto natin magbago yung mga mambabatas natin, yung mga senador natin. But the reality is, kailangan din natin magbago bilang mga botante.
1: Tama. One, Attorney Mike, if I may, you know. Itong coup, itong sa ilang linggo nagkaroon ng dalawang coup. Now, ang nangyari sa ating mga mamamayan, nag-side sa mga personalities. And they went against some, they went against one, they went, ganun, no? So, lumala itong bagay na ito. Pero isn't it true na itong kung ano man tawag na coup, it's just a normal process sa Senado. Sapagkat they need to determine majority or minority or what. Now, it's an issue that is in them. It's a process. Basically, hindi masama yun. They're just doing their convictions. Would that be okay to think?
0: On one hand, tama po kayo, Bishop, no, na yung changing of leadership in each chamber, in both chambers,
1: yes.
0: That's part of the job. No? That's
1: correct.
0: Part of democracy. Kaya nga ang tinitignan natin is, ano ba yung mga dahilan dun sa pagpalit ng liderato?
1: Yun.
0: Kasi dun natin makikita kung ang dahilan ba ay public interest.
1: Oh, yes.
0: Or ang dahilan ba political interests.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung ang pinagbabatayan nung away, nung bangayan ay pagkakaiba sa polisiya or hindi pagkakasundo sa mga legislative measures. Kung yun ang pinag-aawayan nila, yung mga paniniwala, ideolohiya, kung yan ang nakikita natin dun sa away nila, then we can say na, this is just part of democracy.
1: Diba?
0: Ganyan talaga ang demokrasya.
1: In fact, para sa akin, I would like them to be as principled as they should be. Okay. Now, please allow me to say this, Attorney Mike and Heidi, at sa lahat po sa atin. Kasi I am one of the leaders ng mga churches natin. Okay? And I cannot help but extend myself sa kanila. Halimbawa, si Senator Wynn, si Senator Alan Peter, they are both professing Christians. So I would say even publicly that I try to extend myself to them. Okay? So, una-inuna ko si Senator Alan Peter. And actually, we talked. Okay? At nagpunta pa ako doon. I did some exhortation sa kanya. And up front, sinabi ko sa kanya, alam mo, maraming hindi ka maintindihan kasi parang hindi ka senador, parang nagpapastor ka because you always cite Bible verses. Kaya hindi ka maintindihan ng tao. Ito ang sinabi niya. Ito ang sinabi niya, Attorney Mike. Bishop, kilala mo ako bilang principled na tao. I am first of all a faith person than anything else. I look at my faith as mas matayog kesa sa ibang batas ng tao. Sapagkat humaharap ako sa Diyos . Kaya kung ako ay nagsasite ng mga Bible verses, masama ba yun? Di ba dapat makita ng tao na doon ang pinanggagalingan ko? But kahalimbawa, ang mga ibang kababayan natin na Muslim, kapag ginagawa nila yung ginagawa nila, kine-question ba natin sila? Ba't magagalit sa akin ang mga tao na, di ba dapat where I come from, as a matter of principle, doon ang unang paniwala ko. Alam mo, ito ang sagot sa kanya. You know what, I appreciate this, that coming from where I am as a faith person, and one of the leaders of faith. Pero, you need to be consistent with your character, with your mindset, with everything. To everything that you cite according to the Bible. That was what I told him. And I can actually tell that to anyone. Kahit kay Senator Joel or kay Senator Wynn. Because both, lahat naman sila ay mga Bible believers. So what do you think of this?
0: Well, on one level, I will have to insist na if you're going to quote Bible verses on policy issues, talaga magkakaproblema ka. If you're going to quote Bible verses on policy or political issues, magkakaproblema ka kasi ka talaga because not everyone, not in the polity, not everyone in the polity
1: correct.
0: Believe in the Bible. Diba? So, if you're going to quote the Bible to talk about you know, social issues, for example, social matters like parenthood or paano ba child rearing, ganyan. Mm-hmm. Pwede pa yon, no? Kasi that resonates in our society. But if you're going to talk critical matters, di ba? Mm-hmm. Or policy matters, and then you're going to quote the Bible, talagang magiging divisive figure ka.
1: Ayun.
0: And I think that's what happened to Senator Cayetano, na ang pinag-uusapan natin dito ay leadership ng Senado, tapos you will quote the Bible. Talagang magkakaroon yan ng divisive effect.
2: Hindi lahat talaga ay mauunawaan.
1: Doon ako humahanga kay Attorney Mike.
2: One last point, Attorney Mike. Yung balikan ko lang yung kay Senator Joel Villanueva. What if mag-iba ng tono na ang ombudsman? Una nang sinabi na hinug na yung mga kaso against Senator Villanueva kaugnay ng flood control anomaly. Paano kung dumating yung time, yung araw na magbabago ng tono ang ombudsman, magko-conclude ba tayo agad?
1: Parang hinug na pero hindi pinipitas.
2: Money ba palang pala? Pwede bang i-conclude ng tao na ito na yung trade-off, ito na yung kapalit ng pagiging pang 13 niya?
0: Hindi ko masisisi yung mga tao, hindi kung ganun ang iisipin nila. Baka ako rin, ganun din ang iisipin ko. No? Aalma din ako na, ba't ganun?
1: Baka ako rin, ganun ang iisipin ko.
0: Hindi tama eh. Hindi tama yung, kasi kung sa optics lang, hindi tama, hindi maganda. So, kung mangyari man yun, I would probably go on this show also and urge others na bulabugin yung ombudsman.
1: Yo.
0: Kung kailangan mag-rally sa harap ng ng ombudsman sa opisina
1: parang,
0: nila, gawin natin.
1: Para ang dapat don't
0: take
1: it. Parang ang ano, hindi si Senator Joel ang issue. Oy ombudsman, ano ba talaga?
2: Mm-hmm.
1: Ano ka ba? Ganun ano?
0: That's correct. We have to kasi hindi na pwede yung dating gawi. Let's be frank about that. Yung mga dating nangyayari na may mga natatago, may mga napoprotektahan. Hindi na dapat natin payagan na mangyari yun eh. Kasi walang mangyayari sa buhay natin, sa buhay ng bansa natin, if we allow all of those bad things, no? Eh gusto nga natin magbago para sa mga anak natin. Gusto natin magbago yung bansa natin para sa mga apo natin at sa mga susunod pang generation. If we're not going to act now, anong mangyayari sa kanila? So, kung ganun ang mangyari, hey, then kailangan natin talaga umalma.
2: Okay. Attorney Mike, salamat. Dami pang gustong itanong eh.
1: So, ito, and, let me say this. Para naman sa mga, syempre, marami tayong mga kaagapay na who are also medyo excited or what, aggressive sa issue na ito. At marami hindi maintindihan. Well, wag niyo munang idiin si Senator Joel. Ang kalampagin natin, ombudsman.
2: Ombudsman.
1: Oh, di ba? Tama ba yung sinabi
2: maging
1: ko, Attorney Mike?
0: I agree with Bishop 100%.
2: Kaya ang dami pala nating dapat talagang bantayan. Hindi tayo maging complacent sa mga panahon na ito. Kahit na medyo kumalma na dyan sa Senado. Okay. Thank you, Attorney Mike.
1: Thank you.
0: Maraming salamat.
1: You know, I like this kind of discussion. Thank you, Attorney Mark. Thank you.
2: Yan, ang ating suki dito sa Oras na Pilipinas. Isang constitutionalist and syempre,
1: sana,
2: political analyst.
1: Sana naobserbahan ang ating mga agapa, yung objectivity ng diskusyon na ito.
2: Sige.
1: And I asked pointed questions.
2: Mm-mm.
1: Pero nagkaroon ng maayos na counsel.
2: Na tama yung perspective natin.
1: Correct.
2: Kung paano natin dapat na tinitignan, iniintindi itong mga developments na ito. Diba?
1: Mm-hmm. Very good.
2: Bishop, salamat din sa mga kaagapay natin dito. Salamat po sa inyong mga sagot sa ating QOTD. Sabi ni Bolet, though nakaka-upset, I hope and pray na mag-manifest sa government natin at sa buong Philippines yung Genesis 15.

0: SOFW.
1: Tapos na.
0: Let's pray na,
1: Bishop. Excited pa ako eh.
0: May tanong pa nga ako kay Attorney Mike, next time na lang ulit.
1: Oo.
0: Let's pray.
1: Balik natin muna yung sinabi doon sa awit kanina.
0: Oh,
1: he
0: po.
1: Can turn the tides and calm the angry sea.
0: Mm-hmm.
1: O, di ba?
0: Amen.
1: Manalangin po tayo, dakilang Diyos. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos. Panginoon, binigay mo sa amin ang inyong bugtong na anak. At sa pamamagitan ni Kristo, Panginoon, ang iyong biyaya ay nasa amin. Ang iyong Espiritu. Pangunahan kami, Panginoon, ng kung ano ka at kung ano ang iyong bilin sa iyong salita. Upang kami, Panginoon, ay umusad at lumakad sang-ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Hindi lang kami mga mananampalataya para sa aming mga sarili, pamilya, sa mga gawain, kundi yung lakad mismo po namin sa mundong ito. Nakikita kami ng mundo, binabasa kami ng mundo. O Panginoon, kami ay patuloy na maging asin at ilaw sa nagdidilim, Panginoon, na aming bansang Pilipinas. Dalangin namin ang mga nasa pamunuan, ang mga nasa Senado, Panginoon, ang lahat ng branches ng aming government, Heavenly Father. Lord, kung aasa kami na magbabago sila, magbago muna kami.
0: Mm-hmm.
1: Lord, that is what we need. Forgive us, Lord, because you are a forgiving God. And we, Lord, look forward sa sinasabi ng awit, you can turn the tide and calm the angry sea for your honor and for your glory. In Jesus' name, amen.
0: Amen and amen. Salamat, Aurelio Haber. Sabi niya sa YouTube natin, nice daw yung topic na diniscuss natin. Salamat po sa inyong mga feedback. Welcome naman yan. Ang inyong mga comments and suggestions. Salamat po sa pag-join sa ating malayang talakayan. Oh, sabi ni Ate Karen, tapos na agad. Yes, ate, OT na nga kami.
1: Yan ang sinasabi ko sa inyo eh.
0: OT na po kami. Susunod na agad ang servisyong OFW. Thank you, Nati Boy. Thank you din kay Desa. Salamat kay Jabez. Salamat din kay Shaira, kay Shekina, kay Phil. Sa ating engineering at Bukawet Tech people, ingat ka, kaagapay, and download ng ating radio app. Talagang highly recommended.
1: Ano ba, mag-download na kayo?
0: Kanina nagmamakaawa. Ngayon high blood na.
1: Sinasabi ko na mag-download.
0: Sige po, ingat, Bishop, sa biyahe.
1: Yes.
0: Ayan. And God bless you, kaagapay. Bukas, God willing, magkaninigan ulit tayo, same time, same station, dito po sa inyong FEBC Radio TV. Kami po ito ngayong Huwebest, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante.
0: Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang

0: Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.

0: sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ako si Levino Manaksa Jr. Nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Kaagapay ng Servisyong OFW.
0: Servisyong OFW!
3: Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Ito po ang programang Servisyong OFW Sagot Kita Thursday Edition. Sama niyo yung lingkod. Ito po si Pastor Rene Bunsoy. Eh, magstay po tayo ng isang oras dahil kami po ay sasagot ng mga katanungan inyo pong ipinadala para po sa mga questions regarding employment, overseas employment, regarding mga questions kung kayo ay merong pong mga benefits na hindi natatanggap. Eh dito po yan sa Sagot Kita. Tayo po ay live dito po sa 702DZAS. Kung kayo man po ay naka-PM radio, abay, magandang araw po sa inyo lahat. So, nakikinig sa inyo pong sasakyan habang papunta sa work. Ingat-ingat sa ating pagmamaneho. And siyempre, kung meron naman kayong cable TV sa Signal, channel 185 po, mapapanood nyo po ang inyong mga lingkod para sa pag-broadcast ngayong umaga nito. Siyempre, kasama na natin ang ating na-miss nung Tuesday, si Pastor Jose Joe Biasong.
4: Magandang araw, Pastor Rene. At totoo, na-miss ko rin kayo dahil sa may kailangan tayong daluhan na isang event. Magandang araw po sa inyong lahat at nawa po ipagpalain po kayo ngayong araw ng Thursday sa broadcast ngayon. Sumasagot sa inyong mga katanungan at paki-like and share po ang broadcast para mas madami po makapanood at matuto sa ating mga kasagutang binibigay dito sa ating programa. Ito po si Pastor Jim Mule, bumabati, magandang araw. God bless us all at manatili lang po na sumubaybay.
3: Ayan, maraming salamat Pastor Joe. At siyempre bago tayo magpatuloy sa ating broadcast this morning, tayo muna po idadako sa gabay mula sa salita ng Diyos na mababasa po natin sa 1 John chapter 2 verse 6. At ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. To abide in Christ means more than believing. It means living in his footsteps. Ibig po sabihin on our words, actions and choices should reflect his humility, yung pong obedience natin, and yung ating love. Ang paglakad tulad ni Jesus ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi ito po ay sa tamang direksyon. Bawat akbang ay dapat maglapit sa atin sa kanyang halimbawa. Imagine niyo po if a child is learning to walk by following their parents' footsteps, and parang yung sinasabing footsteps in the sand. Maaring maliit, hindi pantay, o hindi perpekto ang kanyang mga hakbang. Ngunit basta't nakatuon ang kanyang mga mata sa magulang at inilalagay ang kanyang paa sa parehong yapak ng kanyang mga magulang, siya ay nanatili sa tamang daan. Ganon din po ang paglakad natin, to walk as Jesus walked. Abiding in Christ is proven by imitation. Kung sinasabi natin tayo ay nasa kay Kristo, dapat makita sa atin araw-araw, sa ating pong pamumuhay, sa ating pong pananalita, sa ating pong pamumuhay ayon sa kanyang halimbawa, pag-ibig sa kapwa, pagsunod sa Diyos, at sa kababaang loob. Nawa, ito po ay magsilbing aral po sa atin. Ngayong araw na ito, o ba kaagapay ay lumalakad ayon sa hakbang ng ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, ikaw ang aming ganap na huwaran. Turuan mo po kaming lumakad sa iyong mga yapak. Magmahal gaya ng iyong pagmamahal. Sumunod gaya ng iyong pagsunod. Palakasin niyo po kami kapag kami po'y nadadapa. At ipaalala sa amin na ang pananatili sa iyo ay pamumuhay na tulad mo. Would you fill our hearts with humility, patience, and compassion? Lord, guard us from pride, from selfishness, from compromise. O Lord, may our lives be a living testimony that others may see Christ in us. Sinusuko po namin ang aming mga hakbang sa iyo, Panginoon. Patnubayan niyo po kami araw-araw upang sa bawat salita at sa gawa. Kami po'y lumakad tulad ng iyong paglakad. Amen and amen. Partner.
4: Yes, maraming salamat partner sa Word of God na yan na nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Lalo na sa araw na ito sa ating mga lakad, anuman ang ating mga ginagawa, dapat yung lakad ay pareho, hindi nagbabago. Ano? Babatiin lang natin yung ating mga nakatutok na ang aga-aga pa. Ano? Nakatutok na Banji Biaso, ang aking may bahay, Josie Mingala, si Epifanio Salvador, good morning, share na po while listening on PM Radio. Thank you. Uy, nakatutok siya, dalawa sa FB at saka sa ating sa PM Radio. Thank you.
3: PM Radio.
4: PM Radio yan, Epifanio Salvador. Thank you. Si Ate Marie de Jesus ng Bayan, blessed morning mga pastor. Blessings. Ayan, ito si Ma'am Edna ng, alam ko, ito yung na-interview ko kahapon. Ma'am Edna si Tenko ng Imus, Cavite. Blessed morning po. Thank you, Ma'am Edna. Efren Bolgado Jr., good morning watching while cooking ng fishball. Aba, ito ba si brother? Ito ba yung nag-comment nung nakaraan, Pastor Rene, no? Nagluluto daw ng fishball. Karen Damian, Ohio Gosay Mazu. Sa mga pastors and be blessed today. Thank you. Sa blessing na yan, si Josie Mingala, continuously watching, at si Garcia Vincent. Good morning po, Pastor Joe and Pastor Rene. Ayan, babatiin ko, partner, yung nakasakayawa, hindi ako nakasama ng Tuesday dahil dumalo tayo doon sa Diaspora Summit 2026 ng CFO Commission on Philippine Overseas. Napakamatagumpay, ano, na partner, dahil nasa 350 ang attendance ng 30 bansa na nagsama-sama dito sa Diaspora Summit na ito. At we would like to congratulate Secretary Klink ang ano sa matagumpay na ay nakasama natin dito yan, partner, di ba, nung naanyayahan natin at nakapag-network tayo sa mga Filipino community at saka yung mga leader at mayroon pang nakasama tayo, partner, doon na senador ng I think Hawaii at isang congressman, mga Pilipino ito ha, Pilipino na senador at congressman at isa pang judge. Kaya nakaka-proud talaga, partner, nung pinakikinggan ko, pinanonood ko, nakaka-proud to be a Pilipino na namamayagpag sila sa kanilang larangan sa iba't ibang bansa at mga leader ng community na talaga na-appreciate ko yung advocacy ng mga Pilipino pag nasa ibang bansa. Hindi lang sila nagtatrabaho para kumita, nagtatrabaho sila at naglilingkod sa kapwa Pilipino. Kaya congratulations sa lahat ng delegates na dumalo doon. At personally, binabati ko rin Dr. Alan Romblon, nakasama natin doon, partner. Ako pinakamaaga, 6:30 ako ang naroon na kasi 7 ang sabi nila eh. So 6:30 naroon na ako at kaya masarap yung makita mong iba't ibang mga lahi ay iba-ibang Pilipino na naandun sa gathering na yun. Congratulations po. Yan, partner.
3: Yan. Okay. Maganda yung update na yun, no? At naka-attend ng CFO Summit, no? At siyempre patuloy kami naman dito eh patuloy din nag-broadcast nung umagang iyon. At may mga sinagot din tayong mga kasagutan mga doon sa mga tanong, no? At sana sa mga susunod na mga ano at makadala rin tayo diyan sa CFO Summit na.
4: Ayan, palagay ko, partner, ikaw na ang next na dadalo kasi hindi tayo pwede magsabay.
3: Tama.
4: Akala ko nga naroon si Pastor Junel Chavez sapagat last year, partner, di ba, naandun siya. I believe ikaw ang nagpa-join sa kanya, kung di ako nagkakamali, para maka-join siya doon sa Diaspora Summit. Pero, hopefully, loobin ng Panginoon, 2027. Taon-taon kasi ang partner yung summit na yan dyan sa Marriott. Manila Marriott Hotel, napakalaki at magandang hotel dyan sa Pasay.
3: Mm-hmm. Oh, eh, well, incidentally, nabanggit mo nga si Pastor Janelle Chavez. Eh, si Pastor Janelle po ay isa sa pinaka-aktibo na aming pong kapartner dito sa Global Filipino Movement. If you may, as you may know, si Pastor Janelle ay it belongs to the Southern Baptist, no? Luzon Convention. At sa Luzon Convention, siya po ang nagre-represent sa OFW Ministry or siya ang nag-head. So OFW Ministry ng Luzon Convention ng Southern Baptists. At isang araw binigyan niya ako ng poster na invitation galing mismo sa ATS. Alam mo, partner, sa ATS ngayon, meron silang call for presentation na nag-iimbita sa mga churches, mga extreme leaders, practitioners across the Philippines and the wider Asian region to present their experiences, insights, challenges in engaging the neighborhood as an expression of faithful witness. Eh, sabi niya, Pastor Rene, gusto ko po, dream ko po na ang GFM ay ma-share ang OFW Ministry kasi mga suggested topics eh, partnership and collaborations with LGU, NGOs, faith-based organization, marketplace ministry, ministry with vulnerable and marginal sector. Pasok doon eh, ang ginagawa ng global Filipino movement. And in fact, pati nga yung ginagawa mo sa OFCMI, pasok yan. So sabi niya, Pastor, pag-pray mo. And I'm seriously considering it. In fact, may sinulat na ako mga proposal ng mga topic that hopefully, if selected, God willing, if selected, ang presentation nito sa 2027 pa naman.
4: Mahaba-haba pang preparasyon. Eh,
3: mahaba-haba pa. Hmm. So, ang submission ng topic ay ang deadline ay July 31.
4: Okay.
3: 2026. Okay. Tapos ino-notify kung accepted by September. Tapos ang conference pa ay sa March. So, I'm praying sa akin in my years with GFM and seeing how GFM developed as a ministry to the OFWs and families, eh, palagay ko naman we can share a thing or two, even yung best practices and how to do ministry sa mga OFWs, pwede kong i-share ito.
4: Amen.
3: Grassroots, yung katulad ng ginagawa ni Pastor Joe sa simbahan, yung ginagawa ni Pastor Junel na OFW kwentuhan, yung pong ginagawa namin sa COOL, yung pong engagement with the local government, yung AirTip, yung symposium, lahat po yan, yung tinatawag naming MAP or Migration Awareness Programs. Palagi ko, it's high time na maibahagi ito sa the greater body of Christ. So
4: maganda 'yan, partner, sapagkat ang alam naman natin na may engagement na ang GFM during ni Pastor Lito pa, no? Nakakapag-engage na tayo with ATS, kaya lang hindi magtuloy-tuloy. Actually, last, I think 5 months ago, Dr. Jojo Manzano called me regarding doon sa engagement sa paano ba mag-MOU sa ganitong agency. And we advise him na ganito po ang pwede niyong gawin. Ayan, kumbaga, ATS is ano talaga, magandang pintuan, no, para sa mga kasi ang mga nag-aaral diyan ay mga pastor at mga leader ng mga organization na naandyan, na pag na-connect tayo ay connected na sa mga kanilang mga denomination or organization partner.
3: Right.
4: Pwede ako diyan pumunta na tagapalakpak partner ng Pastor Rene Bonsoy. Ayan. Para.
3: Well, you can even do more, partner. Actually, ihingan kita ng write-up tungkol sa ginagawa mo sa OFCMI, yung mga best practice nyo. Kasi you've been engaging with OFWs, sa church mo mismo, OFWs. Yan yung mga kailangan nating ipahayag, i-share, so that others can follow suit. Kasi yung iba nagtatanong, paano nga ba OFW ministry?
4: Ayan, partner, soon after graduating ni Timothy, yung best practices din natin will be his ito yung kanyang magiging thesis, no, sa UP UP Manila. Hopefully ay mukhang approved na at soon it will be presented at ma-record. Kaya maganda yan na makita natin sa mga iba-ibang larangan, sa academe at iba mga private and public, at para ma-share talaga. Yun ang ating hangarin from the start, to mobilize the body of Christ. And this program, yung servisyong OFW is one of those effort to mobilize at i-share itong mga ginagawa natin. Kaya pag may mga training tayo, sinasabi ko sa kanila, please watch the program, sapagkat itong equipping natin, Pastor Rene, sa mga helpless officer, yung mga gustong matutong magpayo, dahil ang pagpapayo natin syempre as a pastor ay pastoral counseling tayo pag as a pastor, pero pag as a counselor dito, kumbaga ibang larangan ng pagpapayo, kasi may ang tawag natin yan, paralegal counseling. So pag pinagsama mo yan, malaking equipping sa body of Christ.
3: Right, correct. And pag-pray natin ito, partners, sana magbunga ito. Ito ay under we're engaging still in prayer at hihingi natin ng clearance nito sa ating mga leaders. If they accept the proposal, ako na mismo gagawa nito, then we will proceed. So this is for the glory of God.
4: Amen, amen.
3: Alright, sa umagang ito, meron tayong mga ilang sasagutin, ano, na pinadala nga sa atin. One of them, ito, ipapasahin ko nga. Ito, si Pastor John, makakabigay ng context nito. Ang unang tanong, ano? No? Ang tunang, sir, kailangan ko po frontal open, kung saan
4: portal siguro, partner, yan portal.
3: Portal kung saan na approved NCR po ako. Di ko alam kung dati NCR dati po ako dati, sir.
4: Yeah, dati.
3: Sir, pwede po bang sagot po ang tawag ko? Andito po ako sa DMW.
4: Ayan. Okay.
3: Dati. Anong context nito, partner?
4: Ang pangalan niyang partner ay si Jobel Balagat, no? Yan na-assist natin sa kaniyang action fund, partner. Na-approve na yan, naibigay na yan last year pa. Ang action fund, nabigay na rin yung kanyang balik Pinas, balik hanap buhay, dahil ito hindi nakatapos ang kontrata, partner. So, Middle East, hindi nakatapos ang kontrata. Baka nga nanonood nga siya ngayon. Kahapon, partner, ay hindi ako makasagot ng mga tawag dahil lobat yung cellphone ko. Nagkaroon ng damage yung aking charger. Kaya ang daming call or PM, hindi ako makasagot. Kaya laptop ang ginamit ko nung magbukas. At isa nga yan. Ang tinatanong niya, partner, at ang kanyang hinihiling niya dyan ay ang kanyang livelihood. Diba, kahit nabigyan ka na ng action fund, qualified ka pa rin sa OWA dahil distressed okay. ka eh. Pangalawa, qualified ka rin, pinagsabayan ng DMW, pati yung livelihood na 10,000 partner. Meron din yan. Doon sa NRCO, ito yung reintegration. Action fund, 50, tapos 10 reintegration, livelihood ang tawag dyan. So, isa na lang yung kanyang hinihiling dyan. Ngayon, pumunta siya ng Makati kahapon, partner, taga Laguna ito. Imagine, napakalayo, Calawan, Laguna, or San Pablo, Laguna. Ay, pumunta siya roon para i-follow up. Kasi mga ilang buwan na, mga 7 months na rin, yung kanyang 7 to 8 months na yung kanyang livelihood application. Pagdating sa Makati, wala daw doon sa kanilang system. Ayan. Alam natin, partner, na naglipat, di ba? Naglipat ang DMW NCR sa Makati, dyan sa lugar ng Makati, ano? Yung record, hindi ko alam kung yung bang computer na ginamit doon sa Ortigas na kung saan siya nag-apply, eh, dala ba doon sa Makati? Hindi ko, na-transfer ba yon? Hindi raw makita, partner, yung...
3: Ako, o paano yon?
4: Hindi raw makita sa Makati. Kasi bagong setup yung office, di ba? Temporarily, nag-setup sila roon. Pumunta, nagtawag, sabi niya, sir, baka pwede kang matawagan dahil hindi raw makita. Eh, by that time, nakita ko yung PM, mga 4 plus na ng kahapon. Eh, pasarado na. Eh, sabi ko, eh, kailangan mo talagang pumunta ng Ortigas sapagkat kung doon ka nag-apply, malamang doon din yung system o doon din yung ginamit na portal kasi iba-ibang paraan eh. At sa kanya, yung portal isisilipin daw sa Ortigas. Ang tanong niya, sir, kailangan pa bang pumunta ng Ortigas? Sabi ko, kailangan sapagkat doon ka nag-apply, eh dapat doon ka pumunta para makita yung application mo. Ang sinabi nga natin eh, kasi may binibigay partner yan na 1/8 sheet of paper na naandoon yung patunay. Meron naman siyang ganon. Meron naman siyang ganon. Kailangan lang dalhin sa dito sa Ortigas. Kasi sa Makati, Malugay, Makati, dyan sa DMW NCR, hindi daw makita. So, nasagot natin yan, sabi ko, kailangan mong pumunta ng Ortigas, partner.
3: Okay. So, ibig sabihin, kailangan, ito ang sinasabi natin, no, dapat po alamin natin yung mga, unang-una, yung procedure, halimbawa, dito sa action fund, normally ho kapag ka ho sa action fund ang sasabihin ho ng DMW kung saan po kayo na region no nakabilang ay mas ate they are encouraging na doon po kayo mag-apply. Alright? So I think that's a default setting para sa lahat ng mga OFWs na doon po sa region mas maganda. Ngayon where there are instances na halimbawa ay naririto na bago pa dumating doon. And ito ho, sasabihin na ho namin na nangyayari naman ho na pwede nilang i-entertain dito po sa head office, DMW. Okay? NCR. Ito po ay NCR. Now, case-to-case basis, partner. No? Na kanila pong inaasikaso. Kung if it merits na sila po ay maasikaso na. Halimbawa, merong ang taga Mindanao, ano, tapos nandito, kararating pa lang, the same day, kararating, tapos nag-overnight, binigyan naman ng accommodation ng OWA, doon pa lang sa airport, pero kinabukasan ng flight niya. Pero meron pang panahon, may window hours na pwede pang pumunta ng DMW at doon maasika. So there are times na ganun ang nangyayari, partner.
4: Tama.
3: That we are able to assist, nakonekta naman with GFM or with servisyong OFW, nakakausap natin, na-endorse natin promptly sa DMW-NCR where the DMW-NCR sa panguna po ng ating pong si Director, Regional Director, Ace Milliar, ito yung stand niya. Kung nandi dito naman at available yung fund, they will, for as long as, ito ha, pong nilinawin natin palagi, nililinaw namin ito palagi, for as long as the documents needed para ma-process kaagad ang inyo pong action fund ay hawak po ni OFW. Ano po yung document na yon? Kapag ka distress, kayo po ay may hawak na endorsement from the Migrant Workers Office. Mm-hmm. Mm-hmm. Kayo po ay distress. At sa pamamagitan noon, pag hawak yon, papagawin kayo ng salaysay, ano ho, at kumbaga, yun na yon. Sa kanya po nilang ipaprocess, i-vet nila, interviewin ka. And then, again, for as long as the budget is there and it is approved by no less than the director himself, siya rin po, siya na rin po. Kapag ganado doon siya, siya po ang magbibigay. Okay. At kaagad maibibigay yan. Pero, hindi ho palaging ganyan, ha? Sinasabi ho namin sa inyo, hindi ho palaging ganyan. Kapag ka hindi available ang budget, ibig sabihin, na taon na naubos na yung budget tapos nagre-request kayo, doon ho merong paghihintay. Unfortunately, no, nakita ko agad, mga partner, doon sa tanong mo eh, eh kailan mo ba makukuha yung aming action fund? Isang taon na po eh. Ayun. Ayun, unfortunately, now, unfortunately, meron nga ganun, ano? Hindi lang naman yan iisa. Pero, may mga factors po eh. Katulad nga nun, tumama kayo dun sa, or na kumbaga, nataong kayo doon sa panahon na kailangan mag-ano pa, mag-report, at i-report, i-liquidate yung lahat ng kanilang mga expenses with regards to action funds. And that takes time. Mm-hmm. Hindi lang namin alam po, no, sa aming side, no, hindi natin ho alam kung gaano ka haba yan. Pero doon sa mga nagpa-follow up po, kung minsan naman ay ayun, hindi rin alam yung paraan ng mag-follow up at kung sino mag-follow up. Eh minsan, partner, sa atin nagpa-follow up ay hindi naman ho kami ang DMW. Kami naman po ay nag-endorse lamang. Pero huwag ho sa amin mag-follow up.
4: Minsan, partner, sasabihin lang, sir, baka pwede kayo na mag-follow up dahil kilala kayo. Sabi ko, ang procedure dyan, we can do naman. Pero ginagawa ko din minsan, partner, yan kapag case to case, no? Halimbawa, nasa hospital. Nasa hospital yan, yung client.
3: Yan. Isa yan, oo.
4: Priority ko yan, partner. Pinapriority ko yan. Pag follow up ko niyan, pa-check ko kay Director Ace, at pag na-check at nakita, Pastor, available yung fund, sabi niya, sige, puntahan natin, Pastor. Yung puntahan talaga namin, twice na nangyari na yan, at may yung panghuli pa diyan sa hospital ng Manila, talagang dinala doon, partner, dinala doon, bago lang seafarer to. Siguro mga 2 months ago lang, talagang pinuntahan agad ni Director. Tamo, hindi ito naghintay ng mahaba, partner, ha? Yung ilang araw pa lang na hospital, pero milyon na yung bill. Kaya ito'y kaibigan ng aming kapatiran, talagang pinapuntahan. Hindi lang ako nakapunta dahil medyo malayo at talanganin yung time. Pinapuntahan. So case to case.
3: Tama, case to case talaga.
4: Hindi talaga yung Pastor, kasi kailangan ko magpa-rebound. Kailangan ko yung action plan.
3: Meron ganun. Kailangan mo
4: Pastor, hindi naman siguro. Pambayad po namin ng bahay. Eh naman, mga kababayan, ang action fund ay alam-alam natin yan, yung pagpapaliwanag ni Director, nagiging guest naman natin siya dyan. Eh ito talaga sa mga distressed, nangangailangan. Hindi ko mo distressed na dahil wala kang pambayad ng bahay, kaya ikaw ay distressed. Hindi po. Distress ka sa ibang bansa at siyempre mayroon pang layers partner ng distress. Ano, hindi lang ko mo nawalan ka ng trabaho, terminate ka, pero yung distress dahil may sakit ka, na hospital ka, that's another ano, parang hindi man tayo nagkakategory, pero siyempre tinitingnan mo din na ito talaga priority to dahil nasa hospital, kailangan talagang tulungan. Ayun.
3: Oh, eh natawa tuloy si Karen yan sa
4: kailangan magpa-rebound. Ayan, medyo naghang si Pastor Rene. At yun, mga kababayan, ang kailangan.
3: Oh, eh, partner, ayun na nga.
4: Ayan, yan. Medyo naghang ka, partner.
3: Hindi ko alam kung bakit.
4: Sige, anyway, go ahead.
3: Sabi nga natin, nako, kailangan natin mag-break muna.
4: Okay, sige, go ahead. Break muna tayo.
3: Mag-break lang muna. Ayusin lang po. Option. Magbabalik po ang servisyong OFW.
0: Servisyong OFW.
5: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon at maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
6: Ay naku, talo na naman ako sa Madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
5: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan, hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
7: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan
8: 19:14. Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa 1:15-5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkukulang.
0: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan. Servisyong OFW.

0: ni po ang servisyong OFW ay pasensya na po no. Kailangan kong ano, kailangan ko i-check, kailangan kong magpa-reban. Nako, anong magpa-reban niyan? I-check yung aking connection. Yan tuloy yung pagpa-reban na yan eh, nag-stay sa aking isip. Eh partner. Yung nga sinasabi mo na kung minsan yung ating mga kababayan with regards to yung sharing, no? Sharing yung ano ba talaga yung paggagamitan? Kasi meron tayong natulungan dito, iminado naman siya, sabi niya, napunta lang ho sa pagbayad ng utak. Mm-hmm. Pero nung nakita kasi natin siya, eh, kaya ako natatawa dun sa pagpariban. Dahil nung nakita natin siyang una, dala niya yung dalawang anak niya, no? Bit-bit niya, tapos yung asawa niya. Eh medyo talagang distressed naman siya, kaya yung itsura niya talagang parang agar, tapos hindi maayos ang buhok. Aba, nung nakuha na yung action fan, sa susunod na pagbalik niya, aba, maayos na, nakariban. Maayos na yung buhok niya, kariban na. Kita-kita mo yung ano eh, yung difference. Pero hindi natin siya dinadjudge siya kasi sinabi niya nabayaran yung utang, bumili ng ano ng alaga baboy.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung iba ay bumili rin sila ng grocery. Tapos syempre yung natira ay pampariban.
1: Mm, wala namang masama partner no na hindi natin sinasabing wag. Pero remember, ang paggamit ng action fund ay minsanan lang yan eh, partner. No? Last na yan. Tapos,
0: minsanan
1: lang yan. Pag naubos yan, wala nang kasunod. Kaya kung minsan, partner, itong ating mga kababayan, talagang tinutuhog yung tatlo. Ano? Yan na may benepisyon nila. No? Like yung action fund, tapos balik Pinas, balik hanap buhay na 20,000, tapos itong livelihood. Eh, kung minsan partner, nag-iisip ako, yung mga nakadalawa na, tapos ngayon nag-iisip na mag-abroad uli, para bang ano, na forfeit, no? Yung purpose nung balik Pinas, balik hanap buhay, yung dapat natulungan sila to put up into a business or anything na mag-sustain sa kanila. Alam ko hindi naman napakalaki yan, partner. Kaya nga tayo, ang ating advocacy dyan eh, o ang ating sinasabi yan, dagdagan sana yung balik Pinas, balik hanap buhay kung livelihood. Kaya
0: partner,
1: lang,
0: partner, excuse me, nadagdagan na yan. Remember, dati hindi naman yan 50,000 eh. Dati ano lang yan? If I may remember, 20 or 25,000 lang yan. Nadagdagan na yan. Kaya nga partner, tanong ko sa'yo, nasisindikato na ba ang action fund ng ilang mga OFW sa nakatikim na? Tapos, nag-abroad ulit, tapos distress, tapos alam na nila eh. Nasisindikato na ba ang action fund?
1: Narinig na rin natin yung partner, even kay secretary mismo, no?
0: Ayun, oh.
1: Narinig na natin din yan, maging kay Director Ace na nag-uusap. Kasi mayroong silang sinasabi na, may sinasabi ang NCR na, actually hindi sa NCR napunta, pero kay ASEC Benny. Mayroon daw mga nagpupunta at insider ito na ating nakausap na nagre-represent sa ilang OFW na nang nagfa-file ng action fund pero hindi nakikita yung OFW.
0: Naku.
1: At ang nagpo-proseso itong isang organisasyon. Eh bawal 'yon partner eh, hindi 'yon tama eh. Pero may mga na-approve daw na ganun. Kasi kilala yung organization, kaya 'di ba nagpalabas ang DMW partner ng announcement. Anunsyo na ang action fund ay para sa mga distress worker at hindi kailangan ng simbahan, ng
0: hindi kinakailangan ng
1: advocacy group
0: o ng
1: endorsement or individual advocate, kasi meron ngang ganon partner, meron ngang ganon. Pero sagot ang sabi ni secretary daw, ayon sa kanya, Kung ma-check nyo naman ang lahat ng papel at legit naman, kung isa lang yan, eh hayaan nyo nang ipagkaloob. Kung isa lang naman yan, di ba? Yan ay para sa kanya. Pero maging ano, maging maingat sapagkat pondo ng bayan yan eh. Hindi sa DMW lang yan eh. Yan ay tax ng bayan na binibigay. Kaya sana wag naman na abusuhin ito. Na tapos de, halimbawa partner, maganda itong na-discuss natin sapagkat halimbawa nabigyan action fund na terminate kasi tapos nabigyan ng balik Pinas balik hanap buhay, nabigyan ng livelihood tapos nag-abroad. Then na-distress uli, bumalik. Diba? May mga case akong hinahandle na ganyan, partner. Ang tanong niya, makakakuha pa ba siya ng action fund ng balik Pinas balik hanap buhay at livelihood? Yan, categorically, maganda masagot natin yan.
0: Yes.
1: Ang sagot niya na ito, kung naka-avail ka na ng balik Pinas balik hanap buhay at livelihood, sa pangalawang pagkakataon, hindi ka na makaka-avail.
0: Yes.
1: Hindi na po pinapayagan yan. Sa sistema, remember na ang purpose ng Balik Pinas partner ay para tulungan kang ma-reintegrate sa pamagitan ng amount na ito. Kaya naliliitan nga tayo dyan, partner. Naliliitan tayo. Kasi how can you start a business in 20,000 pesos? Eh, ang permit pa lang, business permit pa lang, mga 10,000 na ang gagastusin mo, partner. 10 na lang ang puhunan mo. Kaya, yun ang masasabi
0: natin. Hindi
1: na kompleto,
0: partner. Di, kumbaga, pang ano pa lang yun eh. Pang sa startup pa lang.
1: Startup capital. Sinasabi naman nila yun. Startup capital. Yun nga.
0: Pero maliit pa din.
1: Maliit.
0: Ibig sabihin eh, kumbaga, hindi yan sufficient para mag-start.
1: Kung ini-expect ini-expect ng OWA na magiging negosyante yan in 20,000, eh, kahit na siguro kung sila ang pag-negosyohin mo ng 20,000, hindi nila magagawa yon, di ba?
0: Right.
1: Tapos, wala kang trabaho, distress ka, then expecting that the result is on opening up a business. Eh, hindi mangyayari yon. Kaya partner, itong ginawa nilang tulong puso, dyan nila dinala yung pondo niya yan para in a group. Kasi nakita nila na hindi naging successful yung mga individual na binigyan ng business na worth 20,000. Ginawa nila in a group para may accountability. Pero titingnan pa rin natin, partner, kasi wala tayong national update yan tungkol sa tulong puso sa OWA kung gaano naka-effective yan, yung mga kooperatibang tinayo, association na nag-business, kumusta? At maganda makapag-update tayo niyan. Kasi million-million partner ito, dito binuhos yung pondo ng OWA para sa para doon sa tulong puso.
0: Okay. So, sa akin, malinaw na yan, ano, na once nakapag-avail po, ano, ito ikililinawin, nakapag-avail kayo sa OWA ng Balik Pinas, Balik Kahanap Buhay. Naka-record po yan eh, di ba partner? Naka-record na yan sa kanila, sa database nila. Dahil, kaya nga pagka-partner, kapag halimbawa, yung nagtatanong sa atin, meron ding malimit na magtanong ha, yung sa rebate, no? Ang meron ho kasing rebate ang ate ang OWA, ibig sabihin ibabalik yung portion or katumbas na percentage ng contribution ni OFW kapag ka ho kayo eh, more than ilang years nga yan?
1: 10 years yan partner, 5 payments sa OWA.
0: 10 years 5 payments sa OWA. Okay, so merong rebate kapag ka more than na, pero ito hindi nila nalalaman. Ang isa sa requirement ay dapat hindi kayo nakapag-avail kahit anong benefit. Yun. Ngayon, pagka may isang record na nakapag-avail na kayo ng benefit like scholarship, no? Tapos
1: Balik
0: ayan,
1: Pinas.
0: Puso, Balik Pinas. Wala na.
1: Hindi
0: na ho kayo qualified sa rebate. And besides, partner, napakaliit naman ng rebate.
1: Ah, di ba 10 5 contribution partner, 1-3 lang ang contribution per year. Per 2 years. Ito total lang 30% of your total contribution yung 10 years. Tama. 5 contribution, 5 OWA membership.
0: Tama.
1: 900 partner, 900 pesos yung yung 5 years. Ay, pa,
0: naalala ko.
1: 5 contribution.
0: Naalala ko, may partner tayo dyan sa Tarlac eh. So, edi syempre yung siya ay taga, ano ba ito? Santa Ignacia ba yata siya? No? Tapos pupunta siya sa Tarlac, no? Eh medyo malayo-layo din. No? Hindi ko alam kung Santa Ignacia nga ba. Hindi, Santa Ignacia siya. Ang regional office pala ng Region 3 ay sa San Fernando, Pampanga. Correct?
1: Tama, tama.
0: Okay, so kung nasa Santa Ignacia siya sa Tarlac, pupunta siya doon, gagastos siya ng gasolina, kakain pa siya ng lunch. Tapos ang makukuha niya
1: 900.
0: Ay, pagka binawas mo expenses ng gasolina, ng kain, ay sabi niya, wag na lang.
1: I-donate ko na lang sa OWA. Sabi.
0: Oo, sa OWA na lang yan. Kasi para kung pupunta ako doon, para doon sa halaga lamang, ay hindi na, thank you na lang. Although, ano siya, I think 30 years nagtrabaho abroad.
1: And 10 ang years, pinakamalaki naman partner, ang pinakamalaki naman sa kanila, halimbawa 30 years ka, o more than, mga seaman ang tumatagal ng ganyan eh, mga seaman.
0: Oo.
1: Ang pinakamalaki eh 13,000. Yun, medyo malaki-laki ng
0: country. Ay, medyo malaki yan.
1: 13,000. Pero, oo, napakatagal noon na naghulog ka sa OWA. Nawa ulit ko.
0: Oo.
1: Nawala kang na-avail kahit ano.
0: Yan. Oo. Qualified ka. Sana partner, no, meron tayong actual, na yung actuarian mismo na makakausap. Tama ba yan? Yung actuarian ba? O somebody from OWA? Para ma-explain yan. Kasi nagtatanong din yung karamihan sa atin eh.
1: Mm. Yeah, maganda. Maganda makapag-guest tayo from... Dapat natanong pala natin kay Director Jen Agualio nung nakaraan.
0: So, anyway, hindi natin natanong.
1: Anyway, yan ay mga magandang mga discussion. So, balikan pa lang partner. Ituloy ko lang kanina na sabi ko na hindi na makaka-avail, no, kapag pangalawang pagkakataon. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na. Kung naka-avail ka na nung una. Ang action fund ay hindi natin alam ito. Itong hindi natin alam. Hindi natin alam kung na nagkaroon na distress ka, nakauwi ka, tapos bumalik ka abroad, tapos pangalawa, mag-a-apply ka. Maganda matanong natin yan kay Director Ace kung qualified pa ba. Kaya lang sa tagal, partner, imagine mo, may mga tanong na ipinadala ko sa'yo, di ba? May 1 year na siya.
0: Correct.
1: Na nakakatanggap ng action fund. Ang ibig sabihin yan, partner, dalawang ibig sa akin, dalawang ibig sabihin noon. Pangalawa ay sa dami ng aplikante, sa dami ng applicants sa action fund, yun, isa yun. Pangalawa, yung funding. Kasi alam mo naman, ang government, no, quarterly, yan ang bigayan ng pondo nila, quarterly, nauubos after quarter, then, ngayon, June na partner, second quarter na ngayon. Diba? So, April, May, June, mag-e-end itong second quarter, malamang ubos na yung pondo niyan, mag-iintay yan sa third quarter. Ganun ang ano ng sistema ng gobyerno pagdating sa pondo na inuunti-unti, hindi binubuhos ng 1 year kasi kailangan pa rin ng mga taxes na pumasok. Yun din ang i-distribute ng national government sa kanyang mga departamento. Yun ang aking understanding diyan.
0: So sa akin, that goes to show na ano, kailangan talaga natin ng kaalaman. Kailangan nating alamin itong mga bagay na ito. Kung ikaw ay OFW, matagal ka man na nagtatrabaho abroad, hindi ibig sabihin na hindi na natin kailangan alamin ito kasi minsan nadidisappoint yung ating mga kababayan OFW, no, na kung ganito lang pala, parang wala naman pala, nagbayad-bayad pa ako ng contribution, yan lang po.
1: Tapos i-coconnect partner sa maleta, no?
0: Tapos i-coconnect sa maleta, ayan na, tapos i-coconnect sa bakit ba ako
1: Gulo
0: bumoto
1: sa
0: diyan?
1: Senado.
0: Pulo sa Senado. Hindi po, wag po ganyan. Ako po actually medyo ako'y naririn din eh sa pabuti nga at medyo kuminsan-paminsan ihiwalay ho natin yan. Pinag-uusapan
1: Tama.
0: Natin yung kaalaman, yung tamang information na dapat nating malam para maintindihan niyo po, para hindi ho kayo ma-disappoint.
1: Tama na.
0: Oh, and remember, madi-disappoint nga po kayo kung hindi niyo alam po yung tamang information.
1: At the same time, partner, sinasabi rin natin na kagaya niya, 1 year na, pero araw-araw halos nagpapalo up yan, Pastor, natanong mo na ba, Pastor? Sabi ko, malimit sinasabi ko, totoo na may pangangailangan ka, pero palagay ko kailangan mo mag-focus pa sa ibang mga dapat mong gawin, like hanap buhay, maghanap ng pagkakakitaan habang hinihintay mo yan. Kasi
0: yan,
1: maano
0: oo.
1: Kay, mas mababagot ka kapag wala kang ginagawa. Kailangan
0: yan ang hindi natin nadidinig, partner eh. Minsan palagi nakafocus doon, wala na po kaming kapera-pera, inihintay po namin yan. Kailan po ba, isang taon na pong ganito? Eh, ibig sabihin sa akin naman, huwag ho kayo masasaktan, ano, huwag ho kayo magagalit eh. Ibig sabihin, isang taon na ho kung ganyan na wala kayong ginagawa. Huwag ho, hindi ho ganun. Ang isa pong responsable na mamamayan ay gumagawa ng paraan.
1: Yes. No?
0: Para iangat ang kanila pong kumbaga kalagayan. Hindi
1: tama.
0: Ho basta maghintay na lamang.
1: Mm.
0: Oo, meron hong tulong talagang ibibigay sa inyo dahil minandato naman na ayon sa batas na itong mga ahensya na ito ay magbibigay ng ganong klaseng programa para dun sa mga nararapat.
1: No? Amen.
0: Ayan, yan ang closing na natin yan, partner.
1: Opo. Partner, yung ano ba, nung Tuesday ay nag-mention ka tungkol sa update kay Attorney Cao?
0: Yes,
1: in-update
0: natin yan at marami ang nag-react na nagpuri sa Diyos na
1: amen.
0: Ating pong mahal na kasama na si Pastor ni Kuya Caloy Cao ay up and about and praying, no, praying consistently na siya po ay makabalik sa aming pong programang na serbisyong OFW. Dahil miss na nga namin. Pinanggit ko rin, partner, yung hindi natin kayang gawin, yung roll call ng pambansang pastor ni, no, ng bayan.
1: At soon, partner, marinig nila yung ilang kagaya ng greetings or prayer. Kasi maganda po ang development ng kay Attorney Cao dahil nakakapagsalita po siya at matalas naman yung kanyang pagsasalita pero naiiwan yung nasa isip niya, hindi niya masabi lahat. Pero kung magbabasa, partner, ay magaling magbasa, kayang gawin at magaling kumanta, partner. Ewan ko kung na-show mo yung video. Pero one of this day, mga kababayan, mapapanood namin yung video na siya'y kumakanta sa Bidyoke.
0: Just recently
1: lang yan. Ilang araw lang yan, partner. Ha? So, ganong development. How much more kung magtagal-tagal pa talagang. Kaya alam ko, nami-miss nyo na ang ating abogado ng bayan, Attorney Cao. Soon, mga kababayan, ay mapapakinggan natin ang kanyang kanta. At ganun na rin yung ilang part dito sa serbisyong OFW. Yan, partner.
0: With that, though, tayo po ay manalangin para sa ating pong closing. O Diyos, kami nagpapasalamat dahil may mga batas, mamandato para sa pagtulong sa aming mga OFWs. Ganun din ang panalangin namin na patuloy mong bigyan ng initiative ang ating mga overseas Filipino workers na alamin ang mga batas mismo, ang mga procedures, ang mga benefits po nila so that when the time comes na sila po ay na-distress, alam po nila yung kanilang mga karapatan, alam po yung dapat nilang gawin. And for us, like Servisyong OFWs, Global Filipino Movement, OFCMI, Church ni Pastor Joe, ay patuloy na magbigay ng ganong servisyong tumutulong para sa kaalaman ng mga aming overseas Filipino workers at para sa kapakanan din ng kanila pong mga pamilya. Salamat po, O Diyos. Binabalik namin sa inyong papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, amen at amen. Magkarinigan po tayo muli bukas sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW at patuloy kayong magpadala ng inyong mga katanungan dito lamang sa aming himpilan. At yan po ang sa akin. Ito po si Pastor Rene Bunso.
1: Ito po naman po si Pastor Joe Biasong, sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin, pagpalain ng ating mga overseas Filipino workers, kasama ang kanilang overseas Filipino workers, kasama ang kanilang

0: FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat! Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
2: 荒台咯，交通受阻啊！今仔日无法通去教会啊！
3: 我破病了，就留伫厝内休息。
2: 今仔日伫照顾厝内人哦，无法通出门啊！
3: 无出门啊，上款可以敬拜聚会。DZAS 702每周日中午12:30，为你播放闽南话空中崇拜节目。无论你人伫倒落。拢通用熟悉的乡音，甲兄弟姊妹同心敬拜，同享这份安宁甲力量。诚邀你甲你家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
4: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abe, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
4: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
7: Good morning mga kaagapay. Narito po ako sa main studio ng Far East Broadcasting Company. Nasa 46th floor ang Lola. Imagine yun mga kaagapay, enjoy na enjoy naman ang Lola. Magbiyahe dito po sa ating

0: 46th floor, tapos 60 steps pa paakyat. O diba? Ngayon po, samahan niyo po kami hanggang 11 o'clock. Ako po ang inyong kaagapan ngayong Thursday edition sa Family Matters, Ate Marlene Guillermo.
1: Ate Marie De Jesus, good morning, classmate.
0: Good morning, classmate. Nasaan ka? Ayan po ang aking classmate. Naka magkasama kami ngayon. Thank you so much, dear classmate, ha. Nasa ano ka, sa iyong studio din diyan sa Valenzuela. Ako naman nandito sa Pasig City. O di ba? Enjoy na enjoy lang ako sa aking pagpunta dito ng maaga. Mga kaagapay, maraming salamat sa naka-tune in sa atin, mga kaibigan natin na nagbabiyahe papunta ng trabaho, nagda-drive. Hello-hello po sa inyo. Ingat-ingat po kayo. And we just appreciate you for tuning in sa ating program. And I just want to greet din ang mga ka-widows ko, na mga sa Widows Might Philippines, Widows Might na nag-join sa Laguna last weekend. Maraming salamat po sa inyo, si Lorna, si Aida, si Bensi, Edith, Ampi, Caroline, Teresa, Marilu, Marilyn, Mayumi, at marami pa. Doon po kami sa Verdant Acre Farm Resort last weekend, and we just had so much fun sa amin pong fellowship ng mga widows. Ayan po, mayroon pa rin announcement para po sa ating mga kaagapay na nais po mag-join sa ano po, sa June 27. Ito po ay family conference organized po ng Back to the Bible Philippines, dahil ngayon din po ay anniversary ng Back to the Bible Philippines, and I hope you can join po sa June 27, Saturday, from 8 to 3 in the afternoon. Mga speakers po natin ay mga kilalang mga veteranong mga pastors, ano, at ang passion nila talaga sa family din. I'd like to invite you to join this family conference on June 27. Gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4, Bulletin Street Corner, West Avenue, Quezon City. At ang mga speakers po natin ay si Pastor Jebo Bansuelo, at naririnig po natin siya dito sa ating sa program po dito sa Far East Broadcasting Company. And then of course si Dr. Manrique Tan Pascual and Dr. Joyce Piapgo. Siya po ay mag-speak about being a good mother and responsible mom. Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo. Ayan po, ang topic naman nila ay how to have a healthy mental good mental health, no? And then si Lorraine Bagiras, siya po ay siya po ang mag-speak para po sa mga kabataan. At excited din po tayo dahil ang ating pong praise team, walang iba kundi ang mag-asawang very known couple na nagli-lead ng praise and worship, si Pastor Romel and Pastor Susan Guevara. Mga kaagapay, tawag lang po kayo sa Back to the Bible sa 0933-824-1475 para po sa details nitong family conference. Tag along your families. Kasi nga po, natutuwa ako kasi mayroon isang church, no? Mayroon isang church na imbis na sila mag-organize ng family conference sa kanilang church, they would rather tag along their members dito po sa family conference para po ay hindi na nila isipin kung yung speakers, no? So, I want to thank the Lord for the church dyan po sa Malabon, at 34 po ang sasama para from their church. So, I hope you can also invite your members to join this family camp, family conference from 8 to 3 in the afternoon. Ang registration is 500, kasama po kasi ang lunch, 'di ba, mga kaagapay? So salamat po muli sa nag-confirm na mag-join sa family conference June 27. Ayan po ang ating announcement. Of course, nais kong batiin lahat na nag-birthday ngayong week. Hindi ko na mabanggit kung sino-sino kayo, but thank you so much sa inyo pong paglilingkod sa Panginoon habang kayo ay sineselebrate yung kabutihan ng Lord sa inyo. Maging ang church anniversaries, di ba? Maraming mag-anniversary sa kanilang churches this coming July, of course, ang Faith Bible Church. And of course, yung mga wedding anniversaries na, alam mo yun, na-enjoy ko. I mean, when I when I hear couples celebrating their 40th anniversary, 45 years anniversary, 50th wedding anniversary, wow, talagang wow na wow ako doon. Talagang the Lord has blessed this marriage, no, mga kaagapay. Nais ko rin batiin si Telma Manjares, ano, I missed you last June 6, hindi kami nagkita. So, nakikinig po siya ngayon. I hope to see you someday. Sabi niya, nung Saturday, June 6, ay mayroon po siyang ano, organic na mga itlog para sa mga broadcaster. Di ko natanggap yung organic eggs. Anyway, thank you so much, Selma Manjares, for, you know, yung the desire to see me, to meet me for the first time. Ayan, Ate Marie, mayroon ka bang babatiin?
1: Ay, oo. Maraming may birthday na ano eh, pero konti lang yung natandang ko na talagang personally kakilala ko.
0: Okay.
1: Happy birthday kay Julita. Kay Julita Ducot, ganun din kay Tracy Goko. Happy birthday din kay tamo, nakalimutan ko pa.
0: Okay lang, sige lang. Isip.
1: Maraming may birthday na tinignan ko dun sa aking notification. Eh. Happy birthday sa inyong lahat.
0: Uh-oh.
1: Hindi ko man mabanggit ang inyong pangalan. Basta birthday nyo.
0: Uh-oh.
1: Happy birthday.
0: Ayan po.
1: Diba?
0: Oo. Ayan po ang greetings ni Ate Marie sa lahat ng nag-birthday ngayong June. Diba, Ate Marie? Maraming nagbe-birthday. So, happy birthday po sa inyong lahat.
1: Oo, marami eh.
0: Oo nga eh. Sa church namin, marami din eh. Pero tulad mo, hindi ko rin memorize. Ayan. So, Ate Marie, mayroon din akong announce. Sa July 18 pa naman, si Ate Menchi Marcos, o saan ka pa, Marcos, ano? Menchi Marcos, nag-organize po siya ng, ang tawag niya, Sisters Fellowship. Hindi Women's Fellowship. Kasi pag Women's Fellowship, parang ang konsepto ay para sa mga may edad na yan, mga senior citizens. Natutuwa ako dahil ang pangalan nila sa kanilang Women's Ministry ay Sisters Ministry, Sisters Fellowship. Ako po ay mag-speak sa kanila on July 18, Saturday, sa Christian Gospel Center, dyan sa Malanday, Valenzuela. Ang ganda po ng aming topic, sikreto na lang para pumunta kayo. In August 1, Ate Marie, malayo pa, no? Saturday, ako naman ay mag-speak sa, ang tawag nila ay SAGIP, no? Organized po ng SAGIP. Ang topic is Aging Gracefully. Ayan po, magkita-kita tayo mga kaagapay. Gaganapin sa third floor ng CCF Main Hall, D Eminent Building, DRT Highway, Baliwag, Bulacan, sa tapat daw ng SM Baliwag. Yan po ay organized din ng Deborah Women of God Service Foundation sa August 1, alas 2:30 ng hapon sa third floor ng CCF Main Hall dyan sa Baliwag, Bulacan. So, I hope to see you there, mga kaidaran ko, mga senior citizen. August 1 pa naman, pero keep the date. Save the date, I mean, you know. So, yun, Ate Marie, ang aking announcement. So, ngayon, mga kaagapay, I hope you can isend nyo po sa inyong mga kaibigan, mga senior citizens, ang atin pong link para sila din po ay makikinig sa atin dito po sa ating pag-uusapan. Sapagat ang topic po natin, mga kaagapay, is valuing aged parents and adult-children relationship. O, diba ang ganda? Valuing aged parents and adult-children relationship. Ang atin pong talata for today is from Ephesians 6:1-4. Sa NIV, ang sabi, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with promise, that it may go well with you and that you may live long in the land. Eto pa, dahil sa Sunday ay Father's Day. Pakinggan nyo, fathers, ha? Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Sa Tagalog, babasahin ko lang po sa magandang balita. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Wow, gusto ko yan, di ba? Mga magulang, mga generic Ate Maris Tagalog, ano, hindi fathers lang, ang ginamit ay mga magulang. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Nako, Ate Marie, napakaano itong talatang ito. Alam ko sa ating mga listeners ay napaka-familiar na to sa kanila. In fact, yung iba, maaring memorize na o kaya ayon nilang pakinggan ito, di ba? Parang rebuke. Pero Ate Marie, what is your insight dito po sa pinili nating verse for today?
1: Ang ano dito ay yung inihilera ng sunod-sunod yung mga relationship ng sa isang pamilya.
0: Mm-hmm.
1: So nahandun yung syempre laging nababanggit yan, mga anak, mm-hmm, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa mm-hmm Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: So ang ano dun eh, ang pagsunod ay para mo ring sinusunod mm-hmm ang Diyos o ang Panginoon. Mm-hmm. Hindi yung iisipin mo, magulang mo lamang ang iyong sinusunod.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, ang ano dun eh, yung mga magulang naman.
0: Mm-hmm.
1: Huwag i-provoke mm-hmm sa galit.
0: Mm-hmm.
1: Parang ano, kasi hindi ba kung minsan ay may mga magulang na nakakatuwaan na maging sutil yung parang
0: sutil talaga
1: parang iniinis yung uh-huh kanilang yung kanilang mga anak
0: uh-huh
1: titignan kung paano mag-react
0: uh-huh
1: kaya ang nangyayari ay nagpapasimula iyon na magkaroon ng negatibo uh-huh na damdamin ang anak uh-huh sa magulang
0: uh-huh
1: at dito pinagsama na ang tatay at nanay, magulang na ang binanggit
0: uh-huh
1: na pinagsama
0: uh-huh. So parang Ate Marino, natutuwa ako doon sa ginamit mong word na sutil. Alam mo yon, parang ang sutil kasi para sa mga bata. Anong sutil-sutil mo? Pero sabi nga ni Ate Marie, mayroon daw mga magulang, ouchie, 'di ba? Ouchie talaga. May mga magulang na sa word ni Ate Marie, sutil. Alam niyo yon, yung nangiinis kayo sa inyong mga anak. Wow, talaga lang, 'di ba? So mga kaagapay, dito po sa ating talata, I'm sure ay mayroon po tayong reminder sa atin. 'Di ba, Ate Marie? Ako po ay lola na, syempre, no? Salamat sa Lord, hindi ako sutil, Ate Marie. Ay, alam mo yon. So, ang inutos din sa mga kabataan, di ba, dito. Reminder din sa mga children, obey and honor, di ba? Children are commanded to obey their parents, which reflects their submission to God. Ay, nako, mga kabataan. I hope yung ating mga anak, Ate Marino, they can also, alam mo yon, aralin din po nila ang benefit kapag sila po ay sumusunod sa kanilang mga magulang. Kasi madalas ang mga anak ay sutil din, alam mo yon. They, hindi ko alam kung sino may kasalanan. Ang magulang ba o ang mga anak kapag nagkaroon ng asaran sa loob ng bahay? Usually, Ate Marie, kanino ba yung nanggagaling ang mga pang-iinis? Kaya nagkakaroon ng miscommunication o kaya dysfunctional relationships. Sino kaya, Ate Marie, sa palagay mo?
1: Pagka ako ang tinanong mo, parehong may kasalanan.
0: Ah, okay.
1: Kaya lamang, hindi aminin ng magulang na kasalanan niya. Nagbibiro lang siya.
0: Tama.
1: Pero kaya lang, yung parang napipilitan.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga anak na magalit
0: uh-huh
1: kasi dapat ang respeto, ang pagbibigay ng parangal
0: uh-huh
1: at saka ang pagsunod ay both party, pareho na may respeto, parehong may paggalang
0: uh-huh.
1: Hindi porke na tayo ang mas matanda ay yun tayo lang igagalang, kailangan igalang din natin at irespeto ang mga bata
0: uh-huh. So, reminder din doon sa mga kabataan no, na nakikinig sa atin ngayon. Sabi nga dito, nagustuhan ko po yung sinasabi dito ng benefit ng mga anak na sumusunod sa mga magulang o obey your parents, diba? Ang sabi nga dito no, sa Tagalog ay... Ito po ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at tahaba ang iyong buhay sa lupa o saan ka pa. Imagine mo yon mga kabataan, ang sabi, ang pangako nito ay para sa atin, para sa inyo na mga kabataan, ikaw ay giginhawa at tahaba ang iyong buhay sa lupa. Imagine, giginhawa ka, not only financially, di ba? Hindi lang financial ang sinasabi dito, pati sa ating kalusugan, sa spiritual life natin, sa relationship. Grabe, di ba? Ang benefits sa mga anak na sumusunod sa mga magulang. Diba, Ate Marie? First commandments with a promise.
1: Ang ano dyan eh, ano? Yan nga daw yung ano, utos na may pangako.
0: Right.
1: Pero
0: right.
1: Dito,
0: mm-mm.
1: Halimbawa, o sige, nanay ka ngayon, pero naging anak ka din, o kaya posible na kasalukuyan pa rin, mm-hmm. kahit nanay ka, ay meron ka pa rin magulang na... nabuhay
0: mm-hmm.
1: na iyong kasama.
0: Right.
1: So ganun din ang ipinagagawa sa iyo na kailangan ay igalang,
0: yes.
1: sundin
0: yes.
1: at parangalan. Mm-hmm. Pag sinabi kasi na ano yung masaganang buhay ang pangako mm-hmm. bukod sa mahaba, no?
0: Mm-hmm.
1: At ay masaganang buhay, ang kasaganaan ay sa lahat ng aspeto ng ating buhay at pagkatao.
0: Mm-hmm.
1: Sagana sa pagmamahal, sa emosyon yon, sagana sa pangangailangan, nakatitiyak ka na mayroong kakakanin
0: wow.
1: hanggang bukas.
0: Wow.
1: At sagana din sa kalakasan. So, iyon yung pananatili na yung ikaw ay malusog, kahit na may maintenance, malusog ka pa rin
0: oh.
1: na nakakikilos at nakagagalaw.
0: Oh, diba?
1: Pinagtatawanan mo yung maintenance ko.
0: Ayan. So, alam niyo po ba, nagulat sila mga staff dito. Sila Phil, sila si Jabez. Sila Heidi. Nakaakit ako sa 68th floor, I mean sa 60 steps dito sa 46th floor ng FEBC, 'di ba? Pero makagapay, sabi nga ni Ate Marie, I just enjoy. Yung kasama po, hindi man ibig sabihin na kayo may maintenance, hindi kayo masunurin sa magulang nyo. Hindi naman po ganoon, no? Nagkataon lang po na ang Lola Merlin ay masyado akong conscious. I do a lot of exercise. Kaya wala akong maintenance, o 'di ba, Ate Marie? So,
1: at saka sa ano sa atin, lalong na mga Pilipino,
0: mm-hmm.
1: talagang nahandoon yung pagnanais na umalalay.
0: Mm-hmm.
1: Sa palagay nila ay mas may edad sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: O kaya yung mga lalaki, kung may makasabay ka, tiyak na aalalayan ka.
0: Mm-hmm.
1: Na ako nga eh, nung dati na umaakyat ako dyan eh, kuminsan, nalilito pa ako kung alin pinto ang aking papasukin papunta saan. Na yung aakyatin
0: uh-huh.
1: na dalawang floor.
0: Uh-huh.
1: Yung ganun.
0: Oh.
1: O kaya naman, kung noon nga natandaan ko ni Chempo, paakyat si Arwel. Sabi niya, ate, saan ka pupunta? Sabi ko sa studio, nalilito ako kung saan ako papasok.
0: Ay, naku, ate.
1: So, yun yung mga ganon.
0: Ayan. O, diba? So, si Ate Marie ay nalilito na kung saan siya papasok pag nandito sa studio. So, I praise the Lord, Ate Marie. Alam mo ba, ang aga kong umalis, nakapag-breakfast pa ako sa... Alam mo
1: mahina yun? Ako sa sense of direction.
0: Ah, okay.
1: Totoo yun. Kaya pagka ano eh, halimbawa, saan ba sa kaliwa? Ihinto ako ng matagal. Yun lang yung pag sinabi nung tumutulong sa atin na konting adjust sa kaliwa. Titignan ko pa sa saan ba ang kaliwa? Kaya ko minsan ang tagal ng adjustment.
0: Oh my goodness. Ayan, Ayan, so ayan po ang weaknesses ng mga nagkakaedad. Pero anyways, alam niyo po, every day when I go out, I always pray sa ating Panginoon, Lord, please guide my steps. Kasi siyempre, hindi naman ganun kaliwanag aking paningin. Siyempre, hindi naman ganun ka, alam mo yon. But I just thank God na pagbiyahe ko kanina, nakapag-breakfast pa ako sa isang wildflower. O, di ba, Ate Marie? Saya, sarap. Diyan siya siyang rila. Tapos sa grab. Anyways, mga kagapay, balikan natin, ano? Para naman sa mga parents, di ba? Kanina yung mga children, obey and honor. At ang reward at benefits sa inyo, mga kagapay, mga kabataan, ay, ang sabi natin ay, ikaw ay giginhawa at haba ang iyong buhay sa lupa. Sa mga magulang naman, sabi dito, for parents, avoid provocation. Fathers especially, no? And by extension, all parents sa Tagalog kasi lahat ng magulang. Pero sa English kasi fathers talaga, dahil Father's Day sa Sunday, no? Are instructed not to anger or frustrate their children through their actions or treatment. Sabi nga, God-centered upbringing. Instead of causing anger, parents should raise their children with God's discipline and instruction. This approach to parenting helps to nurture a spirit-filled family and prepare children for a life centered on Christ. Yan, Ate Marie, para sa mga magulang.
1: Kaya nga, no, dun eh, yung mga pagka pinag-isipan mong maigi,
0: mm-hmm.
1: yung bilin sa mga tatay, particular no sa tatay, kasi Father's Day sa Sunday.
0: Yes, yes.
1: Ay particular sa mga tatay. Kasi kumbaga ang feeling ng mga anak, wala silang laban, tatay yung nagsasalita, mm-hmm. eh yung ganun. Kaya wag nating gawin na ang maging tugon ng ating mga anak ay yung parang ano,
0: mm-hmm.
1: nagtatalo ang loob,
0: mm-hmm.
1: dahil wala akong panalo dito sa tatay ko eh. Kaya talagang tahimik lang ako, hindi yes. ako kikibo.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag tumanda ako, yung parang ganong feeling na ano ba, pag meron siyang pagkakataon na makabalik,
0: mm-hmm.
1: yung makaganti,
0: oh
1: ay gagawin niya.
0: Wow.
1: Na hindi magandang ano, hindi magandang layunin o kaya ay yung parang hinihintay ba,
0: mm-hmm.
1: sa darating na panahon ay magkaroon siya ng pagkakataon.
0: Oh my. So yun po ang ano. So yun po ang dapat nating iwasan, mga parents, ano, kasi may pagkakataon, yeah, sabi nga ni Ate Marie, hindi makasagot yung mga anak nung sila ay teenager, pinapagalitan ng mga magulang, at hindi sila kasi pag nagsasalita, naalala ko, Ate Marie, yung parenting style kasi ng mga parents natin, pag sinabihan ka tapos sumagot ka, pag sumagot ka, sasampalin ka naman. Pag hindi ka sumagot, o ba't hindi ka sumagot? Diba? Bakit hindi ka sumasagot? Sagot ka. O diba, Ate Marie?
1: Oo. Pag hindi sumagot, galit ka, no?
0: Oo.
1: Kaya ayaw mo sumagot. Pag ka naman sumagot, ay nako, mayroon kang palo. Kung hindi man, ano, sampal.
0: Right.
1: Diba? Iyon yung ano na hindi magkaintindihan. Ano ba gusto?
0: Yeah.
1: Na ating maging relasyon o tugon sa isa't isa.
0: Mm.
1: Kaya dito, mahalaga na maging malinaw ito,
0: mm-hmm.
1: na yung ating sinasabi at ang ating action ay magkatugma, mm-hmm. magkatugma.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So yun, mga kaagapay, ano, ang binanggit na word ni Ate Marie ay magkatugma, di ba? Ano ba ang layunin mo, magulang? Bakit mo sinasabihan ang iyong anak? At ang mga anak naman, alam mo yun, nung buhay pa si Kuya Clem kasi Ate Marie, palagi kaming mayroong mga parenting seminar. Kasi nga, kami mismo ay nag-attend kami ni Kuya Clem ng parenting seminar nung maliliit pa ang aming mga anak. Alam niyo po saan kami nag-parenting mm-hmm. seminar? Sa Ateneo, would you believe? Ang nag-speak about parenting sa amin ay si Father Tanalega, Father Tanseco, at saka si Sister Harriet. Alam niyo yung madre at saka pare ang nagturo sa amin how to parent. Imagine niyo yon. So, pero kahit
1: Father naman, and mother naman siya.
0: Father and mother, tama. Kahit na medyo theories lang yung kanilang sinasabi. Theoretical, kasi hindi nila ano. Pero,
1: they have the title.
0: Kasi dahil sa father and mother naman sila, sister and mother. At least kahit papano, yung kanilang theories na natutunan nila sa libro, How to Parent, ay ginawa nilang example sa kanilang mga

0: pamangkin, mga anak ng kanilang kapatid. Alam niyo yon. So, na-absorb po namin, natutunan namin ni Kuya Clem yun, how to parent. Although, siyempre, hindi naman talaga dahil nag-attend kami ng parenting seminar, eh, naging maayos na lahat ang aming, hindi rin eh. Marami pa rin kaming kapalpakan ni Kuya Clem. But, by God's grace, ay yung testimony ni Ken, ng anak ko, di ba? Many times yung in-interview ni Maloy sa Masayang Tahanan, interview din siya sa isang TV network the other last Monday. At syempre, marami pong mga revelations sa ng mga anak namin, how we parented them, no? Pero hindi ko naman nakitaan, Ate Marie, ng disrespectful actions yung mga anak namin sa amin. So, I'm just so thankful for that. Happy listening kay Luchi Fuentes ng Ate Polo, si Pastor Ben Ganibe ay nakikinig din at marami siya, sabi niya nga dito sa message niya ay Ephesians po, do not exasperate your father. So as sa akin po, don't stop praying. Oh, tama, di ba? Don't stop praying for them kahit may edad na sila or kahit may sariling pamilya na sila. Keep praying for them. Totoo yan, di ba? At ako talagang luhod din, araw-araw luhod para sa aking mga anak, sa mga apo, di ba? Ayan, sabi nga ni, di ba kailangan talaga yon para sa ating mga parents, no? How to be...
1: Hindi natatapos ang pagiging magulang.
0: Right.
1: Habang buhay ka, at habang buhay pa rin ang iyong mga anak, kahit may asawa na sila, magulang ka pa rin nila. Kaya nga, kadalasan, sino ba nilalapitan pagkailangan ng advice? Kaya karaniwan, magulang pa rin.
0: Yun bag sinasabi natin, Ate Marie, walang expiration ang pagpe-parent.
1: Oo.
0: Diba?
1: Walang retirement.
0: Walang sabihin na, expired na yung pagmamagulang nyo sa amin. Hindi po, ano, katulad po sa marriage, Ate Marie, mayroon naghahanap ng sana daw lagyan ng expiration ng marriage contract.
1: Kasi, ay, yun eh, yung mga naghahangad ng gano'n ay, mga nahihirapan sa kanilang,
0: correct.
1: Sa kanilang buhay, may asawa.
0: Kasi nga daw, ang gasos.
1: Pero, pero kung dahil wala ngang expiration, so you'll work it out.
0: Tama.
1: Diba? I-work out na kasi. Walang expiration eh.
0: Mm-hmm. Walang expiration po ang pagpe-parent, di ba? And sa marriage din, of course, may ibang topic yan bukas. sa couples. Pero Ate Marie, minsan i-topic natin para sa mga elderly adult couples, di ba? How they maintain their sweetness, their intimacy, di ba? So, hindi na ako makakonect dyan. Pero at least kahit pa paano kayo, mini Kuya Clem, umabot naman ng 40 years yung amin pagsasama. So, mga kaagapay, napakabilis ng panahon, di ba? Ngayon naman, Ate Marie, ano ba ang special feature for today? Ate Marie?
1: Andali.
0: Ang bilis.
1: Ang ating special feature every Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. At pagkatapos nila na mag-talk ay ang papuring awit na Ako'y Susunod.
0: Nako, mga anak, mga magulang, ako ay susunod. Yan po ang kanta awitin na atin pakinggan today. Magbabalik po kami ni Ate Marie.
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
3: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay, Usapang Mommy Edition. Diba kasi may mga times na mas gustong mag-open up ng anak sa mommies dahil nahihiya sa mga daddy. So tayo muna ang mag-uusap at magkikwentuhan ngayon. Pag-usapan natin, paano kapag nag-open up yung anak mo na meron na siyang ka-MU, ka-situationship, o ka-boyfriend or girlfriend? Nako, anong gagawin natin? Kapag halimbawa na yung anak na dating naglalaro lang, nagpapabili sa'yo ng mga laruan sa mall. Ngayon, ang nag-open up na sila na, Mommy, I have this special someone. I have this kasituationship. Yan yung term ng mga Gen Zs. Ano ba yung gagawin natin? Ano yung, paano tayo kailangan mag-react in a way na hindi sila madi-disrespect o in a way na parang we don't make them feel rejected. Kailangan, hindi tayo agad magpapakita ng galit. Hindi tayo agad magpapakita na, nako talagang sobrang na-alarm tayo sa sinabi nila. Dapat iparamdam pa rin natin sa kanila na we are their safe space. They can open up anytime. At meron tayong guidance na ibibigay para sa kanila. So this morning, pag-usapan natin, 3 tips kapag nag-open up ang anak na meron na siyang kasituationship. Number 1, stay calm before reacting. Alam ko ang naiisip nyo, gustong-gusto niya nang magsabi na, ha? Ang bata mo pa! Bakit ka nagka-boyfriend? Bakit ka nagka-girlfriend? Mali yan. Yan di ba yung gustong sabihin ng loob natin? But you know what? Hold your horses. Kapag naging harsh ka agad sa anak when they open up about these things, hindi na sila mag-open up. Titigil na nila yon. At ang mga bata, especially mga Gen Zs, when they close their doors, it's hard to open up again. Kaya dapat makinig muna. Huwag ka munang mag-sermon, makinig ka muna. Number 2, ask questions with care. Kilalanin mo muna, anak, sino ba yan? Yung tinutukoy mo na girlfriend or boyfriend mo. Is he or she your classmate? Saan mo siya nakilala? Kailangan, kilalanin muna natin sino ba yung sinasabi niya. And then we ask our child na, why do you want to enter into a relationship? Kasi baka naman napi-peer pressure, all of his or her friends, meron na palang mga boyfriend, siya na lang ang wala, and she feels left out. Or baka naman at that point, medyo down yung anak mo and andyan yung kaibigan niya na opposite sex, nakikinig sa kanya. So, let's ask about these things. Baka may pinagdadaanan lang yung anak mo. And number 3, discourage not with rejection but with wisdom and set loving boundaries. So, instead of telling your child bawal yan, wala yan sa Bible or mali yan, kailangan ipaliwanag natin gently, lovingly, calmly kung bakit kailangan they should slow down. Kailangan unahin muna ang pag-aaral, mag-concentrate sa pag-aaral, and sabihin natin na you know that will come later. God will give you the right person at the right time. Pero kailangan may paliwanag, may reason behind. Set healthy boundaries with love and respect so that they would not feel rejected, rather they would feel guided. Feeling nila, oh, okay mommy, nandiyan ang mommy, safe space ko si mommy, I can open up anytime. So kailangan iparamdam natin na kakampi tayo at hindi kaaway or kontrabida sa buhay nila. Children may not always follow every single instruction, but they will always remember the parents who made them feel safe. Safe enough to come home, open up, and be heard. Lagi nating tandaan ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
2: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!

0: Tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po kami ni Ate Marie dito po sa Thursday edition po ng Family Matters. Of course, ang atin pong audience ngayon ay mixed. Kabataan o elderly, senior citizen. I hope you're enjoying doon sa pinag-uusapan namin ni Ate Marie kasi ang ating topic is valuing aged parent and adult children relationship. So I hope doon po sa verses na amin pong nabanggit kanina ay nagkaroon po ng impact sa atin. Lalo na po yung sinabi na giginhawa ang buhay mo at haba ang iyong buhay. Grabe, diba, sa mga kabataan. So, mga parents naman ay kailangan po natin i-provoke ang ating mga anak sa galit. Kasi minsan in the future, sabi nga na Ate Marie, maaaring in the future, gagantihan ko yung magulang ko na yan. O, diba? Yun po ang sana hindi mangyari sa atin pong mga anak na gagantihan tayo. Nais kong batiin or basahin mga listeners natin, Cynthia Valencia from San Jose del Monte, Bencio Bueno, thank you for watching, Rosalina Manzano, nakikinig po sa radio, si Liptin sa Facebook, thank you kay Bifanyo Salvador, good morning, and si Efren Burgado Jr., while cooking, oh, ang aga ng tanghalian, ano. Salamat din kay April Deloro and Edith Salangsang Cruz, Telma Manjares from Laguna. Maraming salamat. Sabi niya tapos na po maglaba kasama po ang anak. Maaga po nakatapos sa biyaya ng Panginoon. Wow, nice naman, 'di ba? And Cory Alejandro, listening sa inyong program, sa Diyos ang Papuri. Wing Cabal from Caloocan City. Erma Danganan from Valenzuela. Teresita Reyes, thank you for tuning in. LV Maliari, of course, tuning in. Eunice Dumulot from Zambales, thank you. At si Thelma Manjares, of course, salamat sa iyo, ha. Happy birthday po sa June 18. Kanino ba? Pahabol po sa shout out po kay Brother Well Tankeko. Happy birthday sa June 18. Ngayon bang 18? Anyway, oo nga. Ah, oh happy ngayon. Birthday. Ngayon pa lang birthday niya. Sorry. Milagros Cardenia. Thank you, Bernadette Tiradura, yung president ng aming PCC Women's Commission. Thank you, Bernadette. Tama po, talaga sutil daw ang magulang. Sabi ni Rachel Claveria, ouchie. Any aray, ouchie sa atin mga parents. Ano? Avelina De La Rosa, good morning from La Union. And si LV Maliare, respect with us. Sabi niya, amen po. Both have respect with each other. And yes po, there's a promise in the Bible that obey your parents. Yan, sabi niya. And Pastor Ben Ganibe, good morning din. Mary Ann Francisco, listening from Hong Kong while working. Baka, ano ba to? Sabi niya, naka headset siya habang nakikinig. Oh, ayan. Thank you so much, dear. Malu Getlien, watching also. Alma Abelia from Las Piñas. Herminia Robles, Norma Opinion from San Jose del Monte. Luchi from Antipolo. Celerina Cornejo, thank you. Josephine Pudunan from Quirino Province. Wow, ang layo. Madela, Quirino. And of course, si Frichi Berameda. Ay, kasama ko siya last weekend. Siya po ay saga Taytay Rizal. Jesus Emmanuel, kaya lang ang sagot ng ibang mga bata, Ate Marie, ha, yung ano ni ng ating listener. Kaya lang ang sagot ng ibang mga batang anak ngayon ay iba daw ang generation nila kaysa Gen Z or millennials sa mga henerasyon. Ate Marie, ano ang masasabi mo dito? Pwede ba natin sabihin na, ay ba talagang panahon ngayon, iba yung panahon namin?
2: Totoo naman yon. Kaya okay. Lang, it's not an excuse para hindi maging maingat sa pagsasalita, mm-hmm, sa older parents. Oo, magkaiba talaga. Kasi lalo na, kita mo naman sa panahon ngayon, kumisan ang tawag sa ama, AirPods.
1: Ay, ganun.
2: Diba?
1: Oo.
2: Sa nanay, AirMats. Yung mga ganun, okay lang yon. Pero, kinakailangan ang mga kaduktong ng pagtawag mo ng AirPods, aalis na ho ako, dapat malumanay pa rin.
1: Mm-hmm.
2: May paggalang pa rin.
1: Mm-hmm. Ayun, so yun po, ano, kahit na sabihin na, ibang panahon namin ngayon, ibang panahon nyo noon. Naku, mga kaagapay, sabi nga sa Bible is, ano, araw-araw ay pareho, 24 hours, diba? Wala pong kaibahan ng panahon.

0: Noon. Of course, nag-evolve naman ay understandable kasi ngayon talagang ang technology ay isa din sa mga factors na sumisira din sa atin pong pananaw sa buhay. Mas gusto natin ay nakatutok sa ating gadgets kaysa makipag-usap sa ating magulang. Aray, ouchy talaga, diba? So yan, nakikinig din sa atin si Carmen Termulo, Phoebe Jose. Sabi niya, wonderful testimony. Never give up, brother and sister. Marlene Abines, nandito sa Boston while working dito sa hospital. Oh, ingat po kayo dyan. Mga heroes natin, unsung heroes natin ay mga nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa pagitan po ng mga sa medical field, no? Salamat po sa inyong pakikinig. Juliet Andreda, Jude Agbayani, listening while working. Ate Merlene, ay si Jude, sabi niya, mag-usap daw kami, sabi ko, sorry. Mayroon akong broadcast ngayon po. Anyway, mamaya, Jude, ano? Maria Luisa Duringo, Ruel Curbo Riza, Elgarico from Bataan. Urani, Bataan, thank you so much for watching. And Julieta Bangalos, greet my son, Jomer Bungalos, birthday today. At saka si Leonida Rubio, happy Thursday din. From Bacoor, Cavite, Jubilin Bermules, and Gretchen Garcia Batigas, watching from Valenzuela. Shaira, pakisend sa akin yung message mo, hindi ko nabasa. May babatiin ng birthday. Pasok ka dito, bigay mo sa akin yung igigreet. Baka na maligaw ako sa aking ano. Ayan, ito pala. Nakikinig rin po ang happy birthday kay Kuya Fernando Padil today. At kay Ate Rinanel Padil tomorrow. At kay Pastor Ronnie Algario last Tuesday. Ayan, happy birthday. Galing po kay Shaira Gabornes. Happy birthday po sa inyo, Kuya Fernando Padil and Ate Rinaline Padil and Pastor Ronnie Algario. Ayan, balik tayo sa ating pag-uusapan, mga kaagapa. Ito naman, Ate Maring, sunod natin ay patungkol naman sa mga magulang. Sa mga parents naman po ang ating pagagalitan. Hindi, joke lang. Reminder for... O, di ba, Ate Marie, kasi sabi dito, there's a real difference between being respected and being feared by your children, Ate Marie. Bakit? Anong difference?
1: Oo. Kasi ang respeto, sabi nga natin, iyon yung paggalang, di ba? Pero yung takot, ang ano lang nun eh, kaya binigyan ng contrast. Kasi kapag takot ang isang anak, ay yung mahahalata mo sa kanyang mukha yun eh, na hindi siya mabait dahil ano, dahil mabait siya at gusto niya na irespeto at sundin ang kanyang magulang, kundi hindi siya natatakot kasi nga yung relationship nila ay maganda.
0: Correct.
1: Pag maganda relationship, hindi papasok ang takot eh.
0: Ang ganda, 'di ba? So mga kaagapay, mga magulang diyan o mga grandparents, mas maganda po makikitaan sa ating mga anak, mga grandkids ay respeto sa atin. Hindi po 'yon nagpapakita lang ng respeto dahil takot, baka pagalitan natin. Kung hindi, respect talaga. I mean, in every area of our life, ay makita nila kagalang-galang ang aking nanay, aking tatay, kagalang-galang. And they would feel proud about having parents like you, di ba? So, marami po sa atin mga kaagapay na pagtanungin, kumusta po ang magulang mo, wala silang masabi. At marami pong, unfortunately, sa totoo lang, Ate Marie, napakarami pong mga anak ngayon na they cannot, habang ako'y nanonood sa mga reels, podcast, or whatever, may mga anak na inabandon ng parents, diba? Na masaklap na masaklap yon. So, ito pong pag-uusapan, pagpatuloy natin ay para po sa ating mga magulang, letting go of this bad behaviors, 'di ba, Ate Marie? Mamaya sabihin po namin sa inyo ano po yung mga bad behaviors na dapat hindi natin gawin para po sa ating mga anak, para po magkaroon din po ng tunay na pag-ibig, tunay na pagrespeto sa atin. So in this journey, parenthood, there are bad behaviors that we need to bid farewell. Sabi natin, goodbye, bad behavior. Ano ba yon? Mamaya i-identify po natin habang tayo ay nagkakedad. Kahit na minsan ay isip natin, mga anak natin, adults na, na imbibe na sa kanila yung hatred sa atin. Pero mga kapatid, the Lord can still restore that. The Lord can still do a miracle that the relationship will be a better one. So ito, Ate Marie, number one dito sa atin pong listahan, ano? Number one, bad behavior, mga kaagapay. Trying to fix everything. Ala, everything talaga, Ate Marie.
1: Dito ano eh, kasi maaaring maitago sa atin bilang magulang yung mga mali nilang pag-uugali. Pero kaya lang, ito ay yung lalong dumadami habang tumatagal. Mm-hmm. Kasi halimbawa, yung yun bang ni hindi ka pwedeng kumay kanya-kanyang kwarto, no? Mm-hmm. Ay hindi ka pwedeng pumasok. Mm-hmm. Kasi meron siyang itinatago sa iyo na ayaw niya na makita mo. Right. Meron akong napanood na ano eh, na reels na yung nakalagay sa ilalim ng kama ay yung mga ano, mga ayan, hindi ko ngayon maisip. Yung mga ano,
0: mga bagay na hindi
1: yung
0: maganda.
1: Yung mga magazine. Yung mga magazine na ano, na hindi dapat. Ano ba tawag doon? So mamaya, pag naisip ko, babalikan ko.
0: Feel, ano daw yung magazine na yun.
1: So, iyon yung ano na merong ayaw makita natin.
0: Okay.
1: O kaya, yung iba, yung talagang ano yung mga magazine na kanyang mga binabasa, ano yung kanyang mga pinapanood, ayaw niya na makita natin. Mm-hmm. Kaya no entry. Sa kanilang ano, sa kanilang kwarto. Samantalang, yung iba, hindi ba, makikita mo opposite nung reel na yon ay yung mga closeness ng mag-ama na talagang doon sila nagaharutan, doon sila naglalaro, doon sila nagkukwentuhan sa kwarto nung anak.
0: Cute, di ba? Ang cute. Nakakatuwa pagka ganun ang ano, no, ang mga magulang at saka anak na ni-enjoy nila ang presence ng bawat isa. So siguro, Ate Marie, yung sinasabi mo magasing mga tabloid ba yon, tama ba yon yung sinasabi mo?
1: Ano na?
0: Tabloid. Hindi ko alam.
1: Hindi eh yung word na ano, siguro bahagi yon.
0: Sige na nga. O basta kasi hindi na, mga kami mga baby boomers, hindi namin naabutan yung mga sinasabi ng mga tinatago ng kabataan. Anyways, so yun po mga kaagapay, no, trying to fix everything. Siguro kung maganda po ang relationship ninyo, you know, you don't have to fix it. Kasi nakita sa inyo, sa atin mga magulang, na example po tayo, ang ganda ng ating mga binabasang libro, or maganda po yung ating mga, yung nakikita nila sa atin. Kapag ka mayroong tinatago, ibig sabihin po ay walang respect sa magulang, because we have not been a good example sa ating mga anak. So yun po, kaagapay, don't try to fix everything, especially kapag yung mga anak nyo ay may adults na sila, and then just siguro mag ano lang kayo, kumustahan lang, tanungin mo, anak, kumusta, ganyan-ganyan. But to fix them, it's really no po sa kanila. At ang pangalawa kasi, Ate Marie, bad behavior, ignoring their interest. Ano yun, Ate Marie?
1: Ang ano dyan eh, yung mga pag sinabing ignore, hindi mo pinapansin.
0: Tama.
1: Ano ba ang interest ng iyong ano, ng iyong anak?
0: Mm-mm.
1: Kasi kumisa pinagpipilitan natin na ano eh, na kung ano yung gusto natin para sa kanila. Halimbawa, hindi ka naging successful doon sa career na gusto mo sana, hindi natuloy. Career na gusto mo sana, hindi natuloy, hindi mo nakuha.
0: Mm-mm.
1: Eh, wag mong pagpilitan.

0: nakita na ano yung ang kanya pagdodrawing, finger lang ang ginagamit, ang
1: Oh,
0: gagaganda,
1: wow.
0: yung ganun. Ay, kung hindi yun na-encourage ng kanyang magulang, marahil hindi niya na ipagpatuloy at na-share sa ibang mga tao.
1: Understandably, ano, kasi nga sa katulad po sa anak namin, siyempre, example ko lagi anak ko, no, kasi anak ng ibang pag-usapan natin, Marites yun. Joke lang. So, siyempre si, noon, yung panganay naming anak, si Kathy, loading niya si, ano eh, si Jessica Soho. Alam niyo yon, gusto niya maging katulad kay Jessica Soho na ano, broadcaster, ganyan-ganyan. Alam mo, Ate Marie, nung high school, diniscourage namin siya doon sa pagiging broadcaster. Kasi sabi namin kay Kathy, anak, konti lang ang networks, konti lang ang TV station sa Pilipinas. At sabi, ang dami-dami na graduate ng broadcaster. Parang napaka-limited ang ano, yung work
0: opportunity,
1: ganyan-ganyan. So anyway, dahil nasa counseling si Kuya Clem, of course, ang kinuha ng anak ko ay psychology, no? Sa Miriam Shen doon. So very good, dahil sabi namin, you can always have an opportunity sa broadcast kahit hindi ka nag-aaral ng broadcast. Katulad ko, Ate Marie, di ba? Hindi naman tayo tapos ang broadcasting, di ba? Wala tayong degree ng broadcast. But we have this opportunity. Diba? Hindi natin, yun ang sinabi namin kay Kathy. So, praise God, yung anak ko si Kathy ay talagang to the max ang kanyang ano sa HR, no? Sa congratulations sa anak ko. Senior HR manager siya ng isang magandang company. And of course, isa pa, Ate Marie, si Ken noon, yung aking anak na lalaki. Gusto niya talaga mag-pilot. Natapos niya naman ang academic sa flying talaga sa Airlink, no, natapos siya 4 years ang academic sa flying. Kaya lang hindi na namin kayang tustusan yung flying hours, kaya hindi na natuloy yon. Yung pala ang gusto ng Panginoon kay Ken ay tulad na tulad sa father niya. So yun pala ang itatahak niya, no? Kaya siya ngayon ay nag-aral din sa Ateneo ng counseling. Kaya yung ginagawa ni Pastor Clem noon ay yun ngayon ang ginagawa ni Ken. So para bang hindi na namin siya discourage kung ano yung interest niya, kasi mayroon palang paggawa ng Lord sa kanya, 'di ba, Ate Marie? So I praise God for that.
0: Oo.
1: Ayan. So, yun po mga kaagapay, huwag natin pong pigilan kung ano pong interest. Sabi nga ni Ate Marie, nagulat ako na mayroong nagdo-drawing ng ano, no? Na through kamay lang. Ate Marie, tama ba yun?
0: Oo. Tiri lang, oo.
1: Ayan. So, ang sunod po natin, kaagapay, is ito po ay bad behavior. Discounting their emotions. Ayan, Ate Marie, discounting their emotions. Okay.
0: Ang so, kanilang mga damdamin. Halimbawa, ang isang sensitive na magulang, lalo na ama, ay yung mahahalata mo kung ano, kung malungkot siya, kung may problema, kung galit siya. Na kung sensitive ka doon sa mga emosyon na 'yon ng iyong anak, makakausap mo siya ng ano, matutulungan mo siya na maiyayos yung kanyang nararamdaman. Halimbawa, ay pwede mo kasi na gabayan siya para yung kanyang galit, no? Dahil pag pinakinggan mo, ano eh, makikita niya na nauunawaan mo naman na siya ay galit, yung ganon. Pero dito, magagabayan mo siya kung paano niyang mai-release yung kanyang galit sa tamang paraan. Dahil pinakinggan mo siya.
1: Yes.
0: At doon din, marirealize niya na ano, okay lang palang magalit. Basta't wag lang ano, wag lang gagamitan ng pisikal.
1: Oo, diba? Huwag yung mananakit.
0: Kasi yung nagalit ka eh, pag nagalit ka, para ma-release mo yung kailangan, manuntok ka, manipa ka, yung gano'n. Pero makikita niya na pwede palang i-release yung kanyang galit sa pamagitan ng mag-isip siya, lagabayan niya ang

0: sarili niya ano ba ang tamang tugon sa galit.
1: Ang isang example dyan, mga kaibigan, ano, mga kaagapay, halimbawa yung anak mo ay umiiyak dahil brokenhearted siya. Alam mo, yung mga response natin, how do we tell them, umiiyak yung anak mo, oh, yan lang, iniiyakan mo, ang daming lalaki dyan. Hindi lang yan ang lalaki sa mundo ng ito. Hindi mo, mga kapatid. Lalo sila...
0: May makikita kang iba.
1: Diba? Hindi ganun, ano? Hindi yun ang magandang response, kundi just let her, allow her to emote, allow her to express her feelings, kasi you don't negate the feelings, the emotions of your children, kasi totoo sa kanila yon. Rather, dapat dito po ang sabihin natin, anak, I can understand. Masakit talaga yan, alam mo yon, pero pwedeng patayin mo dyan. Oh, joke lang. Huwag mo sabihin, buti na lang, hindi yan. Hindi mo, mga kapatid, totoo yung emosyon ng inyong anak. Siyempre, nadaanan naman natin, Ate Marie, di ba? Nadaanan ko yan eh. Alam mo yon, di ba? Broken-hearted ang lola. O, di ba? So,
0: pero hindi mo napangasawa si Kuya Clem. O, di ba?
1: Tama.
0: Kasi, wala kang Kuya Clem.
1: Kaya sabi ko, sa loob-loob ko noon eh, ano, ay, ang dami namang isda sa Pacific Ocean. Pacific Ocean talaga, di ba? Hindi sa aquarium. Pacific Ocean. Yun, mga kaagapay, sa mga magulang dyan, please understand the emotions of your children. Don't negate the emotions, yung kanilang feelings. Let them emote. Allow them to express their emotions.
0: Oo.
1: O diba, Ate Marie?
0: And then, paminsan-minsan, kumustahin.
1: Yeah, yeah.
0: O kumusta ka na. Diba? At least, yung makukuha mo temperature, kung ganun pa rin yung sakit.
1: Tapos encourage your daughter or your son. Alam mo kasi nga, 'di ba, Ate Marie, ang mental health ng mga kabataan ngayon ay sobrang ano, very ano, sensitive, no, para bang alam natin na balitaan natin, ang daming kabataan ngayon na broken hearted, ay nagsuicide, yun kaagad, they want to disappear, di nila kaya yung shame, alam niyo yun, di nila kayang maka, di sila maka, di na kayang harapin ang mga hurts, ano, mga sakit sa buhay, eh lalo na kung yun ang magulang naman ay dagdag pa sa problema, ay wala na, magsusuicide na lang, hindi pinapakinggan. So yun po, mga very alarming ngayon ang survey po ng mga suicidal tendencies ng mga kabataan. So tayo po, mga lolo, lola, mga senior citizens, tayo po mag-contribute para matulungan ma-avoid itong mga kaisipan na to ng mga mental disorders sa ating mga kabataan, no? So yun po, mga kaagapay, discouraging their emotion, bad po yun. But encourage them to express their emotions, report their emotions, express their feelings para po sa atin. So ang sunod natin, Ate Marie, is holding on to the past. Ano yan, Ate Marie? Holding on to the past. Bakit negative ito?
0: Ano yan? Kaduktong niya noon nauna. Na okay. Kumbaga eh, heartbroken ka.
1: Oo.
0: Ay, ano na, namuhay ka na doon sa pagiging heartbroken mo.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw mo nang ano, yun na pinanghawakan mo, walang magkakagusto sa akin. Wala akong appeal, yung ganon.
1: Uh-huh.
0: Eh, ang mangyayari sa'yo, hindi ka mag-move on lalo, diba? Kasi nakahawa ka na dun eh. Nakakapit ka na dun sa paniniwala mong yun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dito, kailangan let go of the past.
1: Mm-hmm.
0: Pawalan mo na yung nakaraan.
1: Mm-hmm.
0: At makikita mo, makikita mong biglang liliwanag ang iyong kinabukasan.
1: Mm-hmm. Oo, yun po, mga kaagapay, no, holding on to the past mistakes. Lalo na kung yung anak nyo ay, halimbawa, bumagsak siya, hindi nakagraduate ng high school or ano ba, tapos ngayon yung anak nyo ay nagtatry talaga na makabangon ulit, bounce back ulit, pero ang lagi natin nire-remind sa kanya, sa mga anak natin, kasi naman, yung ginawa mo noon, sana matagal ka na nakatapos, sana pinili mo, ganyan-ganyan. Alam nyo yun, holding on to the past mistakes ng ating mga anak, wag na po natin i-remind yun. I'm sure, during that time na nagkamali yung anak natin, nagkamali sila ng decision, ay they had been so disappointed, they had been so depressed, they had been so, alam nyo yun, so sad sila.

0: na gano'n nangyari. Tapos, ididikdik pa natin ngayon. Ay, kung hindi ka gumawa ng dati nung gano'n, ganyan, hindi, sana, umabot ka na ng ganito. Hindi na po natin yun i-remind sa kanila, di ba, mga kapatid? And just, you know, what they are right now, yun po ang i-appreciate natin sa kanila. Ate Marie, basahin ko lang yung mga messages natin. Sabi nga ni Nora Cancela, nakinig ngayon. Si Lilian Manila, good morning. Very timely and topic. Despite the generation gap, which shouldn't be an excuse, but love and respect is not bounded by time, age, and place. Yan, tama yan. Thank you, Lilian. Rachel Claveria. Ay, sabi niya, Ate Marie, Playboy magazine pala. Pornographic items, yung sabi ng ating mga listeners, mayroon pa porno magazines na palaala sa atin, yung nakalimutan mo kanina. At saka Ate Marie, sabi ni Phoebe Jose, tik-tik magazine, ano yan? Pornography.
1: Hindi naman tik-tik yung iniisip ko. Playboy pwede pa. At saka yung pornography.
0: Okay, okay. So yan, at least ano, alam natin may mga tik-tik magazine pala. Anyway, so thank you po sa inyong pagtulong sa nakalimutan ni Ate Marie. Ako din, pornographic items pala. Ayan, sabi naman ni ano, ni Nelia Palma, good morning. Minsan po, pag nakakakita ako ng mga matatanda na nasa lansangan at naghahanap buhay o nanlilimos, naiisip ko, wala kaya silang mga anak? O kaya naman, baka hindi sila naging mabuting magulang sa kanilang mga anak kaya sila pinabayaan? Ate Marie, sabi na ating listener.
1: Hindi natin mahuhusgahan eh. Pwede mo lamang malaman yon kung medyo makiupo ka doon sa matanda at alamin mo ang kanyang buhay, yung ganun. Kasi may mga, mayroon naman na halimbawa talagang wala namang anak or yung naglayas siya, kaya tapos hindi na siya makabalik sa kanyang ano, sa kanyang anak, sa kanyang pamilya. So mahirap husgahan kung na yung bigla-bigla na lang magiging negative ang ating ano, interpretasyon sa nangyayari sa kanya. Kasi pagka kasi nagbigay na tayo kaagad ng negative interpretation, hindi tayo magkakaroon ng desire na tulungan yung matanda.
0: Yeah, yeah. So, ito pa ang sabi ni Ben Ganibe, though mahirap, I put into action ang Proverbs 31. Try one lesson at a time and later masabi mo, oh, nagawa ko pala with God's wisdom and the Holy Spirit's direction. Hindi po 100% agad-agad sa grace si Lord magagawa natin at makita si Christ sa buhay natin. Ayan. Thank you po sa inyo pong feedback. Nakakatulong po sa amin din, sa atin mga listeners. And Ana Jimenez, thank you, Efren. Yun, sabi nga nila. Majer Balakua, good morning. Baka po, ayan, pornographic magazine. Thank you, ah. Gina Rosada, thank you from San Pablo City, Laguna. Baby Varias, Janet Dungka, listening from Cavite. Hello, Janet. Thank you for tuning in. Cecil Abustan, good morning. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-tune in at saka sa feedback ninyo. Nakakatulong po sa atin. Ang sunod, Ate Marie. Ayan, ang sunod natin na gusto natin hindi dapat gawin na natin na matatanda talaga, no? Being too critical. Ouchie, Ate Marie.
1: Yan, oo. Yung lagi na lang negative ang mga napapansin. Halimbawa, lalo na yung sabi nga natin ay talagang iba ang mga kabataan ngayon. Halimbawa, lalo na ba yung ayaw natin na ang mga lalaki mahaba buhok. Ngayon naman umuubra na yun
0: Tama.
1: Diba? Ang anuhin na lang natin para makita niya, mahalata niya na napansin mo na mahaba ang kanyang buhok, ay bigyan mo siya ng pantali. Sabi niya, o lagyan mo ng tali buhok mo para hindi masyadong mainit. O diba?
0: Tama.
1: At least, alam niya na napuna mo na mahaba na kanyang buhok. Kasi pagkayon lagi na lamang na yung banga, ano ba yan, para kang babae?
0: Correct.
1: Ang haba-haba ng buhok mo. Eh, wala, itatago lang sa atin palagi yung ano, yung kanilang mga pagbabago sa kanilang paggayak. Yung iba nga ginagawa pa noon eh yung binibilot, yung hindi lang basta ponytail kundi yung gagawin nila na yung ibinabaluktot pa para ano, para talagang umitsi.
0: Binabaluktot talaga yung buhok. I can relate to that.
1: Yung iniro-roll, yung para iniro-roll, yung ganun.
0: Uh-oh.
1: Pero ako nakikutan sa mahaba buhok.
0: Correct! Ako din, Ate Marie. Katulad po, siyempre si napapanood nyo si Ken, yung anak ko, di ba? Mahaba ang buhok, paunti-unti ng gupit niya. Tapos, mayroon siyang balbas. So, siyempre may nag-message sa akin. Sorry po ah, may nag-message sa akin. Tell your son na ganyan-ganyan. Mas gwapo siya kung wala yan, ganyan. Sabi ko, hayaan mo na siya. Sabi ko, sister, hayaan mo na yung anak ko. Alam niya na ano ang pinakamainam sa kanya. Nakarana siya ng very, very clean cut siya noon. Nung kabataan niya, sabi ko, what matters most, Ate Marie, di ba? It's not in the outward appearance. Although, siyempre, mayroong mga magulang na ayaw nila yung mahaba ang buhok ng anak ko. Ako naman, decision niya yon. Alam naman ng anak ko what fits him, di ba? So, siyempre.
1: Hindi, tsaka ano, karaniwan yung mga anak ng pastor o kaya yung nasanay ba na clean cut palagi. Parang tapos makikita niya ngayon na ay pwede na pala ngayon sinusubukan. Dadating ang pagkakataon ay nandoon yung posibilidad na babalik siya sa dati niyang ano, sa dati niyang aura.
0: Kasi ngayon, kasi Ate Marie, si Kuya Clem, di ba, very clean cut siya lagi, maiksi buhok, napaka-bango niya lagi, siyempre, many times, ang mga anak, they will do the opposite, di ba? Kasi parang, para mayroon silang
1: sarili. Hindi ko kasi ma-imagine si Kuya Clem na magmahaba ng buhok.
0: Tama.
1: At magbalba.
0: Tama. Hindi bagay.
1: Tapos magle-lecture at magka-counsel.
0: Tama.
1: Hindi bagay.
0: So anyway, sa anak ko kay Ken, bagay sa kanya, no? Hindi naman masyadong mahaba. I mean, napapanood nyo siya lagi sa Heartline or sa kanyang.
1: Hindi kasi kulot ang buhok niya.
0: Kulot
1: ang buhok niya. Kaya maganda ang ano, ang ponytail.
0: O, oh, diba, Kuya? Ay, Ate Marie.
1: Kinusinti, no?
0: Anyways, sabi nga dito, Ate Marie, criticism can do more harm than good. It's important to guide our children with love and patience if we want them to value us as they grow older. Ayan, mga kaagapay. Huwag lagi focusing on the weaknesses. Focus on the strengths. I'm sure sa inyong mga anak, nagmana sa'yo. Maraming magagandang pwedeng pansinin, di ba? So, hindi po lagi yung kikriticize natin sila. Kung hindi laging positive, mayroon po kayong makikitang positive. Dapat nga, di ba, ay ang tawag natin yun ay, anyway, nakalimutan din ng lola. Yung word. So, ganun talaga. So, mga kaagapay, number 6, ang sunod natin na advice sa ating mga kaidaran, mga young adults. Number 6, neglecting self-care. Ayan. So, as parents, we often prioritize our children's needs and well-being above our own. So, yun po, para naman sa atin, Ate Marie pala, itong neglecting self-care na sobrahan, overprotective sa ating mga anak, ganyan-ganyan, tapos yung sarili natin, hindi natin na alagaan.
1: Oh, mahalaga na tignan natin ang ating sarili kung gusto natin na tumagal ang ating pag-aalaga sa ating mga anak, kahit adult na sila. So, yung pa rin regular, anong kinakain, pahinga, exercise, at saka yung pa-check up, yung mga ganun bagay. Kailangan tuloy pa rin yun.
0: Kasi minsan, Ate Marie,

0: mayroong mga elderly intentionally they do not take care of themselves. Parang ganun lang aking observation, para to get attention from their children. Gets mo, Ate Marie?
1: Merong iba, oo, mm-hmm. na nagpapapansin, mm-hmm. no? Pero merong iba talagang very unselfish, na talagang kinakalimutan yung sariling pangangailangan. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya tayo ang pumili kung saan tayong panig, mm-hmm. pupunta, sa unselfish or sa caring, mm-hmm. for my own self.
0: Mm-hmm. So sa aking style, Ate Marie, to show them, kasi ayoko na magsabi, huwag nyo nang kainin yan, masama yan, bawal yan, mataas sa kolesterol yan, ganyan-ganyan. I don't do that, Ate Marie. Hindi ko sinasabi yan. Kung hindi, pinapakita ko kahit saan, Ate Marie, kahit sa churchmates, sa mga kaibigan, pinapakita ko kung ano yung kinakain ko. No? Hotdog,
1: na joke. Pwedeng kumain ng ano nga yun, yung gustong-gusto mo.
0: Crispy pata. Litson. Ano ba yun? Basta ganun. Hindi, Ate Marie, yung litson naman ay
1: paminsan-minsan.
0: Once a year. Tapos, Ate Marie, di ba? Meron tayong listener. Thank you, Grace. Si Grace Mariano. Dinala niya ako ng crispy pata. O, di ba? Kasi alam niya, favorite ko yun. At hindi na nauulit yun.
1: At saka hindi mo naman uubusin yung isang buo.
0: Hindi naman, syempre. Binagay ko doon. Oo, nag-share kami with the staff kasi doon siya nagpunta sa Back to the Bible sa West Avenue.
1: Okay. Yan, oo.
0: So, nag-fiesta kami with the crispy pata galing kay Grace Mariano. Taga Bulacan siya. Thank you, Grace, ha. Sana mauulit muli. Joke lang. O yan. So, pinapakita ko sa ibang tao. Ano yung kinakain ko? Alam mo yun? Gulay. Isda. Talagang tapos, never for the past 20 years, Ate Marie, would you believe, never na akong nag-inom ng soft drinks. Wala na yung mga Coke. Sorry, ah. Kung ano yung mga Tetra Pak na yan. Never for the past 20 years. O, diba? Kaya ako, walang maintenance, Ate Marie.
1: Ako ano eh, umiinom pa rin ako ng ano, hello? Ng soft drinks.
0: Hello?
1: Pampadigay yun eh.
0: Hello?
1: Pampadigay. Ganon? Pampadigay. Totoo yun. Pampadigay.
0: Ganon?
1: At saka, pampadigay yun.
0: Sige na nga.
1: kaya umiinom ako.
0: Ay, ganon?
1: Yung beer o kaya ano, Sprite.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung sobrang matamis, hindi.
0: Very
1: orange,
0: good.
1: Orange matamis eh.
0: Oo nga.
1: Oo naman, pinipili pa rin.
0: Very
1: at saka
0: good.
1: Yung karaniwang kasi, yung tanghali, kasi mm-hmm. tanghali lang ako kumakain ng kanin.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Yun, very good. Ay, bihira uminom ng soft drink si Ate Marie at pinipili pangdigay. Pangdighay pala yon, never kong narinig yan. Ngayon ko lang narinig, pangdighay pala yon.
1: So, malidighay ka. Ano?
0: Anyway,
1: lalo na kung ang kinain mo ay meat.
0: Aha. Uh-huh. Okay, sige. So mga kaagabay, please ha, mga kaidara natin, mga senior citizen, avoid the food that's not good for you, 'di ba? Pero bihira lang yung lechon. At saka ano.
1: Naalala ko tuloy si Kaeso.
0: Oh.
1: Sabi niya, masarap daw kumain. Uh-huh. Kaya nga, hanggang ang tiyan mo ay hindi kasing tigas ng noo mo, huwag kang hihinto.
0: Ano ba yun?
1: Kaya nagtatawanan kami.
0: Grabe, no? Grabe talaga.
1: Masarap kumain si Kaes, talaga.
0: Okay. So, yun mga kagapay, self-care for us as adults ay ito po ay respeto natin sa ating sarili at pag nakikita ng mga anak natin na you are healthy, no? And you eat food that is good for your body, ay matutulad po nila yan sa atin, no? So don't forget to take time for yourself, no? Have a break. Hindi po lagi parang nagigilty ka kapag hindi ka nagtatrabaho sa loob ng bahay, lalo na kung ang lola ay, I mean, you know, in-law, nakikitira sa anak, tapos parang gusto lagi may trabaho, trabaho, trabaho. Magpahinga ka din, lola. Magpahinga ka din, ma'am-in-law, no? Huwag masyadong, di ba, Ate Marie? Ang tendency...
1: Hindi ka naman pinatira nila para ikaw ay maging ano, maging parang katulong. Pinatira ka nila para maging hawa buhay mo.
0: So yun, wag masyadong magtrabaho. Although naman, Ate Marie, I mean, trabaho, katulad ako na mag-isa, trabaho ako kasi gusto ko din pawisa, no? Makakatulong po yun. Pero para magtrabaho ka para hindi magagalit yung daughter-in-law or makita sa'yo na hindi ka nagtatrabaho. Hindi po, kailangan nyo rin po magpahinga, mga kaagapay. No?
1: Oo,
0: kailangan po.
1: Yung pagwawalis, nakakatulong yun. At least, lumalakad ka, di ba?
0: Mm-hmm. Sabi nga ni...
1: At saka yung mapping, yung pagmamap.
0: Oo. Tapos sabi ng ating listener, sabi niya, si Chloe Ramirez, tea na lang, Ate Marie, kasi kahit abo po pong reason, but still hindi po healthy ang soft things, lalo pa sa edad nyo. Ate Marie, tea na lang daw. Oh, ayan, so tea. Sabi ni Pastor Ben Ganibe, kumain ng lechon, pwede naman in moderation. I-share mo sa akin ha. Grace Marian, sabi ni Grace, nakikinig si Grace Mariano. Thank you, Grace, ha. Pwede naman po maulit muli. Yung crispy pata, joke lang po yun. Para sa inyong dalawa, sabi ni Pastor Ben Ganibe, Galatians 6:9, huwag huminto o manghina sa paggawa nyo ng mabuti or mag-remind through this topic. Darating ang panahon, makikita mo ang ministry nyo ay blessing sa karamihan. Huwag kayong huminto sa ganitong ministry. Ayan, thank you po, Aida Siron. Ay, nako, itong si Aida Siron, may-ari po nung aming pinuntahan nung last weekend. Ano ba itong pangalan ng kanyang resort? Verdant Acre Farm. Kasama niya si Lorne nandoon sa kanyang resort. Sa kanya, kain lang ang kain. Pagpasko lang ang lechon. Sabi ni Aida Siron, grabe naman, Pasko lang talaga. Pwede naman mid-year, mayroon din, di ba? Ayan. Thanks po sa magandang topic, sabi ni Laura de la Cruz. At Blessed Thursday, nakakatulong po. Ayan, Ate Maria, ang sunod natin, and the last is failing to respect their boundaries. Ayan. Boundaries, mayroon lagi boundaries ang ating mga anak. At tayo din may boundaries, di ba?
1: Oo. Lalo na mahalaga na magbigay, na i-consider natin yung boundary ng ating mga anak. Kasi halimbawa, hanggang saan lang pwede na yung sabihan natin sila kung ano ang kanilang gagawin, ano yung dapat gawin, ano yung dapat sinasabi. Kasi ano yun eh, adult na sila. Adult na sila. So, pahalagahan natin yung boundary na kailangan ay ipagkaloob natin sa kanila. Kasi halimbawa, tayo rin, ay kung tayo ay marunong magbigay ng boundary sa ating mga anak, matututo din silang irespeto yung atin namang boundary. Halimbawa, ano bang boundary ang gusto natin? Ako, ang boundary lang na gusto ko ay ano, pagtangali. Meron akong pinanonood.
0: Okay.
1: O yun, oras ko yun. Kaya, huwag mo ko dun huhuntahin.
0: Take note.
1: Diba? Yung mga ganong bagay. Oo, at saka pagka yung... oras na nang pasok ko sa kwarto ko. Hindi na ako pwedeng katukin pa noon.
0: Ah, okay. Sige, hindi na kita hindi na kita katukin diyan. Oh, alam ko na. Ako naman, Ate Maria.
1: Pero ano naman? Hindi naman, ibig ko sabihin, hindi naman ganun ka-strict ba? Halimbawa, minsan ay ano eh, may tumawag ng ano ng gabi na tumunog yung aking phone na alam ko tawag yon. So sinilip ko kung sino yung tumatawag. Pagka yun ay ipinagpipray ko na mayroong prayer request, so kailangan kong sagutin. O kaya naman ay hindi ko sasagutin ng tawag din, ng call. Kundi sasagutin ko lang sa messenger, sasabihin ko, praying for you, narinig ko yung tawag mo.
0: Okay.
1: Ganon.
0: Sige, Ate Marie, hambilis ng time. Can you please close us in prayer? At mag-close na tayo. Close in prayer, Ate Marie.
1: Okay, tayo manalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami dahil sa iyong kabutihan sa aming buhay at nais mo po na aming pahalagahan ang relationship ng mga elderly na parents at ganun din ng adult children. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala. Salamat po na ito ay naging blessing din sa aming mga tagapakinig. Ama, dinadalangin po namin sa iyo ang mga may karamdaman, special prayer for Ivy Dalio. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-control ng kanyang blood pressure at ikaw din po ang magbigay sa kanya ng kapayapaan. Maging yung sa kanyang hinahanap na mangungupahan sa kanyang mga apartment.
0: Yes,
1: ang madalangin ko rin po sa iyo yung iba pa na mayroon sakit. Lord, ikaw po ang humipo sa kanilang karamdaman. Bigyan mo po sila ng kalakasan. Salamat po sa answered prayer kay Pastor Nikao. Dalangin po namin na ikaw ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan. At sana po ay muli maririnig na rin namin siya sa servisyong OFW. Ama, dalangin din po namin na ikaw ang siyang gumabay sa aming mga gagawin sa buong maghapon. Tulungan mo po kami at ikaw ang siyang magpaalala sa amin ng mga bagay na nararapat namin na gawin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng ating kaagapay. Nag-message sa atin, nababasa ko lahat yun. I hope yung iba naman ay nabasa ko rin. Sa June 27, kita-kita tayo sa family conference. And of course, thank you din sa lahat ng kaagapay natin sa broadcast, transmitter site, production tech na si Nat Peralta. Hello kay Benjo Morano, Jonathan Reyes, Reggie Villena, RTB Team, Aileen Valdez, thank you, Angelica Calayag. Hello kay Ja Best Mancio, salamat din sa assistance na si Phil Lagtapon at ang OJTs mula sa Bulacan State University na sina Alexis at Faith, sa ating engineer na si JB Tabua. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang inyong Ate Marlene Guillermo.
1: At Ate Marie De Jesus.
0: Thank you.
1: God
0: see you
1: all
0: next week. God bless.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas.info@febc.ph. Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang.
4: 702-DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Pilipino, panahon na ng pag-asenso. kaagapay mo. Entrepenoy Espesyal sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Alright! Happy, happy, happy Webes sa inyo mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At nakatuto ka dito sa business-oriented program ng ating station. Ito po ang Entrepinoy Special. Ako po ang inyong makakasama, Kael Garcia, at salamat dahil narito ka. Kasakasama kita, katuwang ka namin, at alam ko kaninang morning ka pa nagpapatuloy sa pakikinig ng ating program. Talagang walang humpay, walang hinto, walang mintis sa pakikinig ng mga programang hatid ng inyong agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ba today, kaagapay? Sana po ay nasa maayos kang kalagayan. Kwento mo naman sa akin, ano ba ang ganap mo for today? Ano ba ang nasa listahan mo na mga gagawin? At sana naka-include dyan ang pag-tune in dito po sa ating programa. Isang oras lang naman tayo, kaagapay, magkukwentuhan, usapang pagnenegosyo at pag-asenso. Yan po ang layon ng ating program. At sana no, patuloy tayong mag-engage, mag-connect sa ating program. And kuwenat, shoutout muna natin lahat ng listeners natin via radio. Yan, gamit naman ngayon ay PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Hello, hello po sa mga listeners po natin. Hopefully, no, nag-e-enjoy po kayo sa ating mga programang hatid ng inyong DZAS. Alam mo, napakainit ng panahon. Habang tinatanaw natin yan dito sa labas ng One Corporate Center, maganda, no, kuya, at maganda, mainit. At excited tayo sa mga kaagapay natin dyan na ngayon pa lamang maglalaba, and for sure, mukhang makakapagpatuyo kayo ng inyong mga sinampay. Yan. At syempre, ngayon ngang araw, ngayon pong araw ng Webes, ang goal po natin mapag-usapan, paano nga ba tayo lalago? Paano nga ba tayo aasenso sa buhay? Kaya, aside sa inyong pakikinig sa radyo, aba, pwede ka rin dito sa ating online streaming. Yan. Kung kayo man po ay nanonood right now sa ating Facebook Live and YouTube channel. Yan, hello hello po sa inyo. Patuloy po na mag-comment at babasahin ko yan. Kung may mga pa-shoutout ka, gusto mong i-mention, kung may mga celebration ng birthdays, anniversary, o kaya may gusto ka lang i-appreciate. Yan, pwedeng-pwede ha. Pero aside sa inyong komento, ang encouragement po namin sa inyo, don't forget na i-share ang ating broadcast. Ay, may comment si Ate Rosalinda Manzano. Ano ba, babasahin ko ba ito, Kuya Nat? Sabi niya, parang nakakahiya kung ako magbabasa eh. Basahin niyo na lang mga kaagapay. Ayan, ayan. Sige, excited tayong mabasa po ang inyong mga komento. Pero, kaagapay, ano ba ang iyong pananghalian? Ano ba ang inyong, ano ba yung, ano, parang authentic, yan, or kakaiba ninyong niluluto? Sige, ibahin natin na, ibahin natin ang question of the day. Ano po ang trip niyong kainin na something na exotic or kakaiba? Yung hindi siya usualing inahaain, di ba? Hindi siya usually sineserve. Kwento mo sa amin, baka malay mo, makarelate yung iba nating mga kaagapay na pwede rin nilang isama yan sa kanilang mga menu, di ba? Sige nga, ito, simulan na natin ang pagbasa sa ating comment section. Kung hindi ka pa nakakapag-comment, mag-comment ka na para mabasa ko yan. And don't forget to share our streaming, sabi ni Ate Rosalinda Manzano. Lunch check, ito, ginisang miswa na may patola at may kasama pa yang ginining. Ang sarap, no? Lalo nang masarap yan, ano, Ate Rosalinda, kung ang patola mo ay fresh. Kasi ano mo, nakakatawa kapag ang patola ay fresh, manamis na miss yan. Talaga yung sa malalasahan mo sa sabaw yan. Nag-good morning sa atin si Ate Irene Reels. Ayan, blessed morning. Si Ate Rosalinda Manzano. Sir Kael. Mm-hmm. Ayan, sige, kayo na lang magbasa ng ano, kanyang komento. Pero sabi niya, tumaba daw tayo, Kuya Nat. Paano kaya to? Diet na ba? Ah. Hayaan mo, darating na tayo sa
pagkakataon na magdadaya tayo kuya na to. Pero kasi ang sarap kumain, no? Lalo na, ang dami nating blessing. Ang dami nag-share. Pero ikaw, kung gusto mo mag-share, why not? Diba? Diba? Antay natin yan. Lalo na si Kuya Nat. Excited na matik man yan. Diba? Nag-good morning din sa atin si Kuya Epifanio Salvador. Nakikinig siya sa PM Radio. Eto, si Ate Helen Estramera. Sabi niya, uy, tapos na daw siya maglaba for today. Ang kanyang ulam ay ginisang toge na may cabbage with chicken. Ay, ang sarap. Talagang healthy.

Healthy Living. Ito si Ate Romina Arce. Good day everyone listening sa kanyang PM Radio. Tara kain tayo ng ginisang toge with tokwa na may kasamang pritong galunggong at hinog na mangga. Aba, matindi talaga. Napakasarap. Pareho pa sila ng ulam ni Ate Helen na ginisang toge. Ako naman nung isang araw, nag-ano ko lumpiang toge. Ang sarap. Talaga namang maaano ka noon. Nagkikrave ako sa lumpiang toge. At kasi yung nagpapasarap dyan, yung pang malakasang sosawan, di ba, Phil? Talagang dapat masarap yung sos mo. Eto naman, sabi ni Ate Grace Reyes, magandang umaga. Medyo busy today, kauwi lang nila galing Tupad. Uy, naglinis daw sila sa tabing dagat. Ayan, ngayon naman daw siya na ay nagluluto ng ulam habang naglilinis ng bahay. Pero ang tanong ko sa iyo, Ate Grace, ano ba ang niluluto mong ulam? At saka syempre, may tanong ako sa mga kaagapay natin. Ano ba yung usually sinaserve nyo na something na unique, kakaiba, pwedeng exotic na pwedeng maging inspirasyon din ng mga kaagapay natin na kapag magluluto sila ng kanilang pananghalian? Mm-hmm. Eto, nag-comment na rin si Ate Joanne Arevalo de la Puente. Hello po, happy to see you. Makulimlim daw dyan sa San Mateo, Rizal. Ingat kayo ha. Oo, kung makulimlim, antabayanan nyo, baka mamaya bumuhos ang ulan, di ba? So, kung may mga nakalabas na sinampay, paghandaan na. Oo. Sabi ni Ate Grace Reyes, ang kanyang dessert ay pakwan na dilaw. Oo, talagang masarap yan, no, Ate Grace. Si Kuya Epifanio Salvador, sinigang na isda sa sampalok at tirang adobong baboy kagabi. Ay, ang sarap talaga, Kuya Nat. Sabi ni Susana Corsilias, good morning daw. At ito, aba, nag-comment na rin sa atin sa ating live streaming. Si Ate Karen Damian mula yan sa Japan. Good morning. Si Ate Lolit Malyari Adia, hello po. Lagi nakikinig. Di na kailangan i-memorize. Kakain lang. Ginisang tahong. Oo. Noong isang araw, may nag-comment. Ang comment niya, ginisang tahong. Ang pagkakabasa ko, ginisang talong. Talagang medyo lumalabo na yung ating mata. Oo. Tapos si Ate, ano to, Guy Santos, pakbet na maraming pork. O, Ate Guy, hinay-hinay sa pork, ah. Oo, dapat mas maraming pa rin ang gulay. Nag-good morning din sa atin si Josephine Canzana. Eto, oy, si Ate Rosalinda Mansano. Oy, nag-reply siya sa ano natin kanina. Sabi niya, no diet na daw tayo. Mas maganda po. Ayan. Wag na lang daw tataba pa. Ay sige, noted yung sinabi mo, Ate Rosalinda. So alam niyo na guys, so okay na to. Hindi naniniwala si Kuya Nat. Ato, si Ate Joanne Arevalo de la Puente, totoo po. Ayan, lalo po kayo. Ano ba to? Grabe naman yung mga comment ng ating mga agapay. Maraming salamat po ha. Iba talaga pag naglilingkod sa Panginoon. Ang kanyang pagkain ay sopas with pork liver and hot dog. Ang sarap. Alam mo, ang tagal ko na hindi nakakapagluto ng sopas. Oo. Usually niluluto ko siya kapag umuulan. Kasi nga, masarap humigop ng mainit na sabaw. Tapos, ang gusto ko dyan yung medyo milky. Tapos, syempre, madaming sahog, merong carrots, merong konting giniling, may konting may hotdog pa dyan. Tapos, kasama pa dyan, yung ginagamit ko dyan ay yung fettuccine pasta. Yung maliliit, yan. Sabi pa ni Ate Lolit Malyari Adia, salamat sa Lord! Feeling better na po kasi kahapon masama pakiramdam ko. Ay, grabe naman, praise God. Salamat po. Pahinga ka, Ate Lolit, ha. Damihan ang pag-inom ng tubig, kumain ng prutas. At syempre, kung kailangan mamahinga, magpahinga. Kasi alam mo naman tayo, baka mamaya overcommitted na tayo at nakakalimutan natin magpahinga. So, take time para makapag-rest. Baka mamaya, ito na pala yung ginagamit ng Lord, diba? Para mag-rest ka. So, take time to pause. It's okay.
kay Torres. Productive yan, kaagapay. Eto, nag-reply na si Ate Grace Reyes. Ayan na. Ang ulam nila today ay sarsyadong isdang tilapia. Ay, ang sarap. Ano ba yung ano mo, tilapia mo, Ate Grace? Alat ba yan or tabang? Oo. Kwenta mo sa amin. At saka mag-comment ka na rin na kaagapay at pakishare po ng ating streaming. Magkwentuhan tayo. Ayan, si Ate Guy Santos kagabi, crispy tofu sisig at sobrang nasarapan daw ang kanyang anak. Ay, kwenat, nasarapan daw ang kanyang anak. Parang hindi tayo naniniwala, no? Ang lagay, ganun na lang ba yun? Ayan. Uy, pero favorite ko din to, crispy tofu sisig. Madalas ko siyang lutuin, di ba? Alam nyo yan. Ah, hindi pa kayo nakakatikim. Uy, pinatikim ko na kayo nito. Huwag nga kayo. Si Ate Telma Manjares. Ayan, blessed morning. Ang kanyang nilutong ulam ay paksiw na bangus na may ampalaya, imbutido, pipino. Dami ah, Ate Telma. Si Ate Ruby Clet. Ayan, good morning. Ang kanyang ulam ay adobong manok. Nagprito siya. Nilagyan niya daw ng patatas. Ayan. Sabi niya, eto, nasa Harmony Hill, Muzon South, San Jose del Monte, Bulacan. Hello po sa mga listeners natin dyan sa Bulacan. Eto si Ate Karen Damian. Ang kanya naman ay kimchi na may natto and rice. Ito, sumagot na rin ang ating kagapay ni si Ate Rachel Gallo Claveria. Good morning, mula yan sa North Caloocan. Uy, sobrang init daw. Ang kanyang ulam ay pritong galunggong at tortillons. Ano kaya yung tortillons? Isda ba din ba to? Ang alam ko lang kasi tortillos. Hindi ko alam yung tortillons. Ewan ko ba sa'yo? Ito si Ate Guy Santos, para sa mga apo ko ang pork. Ako di ko makain ng pork. Okay. Dinefend naman ni Ate Guy. Oo. Salamat Ate Guy. Si Nidia Palma. Hello po Kuya Kael. Nilagang itlog na nilagyan ng kamatis at sibuyas. Oo. Bago nilagyan ng tinadtad ng manggang hila. Uy, ang sarap nito. Yung ano, mango salad. Diba? Tapos merong pa yung itlog na nilaga, tapos nalagyan mo ng sibuyas, may konting suka, patis, para naman masarap. Alam mo, masarap siyang papakin din. O di kaya, pwede mo rin siyang iulam, di ba? Tapos sabi niya, good morning from Antipolo City, pagbati ni Ate Caroline Cueto. Maging si Susana Corsilias, magluluto pa lang daw siya ng gulay na ampalaya. At itlog daw yung sahog. Ayan na, babasahin po natin yan. Pero Kuya Nat, shout out muna natin lahat ng my birthdays.

0: Happy, happy, happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Today is June 18, 2026. Ayan. We truly praise God for your life, mga kaagapay. Shout out kina Rodel Cerda Tumale. Happy birthday din kay Teacher Telma Apostol. Ayan. And of course, sa lahat ang nagdiriwang ng kanilang anniversary.
1: Happy anniversary!
0: Yes! Gusto namin na maging masaya kayo, di ba? Kung kayo man po ay nag-anniversary sa inyong wedding, sa inyong friendship, sa inyong business, organization, nawa, ang Panginoon ang patuloy na maging sentro, maging pundasyon po ng inyong buhay. Kaya we appreciate you. Kung may mga pa-shoutout ka dyan kagapay, comment po na sa ating streaming. And don't forget na i-share ang ating broadcast. Sama-sama tayo sa pagkakataong ito para tayo ay ma-inspire. Pero for now, diretso muna tayo sa ating baon!

0: on time.
1: Happy morning, Kaagapay! Kung iniisip mo na karamihan sa mga empleyado sa Pilipinas ay hindi masaya dahil sa mababang sahod at mataas na gastusin, aba, baka magulat ka! Dahil ayon sa Workplace Happiness Index ng JobStreet by SEEK, ang mga Filipino ang pangalawang pinakamasayang empleyado sa Southeast Asia. Sa survey, nakakuha ang Pilipinas ng mataas na happiness score na nagpapakita na marami pa rin manggagawang Pilipino ang nakakahanap ng kasiyahan at kahulugan sa kanilang trabaho sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya. Pero ano nga ba ang dahilan? Lumalabas na hindi lang pala pera ang sukatan ng kasiyahan sa trabaho. Para sa maraming empleyado, mahalaga rin ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa mga katrabaho, suporta mula sa supervisor, work-life balance, at pakiramdam na may saysay ang kanilang ginagawa. Ipinakita rin ng pag-aaral na mas nagiging masaya ang mga empleyado kapag nararamdaman nilang sila ay pinapahalagahan at may pagkakataong umunlad sa kanilang career. Sa panahon kung kailan maraming tao ang naghahanap ng mas mataas na sahod, ipinapaalala ng survey na mahalaga rin ang pagkakaroon ng positibong kapaligiran sa trabaho. Dahil kahit gaano kalaki ang kita, kung puno naman ng stress at hindi ka masaya, mahirap pa rin magtagal. Sa kabilang banda, kapag may respeto, pagkilala at magandang samahan sa opisina, mas nagiging magaan ang bawat araw ng pagtatrabaho. Kaya naman ang magandang tanong ay hindi lang kung magkano ang kinikita natin, kundi kung masaya ba tayo sa ating ginagawa. Dahil sa huli, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa laki ng sahod, kundi pati na rin sa kalidad ng ating buhay at kasiyahang nararamdaman sa trabaho. At yan ang ating baon. Ako po si Lourdes Magtunaw.
2: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
3: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan inihahatid po natin ng mga latest job information and opportunities para sa inyo na aming kaagapay. Kung kayo man po ay entrepinoy o entrepinay na nais magbahagi ng mga work opportunities sa ating mga listeners na probably sa panahong ito ay naghahanap ng trabaho, pwede po kayong mag-email po sa amin sa dzasinfo@febc.ph, dzasinfo@febc.ph, and pakiprovide po ng complete details. Pero dito naman po tayo sa Far East Broadcasting Company Philippines, particularly here sa ating station, aba, ang dami po nating mga work opportunities. Naghahanap pa rin po tayo ng radio TV production technician. Kung kayo man po ay mahilig mag-edit ng videos, ng graphics, mag-live streaming, aba, pwedeng-pwede yung work sa inyo. And of course, we're also looking for DZAS Staff Assistant. Aba, up until now, wala pa rin pumapalit kay Ate Menchie. Baka inaantay ka na kaagapay. So, kailangan mo na mag-apply. Kung kayo man po ay graduate ng Office Management or Business Administration, we're waiting for you po. May nakalaan pong admin works po para sa inyo. Kaya mag-apply na. At syempre, meron tayo sa mga regional stations natin. Naghahanap sila sa DZMR, sa Isabela, sa ating DXFE dyan sa Davao. At saka dito sa ating support offices, sa corporate communication, may mga available jobs din po. Kung kayo po ay may desire na mag-join sa FEBC Ministry, i-email nyo po ang inyong resume kasama ang inyong application letter sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Aside po sa inyong syempre pag-a-apply, ipanalangin nyo kung talagang ito yung desire ng Panginoon, di ba? At syempre dapat align po tayo sa ating statement of faith, di ba? Para syempre alam natin ano ba yung patutunguhan natin, ano ba yung ginagawa natin dito sa ating ministry. Kaya inaantay ka po namin, ipanalangin, and of course,

0: po tayo sa ating Entrep Kids.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.
0: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito ah, ipahabol ko lang sa ating comment section yung mga present na. Ito ah, sabi ni... Ito ang bilis ng ating comment section. Sabi ni Ate Susana Corsilies, ayan, ang palaya daw ang kanyang ulam. Si Telma Manjares, ang kanyang nilutong ulam ay paksiw na bangus na may ampalaya. Tapos may embutido, pipino. Ano yung embutido, sinama sa sa paksiw na bangus ba yun? O hiwalay? Kasi nagtatanong ako ng kakaiba eh. Ayan. Si Ate Caroline Cueto, pritong Gigi. Ayan. Si Ate Desenio LJ, tinolang manok. Si Julieta Bungalos, fried chicken din ang kanyang ulam. Tapos with twist, kasi daw ang nagluto daw ay ang kanyang eldest son. Alright. Ayan. Tapos yung birthday daw ng kanyang youngest na si Jomer Bungalos. Happy birthday. Tapos ito, kasi nag-comment si Ate Guy tungkol sa kanyang ulam at nagparinig kasi si Kuenat na gusto niyang matikman. Sabi niya ang layo daw natin kasi. Parang Bulacan ata si Ate Guy, no? Tama ba Ate Guy? Oo. Pero wala namang imposible. Diba? Uso yung shipping joke. Ito, nag-comment na si Pastor J. Mendezona. Shoutout sa'yo, Pastor J. Tapos ito. Uy, ito. Ito talaga yung kakaiba. Ito yung legit. Si Ate Ruby Martinez Esteban, ang sa kanya naman ay salagubang at ginisang sa alamang. Mukhang kakaiba nga to. Si Ate Caroline Cueto, belated Happy Father's Day. Oo nga, this coming Sunday na yan mga kaagapay. Happy Father's Day sa lahat ng makikisig na tatay sa buong Pilipinas. Ayan, at si Edgardo Elizaga, magandang tanghali. And now, kaagapay, pwede pa kayong mag-comment ha, ano ba yung mga exotic kakaiba, hindi pang karaniwan na inyong inihain sa inyong mga hapagkainan. So, mag-comment kayo sa ating streaming and don't forget na i-share po ang ating broadcast. Aniyahan na po ang buong pamilya, kakilala, katrabaho, ang inyong mga kaagapay na mag-tune in kasi po maganda po ang ating pag-uusapan. Kaya i-welcome po natin para sa ating Entrep Kids. Wala pong ibang ating suking-suking mga broadcast partners dito po sa FEBC Philippines, dito po sa Entrepinoy Special, si Mami Bessie Rios at si Ate Len Mendezona. Yan.
2: Magandang tanghali sa iyo, Kael, at yes, ating mga suki sa Entrep Kids.
3: Yan. Good day, good day, good evening sa iba, sa mga team replay din. Magandang araw sa inyo.
0: Ayan.
2: Mga exotic na usapan.
0: Oo nga. Nakaka-relate ka ba doon, Mami Bessie? Sa'yo ba ano? Bago tayo magkwentuhan.
2: Kasi na dinig ko sa'yo, yung salagubang na nilagyan ng alamang. Naku, wow. Dobling allergy yan.
0: Mm-hmm.
2: Kasi,
4: Ang kanyang epekto, dobling allergy yun. Yung kanyang alamang at saka yung salagubang. Kasi, yung salagubang itself ay meron na siyang allergy.
0: Yes.
4: Kaya lang, nilagyan pa niya ng alamang, pandagdag yon.
0: Oo nga, no, Mami Bessie?
4: Oo, pero relate ako doon kasi nung bata ako. At hindi ako allergy, no, sa biyaya ng Lord. Parang wala na akong allergy.
0: Lahat, no, pwede.
4: Oo, nakakain ako nung salagubang na yan, adobo.
0: Oo.
4: Adobong salagubang. Yung tinuyo na adobong salagubang. Uh-huh. Yun, oo. Uh-huh. Tapos ano ba yung nakain ko? Itlog ng bayawak na nilaga, di ba?
0: Wow, exotic. Oo.
4: Itlog ng bayawak. Kasi itlog ng bayawak, ano siya? Yung pagka niluto mo siya, hindi kasi matigas ang shell ng itlog ng bayawak.
0: Uh-oh.
4: Ano siya? Yung sumusunod siya,
0: uh-huh,
4: doon sa iyong ika nga ay lalagyan. So magpa-flat siya. Pero pag binuksan mo siya at hindi mo sinabing bayawak, parang kumain ng itlog ng itik.
0: Hindi mo mahalata, Mami Bessie.
4: Hindi mo siya mahalata.
0: Miski sa taste?
4: Yes. Halos kahawig lang din. Medyo mas maano lang siya. Parang medyo malansa ng konti. Pero hindi naman

0: siya ganun ka offensive.
1: Talaga exotic talaga.
2: Oh, si Ate Len.
1: Anong bata pa ako, alam ko adobo na palaka. Pero yung palakang palakang bukid. Dahil akala namin maliit na chicken. Akala namin ganun. Tapos noon hindi na naulit.
0: Pero talaga hindi kumakain. At so may naghain kasi doon sa isang listener na grupo natin niya sa bandang North Daga. Yung dagang bukid.
2: Bukid dagang bukid, akala ko.
0: Maging
2: dagang bahay.
0: Hindi, dagang bukid, hinainan kami. Para ang luto niya ay apritada. So talagang sabi ko, naku, patawarin po. Talagang hindi ko po siya kayang kainin. Dito lang po ako sa talbos ng kamot.
1: Paano po kayo kung hindi nyo alam niya, na, no?
0: Hindi mo pwedeng hindi malaman eh. Kasi identify. Yung figure niya, yun na yun.
1: Hindi man lang, dinibone.
0: Tail. Tapos, pero yung tsaka yung mga legs niya, pero yung katawan niya, talagang daga siya na maliliit.
1: Yun ang exotic talaga.
2: Talaga exotic.
0: Oo, naintindihan naman ako nung ating kasama.
2: Ayan. So, sa mga kaagapay natin, kung may mga kayo, mga exotic na kinain, kakaiba, comment nyo na po sa ating streaming para po mabasa natin yan. So, comment na. Pero ito, si Ate Caroline Cueto, nag-hello sa inyo. Hello, Mami Bessie and Ate Len. Yeah, salamat po. So, yun na nga, Mami Bessie and Ate Len. Ano nga ba yung mga pag-uusapan natin this morning?
0: Di ba Independence Day daw? At ang daming mga nakapost ngayon na lumaya na ako. Misan lumaya sa isang relasyon. Misan lumaya sa isang pananiwala. Ganyan. So, dito sa Entrep Kids, ang pag-uusapan natin, saan natin palalayain yung mga bata natin upang tunay naman sila na makaposisyon doon sa panawagan patungkol sa pagiging Entrep Kids. Yeah. Lalo na ngayon, no? Kasi, hindi mo ba napapansin ngayon, ang daming mga opportunities ng ating mga bata to earn, di ba? Kasi may mga, alam ako, elementary pa lang yan, mga nagbi-video editing na yan.
2: Correct.
0: Marunong silang gumawa ng kanilang mga ganyan, no? Actually, yung apo ko, ganun.
1: Nagagawa
0: na siya ng video editing, no? And then, hindi lang yun, no? May mga products silang nagagawa, ano? Mula sa ipit, mga bangil-bangil na kung ano-ano, ganyan.
1: Yung crochet.
0: Crochet at ang dami, no? So, ino-online lang nila yun. Or sold sa mga friends nila. Pero kung tayo bilang mga adults, nakatali sila sa atin, at tayo pa rin yung parang alam na yung kite.
2: Yes.
0: O di ba ang ganda nung nung saranggolan lumilipad, di ba? Pero depende yan kung papakawalan mo, di ba? Kung hihilahin mo siya. So, we can do that for children when they are very young, di ba? Train up a child, no. Pero yung sinasabi ko, ang mga bata ay papalawak ang kanilang freedom. So, the older they get, the wider their freedom. So, ganun dapat ang natin.
2: Yes.
1: Always with the guidance ng adults.
2: Yes. So, pero in speaking of freedom, nag-celebrate tayo nito yung June 12 na ating Independence Day sa ating bansa.
0: 128 years.
2: So, ngayon, i-relate natin to kasi, napakahalagang usapin po ng saan nga ba tayo dapat maging malaya at Ato Mami Bessie and Ate Len, bakit mahalaga pag-aralan yung konsepto ng pagiging malaya?
0: Ang konsepto ng pagiging malaya ay sobrang halaga sa isang panawagan sa buhay at sa pamamaraan din kung paano mo isasagawa ang iyong pamumuhay. Kasi sa ngayon, syempre dahil ako ay baby boomer. relate po ba yung mga golden hair?
2: Yes.
0: Golden hair, no, white hair.
1: Comment po.
0: There's wisdom in white hair, no? Ang definition kasi na nais ng marami, oy, pabayaan mo ako, lalaya ako, gagawin ko to, igalang mo ako, dahil ito yung gusto ko. Hindi yun ang nais nating kalayaan. Ang nais nating kalayaan ay yung kalayaan with an accountability.
2: Yeah.
0: Yung, malaya akong gawin to, pero teka muna, ano ba epekto nito sa kapwa ko? Diba? O malaya akong, sabihin natin, may mga iba na to the extreme yung mga ginagawa, no? Parang talagang nakaka-apekto sa kanyang kapitbahay o sa tahanan mismo, di ba? Hindi sumusunod kasi malaya ako, di ba, no? O kaya meron tayong freedom of speech. No?
2: Ayan.
1: Ang very
0: ilalaglag lahat sa Facebook, ano, di ba? So, ayan, malaya ako magsalita. Ito, ganito, ganon. So, hindi yun yung kalayaan na dapat

0: nating posisyonan. Kung hindi yung kalayaan na meron tayong magagawa, no, sa ating bayan, ano.
1: Mm-hmm.
0: At naalala ko kasi yung istorya ng wise woman of Abel.
1: Mm-hmm.
0: Hello po, diyan kasi tinuro ko yun sa mga taga San Isidro. Si wise woman of Abel, wala siyang pangalan. So maganda mag-relate tayo sa kanya. Ang kalayaan niya ay ginamit niya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagpigil sa isang gyera na madugo. Pero dahil sa kanyang freedom of speech, yon, hindi natuloy ang isang madugong labanan. Kasi yung salita niya, ginamit niya ng tama. Yung kalayaan niya na kumausap sa isang general, sa isang general, ay ginamit niya ng tama para sa isang kapayapaan. Kaya tawag ko, ang title ko doon sa talk ko na, ano, Victory Without War.
2: Oh, diba?
0: Victory Without War.
1: Possible naman pala yun. No? Parang Jose Rizal lang. Parang lumamit ang kanyang panulat.
0: Pen is mightier than the sword.
1: Yes,
0: the pen is mightier than the sword. Pero pag tinignan mo din yung Jose Rizal na sinasabi mo, ginamit din kasi niya yung pen in a way na yung laya ay may laman. Hindi din yung, kasi ngayon ang dami ring sumusulat, di ba?
1: Correct.
0: Ayun, sa Facebook natin, di ba, sulat din yan. Uy, ngayon, nakita mo ba, ang gaganda ng mga essay doon? AI kaya yun?
1: AI generated AI, pa yan.
0: Mula doon sa picture, pati doon sa narratives, di ba? Ano, AI lahat yun, ano? Pero yun, dapat yung nilalaman din ang sinusulat natin.
1: Yeah.
0: Dahil malaya kang sumulat, malaya kang magsalita. Actually, isa lang naman paraan ng pagsasalita yung sulat. Doon pa rin tayo sa nilalaman. At tono.
1: Diba? Yes.
2: Tono, lalo na pasulat siya, yung magbabasa, maglalagay ng tono. Even yung sa text mommy, di ba? Yung sa chat. Diba? When we communicate through chat to text, maglalagay ng tono nun yung magbabasa eh. Kaya careful talaga tayo.
1: Ikaw ano, Ate Lien, kasi syempre may mga bata, may mga estudyante. Ano yung observation mo, lalo na nasa on the ground ka, nasa school, ano yung observation mo sa kanila when it comes to having this kind of freedom na pinag-uusapan natin? Kasi nga, nasabi ni Mami Bessie, ayan, panay-post sa social media, yung freedom of speech, yung ganyan.
2: Oh, actually, hindi na ako sa Sunday school ako exposed. Yung school ko before, ano pa. Pero yung pakikipagsalamuha sa mga youth, sa mga bata, makikita mo talaga na nandun yung confidence nila to talk. Pero meron din naman mga kimi. So, alam mo na hindi din lahat na nakakapag-express na kanilang thoughts through writing or through to speech. Kaya, ang lagi natin sinasabi, i-guide sila ng mga parents, ng mga adults, na magkaroon ng self-confidence. Okay? At kung meron man tayo i-correct, gawin natin siya. Yung parang pag-correct lang din sa bata pag nagkamali na ano, or meron nasabi. Yung privately, PM na lang, o kaya i-meet sila. Pero, andun yung pagpapaliwanag, bakit siya magiging responsible dun sa sinabi niya or dun sa sinulat niya.
1: Yes.
0: Mami accountability Bessie. Pa rin. Ang iniisip ko, isa rin na tuwan-tuwa na lumaya ang maraming tao sa kasalukuyan, ay yung kalayaan sa isang relasyon.
1: Ayun. Sino ba yung mga naging malaya dyan? Mag-comment nga kayo sa ating stream.
0: Lumaya sa isang relasyon. Ito ang gusto kong relasyon eh. Bakit ka ba nangingialam? Diba?
2: Ito nararamdaman ko, Mami eh.
0: Ito kasi yung damdamin ko para dyan eh. Ba't ka nangingialam? Diba? Yung ganon. So, itong mga bagay na to, and yung dinojoke kong pronounce nangingialam, lahat po talaga ay dapat nangingialam dahil tatamaan ka. Ngayon, kung hindi ka naman tinatamaan, ano, pwede kang tumahimik. Nga lang, ang nangyayari kasi dito, Kael at Len, ay sa dami ng mga ganitong kalayaan, nalilito na yung iba. Nalilito na sila. Tapos, ang nangyayari, dito ba ako o dito? Kasi sabi nito, ito eh. O dito na lang ako kasi mukhang lapat sa akin eh. Kalayaan na naman yun, di ba? Na pumili kung saan ako lulugar. Kaya careful pa rin tayo kung ano yung ating ipapahayag na kalayaan sa pamamagitan ng salita, kilos o galaw.
1: Correct, diba? Correct. At dahil nga dyan, no, Mami Bess and Ate Lien, magpo-focus tayo sa freedom, sa free na mapag-uusapan natin. Ano-ano ba itong F-R-E-E na to?
0: Sa mga bata kasi na gusto natin silang maging enterprising, ay very important na hayaan natin sila sa kanilang fear. Huwag kasi ang mga bata may mga pag-

0: kakataon na minsan sinasaway natin sila. Ano ba, natatakot ka na naman dyan. Pero mahalaga po na hayaan natin sila at kilalanin nila at lagyan natin ng label, no?
1: Ma-identify natin nila.
0: Na, ah, anak, mukhang, kasi halimbawa, meron siyang product, no? Tapos nakikita mo, medyo alinlangan siya, ganyan. Ano, baka hindi ito maano, ganyan, mabili ba ito, ano? So, yun, may fear siya doon, meron siyang alinlangan. So, i-allow mo lang yon and i-label mo, anak, nag-aalinlangan ka, duda ka ba? Duda ka, ganon. Takot ka, ganon. O, bakit? Anong naiisip mo? So, bibigyan natin ng pagkakataon siya na ipahayag na, eto, natatakot ako kasi eto. And, yun ang pasok natin bilang adult. When we allow the child to express yung kanyang fear, at itanong natin kung bakit, ano yung naiisip niya, then we can come in. Misang kasi parang sinuswipe eh. Parang swipe. Ah, wala yan. Sige, gawin mo lang yan. Sige, tingnan mo lang. Ganyan. Parang sinu-shortcut, no? Kasi naman, a lot of adults, hindi rin naman sila marunong mag-process. Parang, kasi ganun din naman sila pinalaki. Like, yun, nung last June 5, ay, hello po sa aking mga nakasama dyan sa lugar ng Tarlac. Yung tinatawag namin nun na healing convos, di ba? For hurting hearts. So, dahil hurting hearts, karamihan, dahil yung mga heart talaga, nagsimula ng 3 months old pa lang sa tiyan ng nanay, ay nagkaroon na siya ng feeling of rejection, feeling of kung ano-ano. So, yung sinasabi ko na yon about the fear na isuswipe lang is one way dun sa hurt niya. So, meron siyang hurt sa kanyang puso dahil parang natatakot ako, wala lang, sinwipe lang yung takot ko, pero di ba? Mas lalo siyang matatakot, di ba? Mas lalo siyang parang nadagdagan mo pa yung takot ng bata. Yun.
2: Yeah. Siguro atin ito yung question ko regarding sa fear na napag-uusapan natin. Bakit pa, why do we need to allow our children na ma-experience yung fear na ito? Normal lang ba ito for them?
1: Yes, kasi create ni God na may iba-iba tayo mga damdamin eh. So, kahit tayo mga adult, wag natin katakutan yung fear. Di ba? Parang fear, do not fear the fear. Di ba?
0: Fearful of, I'm afraid of fear.
1: I'm afraid of fear. Sabi nga nila, yung fear is a false expectation appearing real. Na akala mo, ganyan. So, allow feeling of fear kasi it's a normal emotion. Okay, inallow ni God na maramdaman natin. Kasi pwede yan warning sa atin or alam natin na pwede natin siyang ma-overcome. At yun yung magiging stepping stone. Ah, inalampasan ko itong fear na to. Anong next na step to do? Diba? Yeah. Laging may anong consequence nito? Kasi yung iba pag hindi nila alam na may consequence, good or bad man, yung kanilang isang emotion, parang andun yung tendency na ignore mo lang siya. Pero when we know na may consequence to, ito yung magiging effect niya, maganda yung naging effect sa akin ng fear kasi lalo naging porsigido. Sabi na Mami Bessie, natatakot ako, mabibenta ba to? Eh, nung trinay niya, ay, nabenta.
0: Kadugtong nung fear na pinag-uusapan natin, may mga tendency rin kasi ang mga bata, ito naman yung R dun sa word na free. Is may tendency rin sila as risk takers. Kasi pag tinignan natin yung bata, yung alam mo yung matatakotin na bata, galing din sa adult yun eh. Yung mga batang matatakotin, ito yung batang laging sinasaway, yung laging minsan tatakotin pa talaga. Sige ka, pag ginawa mo yan, ganito yan, no, wala namang mangyayari, di ba? Pag naginawa mo yan, no, dadalhin kita sa ganito, hindi mo naman siya dadalhin doon, di ba? So, we're creating fear unnecessarily. But the normal bata, yung bata talaga, and even itong mga teenagers natin ngayon, bata naman talaga sila, risk takers sila. Yung tipong ikaw as an adult, mukhang, kaya niya yun? Parang ganon. Nung ganong edad ko, hindi ko kaya yun. Tama, kasi nung edad mo, iba yun. Iba-iba bawat generation. Yeah. So, let's allow them dun sa kanilang mga risk tendency na, sige, gagawin ko to. Tapos, minsan dahil dun sa kanilang risk tendency, nagbabago-bago sila. So, meron na silang product na ganito. Sabihin natin, nagsimula siya sa mga, dahil babae yung bata na nasa isip ko, nagsimula siya sa mga burloloy ng buhok, di ba? Clip-clip. So, yung mga clip, mga ribbons, ganyan. So, nandoon siya. And then, dahil risk taker siya, nakita niya na pa, saleable, ganyan. Uh-huh. Tapos, pupunta naman siya ngayon, food, bigla. Diba? Food, gagawa siya ng food. No? Kasi nga ano sila eh, malikot ang utak ng mga bata.
1: Very creative.
0: So, gagawa naman siya sa, halimbawa, pag bumili ka ng ipit, meron ka nitong pulburon. No?
1: Diba?
0: Pulburon naman yung kanya, may giveaway siya, no? So, yung mga ganon na, anak, ano ba? Successful ka na dito sa ipit-ipit mo, mga burloloy ng buhok. Huwag ka na pumasok niya sa mga pulbo-pulburo na yan, di ba? Kasi, tamo, ganun yung gasos, mga ganito, ganyan. So, hindi natin sila matutulungan. Kasi yung risk-taking is a very good ingredient ng business.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung ikaw ay matatakotin, hindi ka magkakaroon ng ano eh. Hindi ka magre-risk ng business eh. Kasi pag sigurista ka, wala sigurado
1: mo
0: sa ano.
1: Kantado mo.
0: Oo, yung misan ako, may mga nakakausap ako. Oh, kumusta yung farm ninyo, mami? Ganyan. O ano na ba? Kumusta ang ano nyo dyan, revenues nyo? May ROI na ba yan? Sabi ko, siguro ko iniisip ko yung ROI doon, hindi na lang ako bumili ng farm. Huwag na lang ako mag-farm kasi the best na ano mo, income is employment, of course. Uh-oh. Yan. Or mga, may mga projects ka, gano'n na. Uh-huh. Less risk. Eh, ito, farm, naku.
1: Hindi mo alam nga kung tutubo ba yung tinanim mo.
0: Tapos, yan. Ulan, araw, yan lang. Oo, iba yung tapos, yun ngayon, yung mga eaglets doon, biglang na-discover nila na mayroon pala kaming chicks. Ayan, so, naging... naging pastime ngayon ng mga eaglets. Yung maliliit. Yeah. Na hinuhuli yung mga naka-free range. Ano?
1: Sila naman so, akala nila. Ay, no, may freedom silang mag-ikot-ikot. Na
0: so, yun ang mga ano natin. Kalaban ng business. So, let's encourage our children. Pero let's also be able to guide them. Yung tinatawag na calculated risk.
2: Actually, I'm about to say that ang aming best yung calculated risk. Kasi madaming mga tao na talagang bago nila gawin, talagang sinusukat, minimeasure na kung talagang magiging effective or magiging tama ba yung gagawin nila.
0: Pero yun nga, there is a calculated risk. Uh-oh. At yung sinasabi mong susukatin mo, titignan mo lahat, no? Kumbaga sa isang container, titignan mo lahat kung saan bibigay, ano?
2: Correct.
0: However, meron tayong mga tinatawag na unforeseen sa buhay.
2: Yes, yes.
0: Sa buhay. And that's where faith come in.
2: Correct.
0: Faith comes in when you have those unforeseen.
2: Uh-huh.
0: Kaya ito na lang, eager attitude na lang tayo yung letter E natin.
1: Allow, yes. Allow the eager attitude dito sa mga batang ito.
0: Para sila mag-initiate.
2: Bakit ba tumahalaga, Ate Len?
1: Siyempre, lalo na in-encourage natin sila mag-business.
2: Mm-hmm.
1: Kailangan excited sila dun sa produkto nila.
2: Uh-oh.
1: Kung yung matamlay sila or parang, yun nga, papasok yung fear.
2: Mm-hmm.
1: Paano sila magiging eager? Paano sila magiging excited dun sa kanilang ipopromote na product?
2: Mm-hmm.
1: Paano yung creativity nila lalabas pa lalo?
2: Yeah, yeah.
1: Diba? Yung initiative, papasok dyan.
2: Mm-hmm.
0: Since we're talking of an attitude, the eager attitude starts with the talk ng bata sa isang idea.
1: Mm-hmm.
0: So, siyempre, kwento-kwentuhan, nakakita sa kaklase, alam mo, gaya-gaya mga bata, eh, di ba, no?
1: Excited magkwento.
0: Nay, sabi niya, yung kaklase ko, ganito, ganyan, parang, ano, parang excited siya ngayon. So, yung kanyang, ano, mayroong siyang eager attitude.
1: Mm-hmm.
0: Ako kaya, nay, subukan ko, di ba, nay, nung ano, ganito, uh-huh. ganyan, no? So, yung mga gano'n, ang ibig sabihin itong eager mm-hmm. attitude, na gusto niyang mag-initiate kasi nga nakakita siya ng gagayahan o di kaya naman nakapanood siya o di kaya one time nakakreate siya no, sa bahay ng something na sa reunion patok do sa mga kamag-anak diba, no? So yung eager attitude kasi it just starts with wala pa siyang ginagawa but it starts with the child's expression of that exciting interest diba, na ako rin kaya, parang ganyan.
1: Subukan
0: parang gusto
1: kaya.
0: Ko rin kaya. Ano, parang ganyan. Nakita ko, ano kaya, parang ganyan. Mm. Yun yung ibig
2: siguro
0: sabihin.
2: Siguro, Mami Bes and Ate Len, how can we develop sa mga bata na magkaroon sila ng eagerness or excitement sa mga gagawin nila?
1: Sino pag nag-start sila, Mami, magkwento, yung wag natin silang ikakat. Wag natin din i-minimize yung, para yan lang, yung gano'n, di ba? Dali lang naman yan eh, walang ka-challenge. Yung hayaan natin sila magkwento, sabi nga ni Mami Bessie, yung attitude ng pagiging eager nila dahil meron sila nakita na, ay, kaya ko rin yan. So, mararamdaman nila na meron din pala silang talento na gawin yun, yes. Umpisahan, mag-i-initiate sila.
2: Mm-hmm.
0: Pero ano, there are actually two things how to raise this eager attitude sa bata. Una, before they go dun sa kwento nila, you have to expose them.
1: Mm-hmm.
0: You have to allow them to be, you know, exploration nila. So, yun, as you allow them to get exposed, mm-hmm. then makakakita sila ng kung ano-anong bagay, di ba? So, yung second na parang kumbaga ay ano mo sa kanila, pantukod mo sa kanila, is to encourage yung kanilang mga observations as you have them explore.
2: Yes.
0: Kasi habang nag-explore sila, meron ka dapat mga prompts eh. O anak, nakita mo ba to?
1: Mm-hmm.
0: Yan. O kung hindi niya nakita, mag-observe ka rin sa kanyang itsura. Kasi
2: correct.
0: Sometimes yung adult, sobra kang nagtutulak eh. Alam nyo, sa mga ating pong mga listeners or viewers dyan, the more that we push bata, the less that they will work.
1: Mm-hmm.
0: Baligtad. Mm-hmm. Baligtad. Baligtad yun. Kasi minsan, we tend to over-direct mga bata. Mm-hmm. Oh, ito, ganito, ganyan. Ayan, panawagan po, malapit na naman ang quarterly exam. Naku, makapaldo-paldo na namang reviewer ang gagawin natin. Huwag na po tayo magpa-stress dyan. Sabi ng DepEd, ano daw ngayon, non-numerical.
2: Sabi lang.
0: Pero may equivalent
2: din yun.
0: Yun eh. Oo, kaya natatawa ako. Yung mga nakakaintindi po dyan sa assessment, parang, ano ba yan? Parang non-numerical, tapos merong equivalent. Itatranspose mo siya.
2: At syempre, eto, dahil konti na lang ating time, ano ba yung last E natin?
0: Well, let's enjoy.
1: Yes. In style, with style. Yung pag-enjoy, iba-iba yan na, ano, na approach. Yung iba, simple lang mag-enjoy dun sa kanilang income ng business.
0: Mm-hmm.
1: So, yung iba naman, ay, pinaghirapan ko to. Kailangan, ano, bongga ang enjoyment. Mm-hmm. Pero, yung contentment, papasok din dito.
2: Uh-oh.
1: While you enjoy, kahit contento ka dun sa naging income mo, mm-hmm. outcome. So, yun din yung instill natin sa mga bata.
2: Mm-hmm.
0: The children must be able to feel that they have a hand mm-hmm. to decide. Diba? Kasi, kumbaga, naghirap sila. Mm-hmm. Sila yung nagpunta nung ganito. Tapos, di nagkikita na sila, no? Ang tendency din kasi ng most adults, no? Pag, bawa, may kita. Lalo na kung kagaya ko na boomer. Naku, huwag mong gasusin yan.
1: Ipunin natin.
2: Tabi mo muna kay mama.
0: Utangin mo na babayaran.
1: Tapos, hindi ma-withdraw.
0: Oo, naitago sa mabubuting kamay. Eh, maganda po ang ating gagawin ay hayaan natin siya. O anak, anong gusto
2: yes.
0: mo? Bisan nga, ano, gagawin pa nating over spiritual eh. O anak, di ka ba, dapat magbigay ka sa mission, dapat magbigay ka sa ganito, ganon. So ito po ay mas maganda, sabi nga ng Panginoon, gusto niya cheerful heart, di ba? When we give it a cheerful heart. So let the child also decide, no? Kung halimbawa, meron siyang gustong bilihin, no? Na gamit or basta type lang niya, kumain ng kung ano, di ba? So, let the child, ano, decide. Yun. And then, later on, pag medyo natikman niya, especially kung mga susunod na mga deals niya at nagkaroon ng
1: meron
0: magandang kita.
1: Income.
0: O yun, tsaka unti-unti. Lalo na yung una, kasi encouragement sa kanya yun, eh. It's a happy feeling that I can make decisions on my earnings, di ba?
1: Freedom din to decide ano yung gusto niyang bilhin from doon sa income niya.
0: Yan.
2: Ayan, napakahalaga po na ating napag-usapan. It's about po freedom, di ba? Ayan po yung focus natin. Allow feeling of fear.
1: Mm-hmm.
2: Yan, allow them risk-taking tendency. Allow the eager attitude to initiate and also to allow style to enjoy fruits from the business. Napakahalagang napag-uusapan po natin ito. At syempre, nawala na tayong time. Siguro, Mami Bessie, Ate Lynn, baka may final encouragement kayo sa ating mga kaagapay.
1: Nandito pa rin pumapasok po yung ating mga paggabay bilang mga adults. Kahit nasabihin natin may freedom sila, pero napaka-importante yung ating guidance.
2: Mm-hmm.
0: And the most important, kapag ka po sila binigyan natin ng freedom, make them understand that there's accountability and there is consequence in terms of whatever the result of that freedom is.
2: Yes, napakahalagang mga pag-usapan po yan. Kaya kailangan i-value po natin yung mga freedom na meron tayo. Huwag po natin na i-abuse yung mga karapatan, di ba, na meron tayo.
0: I'm free!
2: Yeah. Lalo na ngayon nga ay, syempre, 21st century, nandyan ang technology. Syempre, yung freedom of speech, freedom of information. Mm-hmm. Let us value and honor that.
0: Freedom to change your figure to AI. Makagalit mo. Makagalit.
2: Diba? Ang daming ganyan. Pero ayan nga, nagpapasalamat na tayo sa ating mga listeners and viewers na sumama sa atin. Ipahabol ko lang ito, Kuya Nat. Batiin natin ng happy, happy birthday ang ating intern na si Alexis Sevilla. Yan. Happy birthday sa iyo. Salamat sa pagiging masipag and dedicated sa ating ministry.
0: Yes. Intern, no? Intern.
2: At ito, nagpahabol si Ate Karen Damian mula sa Japan. Sabi niya, ako, nakakain ng snake soup sa Hong Kong. Una ang sarap, lasang chicken. Then, nang sinabi sa akin na, do I know what you eating? Ayun, nawalan daw siya ng gana. Oh, ayan.
0: Marang exotic. Oh. I ate octopus in Singapore. Napakain din ako ng mga ganyan.
2: Si Ate Gay Grace Perpetua. Hello po, Mami Bessie and Ate Len. Yeah. Si Tess
0: Hello
2: Cruz Nipit. Blessed morning. Si Weng Fausto, listening from Marikina City. Si Sonia Casera from North Sagaray, Unchangeable God Commission Church. Ayan, magandang araw. At ito, si Ate Maricel De Lara, blessed day sa atin. Ayan. Tapos si Ate Ruby Esteban, bulang lang. Ayan. Ayan, salamat po. Si Ruel Cuervo, ayan, fried chicken ang kanyang ulam. At alam kong gutom na kayo kaagapay kasi it's 11:58 on the clock. Kaya sa mga bumabiyahe po dyan, hinay-hinay lamang po. Huwag sobrang excited sa pagmamaneho, diba? Maiuuyan pa kayong pamilya. Kaya isipin po natin sila. Nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast. Nandyan si Nathaniel Peralta, si Philip Tapon, si Jabez Mancio, pati yung ating intern na si Faith and si Alexis, maging po sa ating Bukawet Transmitter Site and Engineering Team. Nakasama ko po ang ating mga kompanyo na sina
0: Mami Bessie Rios
1: and Ate Len Mendezona.
2: At ako naman po ang inyong companion kay El Garcia, and thank you for tuning in. Dito lamang po iyan sa Entre Pinoy Special. God bless you and happy Webest!
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
4: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan, at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker, o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
3: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
3: Himpilang
5: 702
3: DZAM. Agapay ng sambayanan.
6: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: Sa mga awit 28 sa talatang 7. Si Yahweh ang lakas ko at kalasan, tiwala ko sa kanya'y nakalagak. Tinutulungan niyo ako at pinapasaya, sa awit ay pinapasalamatan ko siya. Ako po si Francis Francisco, dating makasalanang tao na binago ng Diyos. Kung papaano ay aking pong ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagot.
1: Naubos na ang pasensya ko sa mga anak mo, Marian! Doon na kayo sa Bulacan titira!
2: Agaton, nag-iisip ka ba kung tama yung gagawin mo? Sa Bulacan mo kami itatapon? Paano na ang pag-aaral ng mga anak mo? Nandito sa Manila ang mga universities. Sasakay lang sila ng jeep o taxi. Di sila mahihirapan sa pagpasok sa school. Ayan lang ang school, oh!
1: Huwag ka na ngang kumontra! Nandito na nga ang lahat! Nandito na rin ang drugs at yung anak mo! Ilang beses mo na yung tinubo sa presinto dahil nahuli ang nakadrugs! Adik yung si Francis at yung anak mong babae, puro party! Kung umuwi, madaling araw na! Kaya huwag kang magtataka kung uuwi yan sa pamamahay natin na buntes! Kaya sa ayaw sa gusto mo, sa Bulacan kayo maninirahan. Kaya mag-impake na kayo! Darating bukas ang maghahatid na truck sa inyo sa Bulacan. Si Noel ang driver at ang truck ng kumpanya.

0: Francis! Ate Jessica mo, pangag na naman! Hinahanap ka! Magtutos daw kayo!
1: Huwag mong pansinin yun. Hayaan mo siyang lumapit dito. Nasaan na ba?
2: Hoy! Francis! Ikaw ah! Ikaw ang sisisihin kung bakit itatapon tayo ni Papang sa Bulacan. Ani ka kasi! Dahil sa pagkakulong sa'yo sa City Jail, kaya napilitan si Papang na ilayo tayo rito!
1: Teka, eh bakit itong sinisisi mo? Sino bang nagpalaglag? Di ba ikaw? May mamatay tao ka eh!
2: Napakasama mo! Sana mamatay ka na!
1: Eh mauna ka! Pero itong isaksak mo sa utak mo, sa akin, walang mawawala! Lalaki ako! Pero sa'yo, meron! Isip mo lang wala! Pero meron! Ako, adik sa droga! Pero ikaw, adik ka sa lalaki! Ha? Di ka mabubuhay kung wala kang boyfriend!
0: Oy Francis! Tama na yan! Huwag mong patulan si ate mo! Ate mo yan! At ikaw, Jessica, pwede ba tumigil ka na rin?
3: Kayong dalawa, Jessica, ikaw ang matanda kay Francis. Kaya kumilos ka na maayos para irespeto ka ng bunso mong kapatid. At ikaw rin naman, Francis, igalang mo naman ang ate Jessica mo. Pwede ba?
2: Pero Papang, ipinagsigawan niya sa party na mamamatay tao raw ako! Na nagpalaglag daw ako!
4: Francis! Nagawa mo yan sa ate Jessica mo? At doon pa sa party na maraming tao? Napakasama mo!
1: Eh, teka muna, Mama! Bakit ako naging masama?
3: Nandito kayo sa Bulacan! Wala kayo sa Maynila, kaya umayos kayo!
4: May magagawa pa ba kami, ha, Agaton? At ikaw, anong araw ka na naman dadalaw dito sa amin?
3: Tuwing katapusan naman ang buwan, kung bibigyan ako ng mga anak ko ng sustento ninyo, sila na ang nagpapatakbo ng negosyo at hindi na ako. Retired na ako!
0: Malayo ba yung Bulacan? Eh, ilang oras bang biyahe? Tsaka, anong hitsura ng Bulacan?
5: Probinsya. Maraming iba't ibang ibon. Maraming palayan. Presko ang hangin. Walang polusyon.
0: Pero, bakit bigla kang nangitim? Anong pormahan doon ng mga kabataan? Gaya din ba natin?
5: Eh, malayo. Yung may pera, kayang bumili ng damit natin. Kasi, may ilan-ilan din namang nag-aaral dito sa Manila na taga Bulacan. Dito kasi mabilis ang galawan. Doon sa Bulacan, mabagal ang takbo ng buhay. Tahimik. Merong party-party sa mga bahay lang. At meron din sa basketball court. Yung pa-party ng kabataang barangay, mas maraming baduy doon. Dito, wala na eh.
0: Sama mo kaya ako, try ko lang. Sabi mo, mas malayo ang Baguio. Eh di, mas malapit lang ang Bulacan.

0: babaeng nagmano sa akin na kasama ni Francis. Kaano-ano ba ng kapatid mo yun?
1: Ay, naku naman si Mama. Natira lang dito sa Bulacan na bobo na. Syota niya yun. Bakasyon daw muna dito. Ayaw kumawala sa anak ninyo eh. Pagmasdan mo sila Mama oh. Parang isang unggoy na may kayakap-yakap na Barbie doll. Sana all. Nakakaingit. Dapat pala dinala ko rin dito si Gani.
0: Sinong Gani na naman yan? Bago mong boyfriend? Baka mamaya niyan magbuntis ka.
1: Mama, hindi na no. Hindi na ako magkakaanak. Matalino na ako.

0: Francis, ganito ba dito sa inyo? Walang kibuan? Walang pakialaman kayo ni Jessica?
1: Eh, yun ang trip niya. So what? Walang basagan ng trip. Kapag pinansin ka, pansinin mo rin.
0: Tatawag ako mamaya kay Mami. Saan ba may telephone station dito?

0: Paano yan, Francis? Wala palang telephone dito sa lugar ninyo. Kahit sa tindahan, wala.
1: Eh, tanong-tanong pa tayo, Lisette. Baka sa banda ron. Magbaka sakali tayo.
0: Teka, yung kawad na yan, linya yan ng telephone.
1: Oo nga no. Makisuyo tayo. Sabihin nating may emergency. Tatawag ka sa inyo sa Manila.
0: Ano ba yan? Hindi naman yata yan bahay. Tila kapilya? May telephone sa kapilya? Ibang klase to ah.
1: Ay, hayun. May lumabas. Kakausapin ko. Eh, magandang araw, pare.
2: Magandang araw naman sa inyo. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo?
1: Ay, ako nga pala si Francis. Girlfriend ko si Lisette.
0: Hi, good morning. Nakita po kasi namin ni Francis na may linya kayo ng telephone. Makikitawag sana ako kasi sa mga parents ko kasi baka nag-aalala na sila sa akin. Magbabayad po ako kahit magkano.
2: Ay, walang problema. Tara, pasok kayo.
0: Tara, Francis. Pasok daw tayo sa loob.
1: Yeah, tara.

0: Born again Christian kami dito. Mission house ito. At ito na rin ang chapel namin.
1: Ha? Ganun ba? Mabuti naman at may linya kayo ng telepono dito. Yung iba wala. Kahit kami wala rin eh.
0: Eh mahal kasi. Kailangan lang talaga sa mission kaya kahit mahal nagpalagay na rin kami ng linya. Lalo na't may mga missionary kaming paparating galing ibang bansa. Importante talaga sa aming mission ang may telephone.
2: Salamat talaga, Kaloy, ha? Kanina pa pala nag-aalala sila Mami at Daddy. Eto, ang bayad ko.
0: Okay lang. Libre ko na sa'yo yan, Lizette. Kung may time kayo sa linggo, magsimba kayo rito.
1: Oo ba? No problema. Salamat talaga, Kaloy, ha? Libre merienda pa at libre tawag pa sa telepono.
2: Thank you talaga, Kaloy. Sige, babalik kami ni Francis sa Sunday.

mo sa Panginoong Diyos, magsisi ka ng iyong kasalanan, patatawarin ka ng Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang maghari sa iyong buhay. Dahil ang Diyos ang lumikha sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon.

0: Aloy, marami akong bisyo. Isa na rito ang drugs. Aaminin ko, adik ako. Gagaling pa ba ako?
1: Oo naman, Francis. Kapag isinuko mo ang iyong sarili sa Panginoong Jesus, nagsisi ng iyong mga kasalanan, at tinanggap mo ang Panginoong Jesus na sarili mong tagapagligtas. Manalangin tayo, Francis. Hayaan mong ipanalangin kita.
0: Lisette, bakit ayong pang umuwi? Nag-i-enjoy ka na dito sa Bulacan?
2: Oo, Francis. Sa Monday na ako uuwi. Gusto ko pang makapagsimba sa church ni Kaloy. Yung sermon ng kanilang pastor, alam mo, tumatagos sa aking puso. Dama kong pinatawad ako ng Diyos sa lahat ng aking mga kasalanan. Ikaw ba? Ano bang pakiramdam mo? May nabago ba?
0: Oo, Lisette. Kanina nagsindi ako ng OMADS. Ang sama ng lasa. Hininto ko. Sinubukan ko namang manigarilyo. Ang pait ng lasa ng Yossi. Itinapon ko. Nawala na sa akin ng giyang. Lisette.
2: Ako rin. Pinagaling tayo ng Panginoong Jesus. Nakakabless din yung verse sa Bible. Parang ang lapit-lapit ko na sa Diyos.
0: E pareho lang pala tayo ng pakiramdam. Marahil, iisa lang ang pakiramdam kapag nasa ating puso na ang Panginoong Jesus.

0: Oh, bakit? Anong kailangan mo sa akin?
1: Pero, teka.
0: Himala ah. Lumalapit ka sa akin ngayon.
2: Eh, Ate Jessica, yung mga bad words na nasabi ko sa'yo, I'm very sorry ha. Hindi na mauulit na nasaktan ka pa ng mga bad words. Patawarin mo na ako, Ate Jessica.
0: Ano nakain mo? Lisette, nasisira na ba ng ulit tong boyfriend mo? Kinakausap ako eh. At take note, humihingi pa ng sorry. Ano, gumigimik ka sa akin? Ini-stir ba ako nito?
3: Patawarin mo na, Ate Jessica. Tagus sa puso niya ang pagsasabi ng sorry. Totoo na siyang tao. Dahil nasa puso na niya si Kristo. Pareho kaming mananampalataya na.
2: Ano, Ate Jessica? Tatanggapin mo na ba ang sorry ko? Hindi kasi magandang patotoo sa isang gaya kong Christian na may sama ng loob sa mga loved ones. Sorry na talaga, Ate.
0: Okay na. Pinatatawad na kita. Pero wag mo nang ulitin, ah. Talagang sasapakin na kita.
2: Eh, Ate, magsisimba kami ni Lisette sa church namin. Sama ka na, Ate.
0: Isinasama ninyo ko na magsimba? Sure. Sama ko. Bihis lang ako.

Nang tumanggap ako sa ating Panginoong Hesus, maraming nabago talaga sa akin na walang bigla ang panlasa ko sa mga sigarilyo, sa alak, lalo na sa drugs. Nakipag-ayos ako kay Ate Jessica, kaya pati sina Mama at Papa ay na-bless sa aking pagbabago. Nagbabasa na ako ng Biblia. Kalaunan, sumasama na rin sila sa pananambahan. Purihin po ang Diyos!

0: Si Yahweh ang lakas ko at kalasad. Tiwala ko'y sa Kanya, nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinapasaya. Sa awit, pinasasalamatan ko siya. Mga awit 28:9.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Talikilang Lagot mula sa padalang liham ni Francis Francisco ng Bulacan. Binigyang buhay ni na
0: Roy Camu Gomez,
2: Janelle Briones,
3: Buddy Boy Aborde,
2: Rudette Bilbar Apolonio,
4: Renan Salong,
5: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sinecheck ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hangga't maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan mga wala lang silang magawa at ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stress. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas, ayan o, papasok sa church, magkakantahan ng malakas, may palakpakan pa, magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church, pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas? Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko noong college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. Bunga,
ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluwensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Hesus. Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahin papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听远东广播公司播放的普通话节目。祝福你每一天有从神而来的平安与喜乐。

Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.

0: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 35 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
2: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Mga kaagapay, ang ating pong himpilan ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po'y sabayang napapanood, napapakinggan sa iba't ibang plataforma po pagdating po sa Facebook page sa 702-DZAS FEBC Radio at sa inyo mga kaagapay na nakikinig po sa pamamagitan ng kani-kanilang mga YouTube po sa pamamagitan po ng 702-DZAS Radio TV. Yan po kaagapay ay libre din po at the same time. At syempre sa mga kaagapay po natin na ating nakakasama 24 oras sa pamamagitan po ng ating pong mobile application, ang 702-DZAS app. At sa mga kaagapay po natin na sumasama at umaagapay sa pamamagitan po ng ating mga radio at PM radio, magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consensya. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Webes, ang ating makakasama ay syempre sa kinatawan po ng National Authority for Child Care o ang tinatawag po natin na NACC. At sa pagkakataon na to mga kaagapay, alam mo ba na mas pinaiigting pa o mas pinadali na ng National Authority for Child Care o NACC ang proseso sa pag-aampon? Sa ilalim po ito ng Republic Act 11642 sa pamamagitan ng pag-aalis ng court processing. Sabi dito, and at the same time kaagapay, pinapayagan din po ang mga kwalipikadong solo parent na mag-ampon o mag-foster parent. Samantala sa ilalim naman po ng 11861, maaaring makatanggap ang solo parent ng cash subsidy, parental leave at iba pang benepisyo mula sa pamahalaan. Ilan lang yan mga kaagapay sa ating mga tatalakayin sa usapin po ng solo adoption at maging po ng mga foster caring po natin. Sa pagkakataon na to mga kaagapay, paunlakan muna po natin ang mga ilang videos sa usapin po ng NACC.

0: Ahensya de Konsyensya, Serbisyo Publiko para sa iyo, Kapilipino.
1: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Napanood ang mga ilang impormasyon patungkol po sa adoption at syempre kung ano pa po ang ginagawa po ng National Authority for Childcare. At sa pagkakataon na to para mas bigyan pa tayo ng malaking unawaan at malaking pagpapaliwanag ano nga ba ang kailang ginagawa maliban po sa usapin ng pag-aampon, makakasama ko po mga kaagapay ang Domestic Adoption Division Head. Walang iba mga kaagapay, si Binibining Rosalie Preclaro. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rosalie.
5: Hey, magandang hapon din po sa ating lahat and sa inyo, Sir Brian.
4: Yan, bago po tayo magsimula, Ma'am Rosalie, baka may mga gusto po kayong batiin ng mga kaagapay po natin na nakikinig po sa inyo.
5: Siyempre, gusto nating batiin yung mga sumusubaybay po sa kaagapay, sa mga kaagapay natin noon na sumusubaybay po sa DZAS. At dito po sa mga kasama natin na social workers dito sa National Authority for Childcare and even po sa mga RACOs, yun. Mga kasama po nating bayani.
4: Yun po. Maraming salamat, Pam Rosalino. Napakadami ko nang natunghaya na storya dito sa 702 DZAS, at lalo na po sa inyo pong tanggapan na ang dami nyo pong mga kwento na hindi pa na ibabahagi sa mga kaagapay natin at madaming istorya na dapat nilang mga malaman, lalo na ito ay sa usapin po ng adoption. At syempre, naniniwala ako na marami ng mga kaagapay natin ang mas naliliwanagan kung ano nga ba ang salitang adoption. Bakit nga ba hindi dapat ito gawing parang hindi ito dapat gawin na i-compare sa iba't ibang lihiti mong mga kabataan? Pero bago tayo magsimula, nabanggit ko nga po sa bandang bahagi nga po na mas pinadali na nga po ang proceeding sa usapin po ng pag-aampon. Pero bago po tayo mag-start, Ma'am Rosalie, ano po ang solo parenting? Ano po ang solo parent adoption? At sino-sino yung pwedeng mag-apply dito? Malaki ba ang kinaibahan nito sa isang foster care parent?
5: Okay, yung solo parent adoption, ibig sabihin, isa lang yung nag-a-adopt. So, pwedeng yung future na mommy, mama, o nanay niya, or yung kanyang future na papa, tatay, o daddy. So, isa lang ang parent na nag-a-adopt. At ang pagkakaiba nito sa foster parent naman, ang foster parent pwede ring solo, pwede ring dalawa, pero yung foster parent kasi, pansamantala lang yun.
4: Mm-hmm.
5: Yung adoption, forever ang inyong relationship bilang pamilya talaga. Pero yung temporary, foster care yun.
4: Mm-hmm. So meaning to say talaga, si solo parenting po ay permanente.
5: Yes.
4: Mm-hmm. Ang gusto kong tanungin po, Ma'am Rosalie, sino yung pwedeng mag-apply dito?
5: May mga qualifications po tayo na nasa batas. Very generic nga lang yung iba doon. Like, yan, sino ang pwede mag-apply? Unang-una, ang sabi doon ay any Filipino, basta 25 years old ka or up, and may 16 years gap ka sa ina-adopt mo, except kung anak mo. Kasi halimbawa, ako, may anak ako sa pagkadalaga, pwede ko siyang ampunin ng ako lang, solo yon. O kaya naman yung anak ng kapatid ko, pwede ko rin ampunin, solo yon. O kaya regular adoption, yung pupunta ako sa regional office, mag-i-express ako ng intention ko na mag-adopt, at yun, i-home visit nila ako, gagawin yung mga proseso, yun, pwede po yun. So kahit sino po, basta sa tingin nila ay qualified sila doon sa mga hinihingi ng batas, ay pwede mag-adapt.
4: At syempre po, paano po yung process? Like for example, ako po ay isang, sabihin po natin, solo parent, o ako po ay nagnais mag-ampon. Ano po yung proseso para sa kanila? At ano yung pwede pong sumakop na batas?
5: Okay, yung mga solo parents.
4: Yes po, Ma'am Rosalie. Yan, kaagapay, no? Nagkakaroon lang po tayo ng mga ilang technical difficulties po sa internet po natin, katuwang po ang National Authority for Childcare. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, no? Napakagandang pagkakataon to upang magkaroon tayo ng explanation sa usapin po ng solo parenting at syempre ng adoption, dahil medyo mahina lamang po yung internet po from NACC. Yan, mukhang nakabalik na si Ma'am Rosalie. Hello po, Ma'am Rosalie.
5: Hello po. Oo nga, pasensya na po.
4: Okay lang po. Sige po.
5: Wala po kami.
4: Going back tayo sa mga ilang legal provision. Ano, paano ba sinusuportahan ng NACC ang isang solo parent na nagnanais mag-adopt?
5: Suportahan ng NACC ng halos pareha.
4: Ayan, kaagapay, no? Sige po, bahagi lang man po na tayo mag-aayos po ng ating pong connection, katuwang po ang NACC. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, magkakaroon lang po tayo ng panandalian break. At sa pagkakataon na to ay tayo po ay muli pong tatalakay sa usapin po ng National Authority for Childcare.

0: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa Bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702
2: DZAM. Agapay ng sambayanan. Ahensya de Consciencia. Serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
4: Balik ang inyo pong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Kaagapay sa pagkakataon na to na nagkakaroon lamang po tayo ng mga ilang internet error po sa pagitan po ng National Authority for Childcare, lalo na po kay Binibining Rosalie Preclaro. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, tayo po at nakikita ko na parang maayos na ang connection natin kay Ma'am Rosalie. Hello po Ma'am Rosalie, good afternoon po sa inyo.
5: Good afternoon po ulit.
4: Yan, ganyan talaga ma'am ang broadcast pag live. Talagang nagkakaroon tayo ng mga technical errors po natin. Yun ma'am, balikan lang po natin yung ating pong naging question po sa inyo. Paano po pala yung pagsuporta po ng mga solo parenting po natin, katuwang po ang NACC? Mahihirapan ba sila? Ano yung mga qualification nila?
5: Hindi naman. Yung suporta po ng NACC sa mga solo parenting natin, hindi naman, pagdating sa adoption, no, hindi naman po sila mahihirapan. Mm-hmm. Yun nga, sabi ko kanina, as long as qualified sila, base doon sa batas, unang-una dyan, syempre, maayos ba ang iyong buhay? May maayos ka bang reputasyon sa komunidad? May kakayahan ka bang mag-alaga at mag-raise ng isang bata at matugunan ang kanyang mga pangangailangan? Syempre, kaya mo pa siyang buhayin. Hindi naman sa yung sobrang yaman mo, pero yung may kakayahan kang buhayin yung isang bata. Aralin, o, diba yung mga ganong basic na kailangan ng isang bata? Ayun, as long as maipakita mo, may dokumento ka na kaya mong ibigay mo ngayon, hindi naman po mahihirapan mag-apply.
4: So, ma'am, yung ganito po, 'di ba? Like for example po, parang syempre yung mga nag-a-adopt po, hindi naman po kaagad diyan nakakwalify. Ma'am, may naaano ba? Minsan ba meron talagang hindi nakakwalify na parent kahit gusto niyang mag-ampun?
5: Yes, meron po. Meron naman kaming mga pailan-ilan na assessment period pa lang as an adoptive parent. Bagsak na siya. Nakita yon sa result ng psychological evaluation. So yun, unstable siya. So yun po, hindi siya nag-proceed.
4: Ma'am, sa ganito, since kayo po yung domestic adoption division head po natin sa NACC, pag ganito ma'am, may mga coaching din ba kayo sa mga nag-a-adopt? Like for example, ako po kunwari mag-a-adopt. Nagkakaroon ba tayo ng coaching din sa mga pagsagot?
5: Ay, hindi po sa part namin. Mm-hmm. Kasi pupunta po dapat sila sa aming mga regional offices nang kumpleto na yung kanilang papeles. Mm-hmm. So, syempre pupunta sila sa psychologist kung saan man sila nagpa-psych eval nang hindi pa namin sila nakakausap, hindi namin sila mako-coach kasi ang mag-a-assessment sa kanila si psychologist yun eh.
4: Mm-hmm.
5: Yung mga may direct hand lang kami doon sa pag-visit ng mga social workers sa bahay nila para gawin yung home study report. Pero hindi naman namin siya mako-coach kasi alam ng social worker yung titingnan niya. So, kahit anong, hindi ko makita yung aspeto na mako-coach namin sila. Kasi kaya kami, isulat namin kung ano yung nakita namin, kung ano yung sagot nila, kung ano yung observations namin. Ayun po.
4: Ma'am, based on your experience, talagang madami ba talaga ang gustong mag-ampon na sa Pilipinas? Based on your experience, ma'am?
5: Yes, opo. Dahil isang ano dyan, yung statistics namin, dati galing naman ako ng DSWD noon. Nung nasa DSWD po kami, ang nare-receive namin na mga degree of adoption, nung judicial pa to, ang nare-receive namin na degree of adoption in a year, ang average po noon ay 10. Pero nung naging 10 in a year ha, nung naging NACC na, si NACC na yung nagpa-facilitate ng adoption, imagine, 2023 kami nag-start talaga ha, 23, 24, 25, 26, 4 years.
4: Mm-mm.
5: So 4 years na yon, ang data na natin ngayon na napaampon, yung running data po namin, nasa 2,000 na siya.
4: Wow.
5: So yun, imagine mo, yung almost, i-divide mo yun sa 4. So parang ganun yung, ano, no, yung trend natin. So dumadami.
4: Ibig sabihin, ma'am, no, nagiging epektibo yung inyo pong pagpapakalap ng impormasyon. Kaya nga, ano, sabi ko nga dito, lagi kay Director Imelda pag nakakakwentuhan ko. Sabi ko, ma'am, sabi ko parang lahat, no, kaya niyong i-turn lahat na mag-ampon. Parang lahat pwede nang mag-ampon simula nung ito ay nalipat sa NACC. At aminin natin, ma'am, napadali talaga yung proseso. Hindi na hirapan, hindi na nagkaroon ng parang, sige, wag na nga lang ako kumuha kasi kukuha pa ako ng attorney, kukuha pa ako ng ganito, magkakaroon pa ng court proceeding. Ma'am, sa pagkakataon na to, ano yung malaking pagkakaiba na nung solo parent adoption, nandoon pa sa DSWT, ngayon na nandito sa NACC? Ang gusto kong tanongin, ma'am, mahirap ba yung sa mga single applicant o mahirap din ba yung pagkakaroon po ng pag-aampon pag solo?
5: Sa mga single applicants na nakilala ko, wala talaga akong makitang pagkakaiba niya sa dahil solo siya doon sa mag-asawa.
4: Mm-hmm.
5: Kasi yung requirements na hihingiin, parang doubling kung sa mag-asawa, di ba? Kasi dodobling gastos yun, dalawa kayo magbabayad for the psych eval. Eh kung solo ako, di ako lang yun.
4: Mm-hmm.
5: Yung mga documents na kukunin, yung PSA documents mo, yung NBI, yung police, lahat yung doble kung dalawa kayo. Pag solo naman, maliban sa matipid, isa ka lang na mag-aasikaso. Siguro yung main difference, bakit siya biglang dumami yung adoption, ay yun na, mas mabilis yung proseso at hindi na siya magastos. Hindi mo na kailangan magbayad ng lawyer. At saka, yung isa sa mga processes na bago ay, isa lang yung mandatory appearance namin during the adoption proper. Pero nung judicial siya, hindi lang yun isa. Alam natin yun. Support. Tsaka yung pagsiset, yung first hearing, kunwari nag-file ka ngayon June, iraraffle yung case mo after 30 days yun. So may ganun siya sa judicial. Yun yung process na. Dahil nga administrative, mas simplified, mas streamlined. Kaya po marami ang nawiwili na ngayon.
4: Mm-hmm. Sana may mga datos ka ba dyan, ma'am, sa table mo kung ilan na yung mga taong waiting or sabihin natin ilan na yung mga applicant na waiting at ilan yung mga parents na waiting until now?
5: Yung mga applicants natin sa ngayon. Ang meron po kami sa ngayon, ha, yung mga solo parents na nag-adapt, 344 sila. From ano yun, 2022 hanggang nung June 16.
4: Until now, ma'am?
5: Oo, June 16, 2026. Meron tayong 344. Successful na adoption na yun.
4: Ma'am, paano yun na-monitor yun? Eh, ang dami. Kasi diba, ano, kumbaga parang, kunwari ako social worker, ibig sabihin ba, madami kayong binibigay na file casing sa isang social worker?
5: Opo. Ah, namo-monitor namin yon dahil syempre nasa central office kami. Lahat naman ng mga adoption petitions galing sa 16 regions natin, mula Luzon hanggang Mindanao, lahat yan pumupunta dito. So, kaya nagkakaroon kami ng, kumbaga, consolidated figure ng mga adoption.
4: Mm-hmm. Grabe, ang dami na talagang nabago, sabihin ko na yung word, no? Ang daming nabago ng NACC. Kasi kumbaga parang from dun sa dating departamento niya ngayon, mas naging inklusibo, mas naging mas madali, mas may kakayahan ng gawin. Kumbaga parang, ano siya eh, ano ba yung magandang word dito? Parang umuusbong na lang yung mga taong nagkakaroon. Ma'am, ano yung pinakamabilis na adoption process na nangyari sa loob ng NACC? Kaya ba minsan 1 week okay na?
5: Ay, parang 1 week. Ano, hindi naman. Kasi kailangan mo kasing aralin talaga yung kaso. So far sa pagkakatanda ko, ang pinakamabilis naming adoption na proseso dito ay adult. Mm. Adult adoption yun, 61 years old. Tapos ang nag-a-adopt sa kanya ay 98 years old. Solo yon si ma'am. Solo parent yon kasi patay na yung asawa niya. So, solo na lang siya.
4: Pwede pala yun.
5: Oo, kasi yung batang to, actually, di na bata eh, kasi 61 na nga siya. Si sir, nung bata pa siya, andun na siya. Nasa custody na siya ni ma'am at saka nung husband niya. Kaya lang, lumaki nang hindi naman legal yung pagkakaampon. Ayun, nagkaroon ng problema, nagkaso-kaso sila. Hanggang sa ang nakita nilang remedyo gawing legal yung pagkaka-adapt sa kanya para mawala yung problema nila sa korte. O ngayon, 61 na siya. Ay, nung nag-a-adoption pala siya. Ayun po, so far siya yung mabilis namin na proseso kasi from zero age to 61, wala na kami masyadong tiningnan pa na kaya ba itong buhayin. Kasi ang matanda na nga sila pareho eh. So hindi mo na question yung parent-child relationship, hindi mo na question yung may yung psychological, yung mental state niya, hindi mo na yun problem. Parang ano na, lahat ay formality na lang ba?
4: Ma'am, nagugulat ako ha, kasi nga, lang layo ko nakikwento, sabi nga, ang ilan sa mga na-interview ko dito, mga, yun nga, yung iba, 3 buwan, yung iba parang 7 years old, parang ngayon ako nakarinig ng 61 years old na inampo ng isang 90 plus years old.
5: Yes, oo. Pwede yun, ngayon. Oo. From zero age. From ano, infant to adult, to senior citizen actually. Pwede. Basta sabi ko nga, mag-qualify ka. Pwede po.
4: Ang galing. Ma'am, pag ganun, iba na yung qualification since matanda naman na yung aampunin.
5: Medyo, marami ang mawawave. Medyo, pero hihingin pa rin naman, syempre. Pero halimbawa na lang, yung medical report ng adapter. So, winave na namin yon. Kasi hindi mo na nga ako questionin di ba?
4: Mm-hmm.
5: Hindi na sa'yo tanong na, ano ba to? Baka abusuhin nito yung hindi na. Kasi matanda na nga sila pareho. Pero kung, say, ako 45 years old, kunwari, tapos nag-aampon ako ng 5 years old or 3 years old, syempre may question pa dun sa social worker na, hala, baka mamaya niyan, gawin lang nitong tagalaba pag lumaki. Yung mga ganun ba?
4: Ayun,
5: so part yun ang assessment.
4: Grabe, na-amaze pa rin ako sa 61 kasi parang ang mindset ko kasi pag adoption, bata, it's either parang, para sa akin parang sagad na yung 18 years old pero ito, alam nyo kaagapay first ko napakinggan yan, 61 years old na pwede pa palang ampunin. And at the same time, makikita natin dito na inclusive naman to sobrang inklusibo naman ng NACC na nagpapakita sa atin ng pagkakataon. Ma'am, madami ba tayong mga senior citizen inside the NACC?
5: Senior citizen staff?
4: I mean na inaampun.
5: Ah, na inaampon. Hindi naman po. Usually naman ay mga young.
4: Nagulat ako, kala ko kasi hindi ko alam.
5: Si sir, yun po yung pinakamatanda nating adoptee.
4: Grabe, nakaka-proud. Ang galing ng NACC sa ganitong pagkakataon. No? Nakaka-proud sa departamento ninyo. And ma'am, syempre, kung ang isang bata naman po ay inampo ng isang solo or single adopted parent, ay nawalan ng magulang dahil syempre po pumanaw, iba pa yung proseso niya, ma'am. Like for example, kunwari, parang ako namatay ako nung kasama anak ko. Ibig sabihin ba nun, ma'am, automatically adopted na agad yung anak kong iiwanan?
5: Ay, hindi naman po.
4: Mm-hmm.
5: Magiging apo siya nung nag-adapt sa'yo. I mean, sorry, baka hindi ko nasundan. Namatay po yung adapter.
4: Parang kunwari, mama ko, namatay ako. Tapos meron akong anak. Automatic ba yung anak ko, available na siya for adoption?
5: Ay, hindi. Hindi naman. Kasi dito sa 11642, yung isa sa mga pagbabago nga ay na-extend yung filiation. Dati kasi, sa court, nung judicial pa yung adoption, kapag ako, inadopt kita, ang relationship na nabubuo ay between sa atin lang dalawa. Mm. Kung meron akong anak, hindi mo yun kapatid. Yung parent ko, na supposedly ay lola mo, hindi mo yun lola. Yung legal filiation, sa ating dalawa lang yun. Pero dito sa 11642, kapag ikaw, Sir Brian, inadopt ko, ako magiging mama mo,
4: hey,
5: yung
4: mama.
5: Nanay ko magiging lola mo, yung anak ko magiging kapatid mo. So nag-i-extend siya doon sa mga legitimate na relationships ko.
4: Oh.
5: So kapag namatay yung adopter, kung may anak ako, edi aarugain ka ng kapatid mo. Or ng kapatid ko na naging tita mo. So parang ganun.
4: Ang ganun.
5: Hindi na mahirap.
4: Hindi na talaga siya mahirap. Kumbaga parang, kaagapay ano to, no? Mind blow siya kasi kumbaga parang, mas nag parang ngayon lang ata ako nag deep down dito together with Director Imelda. At syempre Ma'am Rosalino, Ma'am, pag ganun ba, like for example, pati ba yung family clan ng isang taong nag-a-adopt, magkakaroon din ba kayo ng assessment sa kaila kung tatanggapin pa nila talaga yung inampon?
5: Actually, part po yun ang assessment ng social worker. Kung alam ba nila, ano ang perspective nila doon. Usually naman sa mga nakakarating dito sa amin, supportive, yung kanilang relative. So yun, part po talaga yun ng assessment. Kaya nga may home visit eh. At hindi lang yung isang home visit. Bumabalik-balik yung social worker kasi yung isa kasi pwedeng naka-script lahat, pwedeng lahat maganda ang bihis, pero bumabalik-balik yung social worker. Mga ilang visits din po eh.
4: Grabe, ang galing ng mga social worker natin. No? Talagang hindi talaga biro, kaagapay yung pagkatrabaho sa loob po ng NACC. Kasi kung wala kang puso o wala kang compassion sa paghahalughog ng mga impormasyon, mapapagod, hindi lang mapapagod, kundi parang, alam mo to, hindi mo, para mabilis kang magoyo ng isang pamilya. At ang ganda nga, ang ganda nun, no? Kumbaga parang hindi lang dito pinadali, pero mas ginawa pang inklusibo sa mga pamilyang magkakaroon ng mga tinatawag po natin na legal adoption. And ma'am, sa huling pagkakataon po ng ating programa dito sa Ahensya de Consensya, ano po yung mensahe nyo sa mga tao na hanggang ngayon ay parang iniisip pa rin na mag-ampon o ayaw mag-ampon?
5: I'm sorry, sir. Hindi ko po masyadong narinig yung huling ano niyo po.
4: Ayun po. Ang ano ka ma'am, ano po yung mensahe niyo at payo niyo sa mga tao na palaisipan pa din ang salitang pag-aampon?
5: Ah, okay. Yun. Sa mga nakikinig po sa atin, no, at doon sa general public na talagang hanggang ngayon ay nag-iisip pa rin kung mag-aampon ba siya o hindi, ang payo lang po namin ay kung nakita niyo naman na qualified kayo, yung pagiging pamilya kasi wala talaga yan sa dugo eh. Baka isipin, ay hindi ko naman siya kadugo, tapos papalakihin ko, tapos mag-i-invest ako ng emotion. Hindi po, ang pagiging pamilya ay wala talaga sa dugo. Nasa pagmamahal yan eh, na nabubuo ng legal adoption. So wag na po silang magpatumpik-tumpik kasi ang daming bata na nasa facilities, no, nasa child caring agencies, naghihintay magkaroon ng permanenteng pamilya.
4: Yan, thank you so much Ma'am Rosalie. Kahit alam kong naging maikli yung ating kwentuhan, kahit hindi naging maayos ang ating internet connection, pero naniniwala, baka po may mga ilang reminders na lang po kayo sa mga kaagapay natin bago po tayo magtapos. San po kayo pwedeng kontakin, Ma'am Rosalie? Go ahead po.
5: Okay, so sa mga nakikinig po sa atin, at may mga katanungan po sila, pwede po silang bumisita sa aming website ng NACC o kaya sa mga regional offices namin. Sa lahat naman po ng regions, no, 16 regions, meron po kaming presence dyan. May mga regional alternative childcare offices po tayo. At pwede po silang mag-email kung may katanungan sa adoption@nacc.gov.ph o kaya sa Facebook account po ng NACC. Facebook account or sa website www.nacc.gov.ph. And mobile number, ito po, 0917-322-NACC or 6232 po yung dulo.
4: Ayan, mga kaagapay Molina, kasama po natin ang Domestic Adoption Division Head mula po ito sa National Authority for Childcare. Walang iba mga kaagapay, si Binibining Rosalie Preclaro. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Rosalie.
5: Maraming salamat din po.
4: Ayan, kaagapay, no? Ang dami nating natutunan dito. Alam nyo, mind-blowing pa rin sa akin until now yung pagkakaroon ng isang adoption para sa edad na 61 years old. Grabe kaagapay, no? Napaka-inclusive ng NACC kung inyong makikita na parang walang pinipiling edad, walang pinipiling estado. Ang mahalaga ay mayroong kang kakayahan, mayroong kang kapamaraanan kung paano magsisilbi. Hindi lamang po sa ating mga sariling anak o sabihin po natin sa ating pungkakayahan. Dugo. Ang pamilya po ay hindi badayan ng dugo at laman, kundi ang pamilya po ay batayan ito nang nais po nating ibahagi ang ating permanenteng pagmamahal. Kaya naman, bago tayo magtapos, mga kaagapay, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast, kay Kuya Nathaniel Peralta, para po sa ating production team, at syempre sa ating pong RTV team, sa pangunguna po ni Ate Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancio, at ang ating pong intern mula sa Bulacan State University na sila Faith at Alexis. At syempre tayo po ay nagpapasalamat sa assista ni Shira May Gabornes. Kaagapay, ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, para po sa programang Ahensya de Konsensya, katuwang ang National Authority for Childcare. Mga kaagapay, ito po si Brian De La Cruz.
2: Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
0: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. Kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan Kiling, San Carlos City, Pangasinan, at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker, o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

0: Manong, sa Makati ho tayo.
1: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
0: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
1: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
0: Manong, ano yan?
1: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
0: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
2: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: bumubuka. Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
1: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
4: Magandang hapon kaagapay. Welcome sa Doctors Online kung saan po may hatid kami sa inyo ng libreng konsultasyon on air at siyempre saan po natin bukuyan. Dito pa sa anyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay membro ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ako po ang iyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Christopher Cheng, isa po akong cardiovascular surgeon. Baka kasama niyo po ako sa loob ng isang oras. Ang ating paksa ngayong araw ay, ito po, tanong ano, to take or not to take doctor's reseta. So ano ba ito, no? Ano ba, tatanggapin ba natin o hindi natin i-reject natin ang reseta ng doktor? And of course, isa po yung magandang pag-uusapan natin dahil makasama natin ngayon ang ating mahusay na co-host na isa po siyang family physician. Siya po ay naiiba dahil ang pangalan niyo po ay Dr. Melchor Tuquero. Ayan, hindi na po natin itatago ang pangalan. Kaya kung kayo po ay may naiisip na gusto itanong kaagad kay Dr. Mel or Doc Mel tungkol sa ating topic, sige po, i-ready nyo na po yung mga question at magsimula na po kayo mag-type sa inyong chat box sa ating Facebook. Huwag nyo na gamitan ng chat GPT, okay lang po, hindi naman po kami sensitive sa mga text. And of course, narinig, kahit tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. At of course, mag-like na po kayo, mag-comment, and mag-subscribe na sa ating YouTube channel. And sa mga nagda-drive o nasa office ngayon, sa mga nakikinig sa radyo, kami po ay on air sa 702 DZAS, AM band radio po yan. At of course, ulitin po natin, napapakinggan at napapanood tayo sa internet streaming. By the way, napapakinggan din tayo sa DXKI Coronadal sa 1062. At sa 1116 DXAS Zamboanga, yan, galing po dyan last month. So, ngayon po, magpunta na po tayo sa Health Forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
4: Tuloy na po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan po ay may hatid tayong libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. At ngayon po ay batiin na po natin magandang kapon ng ating part. Dr. Melchor Tuquero, are you there? Knock-knock, hello po, I like your hair.
5: Nandito ako, Dr. Chris. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa ating mga taga, mga kaagapay na nakikinig sa at nakakapanood sa ating Zoom.
4: Napapanood na tayo ngayon, Dr. Mel, no? And of course, meron tayong mga pangunahing babatiin ni Dr. Melchor Tuquero kasi si Dr. Mel po hindi lang pang-local, hindi lang pang-pamilya, pang-sports pa yan.
5: Ah, ito, babatiin ko tong ano ko, assistant, nag-birthday sa kahapon.
4: Oh,
5: kahapon ba yun, Mark?
4: So kayo po sisingilin namin, Dr. Mel.
5: Happy birthday si Alvin Marchua.
4: Happy birthday, Alvin. Ako, napakaswerte naman ni Doc Mel at kayo po ay nandyan. Para kayo po ay umalalay sa akin, Doc Mel. Doc Mel, interesting po itong topic ngayon kasi hindi po siya exactly medical topic. Pero more of related po ito sa ating practice, sa medicine po, no?
5: So, very
4: ang sinasabi
5: much.
4: Natin, yes. So, ang sinasabi natin, adherence or compliance to treatment. Kasi po, lahat ng doktor, pag kagaling na pasyente sa clinic natin, usually may reseta tayo.
5: Yes, meron tayong reseta na kailangan intindihin ng ating mga pasyente. Meron ako ipa-flash ngayon, Dr. Chris.
4: Mm-hmm. Yes, Chris, sige po.
5: With your permission.
4: Panoorin na po natin niya.
5: Yeah, I'm just very proud na ganito ako kung magreseta.
4: Ayan po. Ay, naku. Talagang typical doctor nga. Hindi niya naman pagkukunore. Talagang doctor nga. Ayan, oh.
5: Ayan, hindi talaga kailangang marfan kasi may nakalagay
4: dyan. Hindi na kailangang kunore. Sa firma pa lang, alam niyo, ay, doctor, may sulat yan.
5: Kaya sabi ko, ipopost ko itong kwan na ito. Reseto ko na ito. Mm-hmm. This is an actual prescription of a patient, and that's how I, you know, I really put the tablet, mm-hmm. and then yung twice a day, and para saan, sa sugar, sa cholesterol, ayan, isa-isa pa, LDL, VLDL. That's how I write my prescription, so mm-hmm. walang mag-re-reason, no? Kasi na yun.
4: Nice. Hindi na. Pero, of course, di ba tayo mga doktor, ang instruction sa atin nung medical student pa lang, hindi lang sinusulat, dapat in-explain nyo pa yan, di ba?
5: Yes. Con todo, with the matching red pen.
4: Minsan, pinapa-read back pa natin. Ano pagkaintindi nyo? Kasi minsan, iba-iba yung pagkaintindi ng patient.
5: Pinapaulit pa natin.
4: Yes, pinapaulit. Kayo po, minsan, kasi mararamdaman yung mga pasyente na yung iba, mukhang sa facial expression siguro ba yan, Doc Mel? Makikita nyo, mukhang nakuha kaya dito.
5: Maganda naman kasi nakikinig ang aking mga pasyente, especially during the night, nako, natulog na sila sa kakahintay. ako naman, bababa mo na 11 o'clock in the evening.
4: Eh, curious po, di ba, Doc Mel, usually ang, ano kayo, mid, sa gabi ang clinic nyo, anong time sa, ng operation nyo? From what time po?
5: I usually, during weekends, nakapag-start ako na earlier than usual, mga 5 or 6. Pero on a weekly basis, talagang ano ko, napapahinga muna ako ng mga 2 to 4 hours and then start my clinic in the evening, mga 11 o'clock or 10.
4: Ang
5: gabi. Yes, ng
4: para
5: gabi.
4: Para kayong ER kung sakali. We need doctors like, actually we need doctors like that. Kasi more doctors like that. Kasi, di ba sabay-sabay tayo para tayong switch eh. Pag na main switch, lahat ng doktor tulog. ER na lang bukas, di ba? And pag ER, alam naman natin, di ba? Interns, residents, mga trainees nandiyan. Dapat we need more doctors na ganitong oras katulad ninyo, Doc Mel.
5: Like for instance, kanina madaling araw, talagang nagsara na kami, nagpatay na kami ng ilaw, may dumating pa na nag-chill. Akala ko kung grabe yung chill na talaga, diretso sa doon sa kama. Una, tuloy na naisip ko, baka malaria ito. Kaya tinanong ko, taga saan kayo? Taga Mindanao. No? Ay, lalo pa ako nag-isip na baka malaria. Yun naman, hindi naman. Mukhang pyelonephritis. Kasi may fever naman. Anyway, that's one example of an emergency case na ina-accept ko. Pero not those that are severely sick. Ito naman, Doc, manageable naman.
4: Doc Mel, reason po, why napaka-importante na pag-usapan itong topic tonight, today?
5: Yeah, because this is the basis of our improvement. Mm-hmm. Kung hindi natin naiintindihan yung reseta, anong expect natin? Yes.
4: Mahina doktor ito, hindi ako gumagaling sa gamot niyan eh. Pag hindi ako gumagaling.
5: Mamahali na mga gamot.
4: Mamahali na mga gamot. Hindi naman bigyan ng reseta, hindi naman ako gumagaling.
5: Hindi naman tama yung pag-inom, talagang maririndi tayo.
4: Ayan, marami yung bang patient, I'm not talking about your patient, Doc Mel, no? Pero I'm sure you have observed other doctors. Sa tingin nyo ba, sa practice na yun ba, marami bang patient na hindi nakakaintindi o hindi okay ang verbal communication?
5: I think so, kasi most often I receive prescriptions from other doctors na pinakikita sa akin. Kaya sabi ko sa ibang mga doctors, Dr. Chris, huwag kayong magpupas sa mga pasyente. Kailangan maayos ang inyong pagpapakita kasi ipakikita yan sa pupunta nilang doktor. So ako, nakaka-receive ako ng mga several prescriptions from other doctors that I know. And then, sabi ko ito, ulitin ko na lang ito, itama mo lang yung pag-inom nito. Tapos ito, huwag mo itong iinumin kasi ito yung dahilan kung bakit tatlong linggo na yung ubo mo, hindi pa gumagaling dahil dyan sa gamot na yan, alisin mo yan. Ganon kami.
4: Kailangan talaga ng patient kasi maintindihan minsan, di ba? Yes, why? Yes. Bakit ganon katagal? Bakit hindi kayo gumagaling in one day sa pag-inom ng antibiotics, di ba?
5: Yes, yes. Kaya dapat very careful din tayo sa ating mga prescriptions because nakikita na ibang doktor, especially yung mga hindi satisfied sa kanilang mga pinuntahan, pupunta sa iba, makikita yung prescription nyo. If that is not written in a nice way, just like in my background.
4: Pero Doc Melte, does the patient need to really read every

0: diba? Para sa ano mga sinusulat natin na reseta.
1: Yun. In terms of compliance, Doc Mel, ano yung mga kadalasan na reason? Bakit hindi nakaka-comply yung mga patient?
0: Well, bihira naman ang economic reason, no? They will tell you at the beginning na, Doc, sabi na, ang dala kong pera, ganito lang, hindi ako may kaya, ganito. So they're very honest with themselves. So I try to give them the best, although hindi masyadong mahal, pero effective. Ang mga pasyente, they're listening to the doctor. Talagang tingin nila sa doctor ay mataas. Kaya we, sinusuklian natin sila ng tamang pakikitungo din, compassion especially, kasi they need
1: the... Yan ang kailangan nila, doctor.
0: Yes, at kailangan talaga nilang nauunawaan yung kanilang sakit. Kahit minsan nado na sa labas o nababalik, Doc, ano na nga ulit yung ganito? Ito ho yan, ganyan. Tapos, andito yung telephone number mo kung meron ka pang tanong.
1: Yes. Ay, napaka-importante mo yung Doc Mel, ha? Kasi ang mga doctors, marami talaga are detached. Hindi yes. I can understand that may reason din bakit yung ibang doctor hindi nabibigay kasi maya-maya tatawaan ka dahil sumasakit ang ulo ko, aso ko, may sakit, mga ganun. May nangyayari po yan. Pero buti na sa inyo, di ba? Di kayo...
0: Right.
1: Yes, para may problem, talagang ninyo. Napaka-importante po yun, Doc Mel.
0: Yes. Ayan, yun nga. Nakaka-print na aking mga contact numbers so that anytime na may question sila, it's our responsibility to answer. Yan ang aking panuntunan sa buhay. Yung compliance, yung mahirap talaga yung, especially sa mga bata, Doc Chris, meron ako yung pagkikita sa iyo dito, tinamay ba yung
1: pero,
0: bata.
1: Di ba usually may kasamang adult, meron bang batang pumunta mag-isa? Hindi naman po, di ba?
0: Ayun yung nanay, ino-open yung ulo, yung bibig, masyado na close-up lang, kaya hindi nakikita, no? So, talagang, ang nanay, dapat makita ko, hindi ko dapat ma-miss kung ano yung gusto, kung anong gusto niyang makita ko. So, yan. Hindi yan buo kasi yung isa, yung ilong natatakpan ng daliri niya. So, yan. Gusto ko lang ipakita dito para lang malaman natin na this is an example of trying to comply what the patient needs. Tapos isang larawan dito, ito yung kwan, yung may mga kwanto, the whole body halos ay Makati. So, of course, yung matutunghayan natin mamaya yung iba't ibang klase medication para maging compliant sila, we try to give multiple, kung hindi, kasi how can you use a cream here na buong katawan niya ay yung mga ganito. So, bukod sa cream, which can be used only once or twice or 2 days, na-relieve na yung kanyang itchiness, pero mayroong dapat yan nakasabay na tablet. Pag-uusapan din natin yan mamaya. So, yun nga, sa compliance, what are the problems? Ano ba yung mga hindrance kung bakit hindi nakakapag-comply ang mga pasyente? Approximately half ng mga pasyente ay nanagaling sa mga physician's office ay hindi talaga direct ang nakaka-follow ng mga prescriptions ng doctor. Lalo na, ang isang factor dito yung madalas, yung frequent dosing. Kaya naimbinto yung mga gamot na dapat, kung maaari, every other day lang ang inom nila. Tapos yung frequent dosing isang reason, tapos denial. Denial of illness. Sabi niya, sumbo na naman ito mga gamot na ito, ang gagawin niyan. Ah, isa lang, inom ang kinulot, baka magaling na ako. Yan, ganyan na sila. Gusto kong ipakita dito yung iba't ibang route ng medication. Yan, medical coding, para hindi natin naisama yung isang yung 5. Anyway, Doc Chris, yung kaya naimbento yung mga combination ng gamot at saka yung sustained release. Dito ako na mamangha sa iba, yung I have a patient na talagang diagnosed siya with osteoporosis. Mm-hmm. Kapag kagagaling lang niya sa akin the other day, talagang gumastos siya ng 4,500 para doon sa kanyang DEXA body scan. So, confirmed na may osteoporosis. So, binigyan ko siya ng gamot kasi

0: ang treatment talaga na dahilan na nauna dito ay daily dose of yung bisphosphonates. Bisphosphonates. Merong preparation of once a week at may preparation na once a month na oral. Pero meron din injectable na once every 6 months. So alin ang pipiliin mo? Yung injectable, yung once a week, o once a month?
1: Ayoko injectable.
0: So ang napag-usapan namin, sabi ko, in 1 year, bibigyan ko kayo ng 12 capsules nitong gamot na to, ibandronic acid, 150 milligrams daily, at dinamonstrate ko pa yung pag-inom. O, ganito ang upo, ha? Pagkatapos na pagkagising, inumin mo na yan. Dok, wala pa akong kinain noon. Sabi, yun nga ang dapat. Wala pa kayong kinain kasi yun talaga ang importante, ma-absorb ng husto yung gamot at hindi kayo pwedeng bumaling-baling kung saan-saan. Dapat naka-upright lang kayo for 30 minutes para yung sikmura nyo hindi magkaroon ng side effect. Ayun. So, nag-start na siya. And sabi ko, oh, huwag kayong papalang lang hindi bumalik kasi hindi yan, Juana, hindi yan na gamot na walang side effect. Meron yung side effect pagka hindi kayo susunod sa instruction ng doktor. Ayun. Isang example ay yung Dr. Chris, yung ibandronic acid. That is a generic name, hindi yan brand name. Para yan sa osteoporosis.
1: Hindi kayo kasi sitahin na mention ng brand name po, Dr. Mel.
0: Yes. Yan.
1: So, Dr. Mel, ang kadalasan, how important it is na dapat nasusunod ng pasyente na kapag comply sa instructions at medication. How is important?
0: It's very important. Needless to say na paano kayo gagaling kung hindi kayo susunod sa instructions ng doktor. Ang mga bata talagang less likely than adults ay mag-a-adhere sila dun sa medication kasi yung mga adult ang nag-dictate sa kanila eh. Kahit tulog yan, talagang pag-isinuka mo yan, uulitin. Ganun. Okay. Kaya ang batang titingnan natin yung mga bata, yung children, can really comply because the parents are the ones that are concerned and they are ones that are giving the medicine. Tapos yung mga older adults, ito na ang problema. Pagka gumaling-galing na, lalo na yung mga nga nagtataid yan na dahil na yung infection, ititigil na nila after 2 days na nagtigil na kasi lalo na itong histolytica, yung amebiasis. Naku, one tablet, ang bilis na mag-improve yung kanyang diarrhea. Pero that is not the case. It has to be taken like an antibiotic for 7 days because after exposure doon sa metronidazole, nagpuproduce yung amebiasis, yung amoeba mismo, na ta-transform into a cystic form.
1: Kaya yung kanyang, in all to, forms, dapat eliminated siya.
0: Yes, yung infective form niya, yung invasive, yung humuhukay dun sa wall ng intestines, yung trophozoid.
1: Mm-hmm.
0: Pag nakita niya ng metronidazole, magiging bilog siya. So it will stay there. Di wala na siyang one symptom. In a few days, talagang magaling na. Ang gagawin nila, ititigil nila.
1: Kaya so, mabuti at in-explain nyo, no? Sa pasyente.
0: You have to complete the treatment. Otherwise, yun ang sinasabi na, yun pala ang amoeba, hindi pala yan gumagaling. Sa ko, hindi ah, gumagaling yan. Hindi gagaling yan kung hindi kayo tamang sumusunod sa doktor.
1: So, that's very true po, truly said. Dok, by the way po, no? We medyo kailangan tayong mag-break for in a while. And of course, mga kaagapay, pansamantala magbibigay daan tayo ngayon sa health tips para sa karagdagang kaalaman ng pangkalusugan. And after the break, isusunod na kaagad natin ang inyong makatanungan at itutuloy po ni Dr. Mel Chortuquero ang kanyang mga discussion. Para sa mga question, maaari na kayo magpadalagyan ng inyong mga katanungan sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok mga kaagapay dahil tayo po magbabalik pakalipas ng ilang paalala.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
3: Health Tips.
4: Ang heartburn ay isang kondisyon kung saan nakararamdam ng pananakit ng lalamunan at dibdib. Nakararanas ng burning sensation sa dibdib at kadalasang mas lumalala pagkatapos kumain, tuwing gabi o kaya kapag nakahiga. Normal lang maranasan ng heartburn, Pero kung palagi itong nararanasan, maaari itong maging sagabal sa iyong daily activities. Kaya narito ang ilang tips na makatutulong para makaiwas sa heartburn. Una, panatiliin ang malusog na timbang. Ikalawa, iwasan magsuot ng masisikip na damit na maaaring magbigay pressure sa abdomen at ibabang bahagi ng esophageal sphincter. Ikatlo, iwasan ang mga pagkaing makakapag-trigger ng heartburn. Ikaapat, iwasang humiga pagkatapos kumain. Ikalima, iwasan ang pagkain ng late. Ikaanim, huwag manigarilyo o uminom ng alcohol. Ang paninigarilyo at pag-inom ay maaaring makaapekto sa pag-function ng esophageal sphincter ng maayos. At ikapito, iwasan ang pagkain ng madami. Ang health tips na ito ay hango sa www.mayoclinic.org at ng 702-DZAS Radio TV.
2: Doctors Online. Iyo ang tanong.
3: Kay Doc ang sagot.
1: Babalik na po ang Doctors Online. Muli ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Chris Cheng. To take or not to take the doctor's reseta. Yan pong focus ng ating discussion today. At napapakinggan tayo sa 702DZAS at febc.ph. Napapanood rin tayo sa FB Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. At ngayon po ay babalik na tayo kay Dr. Mel Sortiquero upang pagpatuloy ang ating mainit na usapan tungkol sa reseta and ano pa yung mga kontra-reseta ang tawag dati dito. Dr. Mel, how are you po?
0: Ito, Dr. Chris, at maraming salamat. Ang obvious na reason na ang obvious na kwa na palatandaan na ng non-adherence, so hindi sumusunod, ay yung siyempre hindi gagaling yung pasyente. So sisisihin yung doktor. Kaya mas maganda ano talagang matyaga ang doktor para sa pagpapaliwanag.
1: Matutuwa din sila. Pero ang mga ganun, Doc Bell, di ba? Kung sila yung mga hindi sumusunod, usually sila rin ba yung mga hindi bumabalik? Or yet, bumabalik sila?
0: Bumabalik sila kasi hindi sila gumagaling.
1: Eh, sa interview niyo, nakukuha na mukhang yaya kaya pala eh. Doc Bell, may question ako dito, which is quite common, ano? Madalas maraming tatoo. Dalawang gamot ang nireseta sa akin sa alta presyon. Kapag po ba bumababa na ang BP ko, nag-normalize na, okay na pakiramdam ko, pwede na ba itigil ang isa sa mga kamot? Ayan.
0: Hindi po. Alam natin lahat yan, na continuous yan. Lifetime.
1: So, wag na kayong umasa.
0: Oo. Wala
1: pag nalimutan niyo ang isang dose, hindi ba siguro may mamamatay kayo, may mangyayari sa'yo, pero wag niyo na subukan. Kaya naging normal na kasi dahil sa gamot.
0: Naging normal yan dahil sa gamot, kaya kailangan ituloy ang gamot.
1: Kaya maintenance, ang tawag.
0: Oh, may mga diabetes, may hypercholesterolemia, may mga, madami yan na talagang forever and ever ang gamutan. At natutuwa ako kasi sa mga pasyente ko, very compliant naman sila. Especially kung nawawala yung, halimbawa pumunta ang dungis-dungis ng paa. Dahil ang taas pala ng sugar, hindi na nagre-register yung numero. Pag gumaling yung kanilang yung karamdaman, doon sila natutuwa. Lalong-lalo na yung may mga diabetes na nagkakaroon na ng hyperpigmentation ng mga paa.
1: Wow.
0: And then nagsusugat na. Pagka napagaling mo yon, ako talagang...
1: Gumagaling na, wala na siya.
0: Bibigyan ka ng santol at saka ng duhat.
1: Para ikaw naman na magkakaroon ng diabetes. Dok Bell, thank you very much po sa answer and the question. Ang napakaganda sagot po ni Dok Bell. And napakahaba. Ang sagot is no. Huwag niyo ititigil ang gamot. Question number two. Naubos ng antibiotics pero dalang araw pa lang. Ayan, na-mention na po ang resept. Pwede ba bumili na lang ako uli kahit walang bagong reseta?
0: Ang sinasabi ko nung palagi, kung ano yung nakalagay sa reseta na numero, dapat kompletuhin niyo ho yun.
1: For 7 days, bilhin niyo na lahat.
0: Oo. Sa amin naman, meron akong drugstore. So, no reason for them na mag-short change sila ng kanilang medications.
1: Pwede ba magpalit ng brand?
0: Pwede naman as long as
1: same dose,
0: same milligram content.
1: Yan po. Okay po. So, huwag kayo matakot ha? Kasi minsan magpapalit kayo ng gamot, hindi mo kailangan buong gamot, yung brand lang. Baka gusto nyo makabili na mas mura. Eh, nasa inyo na po yan.
0: Yeah.
1: Senior citizen po, at limang gamot ang iniinom araw-araw. Sa inyo pa, Doc, man, ilang pasensya. Paano ko ba malalaman kung may mga gamot na hindi dapat sabay-sabay inumin?
0: Especially yung may mga yung cognition problem na, no?
1: O, yung may limang gamot. Alin doon? Di ba dapat tinuturo ng doktor yun?
0: Ako, ang ginagawa ko niyan, lalo na kung bagong pasyente, paki-enumerate po yung inyong mga gamot. O di yung kasama ang titingnan, labas mo yung reseta para malaman kung talaga iniinom yung gamot. So, ang ginagawa nila, talagang nakakuan niya, yung mga balot na wala ng laman, ipon-ipon niya, yan ang turo ko sa kanila.
1: Dapat hindi mo na tinatapon para may
0: hindi.
1: Evidence na nainom.
0: Hindi talaga tinatapon niya. Tatambakin niya sa aking harapan, tapos pipicturean ko naman. O ito yung mga ininom mong gamot, ha? Pagbalik mo, dapat wala ng laman. Nakakuha niya. Kaya ang dami kong cellphone doon sa harapan ng pasyente. Kasi kinukunan ko ng picture yung kanilang mga gamot na ipinakikita sa akin. Lalo na rin yung mga nareseta ko.
1: Saka bawal yung kukuha ng reset gamot sa kapitbahay para may maipakita sa inyo. Sobrang pag-iiwas na yan. Doctor, yes, question number 4. Nireseptahan ako ng gamot para sa cholesterol, mapababa ng cholesterol, pero wala akong naramdaman eh. Kailangan ko ba ba ito araw-araw? Dapat ba may maramdaman, Doc Mel?
0: Wala ko kayo maramdaman. Ang aking pang paliwanag ko dyan, Doc Chris, di ba, pupunta yan, may kwan, may aortic aterumatozoyorda. Sabi ko, yan o. Yan yung palatandaan, mataas ang cholesterol ninyo. So, yun yung mas madaling ipaliwanag sa kanila. Kasi, talaga namang may aortic knob. Sabi ko, dyan naiipon yung mga cholesterol. Lalo na yung cholesterol ang problem. Yung mga ano naman, yung mga hypertensive na irregular ang pag-inom ng gamot, o nakita mo meron ng borderline na cardiomegaly. Yan yung resulta ng hindi nyo pag-comply with your medication.
1: Mm-hmm.
0: Kailan yan lilit, Doc? Sabi ko pagkaraan ng 5 taon. Ano lang yun. Sabi ko, just to emphasize na kailangan talagang regular ang pag-take ng medication. Para maiwasan yung cardiomegaly or enlargement, ang tawag nila talaga yung lumalaki ng puso. Yeah, yung ba talaga ang dahilan, sabi ng mga pasyente? Sabi ko, yes. Kasi yung pag-pump ng puso, ay napakalakas na kasi yung presyon mo mataas eh. Yung action ng puso para ipasok yung blood doon sa maliliit na arteries sa periphery ay pwersa na mas malakas. So, parang muscle yan, nalalaki din yung puso mo. Para kang nag-weights na. Ayan,
1: tama po yan, Dr. Mel. So, thank you for madalas natin ma-encounter mga questions na ganito. No, may tanong dito, no? Ang hirap lunukin malaking tabletas. Pwede ko bang durugin o hatiin?
0: May mga particular medicines na they are not supposed to.
1: Wala nakasulat sa reseta.
0: Oh. Ako naman, yung mga ordinary na walang special precaution, do not crush. Yung mga may ganitong mga instructions, ito yung mga capsule that are affected by the acid in the stomach. Pero yung iba, ay pwede naman po yun na hatiin ninyo kung nahirapan kayong dumunok noon. Ang iba, pinapakasabay ko sa kanin, Doc Chris. Unahin mo muna yung sa tablet, yung sa dila, yung tablet, and then sumubukan ng malaking kanin para iano, itulak ng kanin na malambot. Hindi nyo malaranasan yung hirap sa paglunok kasi kasama na yung kanin.
1: So, gumawa ka na para, no, itubig nyo. Baka naman hindi kayo umiinom ng tubig. Kasi kadalasan, di ba, tableta, wala pa yata ko nakitang tabletas na hindi ka itulak sa bibig. Pag ininuman nyo ng tubig, di ba?
0: Mayroon. Dumidikit kasi yung
1: mayroon
0: tableta.
1: Oo. Pero dapat, kaya dapat sabayan ng tubig.
0: Ang iba nga, pinapaano ko muna, pinapadaw-daw ko sa tubig para madulas na pag lunok nila eh. So, that is one way, one nitty-gritty na pagpapainom. Iba kasi talaga, nagiging negative sila dun sa pag-inom ng gamot dahil sa difficulty. Especially yung mga under medication for 6 months ng anti-tuberculosis.
1: Mm-hmm.
0: Imaginin mo yung 5 piraso na ang lalaki. Kasing laki ng buto ng abukado. Di joke. So, overemphasizing. Yung kasing laki ng...
1: Pinapahid na lang yata yun. Hindi na kailangan lunukin eh.
0: Malaki talaga yung mga 4 piraso ng mga anti-tuberculosis. Sabi ko, 2 buwan lang ho yan. Pagdating ng kalahati na lang. Pagdating ng 3rd buwan. So, yun yung aking konsuelo naman sa kanila. Mayroon silang hope na liliit yung kanilang iniinom. Especially yung mga, you know, a combination of four different kinds of medicines. Rifamycin, acetambitol, pyrazinamide. Ang dami talaga. And these are free from our health centers.
1: Yes, thank you very much po yan. Thank you for the assurance, Doc Mel. And last question na po ito. May pinalit na gamot sa akin na nireseta, generic. Ayan po. Okay lang ho ba ang epekto compared sa mga branded na gamot? Napaka-importante ang tanong na ito, Doc Mel.
0: Actually, that is okay as long as it is really good quality of generic medication. Kasi mayroon tayo talaga mga equivalent. May mga big companies ngayon. Meron silang generic division na ang kanilang explanation, they are just of the same quality with the branded ones. So, nakaka-assure kayo na gagaling kayo sa inyong iniinom na gamot. Ang hindi kayo gagaling ay kung hindi nyo iinom inyong gamot.
1: How would you know pala, Doc Mel? Kasi I'm sure may mga gamot na talagang nangyayari ba talaga may mga gamot na fake?
0: Oh, yeah, there are. There are counterfeit talaga. And then it's hard to prove. Kasi, you know, we don't have laboratories to measure the active ingredients of these medications. And until you go to FDA to have an analysis. That's why occasionally, nagkakandak dapat ang ating gobyerno ng analysis sampling. Mm-hmm. Ng mga medicines, especially yung generic brands, ng yung random sampling of those medicines. Kasi kawawa naman yung ating mga kababayan kung hindi sila nakakakuha ng sapat na tamang gamot.
1: Yeah. Yes, thank you very much. That would be our last question for today. Pero I'm sure ang dami na. Pero once in a while, pwede mo kayo mag-message sa amin lalo si Doc Mel. Napaka-available po niyan. Ano? Di ba 24 hours kayo naka-online? Hindi na po. Pero siya, kayo, importante kasi character ng isang doktor, very approachable kayo sa pasyente. Kasi di ba yung ibang doktor talagang medyo, hindi naman natin masama masungit, pero hindi sila ganun ka-amenable na yung babalik-balikan ninyo, sasagot-sagotin kayo, di ba?
0: Kaya, ako, I accept calls ng mga pasyente. And I even volunteer to give my numbers. Or messenger. I also give out corrected prescriptions through Viber or Messenger certification if there's a need for them to go back to work. Yun ang mga services that they need, especially yung mga pasyente na talagang chronically ill and they need the work to continue. They need all these compassions from us.
1: Yeah. Thank you very much, Doc Mel, for being there for them. And bago tayo mag-health meditation, isang last question dito. Doc Mel, tatakbo na ba kayo sa Senado? Pwede naman sagutin ni Doc Mel lang, saka na lang po. Ito, mag-health medication na muna tayo. For now.
0: Sige, sige.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Health Meditation.
6: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Let God Take the Credit. Ang wika sa Joshua, Kabanata 3, Talata 7. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y gagawin kitang dakila sa paningin ng buong Israel. Sa gagawin ko'y mababatid nilang pinapatnubayan kita tulad ng ginawa ko kay Moises. Si Josue ay natatanging dakila hindi dahil siya'y magaling at mabuti kundi sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Ang lahat ng karangalan at papuri ay nararapat na mapunta sa Diyos. Makikita ito sa Awit 115:1. Kapag pinarangalan mo ang Diyos, pararangalan ka rin niya. Kapag inuna mo ang Diyos, uunahin ka rin niya. Kung mayroon man tayong dapat ipagmalaki, iyon ay ang Panginoon at hindi ang ating mga sarili. Basahin ang 2 Korinto 10, talata 17-18. ang pagpaparangal ng Diyos ay higit kaysa maaring gawing parangal ng tao. Ang parangal ng tao ay hanggang dito lamang sa buhay na ito. Ngunit ang parangal ng Diyos ay hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tandaan nating kaagapay na kailangan nating manatiling humble. Kapag nawala sa atin ang kababaang loob, mawawala ang lahat ng magaganda nating katangian. Basahin ang Lucas, Kabanata 14, Talata 11. Wika pa sa Santiago 4:6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagkumbaba. At kapag ang Diyos ang nagpala, sky's the limit. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, kasangkapin mo po kami sa pagpapadama ng iyong pag-ibig sa mga nangangailangan. Panginoon, sa iyo lamang ang kapurihan at kadakilaan sapagkat ikaw ang dahilan ng lahat ng mabubuting bagay at kaganapan. Sa matamis na pangalan ni Jesus, amen at amen.
7: Glosaryo Medico.
8: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
7: Glosaryo Medico.
6: RX. Ito ang universal na symbol para sa medical na prescription o reseta. Nagmula ito sa salitang Latin na recipe na ang ibig sabihin ay kunin mo. Nagsisilbi itong opisyal na bilin ng doktor sa pharmacist kung paano ihahanda at ibibigay ang gamot sa pasyente. Muli ang ating glossary medico, RX. Tayo po ay nagbabalik para sa Health Forum sa Doctors Online.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
1: Magandang hapon po ulit, mga kaagapay. Ngayon po ay nagpapasalamat na tayo ulit kay Dr. Mel Sortuquera sa kanyang pagsishare ng kaalaman para sa ating lahat at dadagdagan ulit ang ating knowledge and understanding sa ating bakit ano mga pinagagawa ng doktor at paano mas maganda magkaroon ng mabuting benefit ang doctor-patient interaction. So Dr. Mel, before ako bumati, baka kayo munang gusto magbati sa inyong mga fans.
0: Si Novi sa Canada, si Imelda sa Makati, at saka si Estrelita sa Mandaluyo.
1: Yan. Para sa ating mga regular po na mga viewers din po sa dito po sa Facebook sa ating live streaming, Miss Josephine San Jose Esteban, thank you for watching. Or si kumparing, malapit na natin kumpare ito, no? Si Mr. Erwin Torres Wenceslao, ever since, thank you for being there all the time. Lagi niyo kami pinapanood. Miss Evelina De La Rosa, Mr. Epifanio Salvador, thank you po for inyo, sa inyong pagsusubaybay. And of course, again, binabati po natin, sinishare natin ang ating show. Nire-recognize natin ang ating mga kasamaan sa health industry. Ako po dito po sa Philippine Heart Center. Mabuhay po kayong lahat. And to God be the glory, lahat naman ginagawa natin ay para sa Diyos. And of course, sa mga gumustong kumonsulta sa inyo, si Doc Mel, kayo po eh, nasabi niyo po before na lagi kayong si-search na lang kayo sa internet, diba Doc Mel?
0: May Viber, dalawa. Meron din ako WhatsApp, meron yan. Messenger.
1: Yan. Lahat na yata. Thank you again, Doc Mel. So mga kaagapay, salamat sa inyong pagsama sa amin dito sa Doctors Online today. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS at EPC Radio TV. Ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Mr. Phil Lagtapon, Ms. Shaira Gabornes, John B. Reyes, Mr. Benjo Morano, Ms. Tessa Magtunaw, Ms. Shekina Abalon, at Miss Eileen Valdez. Thank you po rin sa ating mga broadcast engineers sa Bocaue Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online from Monday to Friday at 2:15 p.m. Kami po ni Dr. Mel Sortuquera, lagi po kami nandito every Thursday. And again, nagpapasalamat na kami ngayon, nagpapaalam sa inyo. Patuloy niyo pong pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan po ay kayamanan. Of course, baka kasi medyo baka ano pa si Doc Mel. Doc Mel, thank you again for the
0: thank you din, Doc Priest. Yes.
1: And see you again po next week.
0: And see you again next week.
1: Happy weekend sa inyong lahat and have a blessed day.
9: Nais po naming makarinig mula sa inyo. para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
10: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
11: FEBC.
10: Himpilang
11: 702 DZAS.
10: Agapay ng Sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y nakatune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At yun nga, samahan nyo kami sa Webes edition ng programang
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
2: At syempre ako naman po ang inyong companion, KL Garcia. Once again na binabati kita ng isang masayang araw ng Webes.
1: Yes.
2: So today nga po ay June 18, nakakakalahati na tayo sa buwan ng Hunyo.
1: Mm-mm.
2: And we ang praise bilis, God, no? Diba? Talagang nasustain niya tayo sa mga nakalipas na araw, linggo. At salamat dahil patuloy kang nariyan, patuloy kang nakakinig at nakasubaybay sa mga programang hatid po ng Agapay ng Sambayanan. At ngayon ngang Webes, magkwentuhan po tayo. Kaya shout out po sa mga listeners po natin na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radio, mapapi M radio, transistor radio or car stereo. Salamat po dahil nariyan po kayo, patuloy ko yung kaagapay po namin. Syempre, no, hanggang mamaya tayo na makakasama hanggang alas 4 ng hapon.
1: Totoo 'yan. So shout out mo na yung mga kaagapay natin sa radyo.
2: Yes. Sino
1: shout out din natin? Yung mga kaagapay nating present na sa ating Facebook and YouTube channel at yan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, pakilike na po at i-share ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout at update kung ano pinagkakaabalahan ninyo habang nakikinig dito sa IU. Kasi gustong-gusto namin yan dito sa IU, no, na in-update nyo kami. Kamusta po weather dyan?
2: Mm-hmm.
1: Ano po ang inyong merienda?
2: Yan.
1: O ano ang inyong ginagawa ngayong hapon? Feel free kaagapay to share dito sa ating comment section.
2: Oo, aantay namin yan sa mga listeners natin.
1: Oo.
2: Gusto namin nag-e-engage po kayo. Dapat hindi lang basta nakikinig. Pero sama-sama tayo, natututo, nakikipagkwentuhan kasama at kung ano bang ganap mo sa araw na ito. For sure, no, madami ka nang na-accomplish earlier and probably some of you ay nagtatapos pa ng mga ilang gawain. Pero salamat dahil binigyan nyo po ng pagkakataon na makasama po namin kayo sa hapong ito. Kahit na, Abs, no, mainit ang panahon, diba, sa inyong mga lugar, kumusta po ba ang weather? Kwento nyo nga po sa amin at syempre gusto po namin malaman din ano kaya kinakain nilang merienda sa pagkakataong ito, diba?
1: Diba? Ikaw, ano kinikrave mo ngayong hapon?
2: Eh, gusto ko sana ng halo-halo kasi mainit ang panahon. Pero kanina, nag-snacks lang ako.
1: Oo.
2: Yun
1: kasi
2: lang.
1: Kasi mahirap nga din naman sumalang sa broadcast ng gutom.
2: Correct.
1: Diba? Diba?
2: Baka mamaya yung mga binabasa natin sa script ay maging fried chicken na siya.
1: Ano-ano na, ma-imagine mo. No? Totoo yan. Ako nga, nagugutom din ako. Pero yan, mamaya na tayo babawi.
2: Oo.
1: Diba? Mamaya natin ipu-full blast.
2: Correct.
1: Ang ating pagbimerienda. Mm-hmm. Diba? Sa ngayon, kaagapay, we encourage you, sagot ka sa aming question of the day at makipagkwentuhan ka sa amin. Huwag po kayong mahiya na mag-comment dito sa ating ongoing streaming. At mention nyo na rin, kaagapay, ang inyong mga family, ang inyong loved ones, ang inyong friends dito sa ating comment section.
2: Yes.
1: Para naman mabati po natin real time dito sa ating program. At syempre, nung makita namin yung interaction ninyo dito sa ating ongoing streaming ay napaka nakakatuwa po kapag ganun ang inyong interaction.
2: Oh, kaya hello sa mga kaagapay natin. Alam mo, Abs, di ba? Parang ano na ngayon it's been almost second week nang magsimula ang pasukan.
1: Oo.
2: So, kumusta po ba yung mga estudyante natin yung kaagapay?
1: Kaya pa ba?
2: Ano ba? Madami bang pa-assignment? Si teacher, madami na bang pa-quiz?
1: Oo.
2: Diba?
1: Kahapon nga ni Wen, kami din ay nag-throwback.
2: Yes.
1: Nung kami mga estudyante pa. Kasi nga, parang na-mention niya rin na pasukan nga.
2: Oo.
1: Itong week na to. At nakakatuwa lang na alam mo yun, nung bata pa tayo, oh, di ba, nung tayo mga estudyante pa, nilulook forward natin ang pagpasok sa school kapag bago yung ating mga gamit.
2: Yes.
1: Ikaw, ano ba pinaka nilulook forward mo kapag pasukan nung bata ka pa?
2: Alam mo, syempre, ang common answer dyan is yung baon.
1: Matik, syempre, no?
2: Parang kailangan mo, kasi pag bakasyon, hindi ka nabibigyan eh. Bihira lang eh. Eh, pag may baon, regular talaga yan. So, may pambili ka ng mga gusto mong kainin o kaya laruan. Kasi doon sa tapat ng school yun, may mga natitinda, may nag-alako. Mm-hmm. So, yan.
1: Totoo. And I'm sure siguro doon ka rin natuto mag-ipon, no?
2: Oo naman.
1: Yun yung mga first panahon na ikaw ay natuto mag-ipon. At talaga nakakatuwa din, no? Kasi dyan sa baon na yun, eh, kapag nga nakapag-ipon ka, pwede mo bilhin yung gusto mo, di ba? Or kaya bibili ka after school ng merienda, yung mga ganun, di ba?
2: Oo. Kaso, yung iba dyan, yung baon pa lang, ubos na sa canteen.
1: Ayun lang. Kumbaga wala nang natitira eh, no? Pag-uwian. Pero yun nga, okay na din, no? Kung magbabaon. Oh, diba?
2: Parang naalala ko noon, Abs, no? Parang nung elementary ata ako.
1: Oh.
2: Ang baon ko ata noon ay 5 piso.
1: Talaga?
2: Parang malaki na ata yung 10 piso.
1: Kasha, ano ba ang papasok ninyo? Malayo ba school mo noon? Bata ka pa?
2: Medyo ano, siguro.
1: Walking distance? Kaya?
2: Kayang lakaray kung masipag-sipag. Okay. Oh.
1: Kasi dati sa 5 piso parang hindi kaya. Kasi sa akin, sumasakay ako ng tricycle or pedicab.
2: Oh, kasi ako naman hinahatid.
1: Ah, yun pala.
2: Oh, or kaya minsan, paghapon, eh, kaya naman lakarin. Kasi may enjoy mo kasabay yung mga kaklase yung pa-uwi. Oh, diba? Kasi sa lugar nyo lang din.
1: Totoo. At kung saan-saan na kayo mapupunta, diba?
2: Mm-hmm.
1: So yun, kaagapay, kwentuhan mo kami. Pero hindi yun ang ating topic.
2: Ka. Ano lang yun? Sideline lang yun.
1: Side quest lang.
2: Oo.
1: Pero yun, kaagapay, sagot ka sa aming question of the day kasi nga ngayong Webes, diba, lagi natin pini-feature dito ang lahat ng best, most, greatest, ultimate, pinaka, top, basta lahat ng superlative na naiisip nyo, kaagapay, pinag-uusapan natin tuwing Webes edition ng Inspirations Unlimited. At yun nga, dahil nasimulan na rin namin ni Wen kahapon sa Wednesday Love, ang topic patungkol sa ating mga tatay kasi kung hindi mo natatanong, eh, sa Sunday na pala.
2: Nitong linggo na.
1: Father's Day, diba? Kaya naman, gusto natin i-take tong opportunity na to na i-celebrate ang ating mga tatay. Kasi alam natin na ang bawat tatay ay may kanya-kanyang unique na paraan ng pagmamahal. Agree ka ba?
2: Agree tayo dyan.
1: Totoo. Iba-iba rin yung way nila ng pag-aalaga and pag-support sa kanilang families. Minsan hindi sila vocal. Ay agree. Diba? Hindi sila madalas magsabi ng I love you or basta yung mga words of endearment.
2: Yes.
1: Parang bihira mo marinig sa kanila. Pero makikita mo sa actions nila.
2: Talagang ganun usually yung mga tatay, no? Talagang parang karamihan naman ata sa kanila ay kung hindi sila mga words of endearment or affirmation, talagang pinapakita through service, through actions,
1: totoo.
2: Diba? Kaya kaagapay ngayong Father's Day, magandang pagkakataon po ito para balikan at pahalagahan po natin yung mga bagay na madalas nating hindi nasasabi sa ating mga ama, sa ating mga tatay, sa ating mga papa, diba? Dahil hindi man sila perpekto, marami sa kanila ang araw-araw na ginagawa ang kanilang very best, diba?
1: Yes.
2: Diba? Yung makakaya nila para sa kanilang pamilya, para sa iyo, kaagapay.
1: Ayan. Kaya naman, kaagapay, iba ang ating question of the day. Kumbaga ngayon, kukumpletuhin ninyo ang statement na to. Fill in the blank ulit tayo, kaagapay. So, sagot ka na. So, ito ang ating statement of the day.
2: Yes.
1: So, if bibigyan mo ng award si tatay / papa / daddy, siya ay best in blank. Ayun. So,
2: dugtungan.
1: Kahit ilan na, duduktungan nyo lang kaagapay ng inyong kasagutan itong statement na to at iwan nyo lang dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. So, kaagapay, sagot na kayo at sabihin nyo na rin kung bakit yun ang napili inyong kasagutan na. At hindi lang to limited, no, Kael, sa ating mga tatay. Pwede rin ito sa tumayong bilang tatay sa buhay
2: mo.
1: Pwedeng sa lolo mo or sa iyong mga teacher or mentor. So, i-share mo na kaagapay ang iyong kasagutan, no? Ayun.
2: So, simulan na natin, Ab, sa mga nag-comment sa ating poster earlier.
1: Yes.
2: Kaya, kaagapay, habang nag-iisip pa dyan, eh, syempre, huwag kalimutan na i-share pa rin po ang ating streaming. Unahin ko na dito sa ating poster earlier, nag-comment si Ate Aida Coquilla. Ito, mainit-init pa, Ab. Sabi niya, si tatay namin, the best sa pagsunod sa rules and regulation. Wow, law abiding. Yan ha. Ayaw po niya ng nanlalamang sa kapwa. Isa po ang tatay namin bilang isang tricycle driver before po siyang nawala 25 years ago na po. Yan. Lalo na abs, no? Dahil sinabi ni Ate Aida na driver, eh talagang sa mga traffic law, yung regulation, yung sana yung mga kaagapay natin na eto yung common, na kapag nag-orange na, hindi po yung pinagsasabing magmadali. Okay, habulin natin. Habulin natin yung ano, di ba? Hindi po, slow down na po yun. Magsitigil na kayo.
1: Yun nga. At nakakatuwa naman ang tatay ni Ate Aida, no? Na kumbaga, naging modelo.
2: Correct.
1: Sa kanila, no, when it comes to pagsunod sa rules and regulations. At nakakatuwa din naman kasi yung ganun ng mga driver. Hindi kasi naman yung pagsunod natin sa mga rules and regulations sa kakalsadahan.
2: Oo.
1: Para din sa safety ng bawat isa.
2: Correct ka dyan.
1: Hindi naman para pigilan ka or ang tawag doon yung madelay ka sa pupuntahan mo, 'di ba?
2: Para din naman sa ating safety 'yon,
1: yes.
2: Abs. Parang naalala ko nung isang araw, so dahil nga commute ako and na sinasakyan ko ab UV ay dito sa may bandang Floodway Cainta Pasig. Talagang malalapad ang kalsada. Tapos ano, abs, dahil malapad, ang nakaano doon, nakamark sa gitna, double solid yellow lane.
1: Ayun.
2: Meaning to say, bawal ka mag-overtake. Di ba? Pero maiba pa rin talaga makukulit. Para ba, dahil madaling araw, wala namang mga enforcer, talagang tuloy-tuloy. Para bang grabe ang swerving. Kaya, sa mga kaagapay po natin na driver dyan, kalmahan nyo po.
1: Yes.
2: Lalo na sa mga may sakay po na pasahero, di ba, Abs?
1: Oo, totoo. Yun nga eh, dapat nga mas maingat yung mga sakay na pasahero.
2: Yes.
1: Kasi, di ba, dapat ang ating topmost priority ay ang makauwi ng safe.
2: Kaya nakakapagtaka, baka sila pumasa sa LTO.
1: Pero
2: ibang usapan ka.
1: Ibang usapan na yun.
2: Oo. Dahil naglalabas na ako ng...
1: Nagrarad ka na, no?
2: Kasi ano yung rules and regulations eh. Alright.
1: Ito naman, fresh din. Galing kay Ate Guy Santos. Sabi niyo, ito 1 minute ago lang ang kanyang kasagutan. Sabi niya, ang kanyang tatay ay the best teacher dahil siya ang nagturo sa aming magbasa at magsulat. At siya din yung laging umaattend sa meeting ng PTA. No, mahusay din siya magkumpuni ng mga sirang bagay. At napakahusay ng kamay niyang mag-drawing. At ayun, sabi niya, ito ng aming mga anak. Ayun, parang hindi kumpleto ang kanya sentence. Pero yun, makikita. Kung makikita niya sana, sobrang tuwa niya siguro, no? Bawat isa sa mga anak namin ay namana. Ayun, okay. So kulang ng A. Namana daw ang husay ng kamay ng kanyang tatay sa pagguhit.
2: Uy, artist din pala.
1: Yun pala. So nasa lahi pala nila Ate Guy Santos ang... pagkakaroon ng talent sa pagdodrawing.
2: Yes.
1: Ay, isa yan sa mga gusto ko rin magkaroon kaso wala ako.
2: Talaga, iba ang ating gifting.
1: Oo, iba-iba ang gifting natin.
2: Yes.
1: At yun ang ano yan, tawag doon, isang paalala na i-hone natin kung ano yung meron tayo.
2: Correct.
1: Diba? So yan, thank you so much, Ate Guy Santos.
2: Ito, nag-hello sa atin si Kuya Vincent Garcia, maging si... Ate Rosalinda Merced, sabi niya, hello daw kay Tatay Benito Merced. Ang comment niya, my tatay is the best sa pagkarpintero. Yan ang ibinuhay niya sa amin at kahit bahay namin, tatay ko ang gumawa. Pag may nasisira, lalo na pag may mga tulo sa bubong, kaya na kinuha na siya ni Lord. Overlungkot kami pero okay lang. Magpahinga, alam namin masaya siya sa piling ng ating Panginoon. Happy Father's Day in Heaven, Tatay, and we love you forever. Thank you po, Ate Rosalinda.
1: Oo. At ito nga, no, isa sa mga traits, no, or characteristics ng mga tatay, yung magaling magkumpuni.
2: Very handy, no? Handy man talaga sila.
1: Oo, di ba? Skillful sa pag-aayos ng mga tumutulong kisame o kaya naman na hindi gumagalaw na LC ng electric fan. Napapagalaw nila, di ba? Nakakatuwa lang yung mga ganong skills na isa talaga sa nakakahanga sa ating mga tatay. At ito, si Ate Annie Kamya, sabi niya, ang bibigay daw niyang award sa kanyang tatay ay best in cooking. Ayun. Mm-hmm. So, magaling pala magluto ang tatay ni Ate Annie. Nakakatuwa din, no? Kapag magaling magluto ang nanay mo at magaling din magluto ang tatay mo, hindi ko na ma-describe yung
2: gusto. Sobrang
1: overwhelmed ako eh. Oh. Kasi na-imagine ko na agad yung sitwasyon.
2: Yes.
1: Na sobrang blessed mo kapag ganon.
2: Correct.
1: Wala ka sigurong ulam na hindi, kumbaga, kinulang.
2: Correct.
1: Ganon,
2: talagang diba? Lahat kakainin mo, di ba?
1: Hindi na ma-describe. Overwhelmed. Ayun, thank you po Ate Annie.
2: Si Juveline Justo Bermudez, best in madiskarte sa buhay. Tama yan.
1: Totoo yan. At si Ate Fia Mac, sabi niya, if my tatay Binong is still alive, he is best of all the best.
2: Wow!
1: Diba? Pang-webest pala.
2: Todo-todo yan.
1: Oo, dahil best cook daw ang kanyang tatay din. So, best tatay daw para sa kanya ang kanyang tatay. Mm-hmm. Siyempre. Ayun. Thank you po, Ate Fia Mac.
2: Eto, hello naman po kay Ate Donalyn Chan. Sabi niya, ang kanyang tatay, Dominador Domingo, ay best carpenter.
1: Ayan. Oo. Isa din yan sa mga skills ng ating mga tatay, no? Talagang carpintero, diba? Magaling gumawa ng mga cabinet.
2: Yes. Diba? Talaga yung mga furniture, no? Talaga kaya-kaya.
1: Kahit yung mga kahoy na, ang tawag dito, yung mga scrap na, yung parang feeling mo wala nang pakinabang, dahil sobra-sobra lang, pwede pa sila makabuo ng something from it. Kaya naman, ayan. Thank you po for sharing that, Ate Donalyn. Ito naman, si Ate Mercy Alagad Guerra, nakakatuwa ang kanyang sagot. Mm-mm. Sabi niya, ang award daw na ibibigay niya sa kanyang tatay ay best in comedy. Ooh. Ayun, dahil komedyante daw ang kanyang tatay.
2: Talagang life of the party, di ba, ng bawat pamilya.
1: Totoo. At yun nga, dito yata nauso yung mga dad jokes.
2: Oo, yan, mga dad jokes. Ha? Alam mo, na kahit minsan corny, pero kailangan mo matawa.
1: Kailangan. Pero may mga ganun kasi, di ba, talaga para, sige, kahit di mo gets, tako ka na. Ayun. At ito, ihabol ko na rin si Ate Belen Villanueva. Sabi niya, best tatang in the world. Napakabuti niya sa amin at napalaki kami. 8 siblings ng maayos. Imagine, 8 anak ang itinaguyod ng tatay ni Ate Belen. Kaya naman ito, happy Father's Day daw in heaven, tatang. Ayun.
2: Yes. Ito naman, sabi ni Ate Cecilia Gatbonton, si tatay ay best father in the world. Si papa ay best responsible father. Yan, salamat po. Si San Acupio, ayan, salamat po sa inyong mga pa-shoutout.
1: Ayan. At ito si AJ Quilopio. Ayan, nakakatuwa lang yung kanyang ding sagot. Sabi niya, ang kanyang tatay ay best in housekeeping management. Oh, di ba? Tapos specialized in dishwashing services.
2: Yes.
1: So, magaling maghugas ang kanyang tatay. Di ba? At ito nga, isa to sa mga household chores na hindi ko trip.
2: Maghugas ng mga pinggan.
1: Ng pinggan. Ikaw, anong favorite mong household chore?
2: Siguro ako ay magwalis.
1: Wow.
2: Oo.
1: Kumbaga, mas okay yun sa'yo kaysa sa ibang gawaing bahay.
2: Ang pinaka naman, siguro aamin na ako mga kagapay. Ang pinaka siguro hindi ko is yung magtupi.
1: Talaga?
2: Parang na...
1: Bakit?
2: Parang hindi ko siya kaya. Okay, kaya ko maglaba.
1: Oo.
2: Pero yung magtutupi na, parang... Kailangan ko ng extra energy.
1: Talaga? Siguro nabobored ka.
2: Mm-hmm.
1: Oo. Pero ewan ko, relaxing yun. Para kasing nakaupo ka lang, tapos tupi.
2: Hindi, kasi ako nakatayo.
1: So, depende sa sitwasyon. Uh-oh. Okay.
2: Yan.
1: Ito naman, galing kay si Ate Celine Sulayaw. Sabi niya, ang kanyang tatay ay gagawin daw ang lahat. Mapabuti lang ang mga anak. Oo, totoo yan, no? Talagang hindi matatawaran yung mga sacrifices at pagtsatsaga ng ating mga tatay, no, para itaguyod ang ating pamilya.
2: Oo. Uy, nag-guess ko na yung comment ni San Acopio.
1: Ayun.
2: Ano pala siya? Acronym.
1: Ayun, sige nga, basahin natin.
2: Yung kanyang tatay, sabi niya, taguyod ang tiis para sa anak. Yakap ang sukli sa ating tatay.
1: Oh.
2: So, yan ang tatay. Thank you po, tatay. Kahit nasa heaven ka na, love ka namin palagi kay tatay Justino Pabroada. Yan, ayun. Salamat po.
1: Thank you po. Ito si Ate Tess Estanislao. Sabi niya, ang kanyang tatay ay best bilang provider.
2: Yan.
1: Ayan, God-fearing din ang kanyang tatay. At syempre, caring. Ayun, namimiss niya na ang kanyang ama.
2: Yan. Ito ah, sabi ni Ate Marites Katli Layaog, best provider daw and kind daddy. God-fearing also. Ayan si Kuya Arnold Dayaog. Ayan ang tatay din ni Ren. Salamat po. Tapos same din kay Ivy Gonzaga, best provider. Yan.
1: Mm-hmm. Talaga provider ang ating mga tatay. At ito si Ate Maricel Arpia. Sabi niya, the best magluto at hindi marunong mamalo ng anak.
2: Oy.
1: Pero tupi kami mga anak sa isang salita lang niya.
2: Mm-mm.
1: Oo, 'di ba? Kasi ang mga tatay, ano 'yan eh, man of few words.
2: Wow. Man of few words, 'di
1: ba? Konti lang sila magsalita, pero pag nagsalita sila, talagang babaon. Diba?
2: Yeah,
1: kaya with authority and all, 'di ba?
2: Correct.
1: Kaya matatakot ka. So depende.
2: Oo. Alam mo, I think hindi nga lang man of few words, isang tingin pa lang.
1: Sa bagay. Oo. Wala pa sinasabi. Oo, no?
2: Wala pa. At saka kahit ka sumitsip lang eh, 'di ba?
1: Alam mo na, no?
2: Alam mo
1: parang
2: na.
1: Makuha ka sa tingin.
2: Correct. Mm-hmm.
1: Sino pa?
2: Ito, sabi ni Kuya Epifanio Salvador, leader to righteousness. Yan ang kanyang kasagutan.
1: Mm-mm. At ito naman, si Kuya Gerald Potente. Naalala niya ang kanyang tatay nun nabubuhay pa, no? Dahil palagi daw may pasalubong at may pagyakap.
2: Mm-hmm.
1: Ayun. At ito si Ate Maricel De Lara. Sabi niya, best in kalinisan at kabaitan.
2: Oo.
1: Diba? Double K.
2: Yes.
1: Kalinisan at kabaitan.
2: Kulang na lang ng isang K.
1: Oo,
2: diba?
1: Para triple K.
2: K. Ito sabi ni Ate Erlinda Sevilla, ang kanya namang award ay best in tour around the world. Mukhang
1: wow.
2: Ano ha? Mukhang gala.
1: Oo.
2: Oo, mukhang gala.
1: Mukhang gala.
2: Oo, tapos ano ha?
1: Ma-explore.
2: Si Ate Len Dizon, best in cooking and budgeting.
1: Ay, wow.
2: Yan.
1: Kakatuwa naman, no? Talaga, kasi di ba yung budgeting usually so, hindi naman natin i-stereotype, no?
2: Uh-oh.
1: Pero usually, parang sa nanay yan.
2: Uh-oh.
1: Nakaatang, no? Pero nakakatuwa din kapag ang husband or ang tatay yung nagbabudget.
2: Oh, parang ngayon pala ako, di ba, nagbabudget.
1: Oo, di ba? Oo. Si Ate Beth Bawar, sabi niya, best ang kanyang tatay pagdating daw sa kanyang mga kaibigan. Siguro, napaka-friendly ng kanyang tatay.
2: Yes.
1: At ito, may pahabol tayo dito sa ating ongoing streaming. Basa tayo na onte. Mula kay Kuya Epifanio Salvador. Ang sabi niya ay good afternoon. At syempre, nakapag-share na siya na ating ongoing streaming habang nakikinig siya sa ating sa PM Radio.
2: Correct.
1: Thank you po.
2: Aba, ito, nag-comment rin si Kuya Vincent Garcia sa ating streaming.
1: Hmm.
2: Ayan, good afternoon. Makulimlim daw na umaga dyan sa United Kingdom. Ayan, salamat po.
1: Oo, at nag-update na rin si Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, super hot dito sa Cerritos, Trails Molino, Bacoor, Cavite. At ito, nag-update din siya ng kanyang merienda.
2: Ano yan?
1: Ang kanyang merienda ay wheat bread and hot coffee kahit daw mainit. Aba, ayan, matik yan.
2: Matik talaga yan, Kuya Epifanio. Oh, oh.
1: At nakakatuwa kasi mindful siya sa kanyang sugar, no? So, no sugar daw. Yun.
2: Ayan.
1: Thank you po.
2: Si Ate Lolit Malyari Adia, hello po. Listening sa kanyang PM Radio. Ang kanyang merienda ay pianono. Uy, parang atagal ko na hindi nakakakain. Ay, pianono.

0: hindi nag-uunahan at nagkakaubusan.
1: Totoo yan, kaya Vincent.
0: Totoo, no? Tapos dati, piso lang yung ice candy.
1: Yun nga, napakamura pa that time, no? Grabe.
0: Ngayon yata, parang lima na yung pinakamura. Or sampu. Depende, diba, sa area. Pero yun, kaagapay, nakakatuwa naman dahil talagang nakikipagkwentuhan po kayo sa amin. Kaya naman po, patuloy lang po ang inyong pakikipagkwentuhan at pagsagot sa ating question of the day. Kung bibigyan mo ang iyong tatay, papa, daddy ng award, siya ay best in blank. Iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Kaya naman ha, mag-comment ka na, aantayin po namin para mabasa natin yan. And syempre, kung may mga gusto kang i-mention, comment na. And don't forget to share our streaming para mas madami at mas lumawak pa ang nanonood po sa ating program. Magbabalik po ang Webes Edition ng Inspirations Unlimited.

0: Aspirations Unlimited. Webests.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Absidy Ferrer Tabua.
2: At syempre ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Maraming salamat dahil nariyan ka pa rin kasama ka namin. At sana nag-e-enjoy ka sa ating kwentuhan. At sana syempre nagkakaroon ka ng pagkakataon na mag-comment din, na i-share mo yung thoughts and mind mo para mabasa po namin yan.
1: Totoo. At kanina nga, Kael, no, may iniwan tayong statement na kukumpletuhin ng ating mga kaagapay dahil tayo ay fill in the blank. So kaagapay, patuloy niyo pong isend ang inyong answer dito sa if bibigyan mo ng award ang tatay mo, papa mo, or daddy mo, siya ay best in blank.
2: Yan.
1: So iwan niyo lang po kaagapay, kagaya kanina, ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming. At kung pwede rin, i-mention niyo na rin ang inyong mga tatay dito sa ating comment section, 'di ba? Para na mabati natin at malaman natin ang pangalan ng inyong tatay.
2: Yes.
1: Ayan. So tungo na tayo ulit sa pagbabasa ng mga sagot.
2: Ayan, unahin ko na ito sa ating live streaming sa ating YouTube channel. Nag-comment si Sister Elena, sabi niya, hello, kaagapay, kung buhay pa ang tatay ko, best in sapatero nung bata pa ako. Ginagawa niya ako ng sapatos na pure leather.
1: Wow.
2: Mabuti siya na ama at wealth provider. Mabuhay po sa mga uliran na ama. God bless. Ay, salamat po.
1: Ayun. Nakakatuwa naman. Diba? Talagang meron siyang sapatos at genuine leather.
2: Correct.
1: Imagine, mahal yan.
2: Correct.
1: Pagpupunta ka pa ng mall. Pero ikaw, kung ganyan yung tatay mo, gagawan ka. O di, nakamenos ka.
2: Correct.
1: At ito, si Rainy Jen Comia. Sabi niya, mainit na hapon, Inspirations Unlimited, listening from San Mateo Rizal while work from home. Ayan, kung bibigyan ko ng award si Daddy, ang award niya ay Best Father Figure Award dahil halos alam niya lahat. Mapa-secular knowledge, biblical godly knowledge, at kahit mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Uy, ang galing naman. Siya yung tipong laging may sagot, may payo, at may karunungang maibabahagi.
2: Yun.
1: Walang labis, walang kulang.
2: Parang ano na, pakanta na yun.
1: Hindi naman. Sabi niya, walang labis, walang kulang, kumpleto sa kaalaman, pagmamahal. At paggabay, oo, nakakatuwa naman, no. At yan din yung na-appreciate natin sa ating mga tatay, no. Kumbaga, kung yung nanay natin ay laging emotional support, ang tatay natin, nandyan sila to give advice, solution,
2: yes.
1: 'Di ba? Mas ano sila, solution oriented.
2: Saka logical din sila, 'di ba?
1: Oo, 'di ba? So isa 'yan sa mga na-appreciate nating characteristics ng ating mga tatay.
2: Ayan.
1: Sino pa?
2: Ayan, ito si Ate Aida Kukilya, nakikinig pala siya ngayon mula yan sa Oslo, Norway. Salamat po Shoutout din kay Ate Evelyn Raquel Picar. Sabi niya, my father is the best father in the whole world because he loves and lives us until he gets old. He gives what we need and the best father lolo in the world because he loves us unconditionally tulad daw ng ating Panginoon. Salamat Ate Evelyn.
1: Thank you po. At ito si Ate Josephine Balanian Pudunan. Sabi niya, good PM, listening from Madele, Quirino Province. Ang tatay ko ay best in pagmamahal. Dahil noong bata ako, noong nagkasakit ako, nilakad niya yung 4 kilometers na kahit napakainit para lang bumili ng mamon. At yung soft drinks daw na gustong-gusto niyang merienda.
2: Ayan.
1: Ay, grabe. Totoo to. Diba? Talagang pag meron tayong mga gusto nung bata tayo, grabe, grabe lang yung tatay natin mag-provide.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Talagang parang, hindi, sige, kailang, ano, susuungin, ano man, maibigay lang sa iyo.
2: Parang, kapag ayaw ni nanay, si tatay ang gagawa ng way.
1: Parang ano, no? Kunyari, maghanap ka ng kakampi, no, sa bahay. Kunyari, galit si nanay. Si tatay yun to the rescue.
2: Minsan, ano, nagiging konsentidor. Ayan.
1: Ayun talaga, no? Ayan. Thank you po, Ate Josephine.
2: Yes. Ito ang sarap ng merienda ni Andrea Gabihan. Ano? Banana Q.
1: Ayan. Oh, oh. Isa pang masarap na merienda
2: masarap
1: paghapon.
2: Oh, oh. Si Ate Ruby Clat naman, sabi niya, good afternoon. Ang kanyang merienda ay tinapay daw na wheat bread na may palaman.
1: Yun.
2: Ayan, nakasama. Mainit na kape yan. Medyo makulimlim daw dito sa kanila sa Harmony Hill, Muzon South, San Jose del Monte, Bulacan. Wala na po ako, ano to? Wala na po kay tatay. Pa-shoutout na lang po kay Casimiro Rayclet. Nakikinig kami habang ako naglalampaso ng sahig. Talagang all around si Ate Ruby Clet. Alam mo, mula pa to kaninang entrepreneur, nagko-comment na. So, happy Father's Day daw sa lahat. Yan.
1: Ayan. Salamat po, Ate Ruby Clet. Lagi po kayong present dito sa ating comment section. Ito naman si Ate Len Agdon Reyes. Sabi niya, mainit na hapon. Hello daw sa atin. At kung bibigyan daw niya ng award ang kanyang tatay, siya ay best sa pagmamahal at kasipagan. Oo, totoo yan. Hindi talaga matatawaran ang kasipagan ng ating mga tatay. Kasi din, sila din yung model natin. Eh.
2: Yes.
1: No? Talagang yun. Saludo tayo sa ating mga tatay. At listening siya from Palayan Nueva, Ecija.
2: Yan. Salamat, Ate Len. Nag-hello sa atin si Kuya Edgardo Elizaga. Sabi naman ni Alma Abelia, siguro sa pagluluto at paghahalaman dyan, magaling si Papa. Uy, 86 na siya ngayon.
1: Wow.
2: Si Felix Senior, nasa Bicol siya ngayon. Iyan lang, salamat. Ayun,
1: nakakatuwa naman. 86 na ang kanyang tatay at talagang best in pagluluto at paghahalaman.
2: Yes. No. Alam mo, ganun din ang tatay ko, ano mo, Abs. Kasi mahilig talaga siyang magluto. Tapos, green thumb.
1: Talaga?
2: Oo.
1: Kaya pala nakuha mo yung trait na pagluluto.
2: Correct.
1: Yung skill, diba?
2: Yung siguro sa paghahalaman lang, hindi tayo green thumb.
1: Hindi, hintayin natin. Saan yan? Baka maging plantito
2: kasi, ano,
1: na.
2: Hindi kasi nung pandemic, try ko yan, maging plantito ho. Kaso,
1: ano inalagaan mong halaman?
2: Yung mga maliliit lang.
1: Mga cactus.
2: Kaso ano hindi talaga para sa akin. It's not for me.
1: Sa ibang bagay ka na lang.
2: Correct.
1: Oo, tama yun. At ito si Ate Aida Okilia. Ayan, sabi niya super init daw doon sa Oslo, Norway.
2: Uh-oh.
1: Ayan po. Stay hydrated po, Ate Aida. At kung pwede, magdala ka na rin po ng payong kung ikaw'y lalabas para iwas ano. O mag-sunscreen. Ayan, sunscreen kung mainit. At ito si Kuya Angel Villaflor Grospe. Ayan. God bless din po sa inyo and happy listening. At syempre patuloy ang encouragement namin sa inyo. Sagot po kayo sa aming question of the day. If bibigyan mo ng award si tatay, papa, or daddy, siya ay best in blank. So iwan nyo lang po kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At i-mention nyo na rin at i-mention nyo yung pangalan ng inyong tatay.
2: Correct.
1: Dito sa ating comment section para na mamabasa natin real time dito sa ating programa.
2: Yes. Ito. Uy, Abs, ipahabol natin. Ano ba to? May bahay ba to ni Kuya Vincent or anak? Sabi ni Ate Arabella Vernice Garcia.
1: Mm-hmm.
2: Good afternoon po. Happy Father's Day. As daddy ko, si Daddy Vincent Garcia, bibigyan ko ng award at best in kusina.
1: Yun.
2: Dahil siya ang tagaluto mula umaga hanggang gabi. Naghahatid lagi sa akin sa school. Tapos, taga-repair ng lahat ng bagay.
1: Mm-hmm.
2: Ay, mukhang ano, daddy niya si Kuya Vincent. Mula yan sa UK. Thank you, Arabella. At syempre, to taste is to believe doon sa kung totoo. tama ba Kuya Vincent?
1: Alam nga ipadala from UK. Diba?
2: Mali mo, di ba?
1: Medyo mahal. At ito may pahabol na pa-shoutout si Ate Rainy Jen. Sabi niya, pa-shoutout daw sa kanyang kaila Ate Neri Comia, kay Sofia, Erica MJ, at Joshua Arenas. Ayan, happy listening po sa inyong lahat. At ito, bumabati ng good afternoon sa ating poster, ha, si Ate Faustina Frankie Habla. Humabol siya ng pabati dito. Ayan, thank you po sa inyong pagdaan dito sa ating program. At ito, basa tayo ng ilang PM mula kay Maria Santos. Sabi niya, ang kanyang tatay ay best in sacrifice. Hindi ko talaga makakalimutan kung paano nagsumikap si Papa para maitaguyod kaming magkakapatid. May mga pagkakataong alam kong gusto na rin niyang bumili ng mga bagay para sa sarili niya. Pero lagi niyang inuuna yung needs namin. Ngayon, nagtatrabaho na ako, mas naiintindihan ko kung gaano kabigat ang responsibility na pinasan niya para sa family namin. Oo, totoo yan, no? Napaka-selfless ng ating mga tatay, no? Na minsan, kahit marami parang meron silang mga gustong bilhin, meron silang mga pangarap, minsan nako-compromise or gini-give up nila para lang din dun sa makapag-support sa kanilang family.
2: Alam mo, sa mga tatay ko din nakita yung, alam mo, yung delayed gratification na talagang idadelay nila kung ano mang gusto nila.
1: Totoo.
2: Just for them na maibigay nga kung ano yung needs ng family. At dito nga papasok yung comment ni Kuya Joshua Reyes na best in providing.
1: Ayun.
2: Oo. Sabi niya, kahit gaano daw kahirap ang sitwasyon, hindi namin nararamdamang nagkulang si Papa sa pagsisikap. Maaga siyang umaalis at gabi na umuuwi, pero ginagawa niya yon para masigurong may pagkain sa mesa at may pang-aral daw sila. Hindi man siya laging vocal sa pagmamahal niya, kitang-kita daw iyon sa mga sakripisyo niya.
1: Totoo yan. Nakaka-touch naman. At ito, galing naman kay Ate Angela Cruz. Sabi niya, best in fixing things. Ayan, makumpuni ang kanyang tatay. Sabi niya, mapasirang electric fan, cabinet, gripo, o kahit problema daw sa bahay, parang merong ibang skill daw ang kanyang daddy. Ayun, lagi niya sinasabi, ayan, tingnan natin kung kaya pang ayusin. Nakakatawa, pero lumaki akong naniniwalang kayang ayusin ni Papa halos lahat.
2: Yes!
1: Totoo, no? Talaga napaka-skillful ng hands ng ating mga tatay at kaya talaga nila, no? Kahit ano.
2: Totoo yan. Para nung isang araw nga absent, nung nakaraan, yung electric fan ko sa bahay, sa kwarto, hindi umaandar.
1: Yung LC.
2: Sabi ko, ano ba to? Tapos, ang galing ng tatay ko, saglit lang. Ako nagreklamo ka agad ako. Sa kanya, saglit lang.
1: Ano pala yung problem? Like, madumi, gano'n?
2: Parang may inaayosan siya, may pinipihit-pihit, nila dyan ang langis, ganyan. Hindi, okay na. Nagagamit na siya ngayon.
1: Ang galing. Thank you po, Ate Angela.
2: Ayan, nag-comment din si Mark Villanueva. Sabi niya, best in bad jokes.
1: Bad jokes?
2: Ayan, kasi daw, hindi kompleto daw ang family gathering kung walang corny jokes si Papa. Minsan nakakairita daw dahil paulit-ulit. Pero kapag wala siya, namimiss din namin. Siya talaga ang nagbibigay ng saya at tawanan sa bahay.
1: Ay, oo. May mga ganitong tatay, no, na talagang sila ang bida kapag sa pagpapatawa.
2: Correct.
1: Diba? Pagbibigay saya, paghahatid saya sa family. Mm-hmm. Diba? At ito si Ate Trina Ramos, sabi niya, ang kanyang tatay ay best in encouraging. Kahit ilang beses akong mabigo, lagi ako may naririnig kay Papa na kaya mo yan. Kapag may isang taong naniwala sa akin, kahit hindi ako naniniwala sa sarili ko, siya yun.
2: Very supportive din.
1: Thank you po.
2: Ito si Kevin De La Cruz, sabi niya, best in silent love.
1: Ayun, talaga, silent love.
2: Silent love. Siguro mafe-feel mo din yan kaagapin. Ito yung sabi niya, hindi daw expressive si Papa. Hindi siya madalas magsabi ng I love you. Pero kapag umuulan at susunduin ka niya, kapag may sakit ka at siya ang unang bibili ng gamot, doon mo mararamdaman ang pagmamahal niya.
1: Talagang sila, no? valedictorian when it comes to service.
2: Yes, acts of service talaga.
1: First honor, di ba? Talagang hindi matatawaran ang kanilang servisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito naman si Ate Joy Alonzo. Sabi niya, best in praying for the family. Tuwing gabi naririnig ko si Daddy na ipinagdarasal kaming lahat habang tumatanda ako, nare-realize kong napakalaking blessing na magkaroon ng tatay na inuuna ang Diyos at ipinagkakatiwala sa kanya ang pamilya. Totoo yan, no? Talagang isa yan sa mga bagay talaga na kailangan meron yung tatay.
2: Oo.
1: Kasi they are called to lead.
2: Correct.
1: At talaga mahalaga na established yung relasyon nila sa Diyos. In order na mahikayat nila o mahikayat din niya yung kanyang pamilya.
2: Yes.
1: Buong pamilya.
2: Alam mo, nakaka-relate ako sa sinabi mo kasi may nabasa akong research mula sa Barna Research na kapag ang tatay daw ang na-win, madali niyang mahahatak ang kanyang pamilya sa Panginoon.
1: Oh.
2: So, sana no, yung mga tatay pong nakikinig ngayon, continue to have faith sa ating Panginoon and continue to encourage our family, di ba? To lead, to serve, to worship God. At syempre, tulungan din tayo, no? Kung may mga kumpare kayo dyan, di ba? Na wala pa sa Panginoon, di ba? Hindi pa nakakilala. Share them the good news of salvation.
1: Yes, no? I-grab na yung opportunity na yon upang ipakilala si Kristo sa kanila.
2: Yes.
1: At ito si Ate Faustina Frankie Habla. Meron siyang comment dito sa ating ongoing streaming.
2: Ano yan?
1: Ito ang ating aabangan. Sabi niya, wait nyo, mahako bukas ng morning.
2: Ayan.
1: Magluluto daw siya.
2: Siyempre naman, Ate Faustina. Ayaw. Aabangan namin niya. Yeah,
1: ready na po kami.
2: Yes, kaya nga papasok si Abu.
1: Kahit hindi po ako on-site, diba? Papasok po ako para dyan.
2: Talagang, alam mo to, napakasipa.
1: Thank you po in advance, Ate Faustina.
2: Thank you po,
1: God
2: Ate
1: bless
2: Faustina.
1: You po. At sino
2: si
1: pa?
2: Si Kuya Francis Lim, best in hard work daw. Ayan. Hindi ko pa nakitang sumuko si Papa. Kahit maraming problema, kapag iniisip kong magreklamo sa trabaho, naalala daw niya ang sipag at tiyaga niya noon.
1: Ayun.
2: Oo, totoo
1: hard
2: yan.
1: Hardworking ang kanyang tatay. Dito sa ating poster, may pahabol si Ate Florenda Bugarin Basco. Sabi niya, best in providing ang kanyang tatay and best in ting-ting, buting-ting.
2: Ay, mabuting-ting, oo.
1: Best in mapagmahal at best in mapag-aruga. Kasi kahit na may trabaho siya, nagagawa pa niyang ihatid at sunduin ang kanyang mga anak.
2: Mm-hmm.
1: Kahit na malalaki na sila at may mga trabaho na ang tatay, no? Ng aking mga anak. Ayun, ang husband niya pala. Ang kanyang ino-honor dito sa kanyang kasagutan. At oo, nakakatuwa naman, no, na totoo to, may mga ganito eh, na maglalaan talaga sila ng oras para sa kanilang mga mahal sa buhay.
2: Yes.
1: Kahit gaano ka busy, 'di ba? Isisiksik ka niyan sa schedule niya.
2: Correct.
1: Diba? Maihatid ka lang o masundo ka lang, 'di ba? So 'yun.
2: Mm-hmm.
1: We appreciate our fathers.
2: Ito, ihabol ko si Bea Santiago. Sabi niya, ang kanyang tatay ay best in listening.
1: Ayan.
2: Yan. Kahit gaano daw siya kadaldal o kadramatic, nakikinig daw si Papa.
1: Mm-hmm.
2: Hindi siya agad nagbibigay ng advice. Minsan nakikinig lang siya. At sapat na iyon para gumaan daw ang kanyang pakiramdam.
1: Totoo. At ito si Rico Navarro, sabi niya, best in life lessons ang aking tatay. Marami ako natutunan kay Papa, hindi sa lecture, kundi sa paraan ng pamumuhay niya.
2: Uh-huh.
1: Ayan, tinuruan niya ako maging responsible, matatag, at marunong tumayo sa sarili kong paa.
2: Mm-hmm.
1: Totoo, no? Isa yan sa mga parang nagiging training natin sa ating mga tatay. Tinuturuan tayo maging independent, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Magkaroon ng desisyon, ng desisyon talaga natin.
2: Yes.
1: Di ba? Yung mga ganong klaseng senaryo ay na-experience natin sa ating mga tatay.
2: Correct ka dyan. Kaya kagabay, pwede ka pa rin humabol sa ating live streaming at sumagot sa ating question of the day. Kayo po ba kung bibigyan mo ng award si tatay, si papa o si daddy or yung asawa mong lalaki, ha? Mm-hmm. Siya po ba ay best in ano? Ayan, i-comment po na sa ating streaming and don't forget na pakishare po ng ating broadcast. Pero ikaw ba, how can you describe ano bang award ang ibibigay mo kay tatay?
1: Siguro sa akin, kay tatay, best in pag-aasikaso.
2: Oo.
1: Kasi talaga na-experience ko yan nung kahit hanggang ngayon na talagang wala siyang sawang may mga moments nung wala pa akong asawa.
2: Mm-hmm.
1: Hinahatid niya ako dun sa terminal ng bus. Talagang mini-make sure niya na nakasakay ako ng safe, papunta ako dun sa dito sa office. Kahit nung ano pa ako, estudyante ako nung college. Uh-oh. Imagine, college na ako. Yahatid niya pa rin ako na kahit ang tanda ko na. Na dapat, di ba, expected ganun. Parang mag-isa ka na lang, pupunta ka na lang dun sa sasakyan mo, pa-commute. Pero siya, talagang sinasamahan niya ako. Mini-make sure niya na makakadating ako ng safe dun sa pupuntahan ko.
2: Kasi bilang isang bunso, di ba?
1: Talagang grabe lang yung na-experience ko kay tatay na pag-iingat niya sa akin. Talagang, I praise God na siya yung tatay ko.
2: And
1: ayan,
2: now,
1: tatay
2: diba?
1: Pedro!
2: Happy, shout out po kay tatay
1: Happy Father's
2: Pedro.
1: Day, tatay Pedro. Ayan. Ikaw, magbibigyan mo ng award ang iyong tatay. Anong award?
2: Ano? Best in cookeries. Best in
1: cook. Ayan.
2: Kasi masarap siyang magluto.
1: Oo.
2: Napaka-creative niya magluto. Na yung iba, napakadaming nilalagay. Mm-hmm. Pero yung tatay ko, kayang pasarapin ang simpleng ulam.
1: Ayun. Wow. So resourceful at creative pala sa pagluluto ang iyong tatay.
2: Saka madiskarte din talaga.
1: Mm-hmm.
2: Naalala ko may mga pagkakataon na siyempre, hindi naman kami lumaking meron.
1: Mm-hmm.
2: Gumagawa siya ng pagkakataon na kahit minsan wala akong baon, he will try to make money, 'di ba? Talagang gagawa ng paraan, di diskarte para may pambaon sa eskwela. Ayun. So, I praise God for you, Tatay Rolly.
1: Ayun. Ayun, nakakatuwa naman. At what a way to end our episode, no, dito sa Inspirations Unlimited. At salamat mga kaagapay sa pag-share ninyo ng inyong answer sa ating question of the day. At 'yun nga, ngayong darating na Father's Day, no, magandang pagkakataon nito para alahanin at pahalagahan ang ating mga tatay, ang ating mga papa at ang ating mga daddy o kahit lolo or yung mga father figures na naging bahagi ng buhay natin. At kung nandiyan pa si tatay, no, or si papa or si daddy, huwag ka na mag-atubili, no, na sabihin sa kanya yung gusto mo sabihin, which is yung pasasalamat, dahil madalas yung mga tatay hindi naman niya naghahanap ng reward or ng ano, 'di ba, ng sukli or recognition. Pero sigurado malaking bagay kaagapay kapag narinig nila sa inyo mismo na na-appreciate niyo sila, 'di ba? Kaya let's celebrate them, let's honor them, and let's thank God for them.
2: Amen. Alam mo, Amsa, hindi sila perfect at minsan hindi nila alam yung mga sagot, pero sa simpleng paraan ng kanilang pag-aaruga, pag-isikap, pagprotekta at pagmamahal, alam mo, marami silang nagagawa na hindi natin agad napapansin. Hindi man perpekto ang mga tatay natin, pero marami sa kanilang araw-araw na ginagawa ang kanilang best.
1: Mm-hmm.
2: Ayan, para sa kanilang pamilya. And we thank God sa buhay po ng bawat tatay, sa bawat haligi ng tahanan at sa lahat na tumayo bilang tatay. Mabuhay po kayo.
1: Ayun. Kaya naman, maraming salamat mga kaagapay sa pagsama sa amin dito sa Inspirations Unlimited. Salamat din sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician kay Kuya Benjo Morano, ganyan din sa ating RTV team, sa ating mga interns, maging sa ating Bukawe Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
2: At ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia, at maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webes edition ng
1: Inspirations Unlimited.
2: Bye!

0: on Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, at marami pang iba. Join us at Union Church of Manila, Rada, Corona Legazpi, Makati City.
1: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, ganap ng alas 4:30 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Webes at 18 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon. Pre-trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio, nagsimula na. Malaking porsyento ng mga Pinoy nag-aalinlangan kung magiging patas ang impeachment trial ni VP Duterte Carpio. At Pilipinas, napabilang sa UNESCO Intangible Heritage Committee para sa taong 2026 hanggang 2030. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pre-trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio nagsimula na. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
4: Nagsimula na ang pre-trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang pagkakataong nagtatalastasan ang mga kinatawan ng prosecution panel at defense panel ukol sa mga tatalakayin sa aktual na impeachment trial sa Hulyo 6. Pinangunahan ni Batangas Congresswoman Jervil Luistro ang prosecution team at pinangunahan naman ni Attorney Michael Poa ang defense panel ni Vice President Duterte. Si Senate Secretary Reynaldo Bantog naman na nagsisilbing clerk of court ang siyang nangasiwa ng pagpupulong. Kasama niya ang katrabaho niyang kapwa clerks of court, sina Attorney Marivic Laurel Garcia at Attorney Maria Valentina Cruz. Inaasahang si Senador Francis Escudero ang magiging presiding officer ng impeachment court. Maalalang si Escudero ang Senate President at dating presiding judge noong naunang naitindig ang impeachment court noong nakaraang taon, ngunit nabago ang liderato noon. Ayon sa ilang leader ng bagong mayorya ng Senado, napipisil si Escudero bilang presiding judge ng impeachment court dahil abogado siya at malaki na ang kaalaman niya sa impeachment proceedings. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Senator Francis Escudero, hindi pa rin tiyak na magiging presiding officer sa impeachment trial ni VP Duterte Carpio ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Nagbabalik para sa ulat si Babylyn Cacho Resulta.
4: Patuloy pa rin pinag-uusapan o pag-uusapan ani Senate President Sherwin Gatchalian kung dapat maupong presiding officer si Senator Francis Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya, bagaman nauna nang natalakay ito sa hanay nila sa bagong mayorya, hindi pa rin pinal ang desisyong ito. Ito ani Gatchalian ay dahil maaaring siya pa rin ang umaktong presiding officer. Kasabay nito, sinabi naman ni Senador Panfilo Lacsong posible ring magkaroon ng presiding manager na tutulong sa presiding officer sa mga trabaho at desisyon nito sa kasagsagan ng paglilitis. Sakaling magkaroon nga ng ganitong manager, ani Lacson, si Senador Francis Pangilinan ang napipisil na humawak ng posisyong ito. Samantalay, muli namang iginiit ni Gatchalian nananatiling 2/3 o 16 ang dapat maging boto upang ma-impeach si Duterte kung ito ang magiging desisyon sa impeachment trial. Hindi niya ito ibababaan niya batay sa kasalukuyang bilang ng mga senador na nasa Senado pa at yan ay 22 dahil nagtatago si Senador Ronald de la Rosa at nakapiit naman si Senador Jose Jingoy Estrada na suspendido rin ng 6 na buwan dahil sa kanyang mga kasong kinakaharap sa

0: Caloundigan Bayan. Batay sa konstitusyon, 2/3 ang kailangang bilang ng mga magkoconvict o magpapatibay ng pagkakasala ng isang impeachable officer sa Pilipinas. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mahigit 8 sa bawat 10 Pilipino ang may pagdududa o wala pang tiyak na opinyon hinggil sa magiging paghawak ng mga senator sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay ayon sa pinakahuling survey ng Okta Research kung saan 19% lamang ang naniniwalang pagbabatayan ng mga senator ang ebidensya at batas sa pagdedesisyon sa kaso ng pangalawang pangulo. Samantala, 32% ang hindi naniniwalang mangyayari ito, habang 49% ang hindi pa nakapagbibigay ng kanilang pananaw. Pinakamataas ang pagdududa sa Mindanao, habang pinakamarami naman ang hindi pa nakakapagpasya sa Metro Manila at Balance Luzon. Isinagawa ang survey mula April 20 hanggang 24 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na Pilipinong edad 18 pataas. Ayon pa sa Okta, mahalaga para sa publiko na makita ang proseso ng impeachment bilang patas, nakabatay sa ebidensya at due process upang magkaroon ng tiwala sa magiging resulta ng paglilitis.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Kasama ang pagiging senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, ang 90-day preventive suspension na ipinataw ng Sandigang Bayan kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kapag suspendido ang isang senator, kasama rito ang lahat ng kanyang tungkulin bilang miyembro ng Senado, kabilang na ang pagiging senator judge sa impeachment court. Ipinataw ng Sandigang Bayan ang nasabing suspension kay Estrada, kaugnay ng nakabinbing graft case laban sa kanya na may kinalaman umano sa kontrobersya sa mga flood control project. Sinabi ni Gatchalian na maaaring makaapekto ang suspension sa quorum ng Senado, ngunit mananatili pa rin sa 16 na boto ang kinakailangan bilang upang magdesisyon sa impeachment case alinsunod sa konstitusyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Senate President Sherwin Gatchalian ipinauubaya ang imbestigasyon sa Senate shooting sa nararapat na ahensya ng gobyerno. Ang kabuuang ulat ihahatid ni Baby Lynn Cacho Resulta.
0: Ipinauubaya na lamang ni Senate President Sherwin Gatchalian ang imbestigasyon sa naganap na putukan sa Senado noong nakaraang buwan. Sa isang press conference, sinabi ng bagong leader na hindi naman dapat iniimbestigahan ng Senado ang sarili nito. Kontra sa panukala ni dating Senate President Alan Peter Cayetano, dapat ay may hiwalay na imbestigasyon ang Senado sa usapin. Ang panukala ni Cayetano ay sigun sa ani ay hindi patas na imbestigasyon ng ilang ahensya ng gobyerno noon. Kailan lamang ay nagsabi na ang Department of Justice na hindi napasailalim sa pag-atake ang Senado noong Mayo at 13 sa kasagsagan ng pagpapalit ng liderato sa Senado kung saan sumulpot si Senador Ronald De La Rosa sa Senado upang lumahok sa pagpapalit ng liderato, ngunit nakatakas din matapos ang naturang putukan. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, umabot sa 700 milyong piso ang nasayang na pondo ng Senado dahil sa isang buwang kaguluhan. Samantala, pinag-iibayo naman ni Gatchalian ang paghihigpit ng seguridad sa Senado sa paraan ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa intelligence agencies na tulad ng Philippine National Police, National Intelligence Coordinating Agency at iba pang ahensya. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Wala pang natatanggap na opisyal na komunikasyon ang National Bureau of Investigation tungkol sa umano'y arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Christopher Lawrence Goh at dalawang dating opisyal ng pulisya. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi niya alam kung saan nakuha ni Davao City Representative Paulo Duterte ang impormasyong ito. Matatanda ang sinabi ni Duterte na may isang highly reliable source na nagsabing naglabas na umano ng warrant laban kay Go at dalawang dating pulis. Nauna na ring pinabulaan ng Department of Interior and Local Government at ng Philippine National Police ang naturang pahayag. Samantala, sinabi naman ni Matibag na nagpapatuloy pa rin ang paghahanap kay Senator Ronald De La Rosa na nahaharap sa warrant mula sa ICC. Aniya, mayroon silang sinusundang mga lead, ngunit aminadong mahirap ang operasyon dahil dating bahagi ng law enforcement si De La Rosa at malawak umano ang kanyang network. Ngunit kumpiyansa pa rin ang NBI na nasa bansa pa rin ang senador.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Binigyang diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang talumpati sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa New York na hindi lamang sa dami ng nahahatulan dapat masukat ang laban kontra korupsyon, kundi sa kung gaano kalakas at ka-effective ang mga institusyon ng pamahalaan. Aniya, hindi sapat ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal upang tuluyang masugpo ang korupsyon. Mahalaga umanong alamin kung bakit nagkaroon ng korupsyon, saan nagkulang ang sistema at paano ito maiiwasang maulit. Sinabi rin na nagsasagawa ang Office of the Ombudsman ng mga reforma upang mapalakas ang transparency at accountability sa gobyerno. Dagdag pa ni Remulla, sumulat siya kay Chief Justice Alexander Hesmundo upang maisama ang Office of the Ombudsman sa Justice Sector Coordinating Council. Paliwanag niya, hindi maaaring magkahiwalay ang mga ahensyang kabilang sa pagpapatupad ng hustisya dahil ang mga kasong korupsyon ay dumaraan sa proseso ng investigasyon, paghatol at pagpapatupad ng katarungan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nahalal ang Pilipinas bilang miyembro ng UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage para sa terminong 2026 hanggang 2030. Nakuha sa bansa ang 106 votes mula sa 156 UNESCO member states sa UNESCO headquarters sa Paris, France. Sinabi ni Philippine Ambassador to France Eduardo Jose de Vega na mataas ang pagtingin ng ibang bansa sa Pilipinas, lalo na sa natatanging kultura at pamana nito. Bilang bagong miyembro ng komite, makikibahagi ang bansa sa pagsusulong ng mga programa para sa pangangalaga ng mga tradisyon at kulturang nanganganib dahil sa mga sakuna at epekto ng climate change. Mananatiling miyembro ang Pilipinas ng komite hanggang 2030.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Itinanggi ni Davao Oriental Representative Chino Almario ang anti-Apple provision na ang dahilan ng pagkaantala sa pagpapatibay ng panukalang batas para gawing permanente ang Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS. Ayon kay Almario, hindi tutol ang Kamara sa anti-Apple provision at hindi nila nais na magamit ang programa para sa politika. Aniya, may mga provision na sa panukala na nagbabawal sa mga politiko na makialam sa pamamahagi ng ayuda. Ito ay kasunod ng pagkadismaya ni Senator Erwin Tulfo na nagsasabing naaantala ang ratifikasyon ng panukala dahil mayroon pang mga dokument at probisyong kailangang ayusin. Sinabi ng mambabatas na naaantala ang pagpababigay ng panukala dahil nais nilang masiguro na malinaw at maayos ang mga probisyon nito. Nananawagan si Representative Almario sa Senado at Kamara na magtulungan upang agad na matapos at maipasa ang batas.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Tumaas sa 25% ang bilang ng mga batang Pilipino na kulang sa tangkad o stunted noong 2025. Ayon sa datos ng pamahalaan, sa bawat 100 batang 5 taong gulang pababa, 25 ang nakararanas ng matagal na kakulangan o matagal lang kakulangan sa nutrisyon. Pinakamarami ang kaso ng stunting sa Barm, Zamboanga Peninsula, Negros Island Region at Mimaropa. Mas mataas din ang bilang sa mga probinsya kaysa sa mga lungsod. Lumalabas sa survey na isa sa bawat tatlong Pilipino ang nakakaranas ng kakulangan sa pagkain. Dahil rito, marami ang bumibili ng pagkain ng pautang o humihiram sa mga kamag-anak upang maihain sa pagkainan. Ayon sa Second Congressional Commission on Education, kailangan matugunan ang problema sa nutrisyon upang mapabuti rin ang pag-aaral at kinabukasan ng mga batang Pilipino.
1: Ulat Panahon.
2: Nakakaranas ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental dahil sa easterlies. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers or thunderstorms dulot naman ng localized thunderstorms. Lulubog ang araw mamayang alas 6:27 ng gabi at sisikat bukas ng alas 5:28 ng umaga. Narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 60.33 pesos, Canadian dollar 42.80 pesos, Singapore dollar 46.86 pesos at Saudi Riyal 16.08 pesos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa 1 Thessalonica 5:18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus.
1: Hudyat Balita.
2: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Webes at 18 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa Hudyat Balita, ito po si Abcidi Ferrer Tabua. At laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ang oras, alas 4:47 ng hapon.
1: 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.

medium rare yung orderin natin sa steak. From curious namin, excited na kami matikman. Thank you so much, Ate May. Order pa tayo. Tara, guys! Ang presko, no? Ang presko ngayon dito, no? Pag-bear season talaga. Ang saya ng, ano, ang saya talaga ng weather, guys. Fresco, fresco, guys. Tingin pa tayo ng mga ibang pwedeng bilhin. Tingnan nyo, guys, dito sa kanilang food truck, merong mga bubble tea, takoyaki,

0: kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Kathy Azada Amaka, ang makakasama ninyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musik at inspirasyon dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DW AYFM Legazpi Albay at New J 103.3 DXJL Cagayan de Oro, your positive choice. Kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Maaari na ring makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Ang atin pong tampok na mga awit sa hapon na ito ay ang mga awit po ng inyong lingkod. At ang buong episode na ito ay aking dinidedicate sa isang masugid natin na tagapakinig na laging nagre-request ng aking mga awit dito sa ating programa. At siya po ay mayroong kopya ng aking unang studio album na It's About Time. Isang 8 taong gulang na bata na aking nakilala lamang sa FB nung isang taon. Siya po ay di nabiyayaan ng paningin, ngunit kanyang nasumpungan ang liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Naging inspirasyon siya sa akin dahil sa kanyang mainit na pagmamahal at malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Isang napakabait na bata, siya po ay naroon na sa kaluwalhatian, sa matamis na piling ng ating Panginoong Diyos. Pighati ang aking naranasan nang iparating sa akin ni Sister Joy, ang kanyang ina, ang malungkot na balita. Ngunit may maliit na banal na pananaghili dahil nasa lugar na siya kung saan wala nang kasidlan ang kanyang kagalakan. JC Pineda, salamat sa Panginoon sa iyong buhay at inspirasyon. Para sa iyo ang buong episode na ito. At para sa aming pagdiriwang ng maikli at makabuluhan mong buhay. Panginoong Diyos, salamat po sa buhay ni JC. At ikaw po ang mag-alo at umakap sa kanyang ina na si Joy sa mga oras ng kanyang kapighatian na ito. Bago po tayo tumungo sa mga tampok na awit, atin pong paksain ang pagtitiwala o kumpiyansa. Kumpiyansa sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang Diyos ang aking kumpiyansa. Maaari tayong umasa sa kaalaman na mayroon tayong Diyos na hinding-hindi kailanman tayo binigo at tayo'y kanyang laging tangan sa kanyang mga kamay. Ang kahulugan ng kumpiyansa
ay damdamin o paniniwala ng isang tao na maaari siyang umasa sa isang tao o bagay. Isa itong matatag na tiwala, mainam na madama ang ganyang uri ng kumpiyansa araw-araw. Nagtitiwala na ang iyong mga kakayahan at lakas ay mula sa Diyos na maaari mo siyang asahan, natutulungan kanya upang malagpasan ang iyong mga hamon na hinaharap sa bawat mong araw. Kapag iyan ang iyong naging pananaw, ang iyong kumpiyansa ay hindi magiging patungkol sa iyo kung hindi sa hindi na nagkukulang na Diyos. Isinasaad ng Hebreo 4:16, magsilapit kayo o magsilapit tayo ng mga o magsilapit tayo ng may pagtitiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga sumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Panahon na magkaroon ng kumpiyansa sa Diyos. Ang talatang 14 ng Hebreo ay nagsasabi, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus. Ang sumulat ng Hebreo ay binibigyang diin na ang ating kumpiyansa ay nakatuon ng lubos kay Jesus. Ang kanyang ginawang sakripisyo ay nangangahulugang pagpunit ng kurtina ng templo at hindi na kailangan pa ng tao ang pinakapunong pari upang magtungo sa pinakasakdal na tabernakulo upang magbayad sala, sapagkat biniyayaan o binayaran na niya ng buo ang ating kasalanan. Salamat Panginoong Hesus na siyang dumating upang gawing lahat ito para sa atin. Ang atin pong unang tampok na awit ay ang Kahanga-hanga mula po sa aking Faces album na isinulat ni Sok Villanueva. Atin na pong pakinggan ang Kahanga-hanga na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

Nawa po ay kayo'y nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos pa ang ating song lineup. Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga pagbati sa ating Facebook page. Una po sa aking pamangkin, ang aking masanting na pangunakan. Ayan. Hello po, Tita. Always listening to your program with my family. Natutuwa po kami kapag naririnig po namin ang inyong tinig mula po sa aming radio. Lalo na po, mga kiddos po, tuwang-tuwa po sila. God bless your program po, Tita. Ayan, hello kay Christian, kay AJ at sa lahat ng aking mga apo dyan sa Apalit, Pampanga. At hello din sa aking ate na si Ida Pingol. Ala, mula naman kay Grace De La Cruz po ang pangalan ng aking pamangkin. Mula naman kay Helen Estremera, a blessed afternoon po, Ma'am Kathy. Always listening to your program. To God be all the glory. At sabi naman ni Lillian Guerrero, mapagpalang Huwebes ng umaga o ng hapon, Miss Kathy. At shout out kay Abong Abong. Ganun din kay Nora Cancela. Mula po kay Lillian Glean, good afternoon po, Ma'am Kathy. Sa Diyos ang papuri. Ingat po kayo palagi. God bless. At mula naman kay Cory Alejandro, blessed Thursday afternoon, Ma'am Kathy. Always listening to 702 DZAS FEBC Radio. At happy anniversary po. Ayan, belated happy anniversary sa Diyos ang papuri. Amen. Maraming salamat po, mga kaagapay. Ayan, tampok po natin ngayong hapon ang mga awitin na akin pong na-record for Papuri. At ang buong episode na ito ay aming iniaalay sa buhay ng ating masugid na tagapakinig na si JC Pineda na nung nakaraang linggo lamang ay tumungo na sa piling ng kanyang mailikha. Ito po ay bilang pagdiriwang sa kanyang maikli at makabuluhang buhay. At sa pagpapatuloy po ng ating tinatampok na pagtitiwala o kumpiyansa sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang kumpiyansa o pagtitiwala ay maraming beses na nabanggit sa Biblia. Ang kumpiyansa ay maaaring ilarawan bilang pananampalataya, tiwala, paniniwala at marami pang iba. May dalawang uri ng pagtitiwala, tiwala sa sarili at tiwala sa Diyos. Ang tiwala sa sarili ay ang pagkakaroon ng pananampalataya sa sarili na gumawa sa kung ano ang inaakala niyang tama sa sarili niyang pananaw at lumakad sa sarili niyang paraan. Ito ay ang pagkakaroon ng pagtitiwala sa sariling kakayahan at lakas. Ang tiwala sa sarili ay may limitadong potensyal. Ang tiwala sa Diyos ay kapag ang iyong pananampalataya ay nag-uugat sa kung sino ka sa Panginoong Hesukristo. Ito ay tungkol sa pagiging kumpiyansa sa kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng natapos na gawa ng Panginoong Jesus sa krus. Ito'y nangangahulugang lubos na pagtitiwala sa lakas ng Diyos. Ang pagtitiwala sa Diyos ay walang limitasyon na posibilidad. Kapag ikaw ay tunay na kumpiyansa at matatag sa kung sino ka kay Kristo,
hindi mahalaga ang opinyon ng tao at hindi ka kayang i-control ng kanilang pananaw sa iyo. At di nila maaaring hubugin ang iyong kinabukasan. Ang mahalaga ay kung ano ang pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos sa iyo at kung ano ang kanyang sinasabi kung sino ka. Alam mong ang bago mong buhay ay nasa tapos na gawa ni Kristo. Kay Kristo ikay isang bagong nilalang. Ang iyong kumpiyansa ay nagmumula sa iyong relasyon kay Kristo. Ito ay nagmumula sa kung sino tayo kay Kristo. Hindi tayo naglalagak ng pagtitiwala sa ating sarili. Ngunit ang bawat nating pagtitiwala ay nasa ating Diyos na siyang may likha sa atin. Tumawag sa atin, nagligtas at nag-iingat sa atin. Ang ating pagtitiwala ay nasa Kanya na humahawak ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng Kanyang kapangyarihan at sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Yan ay nasa Hebreo 1:3. Narito po ang ating ikalawang tampok na awit mula po sa 70th anniversary album ng FEBC Philippines. At ito po ay sinulat ni Laverne Ducote. Narito po ang pagtitiwala ko'y tanging ikaw, na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

0: Papuri Broadcast with Kathy Amaka over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya ay mag-text sa mga numerong for Globe 0916-296-6620 at sa Smart ay 0999-223-5675. Muli, maraming salamat sa ating mga kaagapay na nag-iwan ng kanilang mga pagbati sa ating Facebook page. Mula po kay Faustina, Frankie Habla, gandang hapon Miss Kathy, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy po ako sa pakikinig. Thanks and God bless you more. Thank you Sister Faustina and God bless you too. Good afternoon, papuri. Lagi pong nakikinig sa PM Radio. Mula po yan kay Epifanio Salvador. At ang sabi naman ni Len Agdon Reyes, good afternoon po, Ma'am Kathy, sa Diyos ang papuri. Shout out kina Ferdinand Mercado, Angela Hill de la Cruz, Helen Senidoza, Jose Verrueco. At mula naman kay Leonida Rubio, Good a Thursday afternoon po, Ma'am Kathy. Kumbaga sa radyo po ako, nakikinig mula umaga hanggang gabi. Sobrang blessed ako sa lahat ng awiting papuri. Sa Diyos ang papuri. Amen. Ayan, mula naman kay Norma Mahusay Fabriquel, ako'y inyong tagapakinig mula umaga hanggang gabi.

Maraming salamat po muli, mga kaagapay. Ayan. Tampok po natin ang mga awitin na aking nai-record for Papuri. At ang episode na ito ay ating dinededicate sa isang masugid na tagapakinig na kailan lamang po ay nung nakaraang linggo ay tumungo na sa piling ng kanyang mailikha. In celebration to his life, ito pong episode na to ay aming iniaalay kay JC Pineda. At sa atin pong pagpapatuloy bago po ang ating ikatlong tampok na awit, sa pagpapatuloy po ng ating pinapaksa na ang kumpiyansa o pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang paglagak ng pagtitiwala sa Diyos ay ating basahin sa Hebreo 4:16. Lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Ang takot ay di dapat maging hadlang upang tayo ay lumapit sa Kanya, ngunit dapat tayong lumapit ng may paggalang. Ito'y iba sa takot. Sinasabi niya na lumapit sa Kanya ng walang takot, may kumpiyansa at buong tapang, at siya'y may buong kumpiyansa sa atin. Isa sa mga makapagpapatibay ng ating kumpiyansa ay ipaalala sa ating mga sarili na hindi tayo binigo ni Jesus. Maaari nating pagtiwalaan ang kanyang salita at ang kanyang karakter. Lagi niyang tinutupad kanyang mga pangako. Siya ay nananatiling tapat. Inilipat niya ang mga bundok at giniba ang mga pader. Hindi siya kailanman umalis sa aking tabi kapag ako'y bumagsak. Inaangat niya ako. Sa tuwing ating maaalala kung paanong lagi siyang naroon sa bawat nating sitwasyon, tayo ay nagkakaroon ng lakas na magpursigi at labanan ang mga hamon. Maaari tayong mabuhay sa di natitinag na katotohanan na ang Diyos ang ating kumpiyansa. Ikaw o Diyos ang aking kalakasan, ang muugkot kanlungan. Awit 59:9. Kaya't huwag kayong mawalan ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Hebreo 10:35. Natitiyak ko ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Filipos 1:6. Mamuhay ng may kumpiyansa sa Diyos. Kumpiyansa sa dakila, wagas at di magwawakas niyang pag-ibig. Narito po ang ating ikatatlong tampok na awit mula po sa Papuri 14 album na isinulat po ni Ricky Sanchez. Narito po ang Kung na susundan pa ng iba pang mga awiting papuri.

Nawa po ay kayo'y patuloy na nabibless habang patuloy na nakikinig dito sa Papuri sa 702-DZAS-FEBC Radio. At harinawang inyong napupusuan ang ating song lineup. Ako pa rin po si Kathy Azada Amaka. Ang bilis ng oras, tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Pero bago ang tuluyang pagtatapos, meron pa po tayong ikaapat at ikahuling tampok na awit. At ang episode na ito ay ating iniaalay sa buhay po ng ating masugid na tagapakinig na si JC Pineda, na nung nakaraang linggo lamang po ay tumungo na sa piling ng kanyang maylikha. Ito'y bilang pagdiriwang sa kanyang maikli at makabuluhang buhay. Nasusulat sa Unang Korinto 10:13, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Ang ating ikahuli at ikaapat na tampok na awit ay mula sa Papuri 14 na isinulat ni Sol Flores. Ngunit bago po natin yan mapakinggan, nais ko pong pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Sa ating segment producer, script writer, si Kayla Escalante, ang mga protect na sina Reggie Villena, Nat Peralta,

Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Benjo Morano. Sa ating engineer on duty na si JV Tabua. At salamat din sa mga kaagapay natin sa Bokawe Transmitter Site. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako ang inyong nakasama, Kathy Azada Amaka. Laging tandaan, tanging sa Diyos ang papuri!

Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng

0: kaibigan. Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa Tulang Halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRads sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
3: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chemo Banzuelo.
7: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programa

natin ay umayon sa nais ng Panginoon at ating pong magampanan ang tungkulin na nais ng Diyos sa ating buhay. Kagaya po ng ating mga previous episodes, napakahalaga po na maintindihan natin na hinuhubog tayo so that we will become even more fruitful upang tayo po ay maging mabunga at maging masagana po ang ating bunga. Yan po ang hamon dyan, mga kapatid. Kaya nga kung uunawain natin sa ganoong paraan, magkakaroon ng fresh angle yung pagtingin natin sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. No? For example, kung ang iniisip natin ang buhay is all about comfort, so natural, ang hahanapin po natin sa pagkilos ng Panginoon ay mga pagkilos patungo po sa comfort natin. Pero kung naintindihan natin ang kanyang goal is character development, then we learn to appreciate na ito palang kanyang mga ginagawa ay merong mataas na layunin ng paghubog sa ating buhay. Yan po ang challenge dyan. Kaya nga, napaka-importante na ating makita ang katotohanan ito dahil ang totoo po, tinawag tayo upang maging mabunga at hindi para maging komportable. Sometimes, yes, hindi naman pinagkakait sa atin yung comfort, pero ang totoo po ay hindi naman yun ang end goal, to make us comfortable. Ang ultimate po na goal is to make us useful para po sa layunin ng pagbigay luwalhati sa Panginoon at bukod po roon ay pagkilos upang maging pagpapala tayong lalo sa iba at pagkilos upang ang mga walang pagkakilala sa Panginoon ay magkaroon po ng pagkakilala sa ating Diyos. Yan po ang hamon dyan. Kaya nga ang napakalaking challenge para sa atin is we learn to submit to God. No? Misan po, kaya napapatagal yung proseso ng paghubog kasi nga yung expectation natin ay mali. So ang nagiging resulta, yung reactions din natin ay nagiging mali din. Di po ba? Hindi nagiging tama yung mga reaction natin. Kaya importante po that we have the right reactions sa mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Yan po ang challenge dyan. Kaya nga sa ating pag-aaral ay patuloy nating titingnan yung pong sinasabi sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4. Ang sabi ng talata, He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. So kung ano po yung comfort na natanggap natin mula sa Panginoon, ay maipagkakaloob naman natin sa iba na dumaranas din ng kaparehas na karanasan. Kaya nga sabi ko sa inyo, minsan akala natin yung mga problems natin ay dumarating at wala nang mabuting idudulot, pero maaari po na hindi natin nakikita yung pagkilos ng Panginoon because His ways are higher than our ways, His thoughts are higher than our thoughts. So ang sa atin po is submit to God. Similar sa naging experience po ni Habakkuk sa Old Testament, he was questioning God, he was wondering why things were not going according to his expectations. Pero nakita po natin kung paanong ang Panginoon ay kumilos din upang sa ganoon ay ipaunawa sa kanya ang kanyang kapangyarihan. At nung maunawaan po yan ni Habakkuk, ay nagtiwala siya sa ating Panginoon. Di po ba? Yan ang hamon para sa atin. So dito po, He comforts us in all our troubles. So, ibig sabihin, talagang may mga times po darating tayo sa troubles. At yung mga troubles natin, maraming klase po yan. Di ba? Yung isa ay maaaring self-inflicted. May mga times po na yung ating mga pinagdadaanan ay self-inflicted. Nagka-problema tayo, gawa na rin natin. Tayo rin ho ang dahilan. Tayo na po ang sanhi. So, maaaring consequence yan. We interpret them as troubles, pero in reality, they are really troubles, but more so a consequence ng ating mga pagkukulang, mga pagkakamali. Yan po ang challenge dyan. Pangalawa, may mga troubles po na talagang hindi natin inaasahan at hindi natin gusto. Di ba? Ito po yung mga calamities na marahil po ay hindi talaga natin inaasahan
at tayo po ay apektado nito. But whatever

0: those. Leads me beside peaceful streams. Okay, that's good. He renews my strength and guides me along the right path, bringing honor to his name. Now notice the change. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Yung lugar ng sagana, kapayapaan, nandun ang Panginoon, even through the darkest valley, nandun ang Panginoon. So the experience of comfort and peace is constant, even though yung life experiences varies. Nagbabago eh. Di ba? Yung season ng buhay, nag-iba-iba eh. Pero yung faithfulness, yung kabutihan ng Panginoon is constant. And that's why we have to truly trust the Lord. So sana po naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
1: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na aming pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na ko na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa, at ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
2: Hay, bakit naman ganon?
3: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
2: Wala po, Mami.
3: Nagugutom ka na ba?
2: Hindi po, busog po ako.
3: Eh, anong iniisip mo?
2: Naiinip po ka.

0: kasi ako, Mami.
1: Saan ka naiinip?
0: Kasi po, nag-pray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nag-pray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother.
1: Ah!
0: Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
1: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
0: Bakit iba-iba po?
1: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
0: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
1: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

0: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Ito ang 702 DZAM.
3: 702 DZAM.
2: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Sa ating kapanahunan ngayon ay may iba't ibang kaukulang paniniwala tungkol sa pagkilos ng Espiritu sa buhay ng isang tao. Bagamat iba't iba ang kanilang paliwanag, ang mahalaga ay naniniwala sila na patuloy pa rin kumikilos ang banal na Espiritu sa panahon natin ngayon. Naniniwala sila na dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu ay pinapabanal niya ang mga mananampalataya. Subalit kung tungkol sa kabanalan ng pag-uusapan ay may iba't ibang paliwanag na makakamtan daw ito sa sandali na ang isang tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa harapan ng Diyos, sila ay mga binanal na. Sa unang minsahe na ating matutunghayan sa unang aklat ng Esdras ay mababasa natin na nilukuban ng Espiritu ni Yahweh si Haring Ciro ng Persia. Anong uri ng pagkilos ng Espiritu ang karanasang ito? Tunghayan po natin sa mensahe na iyahatin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere na matatagpuan sa Esdras, Unang Kabanata, Una at Ikalawang Talata, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Isang bagong aklat ngayon ang ating pag

Kaaralan. Sisimulan po natin ngayon sa ating pagbubulay ang aklat na sinulat ni Propeta Esdras. Sangayon sa mga pag-aaral at gayon din naman sa pamamaraan ng pagkakasulat ng aklat na ito, malinaw nating makikita na si Propeta Esdras ang sumulat ng aklat na ito. Siya ang isa sa mga pangunahing tauhan na hindi nabigyan ng wastong pagkakilala. Galing siya sa lipi ni Helkias ang saserdote. At ito po ay makikita natin sa 7 kabanata, 1 talata. Ang saserdoteng ito ang nakakita ng salin ng kautusan ng si Hoseas pa ang nagahari sa Huda, at matatagpuan din natin ito sa aklat ng 2 Kronika, kabanatang 34, talatang 14. Bilang isang lingkod sa loob ng templo, si Esdras ay hindi nakapaglingkod sa panahon ng kanilang pagkakabihag sa Babylonia. Walang templo noon, ito ay giniba. Ganun pa man ay inilaan niya ang kanyang panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sang-ayon sa 7 kabanata ng aklat na ito, tinawag siyang isang taong alam ang mga kautusan sang-ayon kay Moises. Siya rin ang nanguna sa mga mahalagang pagbabago. Nagsimula ang mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagbabasa niya ng salita ng Diyos. At makikita natin ito sa aklat ng Nehemias sa 8 kabanata. At marahil ay siya ang may akda ng 1 at 2 Kronika, at gayon din ang pinakamahabang kabanata sa Biblia, ang 119 na kabanata sa aklat ng mga awit. Inayos din niya ang sinagoga. Siya ang nagpasimula ng mga gawain ng mga iskreba. Tumulong din siya sa paglilimbag ng iba pang mga aklat sa lumang tipan, lalo na ang aklat ng mga awit. At sa aking palagay ay kailangan nating kilalanin ang taong nagpasimula ng pagbabago sa pag-aaral ng Biblia. Ito ang pamamaraan ng Diyos upang magkaroon ng ganap na pagbabago. Sa ating panahon, hindi pa tayo nagkakaroon ng tunay na pagbabago. Sang-ayon sa isang mangangaral ng salita ng Diyos, ang susunod na pagbabago ay magaganap daw sa pamamagitan lamang ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang mga sumubok ng sapilitang pagbabago sa pamamagitan ng mga organisasyon at kapisanan at ng iba pang mga pamamaraan ay nabigo. Magaganap lamang ang tunay at ganap na pagbabago sa buhay ng mga tao kung sila ay babalik sa salita ng Diyos. Ang pinakapaksa ng aklat na ito ay ang salita ng Panginoon. At malinaw nating makikita ito sa 10 talata sa kabanatang 7. Makikita din natin ang salita ng Diyos sa buhay at pananaw ng mga taong ito. Ang pinakasusi ng aklat na ito ay matatagpo natin sa 9 na kabanata sa talatang 4 at sa kabanatang 10 sa talatang 3 na sinabi, lahat ng nakinig sa salita ng Diyos ng Israel. Nagpahayag si Dr. James Gray tungkol sa aklat na ito. Ang sabi niya, nakita na natin na hindi pa rin humingi ng tawad ang Israel sa kabila ng kanilang pagkakabihag sa Babylonia. Makikita natin sa ating pag-aaral sa aklat ng Esdras nung pinayagan ni Haring Cyrus, ang hari ng Persya, na bumalik ang mga bihag sa Jerusalem upang muling ayusin ang templo. At merong 50,000 Hudyo ang nakalaya upang bumalik sa Jerusalem. At malaking bilang sa mga pinalayang ito ay mga pari at mga levita na nasa pinakamahirap na kalagayan sa kanilang pamumuhay. Ang aklat ng Esdras ang pinakahuli sa mga aklat ng kasaysayan, subalit hindi naman sinunod ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nang magtapos tayo sa aklat ng 2 Kronika, nakita natin ang pagkakabihag ng Huda at binihag sila ng Babylonia sa loob ng 70 taon. At wala na tayong narinig tungkol sa kanila hanggang sa sumulat si Esdras ng tungkol sa kanilang kasaysayan. Merong 3 aklat sa lumang tipan na isinulat tungkol sa kanilang pagkakabihag. Ang aklat ni Esdras, Nehemias at ni Esther. Ang aklat ng Esdras at Nehemias ay magkasama. Si Esdras ay isang pari
At si Nehemias naman ay isang pangkaraniwang tao lamang. Nagtulungan ang dalawang ito hanggang sa matupad ang kalooban ng Diyos sa Jerusalem. Magkasama silang naging kasangkapan upang makita ang pagsasaayos ng bakod ng Jerusalem at ang templo ng Diyos. Nagtulungan din sina Haggai at Zacarias. Hiningi din nila ang tulong ng mga tao upang maitayo ang templo. Si Haggai ay isang praktikal na tao at makikita po natin at malalaman ang bagay na ito sa ating pag-aaral ng kanyang aklat. Isang simple at praktikal na tao na ang tanging hangarin ay ang mailagay sa ayos ang Jerusalem. Iba naman si Zacarias, siya ang uri ng tao na mahilig mangarap. Habang nasa ibaba ang mga paa ni Haggai, ay nasa mga ulap naman ang ulo ni Zacarias. Halimbawa, nabanggit ni Zacarias sa kanyang aklat na nakakita siya ng isang babae na nakasakay sa isang basket na lumilipad sa hangin. Ang tawag dito ay makata. Hindi naman ganito ang mga pananaw ni Haggai. Ang nakatutuwang makita at nahayag sa mga bagay na ito ay ang magkaiba silang dalawa, subalit isa lamang ang kanilang hangarin. Tulad din ni Esdras at ni Nehemias na nagtutulungan para matupad at makita ang kalooban ng Diyos. Kailangan po nating basahin at pag-aralan ang aklat ni Haggai at ang aklat ni Zacarias kasama ang aklat ni Esdras dahil makikita sa tatlong aklat na ito ang muling pagsasaayos ng pader ng Jerusalem at ng templo. Makikita rin po natin sa mga aklat na ito ang panghihimok sa mga tao upang maisaayos ang Jerusalem. At mababasa natin ito sa aklat ng Esdras sa Kabanatang 5, unang talata na ganito po ang sinasabi. Noon, ang mga propetang sina Haggai at Zacarias na anak ni Ido ay nagsalita ng propesya sa mga Hudyo na nasa Huda at Jerusalem sa pangalan ng Diyos ng Israel na namuno sa kanila. Merong dalawang mahalagang bahagi ang aklat na ito. Makikita natin sa unang anim na kabanata ang pangungunan ni Zerubbabel sa mga Hudyo papuntang Jerusalem mula sa Babylonia. At merong 50 Hudyo ang nakasama dito. At makikita naman natin ang pangungunan ni Esdras sa mga Hudyo pabalik sa Jerusalem sa mga kabanatang 7-10 at meron namang 2,000 ang sumunod sa kanila. At ngayon ay pasimulan po nating basahin at pag-aralan ang aklat ng Esdras. Basahin po natin at alamin sa unang kabanata, unang talata na ganito ang sinasabi. Noong unang taon ni Ciro na hari ng Persya, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang espiritu ni Ciro na hari ng Persya. Kaya siya'y gumawa ng pahayag sa kaniyang buong kaharian at isinulat din ito. Kapansin-pansin ito na agad niyang binigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos. Sa ilang pagkakataon ng ating mga pag-aaral, palagi nating sinasabi na kung kailangan natin ang tunay na pagbabago, ay kailangan nating magbalik sa salita ng Diyos, sapagkat hindi magkakaroon ng ganap na pagbabago kung wala ang salita ng Panginoon. Nabanggit din ang hari ng Persya na si Ciro. Siya ang nagpahayag ng mga propesya na galing sa Diyos. Ginamit siya ng Diyos upang maipahayag ang kanyang kalaoban. 200 taon bago siya ipinanganak ay binigyan na siya ng pangalan. Sangayon sa aklat ni Propeta Isayas sa Kabanatang 44, talatang 28 na nagsasabi tungkol kay Ciro. Siya'y aking pastol at kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan na nagsasabi tungkol sa Jerusalem. Siya'y matatayo at sa templo ang iyong pundasyon ay ilalagay at ipinagpatuloy ito sa unang talata ng 45 kabanata sa aklat ni Isayas. Ganito ang sinabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis kay Ciro na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang pasukin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarhan. Naalala ko nung sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo na kung hindi magbibigay ng papuri ang mga tao sa kanya
ang mga bato ang sisigaw upang magbigay ng kaluguran sa kanya.

niya. Kung minsan ay nagiging palalo na rin ang ating mga puso sa harapan ng Panginoon na inaakala natin na mapalad ang Diyos dahil sa mayroong tao ang Diyos na katulad natin. At tulad na rin ng karanasan ng mga Israelita na nang tumigil sila sa pagsamba sa Diyos ay tumawag siya ng isang dakilang tao na wala sa lahing pinili ng Diyos. Subalit siya ang ginamit ng Panginoon upang matupad ang kanyang kalooban. Nagsilbing tagapagligtas si Siro sa mga taga-Israel. Sa likod ng katotohanan sila ay bihag sa kahariang ito, ay nagkaroon sila ng pagkakataong makalaya upang maisaayos ang kanilang bansa. Ginamit ng Diyos si Siro upang matupad ang kanyang kalooban. Sa panahon ng paghahari ni Siro, nakapagbigay ng maraming hula si Daniel at kasama na dito ang 70 hula tungkol sa Israel. Merong 4 ng Biblia ang nagsasabi tungkol sa mga propesya at malaking bahagi sa mga hulang ito ay natupad. Sa aklat ng Esdras sa unang kabanata, unang talata ay isa sa mga bahagi ng Biblia na natupad na. At mahigit sa 300 hula tungkol sa unang pagparito ng Panginoong Hesus ang natupad na. At meron ding mga nagsasabi na merong mahigit na 300 hula ang kailangan pang matupad sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sa ating bahagi, kailangan nating magpakatatag upang makita natin ang katuparan ng mga hulang ito. Napakaluwalhating araw na makita na ang Panginoon na bumababa mula sa alapaap. Hindi pa rin natin alam kung alin sa mga propesiya ng muling pagbabalik ng Panginoon ang natupad na, subalit ang kailangan lamang nating gawin ay ang maging matatag at mapagbantay hanggang sa kaniyang pagbabalik. Ang kapanganakan ng Panginoon ay hinulaan na sa lumang tipan at meron pang 4 ang nabanggit tungkol dito. Una, siya ay ipinanganak sa Bethlehem. Makikita natin ito sa aklat ni Mika sa 5:2. Ang 2, tatawagin siya bilang isang Nazareno. Makikita natin ito sa aklat ng mga Hukom sa 13:5. Ang 3, tinawag siya sa labas ng Ehipto. Nakatala naman ang hulang ito sa aklat ng Hosayas sa 11:1. At ang 4, at merong pagtangis na magaganap sa Roma, isang maliit na bayan sa tabi ng Jerusalem. Makikita naman natin ito sa aklat ng Jeremias sa 31:15. Ang lahat ng ito ay makikita natin sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo at matutunghayan natin ito sa unang pangyayari ng kapanganakan ng Panginoon. Ang 1 sa 1 sa aklat ng Esdras ay isang natupad na hula. Natapos na ang 70 ng kanilang pagkakabihag. Naipahayag na ang kautusan kung kaya't malaya na silang makakauwi sa kanilang bayan. Kaibigan, alalahanin po natin na ang Diyos ang kumikilos sa mga panahong ito upang matupad ang kaniyang kalooban. Dito natin makikita kung gaano kalawak ang kaniyang kapangyarihan. Hindi siya napipigilan ng panahon o ng lugar upang kumilos at matupad ang kaniyang kalooban sa buhay ng bawat tao. Sa 1:2 sa aklat ng Esdras, ganito ang sabi ni Ciro na hari ng Persya, "Ibinigay sa akin ng Panginoon na Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda." Ang kautusan na nagmumula kay Ciro ay napakahalaga. Si Ciro ang pinakamakapangyarihang tao sa kanilang panahon. Subalit makikita natin dito na kinilala niyang mayroon pang mas makapangyarihan sa kanya. Kinikilala niya na ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihang ito. Marami sa ating panahon ang ginagamit lamang ang pangalan ng Panginoon upang ipakita sa mga taong sila ay relihiyoso. Subalit hindi nila ibinabalik ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos, sapagkat hindi sila kumikilos ng nararapat sa kaniyang kalooban. Kinikilala ni Ciro
na ang Diyos ang nagkaloob sa kanya ng kapangyarihan. Alam niyang pinagkatiwalaan siya ng Panginoon. Ilan kaya sa atin ang tumutupad sa kalooban ng Diyos? Kung makikita lamang ng mga may kapangyarihan sa ating bansa ang ganitong uri ng paranaw, marahil ay bubuti ang kalagayan ng ating bansa. Nais kong ipakita sa inyo ang pahayag ni Haring Ciro tungkol sa Diyos nang sabihin niyang Panginoon na Diyos ng langit. Ito ay isang uri ng tawag sa Diyos na hindi pangkaraniwan sa aklat ng Esdras, Nehemias at Daniel. Sapagkat pagkatapos ng pagbagsak ng Jerusalem at ang pagkasira nito, hindi na nakita ang kanyang kalwalhatian, nananahan sa kabanang tipan. Hindi nila naramdaman ang kanyang kaningningan. Para sa kanila, ang kalwalhatian ng Diyos ay nawala na. At dahil sa hindi na nila nararanasan ang kanyang kalwalhatian, tinagurian na nila ang Diyos na Panginoon na Diyos ng langit. Nakita ni Ezekiel sa pamamagitan ng pangitain ang pagkilos ng kalwalhatian ng Diyos sa templo sa Jerusalem. At habang ito ay papaitaas sa kalangitan, sandaling tumigil upang tignan ang pinili niyang bansa kung sila ay babalik sa kanya at iwawaksina nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit hindi sila bumalik sa Diyos. Nagpunta ang kalwalhatian ng Diyos sa mga bansa, subalit hindi sila bumalik sa Diyos. Kung kaya't nagpatuloy ang kalwalhatian ito, papaitaas sa kalangitan at hindi na muling nakita pang muli. At sangayon pa sa pangitain ito ni Ezekiel, merong isang tao na lumalakad sa loob ng templo na may dalang latigo at pagkatapos ay nilinis niya ang templo. Bagamat hindi nakikita ang kalwalhatian ng Diyos, ay napapaloob naman ito sa katawan ng isang tao. Isinaisang tabi niya ang kanyang kalwalhatian noong siya ay pumarito sa lupa. Iniwan niya ang kanyang kalwalhatian sa langit noong siya ay pumarito sa lupa na nagkatawang tao. At dahil sa nakapaloob ang kanyang kalwalhatian sa katawan ng isang tao, hindi siya tinanggap ng mga tao at siya ay kanilang inusig. Bagamat siya ay pinahirapan ng mga tao, hindi nawala sa kanya ang pagiging hari. At sangayon sa aklat ng Mateo, ipinanganak siyang isang hari, nabuhay siyang tulad ng isang hari, nagpakita siya ng mga himala tulad ng isang hari, nagturo siya tulad ng isang hari, siya ay pinahirapan na isang hari at namatay siya na isang hari, inilibing siya na isang hari at nabuhay siya pumaitaas sa langit bilang isang hari, siya ay muling magbabalik sa lupa bilang isang hari. Siya ay muling magbabalik dito sa lupa bilang isang hari. At sangayon sa aklat ng unang Timoteo sa kabanatang 6, talatang 15 ang ganito, na kanyang ipahahayag ang takdang panahon. Siya na mapalad nating makapangyarihan ang hari ng mga langit at Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon, siya ay Panginoon at Diyos ng kalangitan. At siya ay muling babalik upang matupad ang pag-asa na ating hinihintay. Nang umalis ang kalwalhatian ng Diyos sa lupa, ay ibinigay niyang Israel sa kamay ng mga hintil sa pamamagitan ng pagkakabihag sa kanila ng Babilonya. Inalis niya ang kaniyang kalwalhatian sa Jerusalem upang maging Panginoon na Diyos ng kalangitan. Maliwanag na makikita natin sa mga unang bahagi ng aklat na ito ang pagkakakilala sa ating Panginoon. Una ay nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ibang mga lipi na maaari din niyang gamitin ang iba pang mga lipi. At sa ilalim ng kanyang kapangyarihan ay matutupad ang kanyang kalooban. Ikalawa, naihayag naman sa atin kung sino at ano siya sa mga tao na siya ay Panginoon na Diyos ng kalangitan. Kaibigan, huwag mo nang isipin kung ano ang kayang gawin ng Diyos sapagkat ang lahat ay magagawa niya. Ang Diyos na ito na bumaba sa lupa ay ang Diyos na naghandog ng kanyang buhay sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kailangan lamang nating gawin ngayon ay sumunod at tanggapin ang kanyang paanyaya
sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 11, 21.

0: 8 talata, ganito po ang sinabi. Sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko." Ito naman po ang sinabi ng Panginoon sa bansang Israel. Mababasa po natin ito sa aklat ng 2 Kronika, kabanatang 7, talatang 14. "Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan." Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos po naming makapangyarihan sa lahat, Ikaw na nagtataglay ng pag-ibig at pagmamahal na hindi kumukupas. Kami sa iyo ngayon ay lumalapit. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming tinutulungan at ginagabayan sa aming mga pag-aaral. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sa bawat nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito ay matugunan ang kanilang kalagayan at mga pangangailangan. Kung meron man ilan sa kanila ang nagdadala ng mabibigat na suliranin, turuan mo po sila na magtiwala sa iyo. Turuan mo po silang gamitin ang kanilang pananampalataya at pananalig upang matugunan ang kanilang mga kailangan at kalagayan. Gayun din po, Panginoong Diyos, idinadalangin namin ang aming mga kamanggagawa sa ministeryo ng Transworld Radio, mga pastor at ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Itinataas po namin sila sa iyong mga kamay. Gayun din po, Panginoong Diyos, ang bawat himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita. Ang mga kapatid na naroroon, nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, mabuksan nawa ang kanilang mga mata, mamulat sila sa katotohanan upang makita nila ang kanilang pangangailangang espiritual. Kami po ay umaasa ng iyong patuloy na pagpapala at tulong sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: God delights in showing His will to hearts that are humble and open before Him. Come with a spirit that says, "Lord, show me what you want me to do and I will do it." And that kind of heart is the heart that God always guides.
3: Dr. David Jeremiah continues his new series, The Holy Spirit You May Not Know, next time on Turning Point.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang injustisya sa kanilang buhay. Lord, those Lord who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyo pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59 that you have said that ikaw po ay humanap at ikaw, Panginoon, ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagita subalit wala kang nakita. Ang iyong pong kamay ang siyang mismo gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayon din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.

0: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang pambungad ng mga salita ni Apostol Pablo sa kanyang liham para sa mga taga-Kolosas ay nagpapahiwatig ng dalawang katangian ng mga mananampalataya, katangiang pisikal at katangiang espiritwal. Bilang mga mananampalataya, dapat na kumilos tayo sa mundong ito na ang ating kaisipan ay nakaugnay sa langit. Ganito ang pananaw ng Apostol Pablo. Nakatira siya sa lupa at ginagamit ang mga nasa mundong ito habang siya ay nakatira rin sa langit. Ito ang katotohanang pag-aaralan natin ngayon sa mensahe ni Brother Juram Ramos na pinamagatang

Saints and faithful brothers in Christ at Colossae, grace to you and peace from God our Father. Ang pamagat po sa ating pag-aaral ngayon, the Christian's dual identity. No, doble yung identity ng mga mananampalataya. At ito ang gusto nating tingnan ngayong umaga. Okay, tayo pong mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano ay nakatira sa dalawang, paano ba sabihin ito? Dalawang realm, dalawang kalagayan, no? Meron yung kalagayang pisikal at merong kalagayang spiritual. At itong katotohanan ito ay matututunan natin sa pamamagitan lamang nitong pambungad na mga pangungusap na makikita natin dito sa Colossians. Ang mga mananampalatayang nakatira sa Colossae o ang mga mananampalatayang sinulatan ni Apostol Pablo ay naninirahan sa Ingles in Christ, nakakonekta sila kay Kristo, and at the same time sila ay nakatira at Colossae. Yun yung nabasa natin sa verse 2, to the saints and faithful brothers in Christ at Colossae. So, tingnan niyo yung dalawang yun, ano? Balansyado yun. In Christ, ito yung spiritual na sitwasyon. And then, at Colossae, ito yung physical na sitwasyon nila. Marami tayong makikitang examples patungkol dito sa bagay na ito sa buong sulat ni Pablo dito sa mga taga-Colossas, no? At kung sa ano pa lang, ano, pambungad pa lang. Kung titingnan natin si Apostol Pablo, makikita natin, ganun ang utak niya, no? Si Pablo, nakatira sa mundong ito, ginagamit niya yung mga bagay ng mundong ito, pero at the same time, yung kanyang utak, nakakonekta sa Panginoon. Nakakonekta sa langit, kumbaga, ang kanyang kaisipan. No, para siyang nakatira sa lupa, pero at the same time, nakatira siya sa langit. Ganun ang pananaw ni Apostol Pablo. Tingnan niyo halimbawa, itong pambungad na pagbati niya dito sa mga mananampalatayang sinulatan niya. Ganito ang mga pambungad, yung mga greetings nung kanilang panahon, yung mga Greek letters na tinatawag, ano? Meron tatlong bahagi lagi. Nandun yung name of the writer, sino sumulat. Pangalawa, sino yung kanyang sinulatan. At ikatlo, yung kanyang mga salita ng pagbati. Yan yung tatlong common na bahagi ng lahat ng mga letters ng mga Greek letters nung panahon na yun. Si Pablo, sinunod niya yung pattern na yon, no? Pero may mga dinagdag siyang mga salita na punong-puno ng, kumbaga, spiritual na laman, no? Punong-puno ng theology. Hindi sapat kay Pablo na sabihin, ang sumulat nitong letter na to ay ako, si Pablo. Hindi, kailangan niyang dagdagan. Sabi niya, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Hindi sapat sa kanya na sabihin niya na ang mga sinulatan niya ay mga taong nakatira sa Colossas o Colossae. Sabi niya na sila daw ay mga saints and faithful brothers in Christ at Colossae. Hindi sapat na sabihin lamang niya, greetings, binabati ko kayo. Hindi, kailangan sabihin niya, grace and peace from God our Father. No, tingnan niyo, lagi niyang nilalagyan niya ng laman yung mga buto na yun, eh. No, kumbaga, para ano, mas ang dating sa tenga natin pag narinig natin, wow, napaka-spiritual naman itong magsalita si Apostol Pablo. At yan ang gusto niyang ipakita sa atin. Kamangha-mangha ang isang mananampalataya. Dalawa ang kanyang tinitirhan habang siya ay nasa mundong ito na buhay. Nandito nga siya sa lupa, pero at the same time, nasa langit siya. Nandito siya sa Davao City, kumbaga, pero at the same time, siya ay na kay Kristo. No, parang dito, they are in Christ, but at the same time, they are at Colossae. Okay, so ngayon, eto ang gusto nating tingnan. Kasi dito pa lamang, sa dalawang verses na to, itong opening statement pa lamang ni Apostle Paul, makikita na natin yung dalawang identity ng mga mananampalataya. May kita natin ito kay Pablo, may kita natin ito kay Timothy, may kita natin ito sa mga Kristiyanong nakatira sa Colossae. O, unahin natin si Pablo. Tingnan niyo sabi ng verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God.

0: Ito yung lesson na makikita natin, kumbaga, no? Ito yung heading ko dito sa point 1 na to. Paul was not only a Roman citizen and a Jew, he was also a redeemed and transformed representative of Christ. So, tingnan nyo, nandun yung dalawa. At Colosse, in Christ. Yung at Colosse, Roman citizen siya, Hudyo siya. Yung principle ng in Christ, he is redeemed and a transformed representative of Christ. O, tingnan niyo ang sabi niya. Una, sabi niya, Paul. Ito yung pangalang laging ginagamit niya sa kanyang mga letters. Now, nung panahon ni Pablo, sa isang Hudyo, common na may dalawang pangalan. Yung isa, yung pangalan niya in Greek or Latin, at yung isa, yung pangalan niya in Aramaic or yung Jewish name niya. Halimbawa, ang pangalang Silas ay Hudyo. Pero ang Greek na pangalan ng Silas is Silvanus. Ang pangalang Jesus or Joshua, ito ay Jewish. Pero ang pangalang Jason, yun ang katumbas ng Jesus. Ganon din si Pablo. Si Pablo, ang pangalang Pablo, yan ay Greek name niya. Ang Jewish name niya ay Saul. No, katulad nung unang hari no, ng Israel na si King Saul na sinundan later on ni King David. So, nung si Pablo, eh, hindi pa mananampalataya. At ang interaction niya ay laging sa mga Hudyo, laging ang ginagamit na pangalan, lalo na kung babasahin natin ang Book of Acts, sa chapter 7 verse 58, sa chapter 8 verse 1, at saka sa chapter 9 verse 1, ang ginagamit niyang pangalan lagi, Saul. And Saul was breathing threats against the church. And Saul was dragging the believers from their homes. Ganun-ganun na nangyari. And Saul asked permission from the authorities. Yun yung lumang buhay niya. At ang ka-interact niya kasi, puro mga Kristiyanong, mga Hudyo. Pero nung siya ay na-born again, at tinawag siya ng Panginoon Diyos na mag-minister sa mga Gentiles, ang pangalang ginagamit niya, Paul. Yung kanyang Greek name. Kaya itong dahilan kung bakit dito sa letter niya sa mga taga-Colossians, at actually lahat ng letter niya mababasa natin dito, Paul ang ginagamit niya imbis na Saul. Now, anong description niya sa kanya sarili? Ang tawag niya sa kanya sarili, an apostle. Now, alam niyo, hindi alam ng marami na yung salitang apostle ay galing sa Greek word na apostolos na maraming ibig sabihin depende sa konteksto. Pwedeng ang ibig sabihin ng apostolos ay messenger. Yun lang, messenger lang ibig sabihin nun. Pwede rin ang ibig sabihin ng apostolos ay missionary, accredited missionary. Pero merong special na paggamit ang salitang apostol na yun ang naalala natin lagi. Yun yung official na apostle na katulad nila Peter, nila Matthew, nila kung sino-sino pang kasama sa 12 apostol ni Jesus Christ at si Pablo. Yun yung common na naiintindihan natin pag ginamit yung salitang apostol. At si Paul, yun ang kanyang nasa isipan nung ginamit niya itong sabi niyang Paul an apostle. Yung kanyang official na function bilang isang representative ni Jesus Christ dito sa mundong ito na may karapatang magturo sa mga iglesia at siya ay isa sa mga pundasyon ng iglesia. Yan ang pagkakagamit niya ng salitang apostol dito. Now, dinagdagan pa ni Pablo ng karagdagang pang description itong apostol. Sabi niya na siya ay an apostle of Christ Jesus. Tingnan niyo yung phrase na yon, no? So, hindi lang apostol, period, kundi apostle of Christ Jesus. And then dagdag pa, ano pang klase siyang apostol? By the will of God. So, nung dinagdagan niya ng phrase na of Christ Jesus, ang gustong ipakita ni Pablo sa kanila, eh, hindi lang siyang tumawag sa kanya sarili. No? Ang kanyang panawagan bilang isang apostol ay authorized ni Jesus Christ mismo. Kay Jesus Christ galing yon. Hindi siya naging apostol dahil may isang grupo ng mga pastor na nagbutuhan at sabi, oy, si Paul ang gawin nating messenger natin. Hindi. Ito ay galing mismo kay Jesus Christ. And then, pangalawa, sabi ni Pablo, it is by the will of God. No, parang siguro nasa utak na rin talaga ni Pablo dito, dalawa, no? Ultimately, plano na ni God the Father yon na siya ay tawaging bilang apostol, pero ang instrumento na ginamit ni God the Father para talagang directly tawagin si Pablo is Jesus Christ. Laging kinukwento ni Apostle Paul yon, no? Kukwento siya na nung siya daw ay isang araw papunta ng Damascus para i-persecute yung mga mananampalataya, and then bigla siyang sinalubong ng isang maliwanag na ilaw, bumagsak siya sa lupa, at may narinig siya na nagsabi in Hebrew language, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" Tapos sumagot si Pablo, "Who are you, Lord?" And then sabi ni Lord, "I am Jesus whom you are persecuting. But rise and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me and to those in which I will appear to you, delivering you from your people and from the Gentiles to whom I am sending you, to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me." Etong binasa ko sa inyo, ito yung mga salitang sinabi niya before King Agrippa sa Acts chapter 26 verses 13 up to, tutuloy ko pang basahin, up to verse 23. Kaya ito nga sabi ni Pablo, pagkatapos niya sabihin yun doon sa hari, sabi niya, "Therefore, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus, and then in Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and also to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds in keeping with their repentance. For this reason, the Jews seized me in the temple and tried to kill me. To this day, I have had the help that comes from God, and so I stand here testifying both to small and great, saying nothing but what the prophets and Moses said would come to pass, that the Christ must suffer and that by being the first to rise from the dead, he would proclaim light both to our people and to the Gentiles." So yan sinabi ni Pablo. Yan ang kanyang testimony. No? At sinasabi niya, "Ako, hindi ko tinawag ang sarili kong bilang apostol." Alam niyo, malungkot nga ngayon eh. Dami na tumatawag na kanyang sariling apostol eh. They are claiming to be apostles. Parang yung isang nagkaklaim na siya daw yung Son of God, na hindi naman galing sa Panginoon. Sinasabi lang nila, by the will of God, pero wala silang prueba. Si Apostle Paul, may prueba. Siya ay tinawag ng Panginoon. Merong mga taong paligid niya na nakakita, nakarinig ng boses. Nakita nilang nabulag si Pablo ng ilang araw. Merong isang taong nagngangalang Ananias na pumunta sa kanya para ipag-pray siya, para gumaling siya. Meron siyang kapangyarihan. May mga milagrong nagawa si Apostle Paul. Kaya walang paduda-duda ang lahat. Ibang klaseng tao ito. Hindi ito basta-basta. Siya ay talagang ambassador, representative ni Jesus Christ. Yan si Pablo. Okay, so yan ang kanyang sinasabi. Ngayon, anong masyadong special dito? Na itong sumulat na to, itong Pablo na to. Itong sumulat na to, itong apostol na to. Anong special masyado doon? Alam niyo kung anong special doon? Ito kasing si Pablo na to, dati, masamang tao. Of course, sa kanyang mga kababayan at mga kasabayan, mga kababata, tingin nila, super bait yan si Pablo. Pero sa mata ng Panginoong Diyos, siya ay persecutor of the church. Siya ay murderer, kumbaga. Dahil sa kanya, may mga mananampalataya na namatay. Yung unang martyr ng church na si Stephen. Si Pablo ang nagbantay ng mga damit ng mga taong bumato sa kanya. Ang ibig sabihin nun, aprobado siya dun sa kanilang ginawang persecution na pagpatay sa isang napakabait na tao, si Stephen. Ano bang nangyari kay Pablo? Ano bang kwento niya? Siya ay dating kaaway ng mga mananampalataya. Gusto niyang sirain at wasakin lahat ng may koneksyon kay Kristo. Pero siya ay pinigilan ng Panginoon sa kanyang masamang hangarin. Dahil sa grasya ng Panginoong Diyos, binago ng Panginoon si Pablo o si Saulo, kung Jewish name ang gusto nating itawag sa kanya. At ginamit ng Panginoon lahat ng kanyang abilidad bilang isang magaling na pariseyo, yung kanyang pagkakaalam tungkol sa Biblia nila, yung kanyang edukasyon sa Greek and Roman system, yung kanyang kakaibang zeal, no? Yung talaga masigasig talaga siya pag may ginusto siyang gawin. Todo-todo siya, walang pagpipigil. Ganong klaseng kumilos itong si Apostol Pablo. At itong lahat ng ito ay ginamit ng Panginoon upang kumalat ng mabilis ang Ebanghelyo sa pamamagitan nitong si Pablo na to. Si Pablo, ayon sa Book of Acts, ay pinanganak na isang Roman citizen. Pero si Pablo ay isa ding Hudyo, kasama sa tribo ni Benjamin. Nung siya ay bata pa, siya ay may natutong trabaho. Posible ang kanyang natutunang trabaho na manual ay yung tent making, na later on nagamit niya yun para suportahan ang kanyang sarili in some of his ministry work. Nung siya din ay bata pa, siya ay nag-aral sa Jerusalem at natuto sa isang napakagaling na rabbi na ang pangalan ay si Gamaliel. And then later on, siya mismo ay naging fariseyo tulad ng kanyang tatay. Ang tatay niya, Pharisee din eh. Una nating makikita ang pangalan ni Pablo sa Book of Acts, dun sa pagpatay kay Stephen nung siya ay binabato. At masashock tayo dito sa kanyang buhay dahil etong si Pablo, pagkatapos patayin si Stephen, abay humingi pa ng permiso dun sa mga religious authorities sa Jerusalem kung pwede pa niyang huntingin lahat ng mga Kristiyanong mahahunting niya. At yun nga ang kanyang ginawa until sinalubong siya ng Panginoon at yun na nga siya ay naborn again. Kung papanong noon ay masyado siyang masigasig para sa kanyang pananampalatayang Judaism, ngayon ginamit ng Panginoon Diyos yun upang maging todo-todo rin, walang pagpipigil na i-share niya ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao at lahat ng lugar na kanyang mapupuntahan. So bilang apostol ng Panginoon, ginamit siya ng Panginoon Diyos upang kumalat ang Ebanghelyo at ang Christianity sa malaking lugar ng Roman Empire. Kung saan-saan siyang mga syudad nagpunta, nakatayo ng maraming mga iglesia dahil sa kanyang efforts, siya rin ay naging instrumento upang mangolekta ng financial support para sa mga pobre, sa mga pobreng nakatira sa Jerusalem. At ano makikita natin dito sa buhay ni Pablo? Siya ay isang testimonya ng kapangyarihan ng Panginoon at abilidad ng Panginoon na baguhin ang isang napakasamang tao, ang isang taong napakatigas ng puso, ang isang taong napakayabang, ang isang taong ang tingin niya ay tama at lahat ay mali. Kaya ng Lord baguhin ang isang pusong bato at gawing pusong laman at gamitin niya para sa kanyang kalwalhatian. Yan ang isang bagay na napakaganda patungkol dito sa buhay ni Pablo. Pero again, kung ibabalik natin yung dual identity ni Pablo, siya ay Romano, siya ay Hudyo na nakatira dito sa mundo, but at the same time, siya ay representative ni Jesus Christ. Pero isang dagdag ng konti, isang taong napakasama, pwedeng baguhin ng Panginoon. Ikalawa na may kita nating example ng dual identity ay si Timoteo. Kung gumukuha kayo ng notes, sulat nito. Ikalawang punto ko. Timothy was not just the son of human parents, he was also a brother belonging to God's family. So si Timothy ay hindi lang anak ng kanyang mga magulang, siya din ay kapatid na kabilang dito sa pamilya ng Diyos. Sabi ng verse 1, "And Timothy, our brother." So dito pinapakita na itong pagbati na to ay hindi lamang galing kay Pablo, galing din ito kay Timothy. Now, sino ba itong si Timothy? Ang maganda rito kay Timothy, alam natin na meron siyang pamilya. Siya ay mayroong tatay na Griego at may nanay na Hudyo at mananampalataya. Actually, alam pa nga natin ang pangalan ng kanyang lola at ng kanyang nanay. Sabi ng Acts 16 verse 1, a disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. Baka hindi ligtas yung tatay niya, baka nanay lang niyang ligtas. Sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 5, pinangalanan kung sino yung kanyang lola at yung kanyang nanay. Sabi niya doon ni Pablo, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Lois and your mother Eunice. Oh, so alam natin, yan in a sense, si Timothy at Colosse. Yan ang kanyang buhay sa mundong ito. Yan ang connection niya sa mundong ito. Si Timothy ay isang tao na kilala natin ang kanyang pamilya, anak siya ng kanyang nanay, ng tatay, apo siya ng kanyang lola. Yun yung kanyang pagkatao na may connection sa mundo. Pero, again, ang tinitingnan natin, dual identity ng mga mananampalataya. Si Timothy at Colosse, ito siya. Pero meron din siyang connection in Christ.
1: Ang mensaheng ito ay tutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Pakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
3: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Not all questions are created equal. Some seek an answer. Others seek an exit. After a man born blind was healed by Jesus, the questions began to fly. I'm David Wolin, inviting you to join me in John chapter 9 on the next Haven Today in a series called Jesus Through the Eyes of John.
5: Ako po si Pastor Jun from Equipers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
6: Gising, kapatid kong Pinoy. nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santut santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
7: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
3: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
4: May mga era sa ating mga buhay na doon tayo tinatempt. Many factors po, siguro yung culture, yung environment, yung physical condition natin, yung emotional distress, definitely yung financial problems. May mga influence to para yung tendency natin maging marupok tayo sa temptation. So, ang focus po ng temptation ay to commit sin, lumayo sa Panginoon Diyos. To commit also yung acts na nagiging destructive po sa buhay ng isang mananampalataya. At masira rin po yung fellowship niya sa Panginoon Diyos at doon sa Christian community. Dahil yung iba po ayaw na magsimba dahil ang pakiramdam nila, they commit sin, makasalanan sila, nabidestroy talaga yung buhay ng fellowship sa Panginoon Diyos at sa mga mananampalataya. There are three basic areas sa buhay natin na ang diablo po can tempt us or to seduce us to commit sin. Sabi nga ni Apostle John in 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it is of the world. So, una-una, lust of the flesh. There are things na parang nakita natin, napaka-appealing po ito para sa ating mga simple nature. Ang Panginoong Jesucristo in Matthew chapter 15 verse 19 nagsalita po na ang directly related sa desires or a simple nature. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Ang ating mundong kinagagalawan ay appealing po na ang ating pananaw ay parang napaka madali pong magkasala kasi ang tendencies ay yung ating nature, yung ating mga gusto. Saan? Sa magitan po ng mga ating pinapanood, ating nababasa, ating pong sinusundan sa ating mga social media. Ito po ay sinisuggest tayo to commit these simple acts of simple nature na nabanggit po sa 1 John chapter 2 verse 15 to 16. So ang lust of the eyes, there are things na ito po ay kinukubit sa magitan ng ating mga mata, yung nakikita po natin. Hindi naman po ibig sabihin na hindi natin ma-appreciate yung mga bagay sa mundong ito. Kasi ito po ay kinreate naman ng Panginoon Diyos as a beautiful world. Pero ang appeal kasi nito is to disobey God in order masatisfy yung appreciation of beauty. Which is parang nakita niya ito ni Eva. Doon po nung nakita niya yung prutas, napaka-pleasing sa kanyang paningin. At kinain niya ito. Ang nangyari po ay yung disobedience sa command ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Karamihan sa atin, bumibili ng mga bagay not because we need them, but because napakaganda kasing tignan. Although failure to spend money responsibly is not immoral. Bilang mananampalataya, tayo po ay tinuruan na to spend our funds or yung money natin wisely in order that we will be able to help in a great task of winning others to the Lord by building His church. So, dahil sa magitan ng lust of the eyes, the devil tempts us para may divert yung ating mga resources na parang sa tingin natin na dapat mag-glorify ang Panginoon Diyos, ngunit ang nasatisfy lang ay ang ating mga human and selfish desires. So sana po hindi tayo magpadala sa mga bagay na ito sa ating mundong kinagagalawan. Tayo po sana ay magbigay luwalhati sa ating Panginoon Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Buhay na sagana. Ito po si Pastor Mel Borongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
0: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: May mga kumukwestiyon sa katuruan ng grace alone na ang tao ay maliligtas lang dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Isa sa ating mga tagapakinig ay nagpadala sa akin ng video na tumutuligsa laban sa grace alone. Ikinatwiran sa video na wala naman daw ang salitang alone o lamang sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Ipinaliwanag ko na sa ating nakaraang episode na kahit na hindi ginamit sa talatang adjective na lamang, hindi ito nangangahulugan na hindi na itinuturo ng Biblia na tayo ay maliligtas dahil sa kagandahang loob lamang ng Diyos. Isa pa sa ikinakatwiran laban sa grace alone ay sapagkat ayon sa Titus chapter 3 verses 4 to 5, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Makikita dito na iniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin. Kaya hindi daw tayo maliligtas lang sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, kundi tayo daw ay maliligtas din sa kahabagan ng Diyos. Kaya itinatanggi nila ang katuruan ng grace alone. Subalit tama ba ang kanilang pagsalungat sa grace alone? Hindi po. Hindi naman kinukontradict ng Titus chapter 3 verses 4 to 5 ang katuruan ng grace alone. Ito ay sapagkat ang kahabagan ng Diyos ay isa sa mga kapahayagan ng kanyang kagandahang loob. The mercy of God is an expression of the grace of God. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, God in His grace saves those who believe, not because of any righteousness in them, but because of His mercy. The three words, kindness, love, and mercy, in Titus chapter 3, verses 4 and 5, all represent aspects of God's grace. Kaya hindi sumasalungat ang Titus chapter 3, verses 4 and 5 sa katuruan na tayo ay naligtas dahil lang sa kagandahang loob ng Diyos. Hindi dahil sa sinabi sa Titus 3 na iniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin, ay nangangahulugan na ito ay pagsalungat sa katotohanan ng grace alone. Pansinin din natin ang sabi sa verses 6 at 7. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Pansinin natin na sinabi sa verse 5 na iniligtas kayo ng Diyos dahil sa kanyang habag sa atin. At pagkatapos ay sinabi sa verse 7 na ibinigay ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. Tayo ay iniligtas ng kahabagan ng Diyos. tayo ay ginawang matuwid sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Ang kahabagan ng Diyos ay isa sa mga aspekto ng kanyang kagandahang loob. Ang kahabagan ng Diyos ay pagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. We are saved by grace alone. Kaya may mga sumasalungat sa grace alone ay sapagkat inaakala nila na ang tinutukoy na grace dito ay ang tinatawag na irresistible grace ng mga Calvinists. Kaya nga, may mga hindi Calvinists na hindi sang-ayon sa grace alone. Ang inyo pong lingkod ay hindi Calvinist. Ibig sabihin, hindi ako sang-ayon sa irresistible grace. Subalit, itinuturo ko pa din na we are saved by grace alone. Gusto ko munang linawin na mga kapatid natin sa Panginoon ang mga nagtuturo ng Calvinism. Ang tawag sa diskusyon ng mga Calvinists at ng mga hindi Calvinists ay in-house debate o diskurso sa pagitan ng mga magkakapatid sa Panginoon. To be fair, hindi ako naniniwala na ang tinutukoy na grace sa grace alone ay ang tinatawag na irresistible grace. Maari kang maniwala sa grace alone kahit hindi ka Calvinist. Ano ba ang irresistible grace? Ayon sa isa sa mga paborito ko na theologian na isang Calvinist, ayon kay Wayne Grudem sa kanyang aklat na Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, it refers to the fact that God effectively calls people and also gives them regeneration, and both actions guarantee that we will respond in saving faith. Sa aking pagkakaintindi, itinuturo ng mga Calvinists sa irresistible grace na hindi magagawa ng isang tao na manampalataya sa Diyos malibang bigyan siya ng bagong buhay o tinatawag na regeneration ng Panginoon. Ang regeneration ay tinatawag din na muling kapanganakan sa Biblia. Ako naman po ay naniniwala na may kakayahan ang tao na manampalataya sa Diyos. Kasi hindi nabura ng kasalanan ang pagkakalikha ng tao ayon sa wangis ng Diyos. Kaya hindi nawala ang kakayahan ng tao na manampalataya. Kaya ng hindi mananampalataya na manampalataya sa Diyos. Subalit hindi siya nananampalataya dahil ayaw niyang manampalataya sa Panginoon. Hindi dahil sa wala siyang kakayahang manampalataya, kaya hindi siya nananampalataya. At ang resulta ng pananampalataya sa Panginoon ay makatatanggap ng bagong buhay ang taong nanampalataya sa Kanya. Kapag ang tao ay nanampalataya, siya ay makakaranas ng bagong buhay o muling kapanganakan. Ayon nga sa 1 Peter chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. At paano muling maisisilang? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung ang tao ay tutugon sa pangangaral ng mabuting balita, ayon nga sa Romans chapter 10 verse 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kaya gusto kong linawin na hindi irresistible grace ang tinutukoy sa grace alone, kundi ang katotohanan na tayo'y naligtas dahil sa kagandahang loob ng Diyos at hindi dahil sa ating sariling kabutihan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺して、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Colossians chapter 3, verse 17. At anuman ang ginagawa ninyo, sa salita man o sa gawa, gawin niyo ang lahat bilang mananampalataya sa Panginoong Hesus. At magpasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating Faith Beyond Sunday. Faith Beyond Sunday. Applying Christian faith in daily life and at home. Alam niyo po, minsan, magaling po tayong mga Christians sa loob ng simbahan. Pero, minsan pagdating ng Monday, iba na ang pananalita, iba na ang ugali, iba na magdesisyon, o kundi man ay iba na ang trato, even sa kanilang pamilya. Minsan po, mas mabait tayo sa kaopisina kaysa sa mga kasama natin sa bahay. Minsan, mas patient pa tayo sa mga church members na mga misa'y pasaway din naman kaysa sa ating mga anak. Minsan, mas active pa tayo sa ministry kaysa sa ating mga family devotion. Active sa ministry, pero absent sa pamilya. Malakas mag-praise the Lord, pero mabilis magalit. Mahusay sa church leadership, pero hindi naman maasahan sa ibang mga bagay. Mga kapatid, hindi po ganito ang tawag ng Diyos sa atin. Ang Christian faith po ay hindi isang event. Hindi po ito Sunday identity. Ito po ay paraan ng pamumuhay araw-araw. Kaya nga po, faith beyond Sunday. Kung papansinin po natin ang sinabi ni Paul sa Colossians chapter 3 verse 17, ang sabi po ni Paul, anuman ang inyong gagawin. Hindi po sinabi ni Paul na anuman ang inyong worship, anuman ang inyong ministry, anuman ang inyong church. Hindi po. Ang sinabi po ni Pablo ay kundi lahat. Sa trabaho, sa bahay, sa biyahe, sa cellphone, at maging sa pakikitungo sa isang tao. Kaya po ang tanong natin ngayon, mga kapatid, paano ba natin i-apply ang Christian faith sa araw-araw ng ating mga buhay? Tatlong bagay po. Una, live your faith where you are. Isabuhay ang pananampalataya saan ka man naroroon. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ang context po na itong passage po na ito, ito po ay bahagi ng Sermon on the Mount ng ating Panginoong Hesus. Sinasabihan po ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na maging ilaw at asin. Alam nyo, ito pong asin at ilaw ay kumbaga very important sa mga tao during that time. Kasi si Jesus po, whenever he preached, no, gumagamit po siya ng mga daily language po na naiintindihan ng kanyang mga tagapakinig o ng kanyang audience. Ibig sabihin po, halimbawa, ginamit po ni Jesus ang asin. Alam na alam po ng mga tao during that time kung gaano po kahalaga ang asin at kung ano po ang gamit sa kanya. Kaya po nung sinabi ni Jesus na maging asin kayo. So ibig sabihin, pag sinabi po natin asin, ma-preserve, di ba? Yung meat, ibig sabihin ma-preserve yung buhay, no? Yung salt, ang gamit din nun ay pampalasa. So kumaga dapat ang isang Christian ay magbigay ng lasa sa buhay ng ibang tao, no? So, ganun po yung sinasabi ni Jesus, maging asin at ilaw. Alam po nila ng ilaw ay nagbibigay ng liwanag during that time. Alam na alam po nila. Kaya po yun ang sinabi ni Jesus sa kanila, no, sa Sermon on the Mount. Hindi po sinabi ni Jesus na magliwanag kayo sa loob lang ng templo. Sinabi po ni Jesus, inilalagay ang ilaw sa tamang lalagyanan upang maliwanagan ang lahat. Kaya po sinabi niya sa harap ng mga tao, ibig sabihin, dapat po ang faith po natin ay visible, nakikita po sa ating mga ginagawa. Alam niyo po yung salitang liwanag na ginamit po dito ay mula po sa Greek na ang ibig sabihin po ay that which reveals and guides. So ang ilaw po ay naghahayag at gumagabay. Ang Kristiyano po hindi tinatawag para makiayon sa dilim, kundi magbigay ng direksyon. Kaya po mga kapatid, dapat po yung ating pagiging Kristiyan ay nakikita sa ating pong opisina, sa traffic. Baka po mamaya tayo pa ay nakikipag-away sa traffic, no? Paano po tayo magliliwanag dyan? Sa mga negosyo po natin, dapat tapat po tayo. Sa mga panahon na walang nakakita, tayo lang po, may integrity ba tayo? So dapat makita po yung pagiging Kristiyan po natin dyan. No po? Kaya po, maging tapat po tayo sa ating trabaho, iwasan ng mga maruming salita, magbayad ng tama, magpakita ng respeto sa tao, at maging disiplinado sa oras. So yan po yung Kristiyan everyday, no? Living. Kaya nga po gusto ko yung tanongin as a reflection. Kapag tinignan po ba ang buhay mo from Monday to Saturday, makikita kaya si Jesus? Sabi nga po na isang quotation, Christianity is not proven by where you sit on Sunday, but by how you live on Monday. So, mga kapatid, ang ating pong pananampalataya, isa buhay po natin saan man tayo naroroon. Number two, lead through character, not position. Manguna sa pamamagitan ng karakter at hindi lang sa pamamagitan ng posisyon. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verses 1 and 2, tularan niyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Sinusulatan po ni Paul noong mga panahon nito ang mga mananampalataya sa Epeso. Ang challenge po niya, hindi sapat ang bagong identity. Kailangan ng bagong lifestyle. Ang salita pong tularan ay mula po sa Greek word na ang ibig sabihin ay mimic. Yun po talagang mirroring, ano po? Ibig sabihin, ang Christian life po ay pamumuhay na ginagaya si Kristo. Kaya po mga kapatid, alam niyo po, dapat po tayo bilang mga Christians ay marunong magpakumbaba kagaya ng ginawa ni Kristo. May integrity kagaya ng ating Panginoon, no? Dapat po tayo rin ay patuloy na marunong magmahal kahit na hindi kaibig-ibig. Kasi po iyan ang ginawa ni Jesus Christ, no? So tayo po bilang mga Christians, bilang mga disciples, tinawag po tayo upang tularan ang buhay ng ating Panginoon. Ang tawag po natin diyan ay Christ-like life. Kamusta po tayo mga kapatid sa mga oras na to? Ano po ang napapansin ng tao sa inyo? No? Yung po bang inyong laki ng sweldo? O yung inyong po bang karangian? O si Kristo? Dahil nakikita po ang karakter sa inyo ay kagaya ng sa Panginoon. Sabi nga po ng isang quotation, people may respect your position, but they are transformed by your example. Number three, make faith part of your daily life. Gawin po natin na ang ating pananampalataya ay bahagi ng ating pong araw-araw na buhay. Ano pong sabi sa Deuteronomy chapter 6 verses 5 to 7? Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buo ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Alam niyo po, hindi po inutos ng Diyos na ihiwalay ang faith sa normal na buhay. Ang instruction po ay habang nakaupo, habang naglalakad, habang bumabangon. Ibig sabihin po niyan ay yung way of living po natin. Dapat po, kung ano ang ating pamumuhay, yan po ay nakaayon sa ating pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po yung salitang lakad, no? Kapag tinignan po natin yan sa kanyang original na salitang, ibig sabihin po niyan ay daily conduct or lifestyle. Hindi lang po movement, kundi pamumuhay. So, paano nga po ba tayo magiging practical sa ating pananampalataya? Maganda po yan sa umaga pa lang. Sabihin natin, Lord, ikaw na po ang manguna sa buhay ko ngayon. Pagdating po natin sa trabaho, Lord, paano ko ba kayo mapaparangalan sa pamamagitan ng aking trabaho? No? Pagdating naman sa gabi, Lord, salamat. Patawad na rin kung ako po'y nagkulang. So hindi po kailangan minsan yung, alam nyo, yung maraming sinasabi, ang kailangan lang po, ang mahalaga yung consistency. No po? Yung consistency. Marami po tayong oras sa social media, sa mga reels, sa mga balita, Pero minsan wala tayong panahon sa Diyos. Paano po lalago ang ating pananampalataya? Kasi po, faith grows where attention goes. So kung nasan man po ang ating focus at ang ating attention, nandun po yung paglago ng ating pananampalataya. Mga kapatid, hindi po tayo tinawag para maging Christian lang tuwing Sunday. Tinawag po tayo para maging tagasunod ni Kristo sa bahay, sa trabaho, sa relasyon, sa desisyon, at sa bawat araw ng ating mga buhay. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat isa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: If you tend to hesitate when it comes to participating in ministry, maybe your faith needs to be bolder. How can you strengthen it through the Holy Spirit? Today on Turning Point, Dr. David Jeremiah takes a closer look at Jesus' promise that believers would do even greater works than he did. If you're ready to take a bold step forward, listen as David concludes his message, The Work of the Spirit.
7: I am having a very difficult time restraining myself from just spending all of this radio time telling you all the things that God has done that I could never have imagined, things beyond anything I would ever be capable of because of the Holy Spirit at work in my life. The adventure of walking with the Lord Jesus Christ is one of the greatest experiences you can ever have, and you will never be able to guess ahead of time what he's going to do. People ask me all of the time, Dr. Jeremiah, did you ever dream when you started out that you would be on the radio all over the world? Of course not. But God took the beginning and took it to the place he wanted it to go through his ministry of the Holy Spirit. And when I look back and see the many places where he intervened that I could not possibly have known how to do the right thing, I'm overwhelmed. He is capable of doing greater things than you can imagine. If he can do greater things through you than Jesus did when he was on this earth, just imagine what that means. And we're going to have more of that in just a moment as we continue our discussion of John 14:22. Tomorrow here on Turning Point, we will begin a two-day discussion of the gifts of the Spirit, one of the most controversial parts of this discussion. In the meantime, don't forget to get your copy of the book, which is the resource for this month. It is a book that will help you learn about the Holy Spirit and

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
3: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
4: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
3: Sino ang manunubos na ito?
4: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Heartline with Kenny G.
3: At kayo po'y nakikinig ng Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong makakasama ngayon pong araw ng Webes. Ako nga po si Kenny G. So, ang Heartline po ay isang radio counseling program na ihinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company. And syempre, every Thursday, it is in partnership with Back to the Bible Philippines. Kaya kapatid, since ang Heartline nga po ay radio counseling program, ano po pa po ang hinihintay po ninyo? Pwede po kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa amin sa mga numerong ito. 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Ulitin ko lamang po, ang aming pong mga text numbers ay ang mga sumusunod. 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Siyempre kapatid, available din po ang Heartline kung itatype mo lamang sa iyong Facebook, sa iyong social media. Itype mo lamang sa iyong search bar, Heartline FEBC, at dito po makikita mo na po ang logo natin na puso. At pwede ka na pong makapakinig, pwede ka rin pong magpadala ng iyong komento. At kung nais po ninyo na mas pribado ang inyong pong pagpapadala ng inyong katanungan, ng inyong pong komento, pwede rin po ninyong itong ipadala sa pamamagitan ng private message. Kaya kapatid, kung nakikinig ka ngayon, siguro pauwi ka sa inyong tahanan or nasa tahanan ka na, nagpapahinga, samahan po ninyo kami ngayong gabing ito. Maaring hindi ang mga katanungan na aming tutugunan ay hindi para sa inyo, kung hindi maging baka ito ay para sa ibang tao na iyong na malapit sa iyo. So, ano pa po ang hinihintay ninyo? Kung kayo po may mga katanungan, inaanyahan po namin kayong magpadala ng inyong pong mga questions tonight. So, tonight is a very important night, no? Kasi, syempre, meron tayong mga counselors, no? With us, but pero bago ko sila ipakilala, syempre, babatiin ko po muna sila.

0: Kayo po ay nadyadaan sa area ng Marilao, Bulacan ay inaanyahan po namin kayo na dumalo sa aming pong Sunday's Worship Service. Ito po sa Estrella Homes Phase 2. So, pwede po ninyo i-check ang aming pong social media page. I-type lamang po ninyo J-A-A-N-C-F. Yan, J-A-A-N-C-F. At makikita nyo na po yung aming pong church. So without further ado, no, papakilala ko na po ang ating pong mga guests for tonight. Unahin ko na po yung madalas po nating makasama. Siyempre si Kuya Pastor Brian. Ito po yung matagal na po nating, in fact, partner na nga po siya. Hindi na nga po siya guest, no? Partner na po natin siya sa Ministry ng Counseling. And he's also part of the counseling team ng Back to the Bible Philippines. So, without further ado, no, introduce ko na lang din ulit si Kuya Pastor Brian Cruz. Good evening, Kuya Pastor.
1: Good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito po sa ating Heartline, aired over 702 DZAS. Good evening, Kuya Kenny G, at sa ating makakasama. Excitement na ako.
0: Yon.
1: Excitement.
0: Oh, exciting talaga.
1: Exciting talaga to.
0: Maraming tao ngayon ang nakikinig. Syempre, yes. Announce na din natin, ano. So, you know. Pastor, bago natin ipakilala yung ating special guest tonight. Baka meron ka munang gustong batiin.
1: Oh yes, binabati natin syempre ang ating full support na family na po sa mga ministries po natin sa Back to the Bible. Ang syempre ang aking may bahay si Teacher Jamie, ang aking daughter na best friend ni Andy, si Mian.
0: Yes.
1: Of course, yung aking po mga in-laws, Kuya Kenny G, si Tatay James, Nanay Sarcy, and yung nanay ko, si Nanay Iba, sa Kabanatuan City, Nueva Ecija ngayon.
0: Anyway, thank you, Kuya Pastor. At syempre, ngayon po, papakilala natin ang siguro the most special guest sa kabuuan ng Heartline simula pa po noong 1980s.
1: Iyon, no?
0: sige, papakilala natin. She's one of us, no? Kasama din po natin ang ating pong guest tonight. Kasama din po natin sa Back to the Bible as one of our counselors, no? Papakilala po natin. A good friend of my wife, no, talagang and syempre good friend ko na din po, no. She's a very very warm person, no, caring person, and siguro iwa-warn ko na din ang mga listeners natin, ano. She's a very intellectual person, no, para lang din FYI, no, baka may magbalak, no. Anyway, papakilala na po natin si Miss Hazel Joy Lazada. Good evening, Miss Hazel.
2: Good evening po, Kuya Ken, Kuya Pastor Brian, and sa ating mga tagapakinig. Hello, hello po. I'm happy to be here. Excited po sa ating topic today.
0: Oo, very happy, no, kami ni Kuya Pastor na makakasama ka namin tonight, Ms. Hazel. No? We are happy that you're here with us. No? Kami ni Kuya Pastor nagagalak at nandito ka. And we are also excited to hear, no, what you have to share with us tonight. So, ngayong gabing ito, mga kapatid, no, para sa ating mga tigapakinig, tigasubaybay, pag-uusapan natin ang isang napapanahon, no, na katanungan na pwede nating paghimay-himayin, no. Because as a counselor for quite a long time na, no, I have noticed na marami talagang wounds ang bit-bit natin when we enter into adulthood, no? And every time na tayo ay may bit-bit na wounds, minsan nadadala natin ito sa marriage. And in the long run, minsan nadadala natin, napoproject po natin yung mga wounds po natin sa ating po mga anak, mga pamilya, no? Kaya nga po mahalaga na mapag-usapan po natin, ano nga ba ang kahalagahan when it comes to healing the child within, ano? Yung, kumbaga eh, in counseling, hindi po ba kay Ms. Hazel at kay Kuya Pastor, di ba, na-notice natin, ano, it's always important for us to look back, no, kung ano yung pinagmulan nitong isang taong ito na counseling natin. Siguro pag himay-himayin natin, and siguro kung sa mga studies po ninyo, no, ni Ms. Hazel at ni Kuya Pastor, sa mga studies ninyo, bakit nga ba mahalaga to heal the child within, no? Bakit para sa inyo, no? At ano yung mga repercussions if the child is wounded, no? Ano yung madalas nangyayari kapag pumasok ito sa mga relationships? Siguro let's start with you, Kuya Pastor Brian, no? In your observation, in your studies, no? Mahalaga nga ba at bakit mahalaga?
1: Mm-mm. Yes, Kuya Kenny.

0: Gino, actually magandang pag-usapan talaga to kasi kagaya po ng nabanggit niyo po, Kuya Kenny G, na kapag ka hindi na-address yung mga experiences nung bata pa, ay pwede itong madala sa iyong present life, even sa iyong future endeavors, di ba? Mm-hmm. So, napakahirap nga naman kung meron kang bagahing bit-bit-bit-bit na na-experience mo ng pagkabata mo na hindi mo siya ma-address at madadala mo pa sa mga susunod na mga pagkakataon ng iyong buhay. Kaya talagang napakahalaga na may healing, ano? Kuya Kennedy, yung ibang term dito eh, yung inner child eh, no?
1: Oo nga. Correct.
0: Child within, yung inner child natin, eh, kailangan talaga. Kaya mahalaga, kung ang tanong ay mahalaga, mahalaga po talaga na mapagaling, maka-move on, no? Kung ano man yung mga naging baggage mo sa iyong nakaraang nabuhay, lalo nung pagkabata mo. Kasi di ba marami na mga studies, Kuya Kennedy, talaga na ano, yung mga na-experience mo today, even your decisions in life, kung paano ka mag-behave, lagi tayong babalik doon sa iyong childhood eh.
1: Oo nga.
0: Ba? Kung ano yung naging experience mo nung childhood ka. Si Sigmund Freud, meron siyang naging term dyan, yung fixation, no? Na yung gratification, yung, di ba, yung psychosexual development ni Sigmund Freud, kapag hindi ka nakalampas o kapag hindi ka nag-develop dun sa mga development na yon, sorry po, eh mafi-fixate ka. At makaka-apekto yon sa iyong buhay sa kasalukuyan. Kaya mahalaga talaga, Kuya Kennedy.
1: Oo, mahalaga talaga, no, na ma-address natin yung mga issues natin in the childhood. No?
0: Mm-hmm.
1: So what about you, Miss Hazel? Is it important for a person, no, to understand and to acknowledge that there's a need for healing?
2: Yes po, kagaya po ng sinabi ni Kuya Pastor, Kuya Ken, no? So kailangan po talaga malaman natin kung ano yung mga bagay na nakasugat sa atin nung tayo pa ay bata.
1: Mm-hmm.
2: Actually, kung titignan niyo po, may mga psychological needs daw po tayong mga pangangailangan na emosyonal, ng pag-aaruga, na pag hindi po natin nalaman agad-agad, mabibitbit po natin to at i-demand natin to sa ibang taon dapat ay nagiging unfair sa kanila.
1: Kasi
2: yung pangangailangan mo na hindi mo nahanap noon sa kanila mo, iaatang ng hindi nila namamalayan at hindi mo rin namamalayan.
1: Oo. At mahirap yun kasi walang kamuang-muang, halimbawa yung spouse, yung girlfriend, yung boyfriend, no? Tapos charge ka ng charge sa kanila na hindi naman sila yung may debit sa'yo, di ba? So, Miss Hazel, no, siguro for those who are listening tonight na, if healing the child makes sense to them, no, ano yung mga practical steps or ways that you can share with us kung paano natin mai-address or kahit paano ay mahimasmasan man lamang yung childhood self na sugat na sugat na.
2: Okay po. So, first of all po, kailangan po natin maglakbay towards pagkamalay. Hindi po, may mga sugat tayo na minsan di natin namamalayan dahil at that time, ang ating environment, meaning ang ating family, hindi rin yun napapansin. Hindi man, hindi natutuunan ng pansin, hindi yun yung kultura ng pamilya nila. No? So, dapat po mag-journey po tayo into kamalayan. Ano nga ba yung mga pangangailangan ko nung bata na hindi na-meet, na hinahanap-hanap ko. Ayun po, isa po yun. So, one of the ways po is going into counseling, pero a practical way din po is doing journaling. Reflecting on the things that are affecting po ang ating relasyon ngayon. Ano po ba yung nagiging problema nyo sa relasyon ngayon? And trace back po natin, meron bang kinalaman ang nakaraan natin doon? Yun po yung isa sa mga practical ways. And pangalawa po siguro is malaman po natin paano natin maisuot ang sarili natin. Mahihimasmasan ba ang sarili natin based po doon sa ating needs na hindi na meron. Yeah. So, for example po, may pangailangan sa karunungan or competence po. One of the ways po to heal that need po is having cumulative experience sa Tagalog
1: Okay,
2: po ay
1: okay.
2: pagpatong-patong ng iyong
1: Karanasan.
2: karanasan at tingin ng iyong kagalingan na magaling ka di lang dahil ganito ganyan pero madami ng over the years na accumulate mo na patong-patong na nagagawa mo at masabi mo sarili mo na kaya ko. Kasi it turns out baka nung bata ka, lagi ka na pagsasabihan na hindi mo kaya yan. O, sorry for the term, eh. Bobo ka. Ito matalino. Yun po.
1: Oo. Nakakalungkot, ano, na merong mga meron talaga mga families, no, na they are not really aware, no, and it's a norm for them kasi ganun din nila na ginamit mong term, Hazel, no, nakamalayan na nila na ganun, di ba? So they are just transferring or repeating the parenting, no, na hindi sila aware that hey, this is a mistake. Kuya Pastor, is there a way for a person to know that he or she is wounded, yung childhood self niya ay wounded, without consulting a counselor? Meron bang pamamaraan para ma-discover niya na, oops, wounded pala ako?
0: Actually, napakahalaga, Kuya Kennedy, yung makarating ka talaga doon sa point na ano eh na na-wounded ka, no, eh napakalaking tulong, o kundi man pwede nating sabihin na marami tayong mga sugat na nalalaman na lang natin kapag may nag-intervene, 'di ba?
1: Okay.
0: Kapag may tumulong sa atin. Kasi maraming mga tao, hindi naman lahat, no, pero siguro most of the people, eh hindi rin nila maintindihan yung sarili nila, eh.
1: Correct,
0: bakit ba
1: correct.
0: Ang init-init lagi ng ulo ko? Bakit ba lagi na lang akong nakabugnot? Bakit ba galit na galit ako sa asawa ko? Wala namang ginagawa sa akin.
1: Correct,
0: di
1: correct.
0: Ba? So, napakalaking tulong po talaga ng pumunta sa counselor, no po. Siguro, Kuya Kennedy, ang magdadala na lang sa iyo, kumbaga parang may magbi-bridge ng gap eh, between you and the counselor eh. Yung darating ka na lang doon sa point na hindi mo na maintindihan yung sarili mo. Di ba? Tapos ano ba talaga nangyayari sa akin? I need help. Ayan, no? So ngayon naman si counselor na ready to help you, eh ipapakita, itetrace siya, no, hanggang sa matrace mo na yung experience ko pala nung bata ako. Kundi man, Kuya Kennedy, unconsciously, 'di ba, parang nasa likod ng isip mo 'yan na meron kang napaka painful, traumatic na nag-experience nung bata ka. And then from time to time, nababalikan mo yan eh.
1: No? Correct, correct, correct.
0: Pero kumbaga magtatanong ko pa rin, ano yung dulot na to sa akin?
1: Correct.
0: So kailangan
1: correct,
0: talaga merong ano eh, may mag-i-intervene, Kuya Kennedy.
1: Correct.
0: Counselor.
1: Nakakalungkot, no, habang nagre-review kami ng anak ko sa kanyang araling panlipunan, isa sa mga kultura daw ng mga Pilipino ay mapagtiis, no?
0: Ayan,
1: in a way, it is good, no? Subalit, kung titingnan natin ito pagdating sa psychology, no? May problem din tayo dito, di
0: yeah.
1: Yung suppression part,
0: yeah.
1: Kuya Pastor at Hazel, no, na sige, part lang ito ng buhay. Kahit mali na yung ginagawa sa'yo. And ang naalala ko doon, during the time that I was taking up counseling, no? Ang isa sa mga nakakapag-trigger sa isang tao to identify what's kung may problema ba o may mali sa kanya ay yung word na stuckness, no? Na kumbaga, parang hindi ako makaunsad-unsad sa marriage namin. Parang hindi ako makaunsad. But parang lagi akong galit, no?
0: Yes.
1: So, isa itong magandang indicator na maghanap na tayo ng ibang paraan, no?
0: Yes.
1: Oo.
0: Correct.
1: And to be honest, Kuya Pastor, no? Ang ganda nung sinabi mo, no, na and ni Hazel, no, minsan talagang dahil norm na ito sa atin, hindi natin alam, no, na mali pala ito, no.
0: Mm-mm.
1: So good, no, na para sa mga tigapakinig natin tonight, kasi to be honest, no, in my years of counseling, wala pa akong couple, no, or very very rare, no, na naka-encounter ako na lumapit sa akin, Pastor, mali po kasi talaga ako eh. Diba? So, rare siya. Meaning to say, pumunta parehong mag-asawa, may bit-bit sila na problema, and they blame the other person. Meaning to say,
0: yes,
1: naging norm na talaga natin na hindi maging aware na may mistake sa side ko. No? Na wounded pala ako nung bata ako. Right?
0: Correct.
1: So, Kuya Pastor, as a counselor, no, siguro, kunin ko muna yung perspective mo bago tayo pumunta sa mga katanungan sa atin. Ano?
0: Alright.
1: As a counselor, no, what do you usually share para sa isang taong may awareness na of my childhood wounds ako, Pastor, as a counselor, how can I help myself?
0: Okay. So siguro ang pinaka actually isa sa mga tips, no, isa sa mga ways para magkaroon ng healing yung inner child is to acknowledge your inner child. Parang ganoon eh, no. So yung acknowledging your hurts, your pains, napakalaking bagay talaga noon eh. So ako siguro kung may lalapit sa akin na ganoon ang situation niya, no, ako as a counselor, ang maitutulong ko talaga sa kanya, idadirect ko siya.
1: Oo.
0: Idadirect ko siya doon. Kumbaga parang, sige, mag-throwback tayong pareho.
1: Oo.
0: Diba? Ano ba yung naging experience mo nung bata ka? Kung bakit ganyan yung nanyanyari sa'yo?
1: Oo.
0: Diba? So, igaguide ko talaga siya. And siguro kung ako, meron akong mga experiences din eh. Kasi ako naman, yung mga inner child na yan, alam ako na lang yan. O, nag-aral ako ng psychology.
1: Oo nga.
0: Diba? Pero before naman eh, alam ko lang, basta mainit ang ulo ko, ganun lang eh.
1: Oo.
0: Alam ko lang na kaya pala ako mahihiyain kasi meron pala akong nag-experience ng bata ako. Ito ko na lang nalaman niya nung nagkaroon ako ng learnings, no, nung na-expose na tayo sa academics, no. So, ngayon ako, I can share my life din sa kanya. Alam ba, na-realize ko na yung palang na-experience ko nung bata ako na sa school doon, lagi ako kasing nabubuli kasi tahimik lang ako.
1: Oo.
0: Eh hanggang sa pagtanda ko, nadala ko pala yun. Na
1: Oo.
0: Meron akong gustong sabihin, hindi ko masasabi kasi at the back of my mind, baka mabuli na naman ako.
1: Oo.
0: So, ayun. Ganun yung gagawin ko. Ako as a counselor. And Kuya Kennedy, nabanggit niyo po kanina, yung sinosurpress tayo as Pilipino. Sa Filipino psychology po, karakteristik po yan ng mga Pilipino. Isa po yun. Yung ang taong tago ang kalooban. Yun ang inilabel doon ni Santa Maria. No? Taong tago ang kalooban. At ang taong tago ang kalooban, siguro para din sa mga tagapakinig natin. No? Alam niyo ho ba, kinarakterized na ang isang tao daw po na tago ang kalooban ay mahirap kasama. Mahirap kasama kasi hindi mo alam kung ano iniisip, hindi nagsasalita, hindi mo alam kung ano ang talagang nararamdaman.
1: Yung palaging, pastor, yung palaging sagot, okay lang.
0: Ayan, sakto lang, ganun. Ang lagi sagot, sakto lang. Ayan. So, siguro, yun ang isa sa mga maganda talagang ma-address, maintindihan, no?
1: Miss Hazel, sa iyo namang palagay, no? Ano ba or meron nga bang mga benepisyo kung, sige, pupunta nga ako sa counseling. Sige nga, makikipag-usap nga ako sa counselor. Ano nga bang benepisyo kung meron man ng ang isang tao ay napagaling niya yung kanyang inner childhood?
2: Pinaka nakita ko na benepisyo is yung mga taong nagsisimula na na i-heal ang inner child nila or healed na more likely ay nagiging mas open to new experiences. Mas malaki ang kapasidad sa pagmamahal kasi okay na sila. So meron na silang may iaambag sa ibang tao. Yung iba sa kanila ay nagsistart na rin pong baguhin or itry baguhin yung nakasanayan na ng pamilya na may mali dito, dapat ibahin na naman natin kahit paano. Dapat di na tumapasa sa susunod. Yun po yung mga nakikita kong benepisyo. So hindi lang po ikaw ang may heal. Makakadagdag ka rin sa paligid mo.
1: Oo, ang galing, no? Kumbaga ang nakita ko doon, Miss Hazel, parang mas may kalayaan, ano, yung tao na makapagpahayag, kanyang damdamin, ano. At gaya na nabanggit mo, may impluwensya din ito sa mga relationships na meron siya.
2: Yes, mas naging positibo.
1: Correct. All right, sige. Thank you. No, later on siguro i-discuss pa natin more, no. Ang ganda pag-usapan nito ng healing the child kasi
0: correct.
1: Wala po sa ating walang childhood eh. Di po ba? Kahit ikaw ay 40 years
2: Yes.
1: old or 2 years old, meron at
0: Yes.
1: meron tayong childhood. At nakakatuwa sapagkat sa aming pong discussion tonight, eh, napagtatanto namin na malaki ang kinalaman ng childhood natin sa kung sino po tayo ngayon.
0: Correct.
1: So, ganun pa man, sasagutan natin ang mga katanungan na ipadala sa atin. Unahin po natin itong tanong na ito para kay Kuya Pastor, no? Ano po ba ang karaniwang senyales na ang isang Kristiyano ay lumalago sa kanyang pananampalataya?
0: Wow, ang gandang tanong yan, Kuya Kenny
1: Oo
0: G,
1: nga.
0: no?
1: Sana totoo. No?
0: Sana to. Sana all, no?
1: Sana all, oo.
0: Sana all. Pero ako, kapatid, ang senyales talaga, o masabi nating mga, ano to, Kuya Kenny G, yung mga proof, no? Na
1: Oo.
0: You are growing in your faith, eh, kamusta ba yung iyong personal relationship sa Panginoon? Kung paano ka ba nakikipagniig sa Kanya? Ikaw ba ay talagang part na ba o lifestyle mo na ba ang pagkakaroon ng quiet time, ng iyong daily devotion? Ikaw ba ay laging sumasangguni sa kalooban ng Diyos bago mo gawin yung isang bagay? Inaas mo ba o tinatanong mo muna si Lord? No?
1: Correct, correct.
0: Gumagawa ka ba ayon dun sa... Kumbaga, sumusunod ka ba doon sa Great Commission ng Panginoon, yung
1: correct,
0: kanyang Great
1: correct.
0: Commandment na love your God and love your neighbors, no?
1: Correct, correct.
0: So, more on personal yan, kapatid. And pagdating naman sa limaw, corporate, makikita na sa iyo yan, eh. No? Although, siyempre sa Bible, may fruit of the Holy Spirit. No?
1: Uh-oh.
0: Yan yung mga patunay na ikaw talaga ay nasa Panginoon at lumalago sa iyong buhay spiritual. Ako, Kuya Kenny G and Ate Hazel, gusto ko siyang ganoon tignan, no?
1: Correct.
0: On a more personal way. Kasi ang relationship naman natin kay Jesus is personal.
1: Oo.
0: So ang growth din natin dapat on a personal way na hindi walang, kung wala bang nakakitang tao, kamusta yung buhay mo sa Panginoon?
1: Correct.
0: Parang
1: correct,
0: ganun.
1: Correct.
0: Mm-hmm.
1: Oo.
2: Sobrang nag-agree po ako. And yung thought po na ang pakikinig sa Panginoon ay may humility. Na may malaya kang, wala kang pinipresentang achievements mo.
1: Oo
2: sa
1: nga.
2: Panginoon.
1: Nice.
2: Na ito, nagawa ko to para sa'yo, Lord. Ganyan-ganyan.
1: Oo.
2: It's more of, alam mo yung magnitude ng grace niya sa'yo.
1: Oh, nice.
2: At ikaw ay humbly following sa kanyang mga commands, sa kanyang mga pinapagawa sa'yo. Ayun po. And kahit gawin mo siya, wala ka pa kailang sasabihin ng ibang tao. Kasi you have audience of only one God.
1: Oo.
0: Yes.
1: Oo.
2: Yun po,
1: ang ganda
2: siguro.
1: Nun. Nakakalungkot din si Kuya Pastor minsan. Ano? Maging ang mga pastor, siguro ako rin minsan. Ano? And nagkakaroon tayo ng minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag namin sa rehab na presenting self, no?
0: Ayan.
1: Minsan dinadaan mo sa preaching mo, ako nga po nung nag-aral ako, nung nakakuha ako ng honor noon, hindi ba yung pinipresent mo yung di ba? Oo, so nakakatawa, no? So another question that we have for tonight, no, ito ako muna sasagutin to. How can I abstain myself from hurting my wife? It seems that every time I am angry, even if it's not her fault, I get mad at her. I am beaten growing up. Okay, sige. Siguro, safe to assume, no, na from the family of origin ito, na siya yung nabubugbog. Ito nga po yung pinag-uusapan natin ngayon, ano, na yung healing the child within, ano. Siguro, ako, happy na ako, no, na yung first step ay tinutungtungan mo na, no, yung acknowledgement, no, na acknowledge mo na merong problema, no, at meron kailangan baguhin, no, and it's a good thing, no. Syempre bad thing yung nananakit ka, pero mabuti na yun na na-acknowledge mo na you have to do something about it, no. And gaya ng tanong mo, you want to stop, no, ayaw mo nang masaktan yung wife mo. Syempre kapatid, 'di ba, may mga repercussions din yan, at may lasting repercussion din, 'di ba, bukod dun sa ngayong araw na nakasakit ka ng asawa mo, eh iniwasan ka, meron din itong lasting effect on her, 'di ba, marahil nakakalikha na siya ng pattern sa iyo na tuwing ikaw ay uuwi na pagod, iiwasan ka na niya, 'di ba, and that's not in an ideal type of marriage, no?
0: Mm-hmm.
1: Siguro ang isa sa mga maganda, no? Ako happy na din ako, no, na at least na natatie up mo ito doon sa childhood mo, no, na nabubugbog ka growing up.
0: Yes.
1: Well, siguro ang isa sa mga maganda practical way, no, na bukod sa syempre, mahalaga din kasi talaga dito ay magsika ng professional help para tama yung sinabi ni Pastor, no, para makapag-empty chair kayo, no, makapag-therapy kayo, mabalikan ninyo yung dati ninyong yung kabataan mo, no, para magkaroon ng guide, no. Siguro for me, no, siguro for me practical way lang din, ano, siguro identify mo, no, yung meron kasi tayo, no, ginagamit sa rehab, no, sa anger management, meron tayong tinatawag na anger meter, no. Slowly, no, siguro practical ways lang ito, no, i-identify mo 10, gawin nating 10 yung score na nananakit ka na, no. So i-identify mo, when am I 8? Ano yung mga physical manifestations, emotional manifestations, mental or cognitive manifestations kung na-8 na ako, na malapit na akong magalit, di ba? So kapag ka nasa 8 na tayo, bago tayo manakit, ha, tandaan natin, ano, nasa 8 pa lang ako, alam ko malapit na ako mag-10, dito tayo lumikha ng pagbabago, okay? Kasi pag nasa 10 tayo lumikha ng pagbabago, chances are medyo enraged na tayo, eh, no? Gusto na natin umakto. So babaan natin.
0: Mm-hmm.
1: Before going to 10, ano yung 8 mo? Siguro kung nagsisweat ka na, de gumawa na tayo ng paraan dito. Tandaan natin, unahin po muna natin yung actions, no, yung behavioral manifestation, kasi nakakasakit ka na, 'di ba? Later siguro, mm-hmm, as you progress, i-heal mo na yung childhood self, 'di ba? Pero right now, identify mo muna. Ano yung mga nangyayari sa aking isip kapag nasa 8 ako? Bago ko suntukin o saktan yung asawa ko. Ano yung score na ibibigay ko na 8? Bago ako maging 10. Kasi sa 8, meron pa akong kahit paano control. Then do something about it. Kapag nasa 8 na ako, siguro didistansya na muna ako, or I will tell my wife na I'm feeling it, no? Baka pa pwedeng kayong mag-asawa, gumawa na kayo ng paraan para mahiwalayan, no, nung aggressor yung isang tao, okay?
0: Yes.
1: And then the idea of the anger meter is this, no? Kapag ka nasa 8 ka na, after a while, yung 8 mo naman ang gagawin nating 10 next time, 'di ba? So pababa ng pababa, no, yung 8 mo ang gagawin natin, i-consider na natin na 10, and then yung 6 mo naman ang lalagyan natin ng meter, hindi
0: wow.
1: ba? So pababa ng pababa hanggang sa magkaroon na tayo ng tools in the family. Now this is just the first step, okay? Para lang hindi ka makasakit ng wife mo. The second step, of course, is very important, is to go back to your childhood. Now, dito sa pamamaraang ito, kailanganin na natin ng guide, no? Kailangan na natin ng psychologist. If you have pastors, no, may mga pastors din po tayo who are trained, no? Who are willing to listen, ano? Mapag-usapan mo kung ano ba yung naramdaman mo dati, no? Na powerless ka ba, di ba? Na ngayon, may kapangyarihan ka na kasi Pastor tsaka Hazel, ganito yung nangyayari, di ba? Doon sa mga abuse, no, na physical abuse, no, nabubugbog nung kabataan nila, ngayon na may kapangyarihan na sila, di ba? May mga pagkakataon na ipinoproject nila yung kanilang galit doon sa taong yon, dito sa ngayong mga kasama nila in the relationship. So it's important for you to talk about it, no? Mapag-usapan mo. Isa rin sa mga bagay na naibahagi sa atin ni Hazel kanina, no, yung journaling, no. And believe me, no, siguro sa ibang tao, lalo na sa mga kalalakihan, Kuya Pastor, parang
0: yes.
1: ang corny naman yan, parang ang girly naman yan. Believe me, I have been in the anger management rehab facility, no. And believe me, journaling works, no, to identify
0: yes.
1: your emotions. Ang layunin kasi natin sa journaling ay para malagyan natin ng salita yung anger, no? Hindi yung pagsuntok natin na magsasabi na galit tayo, no? We will be more mature than that. We can put words, no? Ang rationale ng journaling is for us to be more mature na, hey, I am mad. I am mad dahil nangyari to sa akin ngayon. Hindi yung susuntukin mo na lang yung asawa mo dahil galit ka, no? Parang yung journaling, it helps us put words doon sa emotions natin. And mas mature yon kumpara sa tayo ay nananakit. So, two basic things, no, na is kung ipayo sa'yo. Una is anger meter. Pangalawa is talk to someone or journal it. Okay? Sige, anything from our counselors? Any advice, no? Pwede ninyong idagdag.
2: Siguro, can I add lang po?
1: Sure. Miss Hazel.
2: Kasi, Di ba po, counselors, we also accept when we are, parang differences of emotion. So, may ibang
1: Yes.
2: araw tayo ay malungkot, may ibang araw tayo ay galit. Pero, hindi na po siya nagiging katanggap-tanggap pag tayo nakasakit or nasasaktan natin ang sarili natin. So, siguro ma-identify nyo rin po na may itong pag-suntok natin is unhealthy form of anger.
1: Yun.
2: Pero
1: Oo.
2: may healthy ways of coping with anger. And
1: Oo.
2: one of them is journaling po. Natuturo kasi sa iba tong sa iba kong mga estudyante
1: Estudyante,
2: na
1: oo.
2: ano na may healthy forms of showing your anger. No? So
1: Oo.
2: telling somebody using a pillow, a
1: Oo.
2: punch instead of the wall, kasi pag wall po na ang na-hurt naman ay sarili natin,
1: Oo,
2: di ba?
1: correct, correct, correct. Oo.
2: Pag ano naman pag ibang tao, nakaka-affect naman po ng relationship sa
1: Correct, correct.
2: asawa or maybe sa anak, no? So
1: Oo.
2: it's unhealthy rin to affect the whole family with that.
1: Oo.
2: So yun po, mga ganong ways na pwede
1: Oo.
2: nating
1: Ma-express.
2: makategorize yung ating
1: Oo.
2: nararanasan. Kasi anger is, meron po siyang purpose. And malalaman po natin yan as we go along sa ating journey din ng kamalayan. Bakit ba nagkakaroon ng anger? Pero
1: Oo.
2: again, unhealthy anger po in which we hurt other people or we hurt ourselves is
1: Oo.
2: not good.
1: Oo. Oo. All right, sige, another question. Kailangan po ba na pareho ang relihiyon kung nagmamahalan naman kami ng nobya ko? Iba po kasi siya, ako naman ay Kristiyano. Iba po ang
0: Ayun.
1: relihiyon niya, ako naman po ay Kristiyano.
2: Salamat po sa inyong katanungan, no? So, syempre, bilang isang tao na gusto magmahal at magkaroon ng pamilya, eventually po, isang malaking desisyon po ito para sa inyo. Kung kakaroon po ba kayo ng patuloy na relasyon ng inyong current na nobya po, tama po, nobya.
1: Oo, oo.
2: Ayan po. So, sa tingin ko lang naman po ay kailangan po sana ay meron kayong pagkakapareho sa inyong values, morality. And syempre po, yung ating pananampalataya ay napakahalaga din po. Imagine niyo po na kayo po ay separate na individuals na magiging isang pamilya.
1: Okay.
2: At kung bupuin niyo pong pamilya kayong dalawa or mag-a-add pa po kayo, ay kasama na po doon ang pananampalataya. So, ano po ang gagawin niyo kapag ito yung pananaw ng inyong asawa, magiging asawa, pero hindi ito ayon sa inyong pananaw?
1: Oo.
2: Ito po ay baka mag-cause lang po ng conflict sa inyong dalawa in the future, which is sana po ay hindi na maiwasan sana po, no? Siguro yun po yung aking
1: Correct.
2: isasuggest po na ano po ba yung mga values natin na magkakapareho,
1: Oo.
2: at posible po ba na magkaroon kayo ng alignment in terms of sa ating faith?
1: That's right. Kuya Pastor, what about you?
0: Ito Kuya Kennedy, lagi natin itong sinasabi. Pagka nakaka-encounter tayo ng yung boyfriend ko po, girlfriend ko, iba yung religion niya, magkaiba kami ng religion, kailangan po ba parehas kami, di ba? So, yun lagi natin sinasabi Kuya Kennedy na yun ngang ano eh, yun ngang parehas na yung pananampalataya, nagkakaproblema pa. Eh paano pa yung magkaiba? So, ayun, kapatid, yun, isipin mo lang yun eh. Oo nga, no? Eh, lalo na may mga, ano Kuya Kenny G, no? May mga religion din talaga na very rigid sila pagdating sa kanilang mga practices.
1: Yes,
0: no?
1: Yes. Oo.
0: So, I think magkakaroon ng problema din talaga yan. No? So, much better, hindi naman lang sinasabing i-break mo na o tapusin mo na yung relasyon. No? Siguro, ikaw mismo ang makakasagot niyan. Ayun lang, kung yung parehas ang pananampalataya nagkakaproblema pa, paano pa yung magkaiba?
1: Correct.
0: Come to think of it, kapatid.
1: So, all right, sige. Another question, ano, before tayo pumunta sa ating station break, no? Another question for Kuya Pastor. My daughter who is 17 and I fought last week because of her failed subject.
0: Mm-hmm.
1: Single mother po ako at madalas kami nag-aaway ng anak ko. Isa lang po ang anak ko at nasa call center naman ako. Panggabi ang schedule ko. Hindi ko na po siya maintindihan sa mga gusto niya sa buhay. Hindi din siya gumagawa ng chores sa bahay kaya pagod na pagod ako. Paano ko po ba gagawing madali ang buhay para sa amin?
0: Nako, nakakalungkot din to Kuya Kennedy,
1: oo,
0: no?
1: Oo, nakakalungkot. Reality.
0: Reality. At ramdam po namin ang inyong nararamdaman, kapatid. Hindi lang po namin naririnig. Ramdam pa namin po ang inyong nararamdaman.
1: Oo,
0: no po?
2: Yes.
0: Napakahirap po talaga ng pagiging isang single parent, no po? Single mother. Sobrang hirap po talaga ng inyong kalagayan and naunawaan po namin kayo, no po? So, regarding po sa inyong katanungan at sa inyong pong concern, no? Tungkol po sa inyong anak, yung inyong pong daughter is 17 years old. And yan po ay isang taon na nga lang kinikilala natin niya na morally ay another stage, di ba? Pag nag-18 ay nag-debut, ibig sabihin yan, another stage of life na naman, more maturity. So, nandun na siya, malapit na po siya doon, no? And naniniwala tayo na at this age, alam na niya kung ano yung dapat niyang gawin, ano? Siguro, para mas maging madali po ang buhay po ninyo, kapatid, ay turuan po natin yung anak po natin na maging responsible on her own. Ano po? Kasi 17 years old na po yan, eh. No? Siguro, kasi misa Kuya Kennedy, ang nangyayari sa mga parents natin, no? Sa tingin nila, tama yung ginagawa nila, eh. Sa tingin nila ay parang baka kung papagalitan ko siya, baka kung hihigpitan ko siya, eh mas lalo siyang magpabuti sa pag-aaral, no?
1: Yes.
0: Not knowing na minsan sa sobrang kahigpitan natin at sa sobrang parang concern tayo kasi may mga parents mismo, no? Pasensya na po. Nagsasabi lang tayo minsan ng mga katotohanan. Minsan may mga parents kasi mas competitive pa sa anak na nag-aaral. So kaya tuloy nai-stress, eh, di ba? Nai-stress. So, turuan po ninyo ang inyong anak dahil nasa tamang edad naman na po siya na maging responsible po sa kanyang sarili. Ano po?
1: Nice.
0: So, sa paano pong paraan? Okay, siguro bigyan nyo lang po siya ng isang task na hindi na per letra. No? Di ba, sabihin
1: nice.
0: Nyo po sa inyong anak na, no, anak, pagka ikaw ay para ikaw ay maging magaling o maging maganda ang iyong performance sa school, ito yung mga pwede mong gawin. At hayaan po natin na siya na mismo yung mag-discover, no, sa kanyang sarili. No? Halimbawa, o kailangan lang di anak, time management.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Sa pag-aaral. O, wala namang problema kung mag-TikTok ka dyan, kung mag-Facebook ka dyan. Pero kailangan, laging merong malaking oras ang iyong pag-aaral. Hayaan po natin na matutunan po ng inyong anak sapagkat siya po ay nasa tamang edad na maging responsible on her own.
1: Nice, nice. Pabayaan din natin na makaranas, no?
0: Yes, correct.
1: Ms. Hazel, anything to add?
2: I think nasabi na po lahat.
1: Oo nga. Ang ganda ng pagkakasagot ni Kuya Pastor. At this point in time, mga kapatid, no, magkakaroon po muna tayo ng station break. Magbabalik po muli ang Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
4: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
3: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
4: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
6: Ito ang 702 DZAM. 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: kayo po'y nakikinig ng Heartline kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ako nga po ang inyong makakasama ngayon pong araw ng Webes. Ako po si Kenny G at kayo po'y nakikinig sa Heartline, isang radio counseling program na hinatid sa atin ng Far East Broadcasting Company. At syempre, every Thursday, ito po'y in partnership with Back to the Bible Philippines. Kung nais po ninyong magpadala ng inyong mga mensahe sa amin, ang aming pong mga text numbers ay ang mga sumusunod. 0916-296-6620 at 0961-784-9351. Kung gusto mo rin kapatid, magpadala ng iyong katanungan sa pamamagitan ng Facebook, itype mo lamang sa iyong search bar, Heartline FEBC, at dito po ay makikita mo na po yung logo namin na puso. Pwede ka na pong magpadala ng iyong komento. At sa kabilang banda, kung nais po ninyo na mas pribado ang inyong pagpapadala ng katanungan o ng komento, ay pwede mo rin itong ipadala bilang isang private message. Kaya kapatid, ano pang hinihintay mo? Kung merong bumabagabag sa iyo ngayong gabing ito, andito po ang Heartline. At syempre, papakilala ko po muli kung kaka-tune in lamang po ninyo. Kasama po natin tonight si Kuya Pastor Brian at si Miss Hazel Lozada. Good evening muli sa inyo, Miss Hazel at Kuya Pastor. Kung kaka-tune in mo lang kapatid, nung pinag-uusapan natin ngayong gabing ito ay ang kahalagahan ng healing the child within, no? The importance of healing the childhood self. Bakit nga ba mahalaga ito at ano nga bang naidudulot nito sa ating mga relationships kapag tayo ay may wounds na bit-bit, no? Ano nga bang naidudulot ito sa taong malalapit sa atin? At sa kabilang banda, kapag tayo ba ay nagpagaling, ay nagkaroon ng kagalingan sa ating pong childhood, ano din ang nagiging benepisyo nito sa atin at sa ating pong mga relasyon? So Kuya Pastor, no, siguro para doon sa mga kaka-tune in lang, no. Ano nga ba ang nagiging epekto ng childhood wounds?
1: Ano Kuya Kennedy, tayo naniniwala tayo doon sa kasabihan na ang nakakapanakit ng tao ay yung taong nasaktan, eh, di ba?
0: Mm.
1: So
0: hugot 'yun.
1: Siyempre, di ba, yung mga kaya ka nananakit kasi ikaw mismo nasasaktan ka, eh. Di ba? May mga ganung pagkakataon, eh, na kung saan ay na-experience at ipinapakita ng ibang tao. So halimbawa, kapag yung mga hurts mo, yung mga pains mo ng iyong inner child o yung mga na-experience mo before ay hindi mo na-address, ay sigurado yung tinatawag natin, Kuya Kennedy, yung projection, di ba?
0: Correct.
1: Yung maipoproject mo lang sa ibang tao, eh.
0: Correct.
1: Kagaya ng mga may nasagot tayong tanong kanina na yung sa wife niya, no, kahit na wala namang kasalanan, eh, sinasaktan niya kasi lumalaki pala siyang ganun din ang na-experience. So para ang isa sa mga magiging benepisyo niyan kung tayo ay kumaga parang magkakaroon ng healing ng ating pong inner child, ay sigurado hindi tayo makakapanakit kasi tayo mismo magaling. So kung magaling tayo, magbibigay din tayo ng kagalingan sa ibang tao.
0: Oo. Very good. Miss Hazel, siguro quick question lang, no, bago tayo pumunta sa mga text messages natin. Quick question for you. Is there a way for us to know kung ito ba'y galing sa aking childhood self? O dahil nasa angry environment ako, pwede ba kaya na ito'y nagmula na dito? O ito ba'y childhood self? Is there a way to know?
2: Environment po, meaning...
0: Halimbawa, doon sa current environment ko, since my husband is hurtful, no, pwede bang itong aking pagganti sa kanya ay nagmula pa nung childhood ko? Or am I defending myself now?
2: I think po, pag in-inspect nyo rin po kasi, kung yung... Kasi po, ang isang relasyon ng mag-asawa po, may pinanggagalingan din po sila, tama po?
0: Correct.
2: So, how they react? So... yun, magagalitin sila, comes from their childhood pa rin.
0: Yes, good.
2: Social circle. Hindi lang po pamilya. Minsan, di ba po, mas expanded ang social circle ng mga Pilipino, di ba po? So, maaring environment nila na kinalakihan, hindi lang po pamilya. Pero, at the same time po, yung nireactan nyo ngayon ay yung tao. Pero may pinanggalingan pa rin po yung mga taong yun.
0: Oo, tama. That's right, no? Ibig sabihin, siguro nagiging reactive tayo doon sa past pa din, 'di ba? Yung projections pa din, ano? Eh ito medyo kahawig ng kung paano ko binubugbog ng tatay ko, ganun ako binubugbog nitong walang yung asawa ko, no? So there may be times na you're reacting to your childhood, no? Ang galing noon. Okay. So going back to our question, no? Sagutin ko lang po muna ito, no? I am 22 years old, bisexual. Ano ba ang bisexual ngayon, Kuya Pastor? Would you know?
1: Bi is ano eh, pwede sa babae, babae. Pwede sa lalaki.
0: Oo. Okay, okay. I am 22 years old, bisexual. Laki ako sa Christian family. Active kami sa church, subalit malayo ang loob namin, pamilya, sa isa't isa. Uy, nakakalungkot, no?
1: Mm-hmm.
0: Mas malapit pa nga po si daddy sa mga disciple niya kumpara sa amin ng kuya ko. Nagkakagusto po ako sa babae, pero nagkakagusto din sa lalaki. Ay, ito pala. Alam ko po na mali pero hindi po madaling iwasan. I am attracted to men who lead and minsan gusto ko na maglantad. Nako. Paano po ba gagawin ko to pursue my spirituality? Oy, ang ganda kasi yung dulo mo. Meron pa ring desire to
1: yes.
0: to ano no, to grow in the faith, no? Maganda 'yon, ano? Pero sa kabilang banda, ako natutuwa at nalulungkot. Natutuwa ako kasi may honesty ka na, no, na kumbaga in-identify mo na na may problema, no, yung pagiging bisexual nga natin. Nalulungkot din ako kasi sa kabilang banda, no, siguro isa itong magandang imahe na nangyayari sa church natin, ano, hindi porket active yung family ay growing din sila sa bahay, no. Nakakalungkot kasi Kuya Pastor tsaka Hazel, no, may mga pagkakataon din talaga na hindi po porket active, no, lahat sinalihan, ano, pati women's, pati men's sinalihan, hindi po ito, hindi lang po ito ang magiging ano, no, gauge po natin ng malapit na pamilya, no.
1: Yes.
0: At ito nga pong katanungan na ito, isang halimbawa, no, ng isang larawan ng hindi po natin ma-judge, no, kung active sa church eh active yung family. Siguro for me, ano, and later on, siguro I will get the perspective of Miss Hazel and Pastor, no? Siguro para sa akin, since ang family ay active sa church, no? Para sa akin, ang maganda at malaking tulong dito ay gamitin nating support system yung family, no? Yung spirituality kasi yung desire mo and yung family naman, pare-pares naman spiritual, no? Siguro maganda siguro explore natin ito with the family, no. Siguro talk to your pastor o nakita ko doon sa question na may disciple or discipler sa inyo. Siguro talk to your discipler about it, no. Talk to your pastor about it, no. Kasi itong problem na ito, no, it's a family problem, no. Doon sa nakikita ko from you, to be honest, Miss Hazel tsaka Pastor, no. Marami na din po akong na-handle na mga bisexual or gay, no. In most cases, if not all, if in most cases, there's an absence of a parent, no?
1: Yeah.
0: May hindi role na nagampanan ng father or ng mother, kaya naghanap sa iba, okay? So, siguro isa itong bagay na pwede ninyong palakasin muna, no? Ako natutuwa naman ako na na-identify mo, but natutuwa rin ako na gusto mo rin i-pursue, no? Siguro to pursue your spirituality, try natin ano, no, try natin to explore this problem with the family, no. At sa pamamagitan din nito, no, ma-honor din natin yung parents natin, no, kung tayo ay sama-sama together in this problem. Siguro have a family meeting, have a family session, pag-usapan ninyo, no, dad o daddy, no, ako po ay nagkakaroon ng ganitong problema, and who knows, di ba? Sa maraming pagkakataon, yung vulnerability pa nga ang nagdadala ng mas malapit na pamilya dahil na-identify nila na may problema nga po pala. At dahil nabanggit mo na din na active kayo sa church, I believe your family will be mature enough, no, to show their spirituality towards the family. Lalo na may problema eh, hindi ba? Calamity brings people together. Siguro maganda na ito muna, no, simulan natin. Kasi nakita ko, Miss Hazel tsaka Kuya Pastor, no, na pwedeng protective factor eh, yung family.
1: Yes.
0: Kasi spiritual lahat eh. Tapos lumalago sa church, no. Pwede natin itong gamitin, ano, na pamamaraan para tayo magkaroon ng support system, no.
1: Yes.
0: At siguro maganda rin ito kasi kapag family mo talaga ang support system mo, yung accountability, eh very tight 'di ba? Yung pupunta sa bahay yung mga bibisitang lalaki, very tight, 'di ba? Comparing it with people outside your home na syempre makakapagtago ka kung anong gusto mong gawin, makakapagtago ka. Siguro 'yun lang po muna, no, para sa akin, no. Tell it to your family and siguro maganda na consider your family as your strength or support. All right, another question. To add, no. Isa ring magandang paalala itong katanungan na ito para sa mga parents din po natin, ano, Kuya Pastor, no, na
1: tama.
0: Na hindi lang po yung paghatid, pagsundo at pagpunta sa church ang roles po natin. Yeah. Meron din po tayong role sa tahanan talaga na mahalaga natin talagang gampanan. Okay? Another question for Miss Hazel, no? I was left by my husband with my two daughters and a son. Wala support financially or emotionally. 1 year na nung iniwan niya kami. Ngayon, palagi ako galit sa bahay. Pagod din ako kasi walang gumagawa ng chores. At ako na lang palagi. Pag gumagawa sila, palaging pilit at hindi ayos. Can I escape this role? Pabayaan na lang na madumi ang house?
2: So, una-una po sa lahat, ako ay nalungkot para sa inyong pamilya na nabawasan po kayo ng isang member at kayo po ang pinaka nababurden sa nangyayari po sa inyong pamilya. Una po sa lahat, sa tingin ko po, yung itong panibagong, yung naging pagbabago ng pamilya nyo na nawala si husband, si father nila, malaki pong impact sa inyo. Mostly kasi po kayo po ang mag-provide financially, kayo din po ang tatayong both nanay and tatay. Kaya po, nakikita ko, naging epekto po sa inyo is baka hindi niyo po na naisip din na pwede din pong mag-adjust po or magbago rin po ang buong pamilya. Hindi lang po kayo
0: nice.
2: Mag-a-adjust. Kumbaga, dahil buong pamilya po kayong naapektuhan, kayo po lahat ay kailangan pong mag-transition, mag-iba. So, ang nakita ko po from what I've listened to is kayo po ay mostly nag-gumawa ng gawaing bahay. Hindi niyo na po hinayaang magbago yung iba niyong mga kasama sa bahay, kanyang dalawang daughter and yung son. So, kaya po kayo nagagalit madalas kasi lahat napunta sa inyo. So, siguro po ang maganda ko pong maisasuggest sa inyo is kausapin po ang magka-conference din kayo bilang pamilya na ito yung nangyayari sa atin, masakit na nawala na si papa nyo. Pero kailangan ko ng tulong nyo. Be honest po na hindi nyo kaya lahat.
0: Uh-oh.
2: Siguro baka dahil nanay po eh gusto mapakita na strong and matatag po. Okay lang naman din po 'yon na mapakita natin na strong tayo. Pero we also need to admit that we need a bit of help.
0: No?
2: So kung mako-conference niyo po nga sila, sabi niyo ito yung mga iseset niyo na gawain na dapat nilang gawin. At bakit sila yung naiatang nyo. So, siguro maganda rin po na kung kilalang-kilala nyo naman po yung mga anak nyo, ano yung mga strengths nila? Saan po sila mas okay ilagay na gawain? Po. So, meron po ba sa mga anak nyo na mahilig magluto? Ayan po. So, hayaan nyo siya yung magawa or kung hindi pa ganun kagaling, coach nyo muna po. Unti-untiin nyo muna po yung pagtuturo hanggang sa kaya na po nila mag-isa. Ayun po. So, yun po ang aking maisasuggest. Sa tingin ko po, hindi ma-escape na kailangan po ninyong may malaking part po ng change na to na sa inyong maatang. Pero siguro po, bukod doon sa conference, kailangan nyo po ng support outside of the family. Kasi being single mother po, ayan, baka may group po sa church na pwede kayong salihan. Mag-exchange din po kayo ng mga tips and suggestions po. And syempre, maghingahan din po kayo. No? Kasi po, mahirap po talaga ang inyong pinagdadaanan. At alam ko po na kayo po ay may pagnanais din na maging okay din eventually ang family natin.
0: Ako gusto ko, Miss Hazel, yung idea ng conference, no? For also, siguro for the mother to know and understand baka nag-grieve din yung mga kids, di ba? Sa loss ng father or sa pag-alis, di ba? Na siguro nawawalan din ng gana, di ba? Para din mapakinggan ng nanay, di ba? Kung nasaan na ba yung mga anak ko pagdating sa... Kasi tandaan po natin mga magulang, no? Doon sa mga naghihiwalay na magulang, hindi lang po kayo, no, yung kinakailangan mag-transition. You also have to bring the family members. And you also have to care for them na malaman ninyo kung kamusta na ba siya doon sa transition niya. Kasi ang nakakalungkot, Miss Hazel, tsaka Kuya Pastor, no? Yung mga bata, walang say eh. Di ba? Naghiwalay na lang. Hindi man lang natanong, okay lang ba na maghiwalay? Hindi man, di ba? Kumbaga, kayong mag-asawa ang nagdesisyon, tas iniwan ninyo ako na ganito, di ba? So, baka minsan nawawalan din ng gana, no? Yung mga kabataan. So, maganda yun, no? Yung conference, pagtipunin po ninyo, yung mga anak po ninyo, at maibahagi ninyo, no? Yung ano, yung trabaho na kailangan po na, no? Yung roles na natin na tinatawag. At Hazel, ang napansin ko din sa mga most of the time, no, sa observation ko sa mga taong naghiwalay o sa mga couples na naghiwalay, ay minsan yung mga betrayed o yung mga naiwan sa bahay with the family members, with the kids, no, they overdo things because of guilt, no? Baka nararamdaman nitong taong ito na baka sisihin ako ng mga anak ko dahil wala yung daddy nila, gagawa na lang ako, no? Kaya maganda yung gusto ko yung idea mo na mag-conference tayo, no? Na para maintindihan ng bawat isa na pagod na ako. Diba? Pagod na ako. Sige, Kuya Pastor, anything to add?
1: Yung tanong lang ng ating kapatid, no, na sabi niya, can I escape this role? Definitely yes. Pero hindi po ang dahilan, ang hindi po ang sagot ay yung hahayaan niyo lang maging marumi yung bahay. Iba pa ba ang madumi yung house. Hindi po 'yun yung pinaka sagot sa inyong problema, no po. Kagaya po nung nabanggit ko Kuya Kennedy at Hazel kanina dun sa isang nagpadala ng question, 'di ba? Yung single mother.
0: Mm-hmm.
1: So same din eh. Pero ang ano lang dito, maisasuggest nga natin, kaya po natin na maging responsable yung ating mga anak. Matutunan nila yun sa kanilang sariling kapasidad. Ano po? So ganun po. Kumbaga, wag natin bitbitin yung buong stress. Kasi baka mamaya, yun nga yung sinasabi natin minsan, no? Kala natin mga magulang, tama itong ginagawa ko. Sige, para sa mga anak ko, bibitbitin ko na lang lahat. Pero pagka ginagawa mo naman, talaga kayong mga anak ko, wala kayong silbi, ganyan-ganyan, di ba? Ikaw ang yung parent ang nag-ano, 'di ba? Inurungan, hinugasan yung pinagkaina, ganyan and everything. So, kayaan po natin silang matuto, no? Baka kasi mamaya hindi natin sila binibigyan ng task, kaya hindi sila nagiging responsible.
0: Another question, my husband admitted that he was cheating on me 2 days after our wedding. 3 months pa lang kaming kasal pero gusto ko na makipaghiwalay. Hindi kasi sex yung affair niya, naging sila for 1 year. Napakasakit at wala na talaga akong gana sa relasyon namin.
1: Nakakalungkot naman tong ano na to, no? Biruin nyo, Kuya Kennedy, nasa honeymoon stage sana sila.
0: Dapat, oo.
1: Diba? Pero ito yung bumulaga sa kanilang problema. Ito po yung reminder, ano po, sa mga tagapakinig natin, kung kayo po ay single and ready to mingle, give time. Kasi minsan, Kuya Kennedy, yun nga, masyadong nadadala ng emosyon, masyadong nadadala ng romantic, akong tawag nga dyan, yung romantic commercialism na lahat ng napapanood natin, puro mga romantic relationship. So ikaw tuloy ngayon, kapapanood mo ng mga Netflix series na about sa mga love-love na ganyan. Parang gusto po na rin siya, gano'n. So hindi, ang pag-aasawa po ay hindi parang isang mainit na kanin na pagka napaso ka, iluluwa mo. So ngayon, nandiyan ka na sa ganyang kalagayan, so mahirap 'yan, ano, kapatid. So pag-isipan mong mabuti, no? Siguro pwede mong gawin, mag-usap kayo mag-asawa, no? Although iba na 'yung sitwasyon, no? Pero mag-usap kayo. Inamin naman niya, Kuya Kennedy.
0: Oo nga.
1: Siya ay nag-cheat. No, siguro kung ano man yung kanyang pinagdadaanan ng asawa mo o kung ano man yung kanyang background o kung ano man yung kanyang dahilan kung ba't ginawa niya yon, pag-usapan niyo. Lagi natin sinasabi na wala namang maiaayos sa isang maayos na usapan, no? Kung gusto natin maging maayos, eh mag-usap tayo ng maayos. So, ganun po, kausapin niyo yung husband niyo, ano ba yung dahilan? Ito ba, willing ka ba ituloy itong relationship na kinabibilangan mo ngayon? Seryoso ka ba talaga dito sa gagawin mo? Parang talaga dito sa gagawin mo, parang ganun, no?
0: Oo.
1: Eh

0: napapansin ko naman na nagiging okay siya. Pero minsan isang linggo siya sa kwarto nagkukulong. Hindi siya nag-open sa amin. Pwede ba siya gumaling kahit hindi nagagamot? So siguro maganda ditong sumagot yung psychologist natin, si Hazel tsaka si Brian. But right now, siguro sagutin ko yung kaya mong sagutin. Ano? And then let's get feedback from the psychologist. Para sa akin, ano, may mga cases talaga tayo na mga counselees, no, na kasi we are partnering with psychiatrists also dito sa Back to the Bible. Meron po tayong mga psychiatrists dito. At yung partnership po na ito ay effective, no? Naniniwala tayo na it works if you work it, no? Yung kapag may gamot at sinasabayan mo ng talk therapy. For me, no, mayroong namang mga nakamanage ng depression na hindi naggamot, okay? I'm not saying na lahat gumaling or gumagaling, pero I'm saying na meron na nangyayari, no? Meron talagang mga tao, Kuya Pastor tsaka Hazel, na hindi comfortable na sa gamot, eh, no?
1: Yes.
0: Kasi siguro doon sa promotion ng mga ibang taong naggamot, no, naku, wag na wag ka. So, na-influence na rin, ano? So, we respect that, no? But syempre, for me, no, I have been in this ministry for a long time. Na-discover ko din na yung partnership ng medicine, ano? Kasi meron tayong tinatawag na biopsychosocial model. Doon sa biology, malaking tulong talaga yung psychiatrist. So, for me, siguro, kung hindi man maggamot, maganda ma-monitor o ma-supervise yung kanyang faculty sa counseling, no? Kung hindi man po psychiatrist, no? Maganda na may counselor o psychologist na pwedeng umalalay sa damdamin po niya. Okay? Yan po yung mapapayo ko sa inyo. And when it comes to minsan isang linggo siyang nagkukulong sa kwarto, no? Maari kasing ito'y kanyang regulating tool or coping mechanism po niya, di ba? May mga depressed po kasi na nauubusan sila ng kakaunting energy kapag nakikipagsalamuha sa mga tao. So, yung sa pamamagitan ng kanilang pagkukulong sa kwarto ay nakakapag-regenerate sila ng social batteries or yung kanilang emotions, di po ba? So, siguro ang maganda, bukod sa maliin natin yung ganitong pamamaraan, tanungin natin kung paano ito nakakatulong sa kanya at ano yung pwede natin gawin as a family. Di po ba? As support, no? As parents, no? Ano ba yung pwede natin maitulong sa kanya habang siya'y, kapag siya'y nade-depress? Ano ba yung idea niya? But for me, siguro maganda talaga ito assisted, eh, no? Ibig sabihin po ng assisted, kapag may professional help po tayo para mas maging systematic po yung tulong na makukuha po natin, di ba? Kasi kailangan din po talaga natin ng activities, di ba? Sa mga anxious at depressed po natin ng mga counselees, kasama po talaga sa homework po natin yung active lifestyle, eh, no? Hindi man mabilisan, we encourage our counselees to do something, no? Na may gagawin po tayo. Mahalaga din po yung routine, no? Yung meron tayong ino-observe na mahalaga din po yung meron tayong mga objectives na ginagawa. At kapag tayo lang po ay nakaalalay at walang sistema, most of the time, nauuwi po tayo doon sa paulit-ulit na pangyayari. So maganda po kapag may assistance po tayo ng counselor or psychologist, at least magkakaroon tayo ng system na maaring makatulong sa anak po ninyo. But meron po tayong tinatawag na functioning depressed. Okay? Ibig sabihin pa, pwede pong maging depressed pa din ang tao, pero kaya niya, no? Nakakapag-function siya, nakakapag-contribute siya sa society, meron siyang ginagawa, but at the same time, no, meron siyang depression, di po ba? Ibig sabihin po nito, I'm just encouraging you, no, na kapag tayo po ay may assistance, no, pwede po tayong makapag, di man gumaling, no, di man gumaling, at least nakakapag-progress po yung ating anak. Okay? So, yan po sa akin, ano, talk to a psychologist or a counselor para mag-assist po sa inyo. Pangalawa siguro, yung mga coping ways ng daughter po ninyo, no, pwede po natin i-observe at kung paano ito nakakatulong sa kanya. Kasi baka po ganito, no, ma'am, no, kasi marami sa mga parents po natin ganito. Lalong-lalo na yung mga older than 50 years old na parents, di ba, na ako tinulog ko lang yan, eh, 'di ba? yung sineset aside yung mental disorders, no, yung yung ano ba naman yan? Ako, uminom lang ako ng Royal True Orange nung edad ko eh, di ba? Yung dinidisqualify

0: identify natin yung pakiramdam ng mga daughters natin. Mamaya, coping ways niya yung pagtulog sa kwarto o yung paggulong for 4 or 5 days, di ba? Mamaya, nag-cope siya, tapos sabihin mo, ang arte-arte mo talaga. Di ba? So, lalo tayo nakakadagdag po noon. Ano? Siguro, observe natin ano yung working na coping tools niya. And siguro, let's ask her no, kung paano tayo makakasupport sa kanya. Miss Hazel.
1: Okay. Sa akin po, ganun din po. Kasi, hindi naman din po ako sa clinic, no? Psychology. Pero may background din po ako na alam na pag sinabi natin na-diagnose na siya, meron na po talagang naiba doon sa kanyang pangatawan. So, yung mga nasa loob ng kanyang katawan. So, kailangan po talaga may assist ng gamot. At the same time po, para magiging pagbabago sa kanya is may talk therapy po, may counseling, may psychologist po to help make the last, parang maintain the lasting changes po. Parang hinahalin tulad ko po kasi siya sa kapag may na-diagnose ka, for example, ng diabetes, no? So, hindi lang po gamot na mag-insulin ka or magbabawas ka ng gamot. Kailangan mo rin, kailangan din yung lasting changes na doon na magbabawas ka ng kanin, mag-exercise ka.
0: Nice.
1: Hindi ka na, iwas ka na sa certain foods or kailangan yung pagmamonitor nung blood sugar, inaano mo rin. Nagiging consistent din po. So, yun, parang ganun din po sa depression. Kailangan ma-monitor din po siya. No? So, hindi lang po gamot. So, sana mahikayat din po siya na tugsik po counseling or psychologist po. And maganda po na yung inyong nakikita sa kanya, eh, huwag niyo pong paramdam na parang pabigat po siya, no? Mas nakakababa siguro ng kanyang damdamin. Kaya mas maganda po na mapakita niyo, na sinusupport niya siya na, oh, ito pala yung nararanasan mo. Mukhang nagiging, ano ka, nagiging shut in ka sa loob. Is that part of your coping? Or pwede mo ba kaming bigyan ng explanation anong nangyayari sa'yo kahit pa paano? Yun po.
0: Oo. That's good. Kaya Pastor, anything to add?
2: Actually, Kuya Kennedy, dyan nagkaroon ako ng personal na pag-aaral dyan, ano, sa pag-take ng drugs, lalo na ng gamot, ibig sabihin ng medicine, lalo na pagdating sa mga mental illness, no?
0: Uh-oh.
2: Actually, hati ang psychology community. Merong mga psychologists, no, na para sa kanila, hindi kailangan ng gamot. No? May mga psychologists naman nagsasabi na kailangan ng gamot. Parang gano'n, no? So, ako, parang nag-conclude ako sa gitna, nag-via media ako, na depende sa ang pag-take po kasi ng gamot. By the way, Kuya Kennedy, no? Yung mga neurologists at saka yung mga psychiatrists na nagpe-prescribe ng mga gamot for mga antidepressant, sila po ay may mga S2 license. No? Ito pong S2 license ay ginagrant po ng government kasi po pag sinabing S2 license, yung doktor is authorized siya to prescribe dangerous drugs. So para pong ganun, ano? So ibig sabihin, meron talagang effect, meron pong ano tawag dito, meron po talagang side effect.
0: Okay.
2: Yung mga gamot na iniinom lalo na po sa mga gantong case.
0: Yes,
2: so ngayon
0: yes,
2: doon
0: yes.
2: Papasok po, paano ba magre-react yung katawan mo? Ayan.
0: Correct.
2: Meron kasi mga katawan na halimbawa kahit mag-take sila ng mga malalakas na gamot, mga antidepressants, nakaka-cope up yung katawan nila.
0: Yes, yes.
2: Pero merong mga may katawan na hindi kaya. Hindi nila kaya.
0: Oh,
2: na minsan ang nangyayari, pag nag-take sila ng gamot, siguro lilipas lang, ano? Parang magsasubside lang kung ano man yung kung sobrang active niya, uminom siya ng downer na gamot, o di mag-relax siya. Pagkatapos na mawala yung effect ng gamot, nagre-relapse, yun ang problema. No? Kasi hindi makakope up yung katawan niya.
0: Uh-oh.
2: So, ganito po yung pwede po nating masabi. No? So, kailangan malaman po, sigurado naman po ako nakita ng doktor yan na susubukan muna, kaya ba ng anak niya yung pagtatig ng mga gamot. Diba? So, i-observe naman yan eh. O, balik kayo after 30 days. Parang gano'n, no? So kung makita na hindi kaya, di tatanggalin yung gamot. Oo. Pero ang napakahalaga po dito, yung tinatawag nating psychotherapy, no? Yun ang right. Actually, maraming mga psychologists, yun yung nakikita nilang effective talaga. Lalo na kung ang mga case naman is depression, anxiety, no? Mm-hmm. Pero meron po talagang mga mental illnesses na kailangan na po talaga ng rehabilitation, kailangan na ng medicine. Halimbawa, kung mga schizophrenic, mga mania episode, no? Ayan, kailangan talaga ng mga gamot. Pero kung halimbawa nakita din naman nung texter natin nung parent na okay naman siya, parang kahit walang gamot, di ba? Ayun, kagaya nung nabanggit ni Kuya Kennedy, baka mamaya coping mechanism lang ng anak ninyo na nagkukulong sa kwarto just to relax or anything, and there's nothing to worry about.
0: Oo. All right, sige. Ayun. Thank you. Ang ganda ng mga napag-aralan mo, Kuya Pastor, ah.
2: Oo, so, nag-search po kasi talaga ako nung time na nag-aaral ako sa nung kinukuha ko yung degree ko ng psychology. Nagbasa ako ng mga article, nagbasa ako ng mga books, no?
0: Oo. Yeah, very helpful yan, ano? Mm. So, another question for Miss Hazel, no? Naging legalistic na si Papa bilang preacher dahil sa pag-iwan sa kanya ni Mama dahil nagkaroon ng affair. Nung unang taon, powerful yung testimony at preachings niya. Subalit after a year, naging sobrang strict na niya na nawalan na ng love. Paano ko po ba sasabihin kay Papa na hindi niya ako papagalitan, na masyado na siyang rough sa church?
1: Okay po. So, again po, nakalungkot po ang nangyari po sa inyong Papa at sa inyo. Nakatuwa naman din po na nakahanap ng way si Papa niyo po na makaka-cope in a way na magiging okay siya, may testimony and everything. But I think po, one of the things siguro na notice ko sa inyong the next is baka po ito po ay initial na reaction, pero meron pa pong mga sugat na hindi na na-address nung first parts ng pagkahiwalay or nung affair. After nung affair po. Kaya po ngayon, lumalabas na po yung pag-project niya sa ibang tao. Most especially ngayon na teacher siya, na lalabas niya sa kanyang mga teachings. No? which is something na positive sanang force, pero nasa sobrahan.
0: Oo, correct. I agree.
1: And siguro po, ang tanong niya po is, paano ko po sasabihin kay Papa? No? So, two things po. Ang tatay niyo po ay leader ng church at leader ng bahay. So, medyo be prepared lang po na may na-observe kayo, pero be prepared po na mas maging defensive si Papa niyo po in regards to this. Kasi syempre kayo po ang anak at usually kayo ang lower po yung authority sa bahay and even sa church niyo po. Uh-oh. Kaya be prepared po for a bit of defensive. The way lang po to siguro gently correct your Papa is gather pieces of information na talagang adverse po yung effect nung teaching na po ng tatay nyo. So, listen to other people na nakakarinig,
0: yes,
1: at ano yung nagiging epekto nila, lalo na kung baka may background din sila ng affair sa kanilang family. And just listen po muna, gather that, and pag may chance na po kayo, lovingly tell your father na this is happening, and maganda sana kung yung napulot yung lesson sa affair is mapunta into a positive way, pero ito yung nangyayari. So yun po, I'm just concerned about you, Papa, and baka kailangan po natin to see someone para ma-express po in a good way ang ating anger and sense of betrayal.
0: Okay. Very good, no? Nagustuhan ko, Hazel, yung ano, no? In a loving way, no? I-present natin yung case na tama ka doon, ano? Yung mga, most of the time, yung mga leaders in their fields, mga pastors natin, syempre may authority, di ba? So, maaring, lalo na if it comes in a shock, syempre, poprotektahan muna nila yung authority nila, no? But siguro, sa kabilang banda din, ano? Ako hopeful din naman ako, no? Na kung malalim siya sa Panginoon, ano, I'm hoping, no, I'm hoping, no, hopeful ako na he will take it, no, na siguro nga prepare tayo na maging defensive siya, but in the other side, no, minsan may mature din talaga ng mga Christians, no, na they can handle and they love learning, no, even ano, humble enough, no, to correct themselves. Pero gusto ko 'yon, yung loving way, no, na hindi mo ginudge si Papa, no, kasi syempre pastor mo pa din 'yon, no, Papa mo pa din 'yon, no. Sige, Kuya Pastor, anything to add?
2: Siguro Kuya Kenny G, syempre nga naman, no, pagka yung anak nagsabi sa magulang, sasabihin ng magulang, hindi ba ako nirerespeto? Parang gano'n, no?
0: Correct.
2: So siguro pwedeng gawin nitong mga, natutuwa naman ako, concern na concern sila sa kanilang tatay, no?
0: Oo nga eh. Oo,
2: at siguro practice a little empathy din para sa inyong tatay, kasi napakasakit ng pinagdaanan niya. Na nagsaserve siya kay God, iniwan siya ng asawa niya, at ang reason pa ng pag-iwan ay nagkaroon ng affair. So, very ano yon, napakasakit nun.
0: Correct.
2: Siguro magagawa ninyo ay humingi kayo ng tulong sa mga taong sa tingin ninyo ay pinagkakatiwalaan ng tatay nyo. No?
0: Oo nga.
2: Baka mamaya yung best friend na pastor ni tatay nyo, ikwento nyo sa kanya, no, na alam nyo po, tito, uncle, or tito pastor, mga gano'n, no? Si tatay po, na nagwo-worry po kami sa kanya kasi po ganyan-ganyan. Kwento nyo at hayaan nyo na yung nire-respeto ng tatay nyo na yon yung mag-address. Kasi sigurado ako alam niya kung paano i-address yung tatay nyo dahil kaibigan siya.
0: Oo nga.
2: Alam kung paano aatakihin o alam kung paano i-correct.
0: Oo.
2: Yung mga suggest ko kaya kanina.
0: Ang ganda nun, ano? Parang joint effort with a close friend, no?
2: Correct.
0: Oo. All right, so ang ganda, no, ng ating naging time tonight, no. Na-enjoy ko din yung time natin with Miss Hazel, yun. No. Talaga namang very insightful, no, si
2: ang galing.
0: Miss Hazel. Ang galing, eh. Galing. Oh. Swak, no, swak.
2: Mm-hmm.
0: Sana every heartline nandito na si Hazel.
2: Yun.
0: Pag-pray po natin 'yan. Anyway, nakakalungkot man, no, at this point in time, tayo po idadako na sa ating pangwakas na panalangin, and hopefully, no, sa ating po mga naging listeners tonight. Sana nga po eh meron tayong mga napulot na aral, no, na pwedeng makatulong sa atin, sa ating mga relasyon, kung hindi man po eh sa ating mga kaibigan, no, at mahal sa buhay. At this point in time, anyahan ko lamang po kayo, no, na at si Kuya Pastor na wakasan tayo sa panalangin.
2: Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat at kinikilala po na hindi po namin magagawa ang mga ganitong bagay kung hindi nyo kami tinulungan, kundi nyo po kami pinangunahan. Kaya po maraming salamat po aming Diyos, at ibinabalik po namin sa inyong lahat ng pagpupuri at pasasalamat. Panginoon, sa gabi nga pong ito, nais po namin idulog sa iyo ang aming mga tagapakinig, ang aming mga kaagapay na may mga pinagdadaan ng suliranin sa kanilang buhay. Alam po namin, Panginoon, na hindi madali ang mga challenges ng buhay, Panginoon, na na-experience ng aming po mga kapatid, o even us, Panginoon, na nakaka-experience ng mga problema. Pero alam po namin, Lord, kagaya po ng sinasabi nyo sa inyong mga salita, we can do all things, Panginoon, through you who will strengthen us, Panginoon. Kaya po, Lord, patuloy po namin kinikilala ang kalakasang nagbubuhat sa iyo. Patuloy po namin kinikilala, Panginoon, ang comfort na nagbubuhat sa iyo, Panginoon, yung wisdom, Panginoon, para maharap po namin ng maayos, Panginoon, yung mga problema at suliranin na aming pinagdadaanan. And Lord, thank you din po sa ministry na ito ng Heartline. Patuloy niyo po itong pagpalain upang marami pa pong maabot ito, Panginoon, na mga taong na nangangailangan po ng mga kasagutan sa marami po nilang mga katanungan. Lord, i-bless niyo po si Ate Hazel, si Kuya Kennedy, and the rest po ng Heartline family, ang Back to the Bible Counseling Team, ang buong Back to the Bible Philippines. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa po sa amin, at gamitin niyo po kami upang maging daluyan ng inyong mga pagpapala. Panginoon, salamat po at patuloy po namin kinikilala, Lord, ang inyong pong healing mercy, Panginoon, at ang inyong pong patuloy na pagkapalakas sa bawat isa. Huwag niyo po kaming hahayaan, Panginoon, at alam po namin, Panginoon, na hindi niyo man po kami iiwanan. Salamat, Lord. Salamat po sa gabing ito, at patuloy po namin itong ibinabalik sa iyo ang lahat ng pagpupuri at pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.
0: Amen. Thank you very much, Kuya Pastor Brian and Hazel. At muli po, ako po si Kerry G at kayo po'y nakapakinig ng Heartline kung saan napakinggan ang iyong naramdaman. Thank you very much and God bless.
3: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
4: Palang umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Biel Samaniego. Samahan niyo po ako sa panlangin para po sa ating bayan. Dakilang Diyos, purihin ka sa umagang ito. Panginoon, kami po'y patuloy nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo pong patuloy na pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Salamat po o Diyos sa bayan na kung saan kami isinilang, sa bayan kung saan kami ay narito. Panginoon, ito'y kaloob mo sa amin, likas na yaman at mga magandang mga lugar at tanawin at mga bagay na pinagkaloob mo, Panginoon. Purihin ka o Diyos, dalangin namin, pagpalain mo po ang bayang ito. Bigyan mo kami ng mga puso na lalo nagmamahal sa bayan, lalong nagsisigasig kung paano, Panginoon, mapapaunlad ang paging bahagi ng pag-unlad bilang mga Kristiyanong Pilipino. Panginoon, dalangin namin tulungan mo ang mga leaders ng bayan, mga sangay ng gobyerno, mga komunidad at mga nasa iba't ibang lugar kung saan mo kami inilalagay. Kung paano kami, O Diyos, kikilos at magkaroon ng integridad, mabuting puso, puso na siyang patuloy naging bahagi ng pag-unlad, naging bahagi ng aming pong pagsulong bilang mabayan ng Pilipinas. Panginoon, dalangin namin na gabayan mo ang bawat isa. Patuloy nawa ang pagkapayapaan, ang patuloy na katatagan at panampalataya sa puso ng bawat isa. Na maitoon ang lahat, O Diyos, sa inyo lamang. Dahil ikaw ang tunay na Diyos na mabuti, ang Diyos na siyang patuloy nagmamahal sa amin. Panginoon, patuloy naming itinataas ang lahat ng ito sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, aming Diyos at tagapagligtas. Nawa, Panginoon, ay patuloy ka nawa na mabigyan ng kagalakan at kami bilang mga Pilipino, bilang mamamayan, ay maitaas ang dakilang pangalan mo lamang. Salamat po, O Diyos, itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.
5: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Jesucristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Jesucristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
0: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Malapit sa puso ng bawat tao ang kwento. Stories ng family, work, experience, nakakatawa man o nakakalungkot, animated man ang pagkwento o simpleng narration. It always draw us to listen. And it's an important part of being human. Ang pakikinig sa kwento ay hindi lamang kasi to form of entertainment o pampalipas ng oras. Stories help us understand information and enable us to make it more memorable. Bakit? Because it creates an emotional connection, and through this, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pangunawa sa karanasan ng iba.

Magandang araw ka Agapay, welcome sa Reflections, Joe Cabrera Alabastro po at meron akong kwento. Nung bata pa ako, isa sa mga favorite kong pakinggan at panoorin ay ang mga kwento ni Lola Basyang. Sa likod ng over 400 stories na to, ang totoong Lola Basyang ay nasa likod ng prolific author na si Severino Reyes. Ginamit lamang niya ang pen name na Lola Basyang kasi mas mapapakinggan ng tao. At ito ay hango sa inspiration ng palakwento na si Lola Hervasha Guzman de Zamora. Lagi kasi siyang nakaupo sa rocking chair at halos araw-araw ay magiliw na nagkukwento sa kanyang mga apo. Alam mo ba, si Severino was 75 years old when he started writing stories for children. And in 1925, sa isang local magazine, na-publish ang mga kwento ni Lola Basyang. 75 years old at nabigyan pa ng pagkakataong pasayahin ang mga bata. At kahit nga ako ay isa rin ako sa mga nag-abang ng mga kwento ni Lola Basyang. Because it speaks directly to the heart and the story enhances our imagination along with the life lessons na nakapaloob rito. Pero may kakilala akong storyteller na mas mahusay pa kay Severino Reyes. None other than Jesus. Jesus also used stories to share the gospel truth sa Jews. And when he tells stories, agad na lumalapit ang mga tao at pinalilibutan siya. In the Bible, he used to tell many stories and parables to capture people's imagination and challenge their hearts. He used parables sa dalawang kadahilanan. Una, to confront those who rejected him, and to enlighten those who received him. Actually, sa New Testament, he used over 30 parables to present the gospel. At ang isa rito ay ang The Parable of the Lost Coin. Matatagpuan yan sa Luke 15:8-10. O kung mawala ang isa sa 10 silver coins ng isang babae, anong gagawin niya? Di ba magsisindi siya ng ilaw, magwawalis sa buong bahay? At maghahanap ng mabuti hanggang makita niya ito. Pag nahanap niya ito, tatawagan niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin, "Mag-celebrate tayo! Nakita ko na ang nawawala kong silver coin." Sinasabi ko sa inyo, ganun din magsasaya ang mga angels ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Jesus described the woman to be a widow. Meron siyang 10 silver coins. 10 silver coins refers to a piece of jewelry na may 10 silver coins na sinusuot ng Jewish bride. Parang katumbas ng wedding ring sa ating modern time. Perhaps the 10 silver coins are the only money she had. Natitira niyang pera kaya nagsindi siya ng ilaw, binaligtad ang buong bahay, nagwalis at hinanap itong maigi. Nakaka-relate ba tayo? Minsan hindi lang sa coin, minsan pera talaga, no? Yung, o kaya damit, o kaya bagay. Naalala ko yung damit, lalo na kapag gustong-gusto mo itong isuot o plano mong isuot for an occasion, tapos hindi mo makita, talagang babaligtarin mo yung buong cabinet just to find it. And true enough, tuwang-tuwa tayo pag nakita natin yung nawawala, di ba? Kahit nga susi, talagang babaligtarin mo ang buong sala, ang buong bahay just to find it. At kagaya natin, the lady sa Parable of the Lost Coin, she rejoiced
and even invited her friends and neighbors. At magsasaya sila dahil nakita niya ang nawawalang silver coin. Perhaps that silver coin or yung 10 silver coins, yun na lang yung pera natitira sa kanya. At malaki ang value nito. The original intention of this parable is to confront the scribes and Pharisees at that time. Kausap ni Jesus ang mga ito. Dahil ang mga grupo na ito, para bang mas mahigpit pa sa Diyos, mas mataas pa ang kanilang standards. Nakikita nila ang mga karapat-dapat at hindi karapat-dapat ma-restore. Alam nila, sila yung nag-grade ng spiritual level ng tao. They were not happy seeing others, seeing their brothers and sisters repent and restored. There is a celebration in heaven when people repent. Pero sa mga scribes and Pharisees, hindi sila masaya. Are we like Pharisees and scribes? Nako-compare natin ang ating buhay sa iba. And when we see others being blessed by God at nanumbalik sa pananampalataya, or nakita mo na nag-flourish ang kanilang buhay because of the grace of God, do we genuinely feel happy for them? Naiisip ba nating deserve nila ang second chances, o minsan tayo pa yung nangunguna na maging judgmental? The lost coin represents every lost soul, those who do not have a personal relationship with the Messiah. Imagine, it's just a coin. But the discovery of the lost coin represents hope that God will never stop until He finds that person, until He finds you, until you come to Him and ask for forgiveness sa mga naging pagkakasala mo at lumapit sa Panginoon. Kung paanong lagi siyang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon upang bumalik o makilala ang Diyos at magkaroon ng relasyon. Laging yun ang kaniyang alok sa bawat araw, sa bawat minuto, sa bawat oras. At ang tunay na kaligayahan ay nakukuha once the relationship with God is restored. Once you accept Jesus as your personal Lord and Savior. Ikaw ay nakikinig sa programang Reflections at ako ang iyong kasama, si Jo Cabrera Alabastro. And we are talking about the goodness of God at kung paanong tayo ay laging binibigyan ng ikalawang pagkakataon sa bawat araw ng ating buhay. Daniel 9:9 says, "The Lord our God is merciful and forgiving, even though we have rebelled against Him." Ang verse na ito is a powerful message of forgiveness in the Bible. Ang ating Diyos is always merciful and He loves us, even if sometimes we have acted out against His will. Hindi tayo perfect. We're always prone to making mistakes. And yung forgiveness ni God ay laging nariyan. He's always there. Nakaabang sa atin. Hinahanap tayo. Iniilawan tayo. Lililinis ang paligid upang tayo ay makita. Just like the woman in the parable, the Lord is very much willing to spend money, spend time. Parang yung babae, no, marami siyang sinayang na oil para lang sindihan ang lamp hanggang makita niya ang coin. Kagaya ng babaeng nag-care for that one specific coin. Meron naman siyang sham na coins pa, di ba? So God cares for
each one of us individually. Parang yung parable of the sheep, 99 ang naroroon pa, but he just lost one sheep. Iniwan niya ang 99 ng shepherd just to look for that one lost sheep. We're not just a number to God. We are His people. At ang bawat isa sa atin ay markado sa puso niya. It's a beautiful reminder today that God loves us so deeply that He would go to the ends of the earth to find us. That He will sweep the floors like the lamps and will search us diligently hanggang sa ating pagbabalik. Hanggang sa tayo ay makita ng ating Diyos. At ang kanyang second chances na ibinibigay ay walang expiration date. Lagi niya itong ino-offer sa atin sa bawat pagbukas ng araw, sa bawat oras, sa bawat minuto. And that beautiful story ended with Jesus declaring that the same rejoicing is found in heaven when one sinner repents. Imagine the celebration in heaven kapag tayo ay nakakapanalangin ng isang tao, nakakapag-lead ng isang tao toward knowing Christ and accepting Him as His personal Lord and Savior.

0: Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sabi po yun sa James 4:8. Kaya kaagapay, bago magbago ang iyong isip, let's take a few minutes to talk to God. Panginoon, Ikaw po ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng sitwasyon ng aming buhay. At salamat po kasi hindi po kayo tumitigil hanggat hindi po ninyo kami nakikita. Salamat Panginoon na ang inyong kapangyarihan ay mapanghahawakan ng sino man sa amin. Dahil po sa bugtong ninyong anak na ang aming Panginoong Hesukristo, nagkaroon po kami ng kaligtasan. Kaligtasan na siyang pinaka magandang regalo na natanggap namin sa aming buhay. Aming Ama, inilalapit ko rin po siya na nagnanais na mapabilang sa inyong kaharian. Tulungan mo po siya sa kanyang desisyon to accept you, Lord, as personal Lord and Savior, dear Jesus. I pray, Lord, that you will give him and her the drive to say yes, the motivation to say yes to you, Jesus. Panginoon, we are prone to wonder. We are prone to look for other sources of hope, sources of strength. Minsan pinanghahawakan namin yung pera, yung kakayahan namin, maging yung aming kalusugan, posisyon. Pero apart from you, we are nothing. Kaya po aming Diyos, gayon na lamang yung hiling namin na lagi po ninyo kaming paalalahanan na kami ay lumapit po sa inyo. Dahil ang normal po namin ay magpakalayo at gumawa ng sarili naming pamamaraan. Marami pong salamat sa araw na ito. Salamat aming Diyos sa bawat taon lumipas ng aming buhay dahil kayo po ay nanatiling tapat sa lahat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Nawa, kagaya ni Severino Reyes, also known as Lola Bashang, ay ang kwentong buhay mo ay kapupulutan ng aral at makapagbigay ng interes sa mga tao, lalong-lalo na ng pag-asa at makatulong sa iba para mas makilala si Kristo. Sulitin mo ang iyong buhay araw-araw. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and give you peace. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.

Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang DSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

At isang mapagpalang araw, kaagapay. Sa sandaling ito'y kinukumusta kita, ang iyong puso sa harap ng ating Diyos. At inaanyayahan kitang magpasalamat sa Kanya, sa buhay, sa hininga, at sa bagong araw na ito na Kanyang ipinagkaloob. Ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan, pag-ibig, kahabagan. Isang paalaala na anuman ang ating pinagdaraanan, ang ating Diyos ay patuloy na tayo sinasamahan at inaakay. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin. Isang lugar ng pahinga at tapat na pakikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna, ialay sa Kanya ang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng iyong nasa puso. Mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahanin na maaaring matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag at nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar ng panalangin, pagninilay at pag-asa. Kaya kaagapay, isantabi mo muna ang mga alalahanin. Pumikit kung nais mo at hayaan mong ang presensya ng ating Diyos ang dumaloy sa mga sandaling ito. Ito ang hardin ng panalangin. Napapakinggan tuwing Lunes hanggang Linggo. Limang pastor ang inyong mapapakinggan sa programang ito na may kani-kaniyang mga assignment kada araw. At sa ating pagpapatuloy, manalangin muna tayo. Dakila at mapagmahal naming Diyos, napakagandang araw ang iyong ibinigay. At bagong simulain, bagong pag-asa, bagong kagalakan, kahit may mga hamon, Panginoon, ang iyong biyaya'y sapat. At higit pa sa lahat ng sa amin maaaring magbigay ng tagumpay, at ang iyong kapayapaan ang maaaring bumalot po sa aming puso, Panginoon. Pagyamanin mo nga ang iyong salita sa amin sa araw na ito. Simula sa hardin ng panalangin, lalo na, Panginoon, sa pagpapahayag na iyong salita. At para naman sa mga nangangailangan, O Diyos, ng pag-abot, O Diyos, gamitin mo ang programang ito upang madama ng lahat, Panginoon, ang kadakilaan ng iyong biyaya. Biyayang nagbibigay ng kaligtasan. Biyayang sa amin ay nagtuturo at nagbibigay sa amin ng kasanayan upang makaharap kami sa mga iba't ibang kalalagyan sa araw-araw. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Balik ang hardin ng panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta kayo, kaagapay? Lalo na ang ating mga kababayang nakikinig hindi lang mula sa ating bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Dalangin namin ay kayo'y nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingat ng ating Panginoon. Ang inyong kalusugan, kaisipan, damdamin, kabuhayan, at higit sa lahat, ang inyong buhay na espiritual. Hindi man tayo magkakasama ng physical, magkakasama naman tayo dito sa hardin ng panalangin. At sa dakong ito, ay tayo ay dumako sa isang napakaganda at maaari na
magbigay sa atin ng iba yung kalakasan, katatagan, ano po, sa harap ng ating mga, sa kagitna ng ating hinaharap sa mga araw na ito. Alam niyo, lahat naman tayo ay nagsisimula sa may pagdududa, mayroong mga katanungan, may mga agam-agam, sapagkat ang mga pagdating sa atin ng mga kung ano-anong bagay ay sa una, siguro ay nagugulat tayo. Ano? Naalala ko tuloy ang eksperyensya ni Gideon na mula sa pagdududa, aba, nagkaroon siya ng matibay na pagtitiwala sa ating Diyos. Kaya, alam nyo, doon sa Judges chapter 6 and verses 36 to 40, ay makikita natin itong narrative na ito na si Gideon ay dumalangin sa Panginoon sapagkat ang bansang Israel ay nalulugmok sa isang kalalagyan. Ano? At siya'y dumalangin sa Panginoon na kung ako ay iyong gagamiting instrumento upang makaahon ang bansang Israel sa kalaban, abay gagamitin ko itong wool ng tupa upang ipakita mo kung maaari nga talaga ako na maging manguna sa bansang ito. Eh kaya yun ang hiniling niya sa Panginoon. Abay ang una, ang sabi pa niya ilalatag ko itong wool na ito, no, yung balat ng tupa. Ano? At kapag sa magdamag, yung hamog ay magbibigay ng yung bang mababasa ay yung wool, no? At yung lupa naman ay dry, no? Sige, tatanggapin ko na ito ang iyong talagang kalooban. Okay? And then, nangyari yun. Pagkatapos, sabi niya medyo parang nakakabigla yata ito. Isa pa Panginoon at huwag kang magagalit sa akin. Yan ang sabi niya. Pag binasa niyo, itong Judges chapter 6, baliktarin naman natin para mapruweba ko. Alam niyo, minsan ganyan tayo eh, no? Baliktarin natin, no? Panginoon, kung pwede, ilalatag ko ulit itong wool. Ngayon naman, dapat yung lupa sa paligid ng wool, ilalatag ko yan, yung lupa naman ang basa. Pagkatapos, itong wool, tuyo. No? Ang nangyari, tinugon ulit ng Panginoon para lang magkaroon ng katatagan itong si Gideon. Alam nyo, typical sa atin, hindi ba? Para bang kung alam natin na may kalooban ng Panginoon sa atin, hindi tayo kumikilos at nagkakaroon tayo ng pagdududa. Okay? Halimbawa, meron tayong pagsunod na gagawin. Meron tayong halimbawa, alitan. At alam mo naman na ang kalooban ng Panginoon, ikay makapag-reconcile. Parang ang hirap gawin nun. Kahit basa ka ng basa ng kanyang salita. Alam niyo, ang ating Diyos ay alam ang ating kalalagyan, alam ang ating kalooban, alam ang ating kaisipan, alam ang ating damdamin. At sa simula pa kay Kristo Jesus ay binigyan niya tayo ng seguridad. Kung kaya nga sinasabi natin, ang lahat ng nakay Kristo, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, na inako ang ating pagiging makasalanan, at dahil diyan nagkakasala tayo araw-araw, inako natin na kailangan natin na sa Kanya'y sumampalataya sapagkat yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Alam niyo, sa bagay na yan, ay hindi dapat tayo magkaroon ng pagdududa sapagkat wala namang ibang kaparaanan, no, na ang kaligtasan ay dumako sa atin. Wala namang ibang namatay sa krus at nagbayad sa ating mga kasalanan. Kaya ang pagtanggap kay Kristo, ang pananampalataya sa Kanya ay hindi maaaring ipagpaliban. Kung kaya kahit ngayon, kung ikay hindi pa tumatanggap kay Kristo at hindi mo pa alam kung ikay ligtas, ano, mula sa kapahamakan, abay gawin mo yan. Walang pagdududa. At ang susunod dyan, lahat ng pagiging siguro na ikay na kay Kristo at ang Kanyang kalooban ay magagawa mo, ay alam nyo, ito'y bagay na itinuturo ng salita
ng Diyos. Okay? Sa mundong ito, maraming dumadako sa atin. Marami tayo na i-experyensyahan. Marami tayo nagiging kalalagyan. Eh yung sakit na lang, mapipigilan ba natin yun? No? Pagdating ng mga tag-ulan, tag-araw, iba't iba ang ating kalalagyan. Araw-araw, nagkakaroon tayo ng, alam nyo, tumatanda tayo. Nanghihina ang ating lupang katawan. Makakaahon ba tayo dun? Okay? Araw-araw, tayo ay humaharap sa mga tao. Pumapasok sa opisina, nagtatrabaho. Abay, humaharap tayo sa mga challenges. Okay? Alam nyo, hindi na tayo kinakailangan magkaroon pa ng kaaway sa mundong ito para magkaroon tayo ng tagumpay. Yun lamang na pag binabalot tayo ng pangungulila, kalungkutan, magkakaroon tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng kapanatagan sa ating kalooban. Di ba? Pag halimbawa, nakakaranas tayo, halimbawa, sinasabi doon sa Tesalonica, no? Lalo na yung nagkakaroon ng pagpanaw sa mga kaanak, binabalot tayo ng pighati, dalamhati. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, huwag tayong parang nagbabago pa sa bagay na ito sapagkat dumadako naman ng kamatayan sa lahat. Kundi magkaroon tayo ng kapanatagan, kapayapaan, at comfort, kaaliwan mula sa salita ng Diyos. Sa kalagitnaan ng mga ito, may magagawa tayo. Isipin mo yung pagbinasa niyo yung 2 Corinthians chapter 8. Ano? Yung mga mananampalataya doon sa Macedonia, abay nagkaroon sila ng matinding kalalagyan. Ang sinasabi doon sa mga talatang yun, mayroon silang masidhing kadukhaan. Subalit sa kalagitnaan ng experiensyang ito, ng kalalagyang ito, ay mayroon silang iba yung kagalakan. Okay? Mayroon silang iba yung liberality. Isipin nyo, no? Pagkakaloob. Mayroon silang, ibig sabihin, hindi lang deep poverty. Meron silang, sa wikang English nga, sabi, great trial of affliction. Talagang matindi yung kanilang pait na pinagdaraanan. By subalit, iba yung kagalakan muli ang nanguna sa kanila. Sa kalagitnaan na ito, abay nung humayo si Apostol Pablo, no, palabas ng Macedonia at gagawin ang gawain ng Panginoon, sila pa ang nanguna na mag-abot sa kanya ng sakripisyo upang suportahan ang gawain ng Panginoon. Yan ang ehemplo ng mga mananampalataya doon sa Philippi. Kaya alam niyo po na hindi lang tayo kinakailangan maging Gideon na may kaaway tayo at tayo magiging makikipagbaka tayo. Hindi na po yun eh. Sa ating panahon ngayon, ang tagumpay kay Kristo ay katagumpayan sa kasalanan, sa kasadlakan, sa pangungulila, lahat ng mga bagay. Ano po, lalo na yung bagay na pagdududa. Yung pag binabalot ka ng lahat na ito, bakit iba ito yung nangyayari sa akin? Di ba? Kung nais talaga natin ng katatagan, abay magandang puntahan ang Romans chapter 8. Abay isipin po ninyo, ang sabi dito sa unang talata, there is therefore now, wala ng kapahamakan sa kanila na nakay Kristo Jesus na lumalakad sangay, hindi lumalakad sangayon sa laman kundi lumalakad sangayon sa Espiritu. Sapagkat alam nyo ba't nagagawa po ito? Sapagkat sa oras na tayo'y manampalataya kay Kristo Jesus, hindi lang natin siya tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, tinatanggap natin ang kanyang Espiritu at nananahan ang kanyang Espiritu sa atin. Ano po? We have the indwelling of the Spirit of God. Kung kaya nga po, sinasabi doon sa verse 5 to 11 ng Romans chapter 8, ang sabi, hindi na tayo kinakailangan mabuhay sa laman o magkaroon ng kaisipan sangayon sa laman. Sapagkat nasa atin ang Espiritu, ay kinakailangan tayo mabuhay sangayon sa Espiritu. The Spirit that quickens, that gives life, the Spirit that gives us joy. Abay, meron pa nga bunga ang Espiritu sa atin sapagkat kung tayo lalakad sa Espiritu, magkakaroon ng bunga ang Espiritu sa atin. Ano nga ba yun? Abay, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Hindi po ba? Kung kaya nga,
tayo'y pinapaalalahanan sa verse 5. Kaya tayong mga mananampalataya, we do not live according to the flesh. Mapagtagumpayan natin ang laman, ang hatak ng laman, ang hatak ng mundo. But we are in the Spirit. If indeed the Spirit dwells in you. Yun ang sinasabi sa verse 9 ng Romans chapter 8. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is none of His. Kung kaya nga, binibigyan tayo ng katatagan. Okay? Kaya po, ito ang simulain ng yung siguridad ng isang totoong mananampalataya. Kapag tayo ay siguro sa pagtanggap kay Kristo, ang Kanyang Espiritu ay nasa atin. Alam niyo, ang lahat ng pangako para sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng sa Kanyang salita ay maaari nating kapitan ng matibay. At kapag kinapitan natin ang matibay, ang bagay na ito, ginawa natin ang lahat sang-ayon sa Kanyang kalooban, sang-ayon sa Kanyang mga kautusan, sang-ayon sa kung ano ang kaluguran niya, alam niyo, ang kahilingan natin ay palaging ibibigay niya. Yun ang dapat po nating panghawakan. Alam niyo, sa bagay na tayo ay narito at mayroon tayong hardin ng panalangin, ano po, palagi tayong dumadaing sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga dapat na siguro sinasabi natin dapat kong matanggap sa ating Panginoon. Subalit, puntahan natin sandali itong sinasabi sa 1 John chapter 3 and verse 22. Ang sinasabi po sa wikang Ingles, whatsoever we ask, we receive from Him. Because, number one, we keep His commandments. Iniingatan natin ang Kanyang salita sa ating buhay. Iniingatan natin ang Kanyang bilin, ang Kanyang kautusan, ang Kanyang kalooban. Hindi lang po iniingatan, ano po, kundi ang sabi, and do those things that are pleasing in Him. Huwag natin ang lahat ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya. Puntahan niyo yan. Yan ay 1 John chapter 3 and verse 22. Kaya po hindi na tayo kinakailangan magduda. Panghawakan lang natin ito. Sa bagay na, bakit kaya totoo ba ito? Gagawin ba ng Panginoon ito para sa akin? Well, kaya nga po ang salita ng Diyos ay pinag-aaralan natin. Ang ating hardin ng panalangin ay sinisimulan natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng katibayan ng ating mga dalangin ay Kanyang tutugunin. Ay napakalaking pagpapala.

0: Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Pastor Rayuel Tika ng Hillcrest Family Life Baptist Churches. Manalangin po tayo para sa ating mga people or persons deprived of liberty. Mga PDL na nandyan po sa pihitan sa mga oras na ito. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa kalayaang binibigay sa amin sa Panginoong Jesus. Nakasabila ng aming mga kaibigan, kapatid, marahil, kakilala, na nasa piitan sa mga oras na ito. Na marahil hindi sila, Panginoon Diyos, makakilos dahil din sa mga bagay na naiatang sa kanila. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na maunawaan nila ang kalayaan ng Panginoon Jesus ay hindi lang dahil sila ay malaya sa physical, kundi sila ay pinilaya na ng kasalanan. Ang dalangin namin, Panginoon Diyos, saan man kami nandoon, kami man ay nakalaya, sabihin namin sa sanlibutan ito, pero kami man ay nasa piitan din ng kasalanan, bigyan niyo po kami ng kalayaan sa pamamagitan ng inyong dugo, Panginoong Jesus. At ganoon din po sa mga kapatid namin na nasa mga piitan sa mga oras nito. Nandun sila sa loob ng mga kulungan, Panginoon Jesus, dahil sa mga naiatang sa kanilang mga kasalanan at mga bagay, Panginoon Jesus, na tila nagawa nila, Panginoon. Ang dalangin kong patuloy kaaliwa bibigyan sa hindi po sa kanila, kundi sa kanilang mga pamilya at sa kanilang mga mag-anak. Dalangin ko, Panginoon Jesus, na gamitin yung mga pagkakataong ito para mangusap kayo ng tuluyan sa kanila at maunawaan nila, Panginoon Jesus, ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan sa Panginoong Jesus. Napakarami namin mga kakilala, kaibigan, nakakilala namin mga pamilya na noon ay nandiyan sa mga piitan, pero dahil sa kanilang karanasan sa Panginoong Jesus, pinalayan sila. Nagpapasalamat kami sa kanilang mga patutuot, sa kanilang mga buhay ngayon, na sila naging mga pastor at mga magagawa ng inyong kaharian. Dalangin ko, Panginoon Diyos, ang patuloy kaaliw ang bibigyan sa kanila at alam namin saan man kami nandoon, katulad ni Apostol Pablo na nasa piitan nila matagal na panahon, ay binibigyan siya ng kalayaan, kalayaan kay Kristo. Ito'y dalangin namin lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Dumako na tayo sa pagdulog sa ating Diyos sa mga panalangin at mga hiling ng ating mga kaagapay. At panalangin natin ang mga kalusugan. Halimbawa, si Myrna Rosilio, ipagpanalangin ang kanyang anak na magbalik sa Panginoon. Ano po? At si Larry Borwell, panalangin ang katatagan para sa kanyang kaibigan na si Marisa Santos na kailan lang ay pumawi ang kanyang anak. Si Mars Cariaga Bergantinos, ipanalangin ang aking anak na sana ay maayos na ang kanyang pakikisama sa kanyang asawa. Panalangin galing kay Roda Raida. Ano po? Oh, ito pala ay kagalingan at kalakasan naman. Si Leonora Logo, kagalingan po sa aking tuhod, sa akin niya, sa pain, sa kanyang tuhod. High sugar sa kanyang blood. Si Oma Beltran, panalangin po, kagalingan sa aking karamdaman. Hindi niya sinabi kung ano ito. Si Edgy Diamante, panalangin para sa patuloy na kalakasan, kagalingan ng kanyang kapatid na si Kenneth Roskilio. Si Dory Linga, kagalingan sa kay Sister Irma. Siya ay may lung cancer naman. Si Ate Glenn Sid, sabi niya ay pakipray po ang family ni Ate Maria Teresa Tirados Morelos na sa kanilang kinakaharap pagsubok, mga health issue ni Brother Danny at iba pa. Physical strength, at katagpuin sila ng ating Panginoon sa lahat ng kanilang pangangailangan sa kanilang buhay. Si Lita, pakisama po sa panalangin ang aking anak na si EJ na nakakaranas ng depression. Kagalingan po mula sa Panginoon. Ronald Young, please pray for my spouse na maging normal na ang kanyang hemoglobin at creatinine. Dumaraan siya po sa kanyang dialysis. Si Ricardo Armenta Marcaida, panalangin pa sa kanyang kagalingan ng CKD at ng aking kapatid. Sabi niya, si Ricky Marcaida. At maging sa asthma ng kanyang asawang si Cecilia. Gayun din, sabi niya, si Sister Maribel na may mild stroke. Si Marlene Rodriguez, panalangin, prayer request at pasasalamat sa pag-ingat, no, at good health sa buong pamilya. Si Baby Adriano, panalangin po sa anak na si Belle Estreño nasa Macau at manugang na si Arnel Palencia, nasa Taiwan naman. Okay? Ay sigurado pong umaabot ang ating panalangin ano po sa kanila. And prayer protection, good health, provision, wisdom, and spiritual strength. Si Divina Orfa Filio Luz, pakisama sa panalangin, pag-iingat, mabuting kalusugan, katatagan sa mga panahon na ito. Okay? At marami pa po sa ating mga prayer request nasa FB. At lahat pong ito ay binabasa natin at inaabot sa ating Panginoon. Manalangin na po tayo. O dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sapagkat mula sa iyong salita tinuruan mo kami na hindi po kami balutin ng agam-agam, ng pagdududa, Panginoon, sapagkat maliwanag po ang iyong salita na ang lahat ng nakay Kristo Jesus ay dapat magkaroon ng katatagan. O Panginoon, marami po ang aming kinahaharap at ang mga prayer request ay iba-iba po ang mga pinanggagalingan. Mayroong mga pangkalusugan, may mga pangkabuhayan, may mga request, Panginoon, na ang involve ay mga relational. At Panginoon, mayroong mga request na galing sa Pilipinas, galing abroad. Ngunit salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos na dumidinig, Panginoon. At sang-ayon, Panginoon, sa iyong salita, kapag ginagawa po namin at pinag-iingatan namin ng iyong salita, ang iyong katuruan, ang iyong katotohanan sa aming buhay, na may pag-iingat po kami, O Diyos, iniingatan namin ang aming kaisipan, ang aming kalooban, ang aming puso, na huwag kaming balutin, Panginoon, ng mga bagay na ito na sa amin ay ibinabato ng mundo. Mga eksperyensya sa aming buhay, kami, Panginoon, ay nangungulila sa mga kaanak na pumapanaw. O Panginoon, balutin niyo po kami sang-ayon sa iyong salita ng kaaliwan, ng katatagan, ng kapayapaan, Panginoon. Mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang mga bagay na ito sapagkat ang iyong Espiritu ay nasa amin, Panginoon. At sa pamamagitan ng iyong Espiritong nasa amin, binibigyan niyo kami ng spiritual discernment ng iyong salita upang matanganan namin, Panginoon, ng matibay. O Diyos, sa lahat po ng may kalalagyan sa kalusugan, sa lahat ng may kalalagyan sa kanilang mga pamilya, may makalalagyan, Panginoon, sa kanilang kabuhayan, nangangailangan ng mga material na sustenance, Panginoon, sa kanilang mga kalalagyan, halimbawa, Panginoon, may mga nagsasabing may umutang sa akin na hindi nababayaran. Kausapin sila ng Panginoon. O Diyos, gamitin mo po ang iyong salita upang ang dapat na mangyari sa mga buhay ng iyong mga anak ay magkaroon ng katugunan. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay Diyos na dumidinig. Ang iyong kalooban, Panginoon, ay nagsasabi na naranasan din ni Kristo ang mga kabigatang ito. Hindi ito bago sa iyo, Panginoon. Kaya kami nagpapasalamat sa lahat ng iyong katugunan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kung mayroon pa kayong ibang concerns, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan muli tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito mismo sa GCTV Channel 185 sa Signal. At para naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang mananampalataya na namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa ating Diyos at Siya ay hindi magkukulang. Pagpalain tayo ng Panginoon.
2: Kayo ay nakikinig sa 702-DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@

damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito.

May isang palabas akong napanood sa TV tungkol sa isang estudyante na gustong sumali sa isang talent competition sa school nila. Mahilig siyang kumanta at alam niyang may talent naman siya sa pag-awit kahit papano. Pero habang pinapanood niya yung ibang contestants na nauna, unti-unti siyang nawala ng confidence. Nakita niya kung gaano sila kagaling, kung gaano kataas ang boses nila, at kung gaano sila ka-confident pagtapak na pagtapak sa stage. Kaya sinabi niya sa sarili niya, wala na, talo na. Hindi naman ako kasing galing nila. Walang special sa akin, baka mapahiya lang ako. Sa huli, hindi na siya tumuloy sa competition. Umupo na lang siya sa audience habang pinapanood ang iba na kumakanta. Minsan ganito din tayo pagdating sa relationship natin kay God. Gusto naman nating magamit niya tayo. Gusto nating gumawa ng impact. Gusto nating maging blessing tayo sa ibang tao. Pero kapag tiningnan natin ang sarili natin, bakit may pagkakataong mas nakikita natin ang mga kulang kaysa sa mga meron tayo? Kaagapay narinig mo na ba ang sarili mo na minsang nagsabi, Lord, hindi ako magaling magsalita. O Lord, hindi ako katulad ni ganito, ni ganyan. O Lord, bata pa po ako. Lord, marami po akong pagkukulang at hindi ko kayang gawin ito, hindi ko kayang gawin yan. If this is you, kaagapay, nakakalungkot. Nakakalungkot na minsan mas pinipili nating manatili na lamang sa gilid as an audience, a spectator, rather than stepping up in being used by God. Ito ang dahilan kung bakit napakaganda ng kwento na nasusulat sa John chapter 6. Libo-libong tao ang sumusunod kay Jesus upang makinig sa kanyang mga teachings. Sabi nga sa Book of Matthew, about 5,000 people ang sumusunod kay Jesus during this time. Hindi pa kasama ang bilang ng mga babae at mga bata. Habang tumatagal ang mga araw, nagugutom ang mga tao na sumusunod sa kanya. Nang makita ng mga disciples ni Jesus ang situation, they felt like parang imposible itong masolusyonan. Napakaraming tao tapos napakakaunti ng resources na meron sila. Humanly speaking, wala talagang paraan. Basahin natin ang kabuuan ng story sa John chapter 6 verses 5 to 13. Sabi doon, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, where shall we buy bread for these people to eat? He asked this to only test him, for he already had in mind what he was going to do. Philip answered him, it would take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. When they had all enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. Imagine kaagapay, sa gitna ng napakalaking pangangailangan ng mga tao that time, may isang batang lalaki na hindi man lang pinangalanan sa Bible. Hindi siya disciple, hindi siya teacher, hindi siya sikat, hindi siya kilalang tao. Isa lang siyang ordinaryong bata. Ngunit siya ang naging dahilan at naging bahagi ng isa sa pinaka-popular na himalang ginawa ni Jesus. Ang meron lang ang batang ito 5 tinapay at 2 isda. Kung tutuusin, sapat lang yon para sa sarili niyang pangangailangan at sarili niyang pagkain. Diba sabi nga ni Andrew, how far will these 5 breads and 2 fishes go among so many? Sa Tagalog,
Ano ang magagawa ng 5 tinapay at 2 isda para sa napakaraming tao? Hindi ba ganyan din minsan ang tanong natin sa buhay, kaagapay? Ano naman ang magagawa ng maliit kong talento? Ano naman ang magagawa ng simpleng buhay ko? Ano naman ang maitutulong ko? Eh, ito lang ako. Masyado tayong nakatingin sa laki ng pangangailangan, kaya hindi natin napapansin na may nauna na palang nilagay ang Diyos sa ating mga kamay. Maaring maliit ito sa paningin natin, pero mahalaga to para sa Kanya. Sabi sa Zechariah chapter 4 verse 10, "Do not despise these small beginnings." Huwag nating maliitin ang maliliit na simula. Huwag nating maliitin ang simpleng pag-anyaya sa kaibigan na magsimba. Huwag nating maliitin ang simpleng panalangin para sa isang taong nangangailangan. Huwag nating maliitin ang maliit na kabutihang ginagawa natin sa araw-araw. Ang mga bagay na tila maliit sa ating paningin, eh, maaaring maging instrumento ng Panginoon upang baguhin ang buhay ng isang tao. Ang pinakakahanga-hanga sa kwentong ito, eh, hindi yung 5 tinapay at 2 isda na nagkasya sa napakaraming tao. Ang pinakakahanga-hanga, eh, ang puso ng batang handang ibigay ang kakarampot na meron siya. Hindi niya sinabi na kulang yun, hindi niya ito tinago, hindi niya tinago yung pagkain kasi baka nga naman maubos lang yun tapos siya naman yung magutom. Hindi niya inisip na walang halaga ang kanyang maiaambag. Instead, ibinigay niya ito kay Jesus in its entirety, lahat-lahat. Ibinigay niya kay Jesus lahat-lahat. At doon nagsimula ang himala. Maraming kabataan ngayon ang naghihintay ng tamang panahon bago magpagamit sa Diyos. Iniisip nila na kailangan muna nila maging mas magaling, mas mature, mas successful, mas spiritual. Pero hindi yon ang ipinapakita ng kwentong pinag-uusapan natin today. Hindi naghahanap ang Diyos ng mga taong kumpleto na. Naghahanap siya ng mga taong handang magpagamit sa Kanya. Mga taong handang magsabi ng, "Lord, ito lang ang meron ako at binibigay ko po ito sa inyo." Sabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, "Pinili ng Diyos ang mga bagay na itinuturing na mahina ng mundo upang hiyain ang malalakas." Ibig sabihin, hindi hadlang ang pagiging bata. Hindi hadlang ang pagiging ordinaryo. Hindi hadlang ang kakulangan mo. Sa katunayan, madalas ginagamit ng Panginoon ang mga taong alam nilang hindi nila kayang mag-isa upang mas makita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga ito. Kung ikaw ay kabataan na nakikinig ngayon, gusto kong sabihin to, huwag mong hintayin ang future bago ka maglingkod sa Panginoon. Huwag mong isipin na kapag graduate ka na, kapag may trabaho ka na, o kapag successful ka na, eh saka ka lang magpapagamit sa Diyos. Maaari kanyang gamitin right at this very moment. Maaari kang maging liwanag sa classroom mo. Maaari kang maging mabuting impluwensya sa mga kaibigan mo. Maaari kang maging instrumento ng pag-asa sa pamilya mo. Maaari kang gamitin ng Diyos sa social media, sa campus, sa community, at sa mga simpleng paraan na hindi mo lubos akalain. In John chapter 6 verse 11, sabi doon, "Jesus then took the loaves and gave thanks and distributed it." Kapansin-pansin na hindi dumami ang tinapay at isda habang hawak pa lamang ito ng bata. Nangyari ang himala nang mailagay ito sa kamay ni Jesus. Ganon din sa buhay natin, kaagapay. Kapag tayo lang ang may hawak ng ating mga talents, mga pangarap natin, mga kakayahan, limitado lang ang magagawa natin. Pero kapag sinuko natin ang mga ito kay Jesus, nagagawa niya ang mga bagay na hindi natin kayang gawin sa sarili nating lakas. And we know how this story ended. Hindi lamang nabusog ang mga tao, eh, may natira pa. 12 basket ang napuno ng mga natirang pagkain. Ipinapakita na ang Diyos ay hindi lamang sapat. Siya ay higit pa sa sapat.
Mas malaki ang kanyang kapangyarihan kaysa sa ating kakulangan. Mas malaki ang kanyang plano kaysa sa takot na meron tayo. Mas malaki ang kanyang biyaya kaysa sa ating mga insecurities. Kaya ngayong araw, kung pakiramdam mo maliit ka lang, ordinaryo ka lang, o wala kang gaanong maialay sa Diyos, alalahanin mo ang batang may limang tinapay at dalawang isda. Hindi siya naging bahagi ng himala dahil marami siyang dala. Naging bahagi siya ng himala dahil handa siyang ibigay ang meron siya. At maaaring meron ding hinihingi ang Diyos sa iyo ngayon, kaagapay. Hindi niya hinihingi ang wala ka, kundi ang meron ka. At kapag inilagay mo yon sa kamay ni Jesus, baka magulat ka sa himalang kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo.

Maraming salamat ka, Agapay, sa pagsama sa akin ngayong araw sa programang Unang Salmo hatid sa iyo ng Himpilang 702 BZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Magandang umaga po ngayon. Thriving Thursday. Kamusta na po kayo mga kaagapay? At dahil Thursday ngayon, simulan na natin bago tayo magbatian. Yeah, Daddy ha. Let's drive. Ready mga kaagapay? Sing. Let's drive, let's drive, let's drive in God.
3: In the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, amen, amen, amen, amen.
4: Oh, diva, ang galing, no? Magandang umaga po mga kagapay. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay on a Thursday morning. Dito po yan. At kung kayo po yung nakikinig at narito kayo sa Luzon at napapakinggan nyo ang ating programa gamit po ang inyong transistor radio o yung portable missionary radio, nakukuha nyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig ng programang ito at nandyan po kayo sa Visayas at Mindanao at ang gamit nyo na din po ay transistor radio o PM radio, nakukuha nyo naman po ating programa mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po naman ay nakikinig at ang gamit nyo po ay Facebook live stream mula Apariho hanggang Hulo at sa iba't ibang bahagi ng mundo, kung maganda po ang inyong internet connection, makukuha nyo po ng ating programa na malinaw, maganda yung reception. So, salamat sa Panginoon, lalo na po dyan sa ating mga kaagapay na nasa iba't ibang bansa. Sabi nga natin, whether you're an overseas Filipino witness o pinag-migrate kayo ng Panginoon dyan, sabi nga, let your light shine. Diba? Yun yung patuloy nating dalangin. So, hold on po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating araw ay maging thriving Thursday at mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganito pong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy nagagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin this week, 9 ways to win over your dad's heart. Diba po? Kasi nakita natin na ang June, yung third week of June, ay Father's Day. So sa Sunday po yan, ha, huwag niyo kakalimutan. Ito po ay itinatag ni Sonora Smart Todd ng Spokane, Washington noong 1909. Kasi nga po na-inspired siya dun sa pagiging ano ng tatay niya na byudo, tapos inalagaan sila, Civil War veteran pa. So gusto niyang bigyan ng honor yon. At yun po ay nangyari. At ang unang celebration nga no, nangyari noong June 19, 1910. Pero ito nga po ay nagkaroon ng national attention at naging official US holiday noong 1972. Dahil si President Richard Nixon ang pumirma ng proclamation na to, third Sunday of June, ang Father's Day. So yun po yung sineselebrate natin. So pinag-usapan natin, recap tayo. Sa buong linggo kung ano yung mga pamamaraan upang mapasaya ang ating ama. Noong Lunes, nakita natin ang kahalagahan ng pag-understand ng nature ng ating ama at tanggapin itong nature na to at igalang. So that means yung character niya, yung kanyang personality, yung mga ganon. Nakita din natin na dapat ino-acknowledge din natin ang mga alalahanin ng ama, yung concerns. Dahil ito ay patungkol nga po sa mga concerns natin, concerns sa kanyang anak o yung mga pangangailangan sa pamilya. At nakita natin na mas maganda kung ang mga anak ay bahagi ng solusyon at hindi bahagi ng problema. Noong Martes naman, nakita natin na dapat ay laging ini-involve ang ating ama sa mga mahalagang desisyon ng ating buhay tulad ng career choice at saka marriage bilang respeto sa kanya. At isa puso ang kahalagahan ng dream ng ama para maging successful ang kanyang mga anak. Kahapon naman, nakita natin ang kahalagahan ng pagbibigay attribute sa ama sa mga positive traits at success na naman ng mga anak at ang kahalagahan ng paglalaan ng panahon na makasama ang ating ama. Okay? So ano na yung mga huli? Eto, express your gratitude. O yan. Gano'ng kadalas na nagsasabi ka ng thank you sa iyong ama sa mga daily favors na nakikita? At kahit yung pasasalamat sa pagpapalaki sa'yo, maging mas creative sa pamamaraan ng pagpapahayag ng iyong pasasalamat sa inyong ama. Maaring sabihin ito sa pamamagitan ng personal thank you card at laging samahan ito ng magandang ngiti o kaya palakasin ng tunog ng pagmamahal at samahan din ito ng isang masarap na pagkain o isang meaningful na regalo. Also, sabi nga ganun, be extra caring and concerned in your dad's difficult times. Okay. Hindi naman superman ang ating mga ama. May mga panahon na dumadaan din sila sa pagsubok. So maging sa karamdaman, chronic depression, o halimbawa nawala ng trabaho, ito ang panahon sa buhay na kailangan niya ang kanyang mga anak at ang kanilang panahon. Ang inyong pasensya, physical health, comforting words at prayers ay napakahalaga po sa ating ama. So tandaan, walang bagay na lalong makakasakit sa kanya kundi yung makita na yung kawalang pakialam ng mga anak sa kanyang mahirap or trying situation. So ang mga ganitong panahon ay lalong magpapabigat sa kanyang puso. Kaya huwag pong pataganin ang pagtulong sa ama, di ba? At habang ang kalakasan ng ama ay nanghihina na, mas kailangan niya ang mas maraming attention at kalinga at mas maraming consideration sa kanyang sensitive feelings. Maaring siya'y maging mainisin at mas mabilis nang mawala ng pasensya o madaling magalit. So tandaan, ang bawat ama ay tumatanda at may takot sa hinaharap at mga financial insecurities habang lumalapit na yung edad na 80. Ayan, daddy ko nga 87 na, di ba? Lagi siyang i-comfort palagi at sabihin, gagawin mo ang lahat para masuportahan siya. So hilingin na huwag siyang ma-stress. Bawal talaga yon. Mag-suggest din ng mga creative projects at community activities na maaari niyang ma-involve sa kanyang retirement. Thank God sa churches na merong senior ministry program. Totoo yan. Nakakatuwa po yan. So ang kaalaman na may mga anak na nagmamahal at sumusuporta sa kanya, sa kanyang paglalakbay, lalo na sa kanyang pagtanda, isang assurance po yan sa kanya. So ano man pong edad ng iyong ama, ito man o ilang taon ka man, 'di ba, bilang anak. Mas maganda na mahalin, igalang ang iyong ama. Salamat na lang sa Diyos, ang kultura natin ganun. Pinapahalagahan natin ang pamilya. So ipahayag at ipadama sa kanila ang inyong pasasalamat sa kanyang pagmamahal at paggabay sa iyo. Hindi lang sa panahon ng Father's Day, kundi sa araw-araw. At kahit matanda na po yung ating mga tatay, no po, lalo po silang pasalamatan at lalong pasalamatan ang Diyos sa kanilang buhay kasi patuloy yung nagiging encouragement sa atin bilang mga anak at sa iba pang mga nakatingin po sa kanilang buhay. So patuloy na ipag-pray ang mga tatay, hindi lang po tuwing Father's Day, kundi every day. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen. Nine ways to win our Father's heart. Naging ano ito, 1976. Ang nature ng ating ama, concern, bahagi, successful ang mga anak. Express your thanks. Isang masarap na pagkain marahil. Alayan ang inyong ama ng pagmamahal. Mas kalinga ang ibigay sa inyong ama. Mahalin ang inyong ama. Mahalin at igalang ang inyong ama. Pasalamatang lagi upang sila ay mangiti. Amen, amen. Patuloy po tayo. Ang mensahe para sa Ephesus. Revelation chapter 2:1-7. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Isulat mo ito para sa pastor ng Ephesus o angel ng Ephesus. Ito ang sinasabi ng may hawak ng pitong stars sa kanang kamay niya. Ano ang kanyang ginagawa? Naglalakad siya sa gitna ng pitong gold na ilawan. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam ko ang mga kung gaano ka kumayod at nagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinte ang masamang tao. Tinest mo ang nagsasabing apostol sila, pero hindi naman pala. At lumabas na hindi nga sila mga apostles. Alam kong nagtitiis ka at naghihirap para sa akin at hindi ka sumusuko. Amen, amen, wow. Pero ito ang ayaw ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal gaya ng dati. At nagpayo ang Panginoon ng Iglesia. Isipin mo kung ano ang kung ano ka dati bago mahulog sa kasalanan. Magsisi ka at talikuran mo ang mga kasalanan mo at gawin mo ang mga ginagawa mo noong una. Pag hindi ka nagsisi, pupuntahan kita at aalisin ko ang sa ilawan mo ang pwesto mo, ang iyong patutuo at ang iyong bigat o dating. Pero ito naman ang gusto ko sa iyo, kagaya ko. Ayaw mo rin yung ginagawa ng mga Nicolaitans, mga maling tagapagturo at kung ano-anong nakadidiring mga katuruan. Kung nakaririnig ka, pakinggan mo ang sinasabi ng espiritu ng mga churches. Yung mga magtatagumpay, papayagan ko silang kainin ang prutas ng puno ng buhay sa garden ng Diyos. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Salamat po, Ama, na kayo ang aming Savior Judge. Timbang po ang inyong pagtrato sa amin. Salamat po sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa sobrang kabaitan ninyo, nagbuhos po kayo ng banal ninyong dugo, pantabon sa aming mga kasalanan. Lumalapit po kami sa iyo ngayon. Ngayon din nagsisisi at sadyang nagpapakupkup. Ilawit po ninyo ang inyong habag. Ang sabi po ninyo, hindi nyo tataboy ang lumalapit sa inyo. Salamat po, Amang Diyos, in Jesus' mighty name. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba na?
4: Opo, Ama, totoo po yan. Naku, mga kaagapay, yan ang dapat nating bantayan, di ba po? Kamusta? kamusta tayo, di ba? Halimbawa po, kasi that's a very good way of asking, di ba? Kung ano ang katotohanan nito sa atin, di ba po? Halimbawa, ang ganda nung tanong, sabi niya, nagbago ka na. Yun yung, asa na yung dati, di ba po? Asa na yung si dating si Beth, di ba? O sige, ano natin, picture natin. Natatandaan nyo nung bago tayong nakakilala sa Panginoon. Very excited tayo to attend the church, di ba po? Very excited tayo to share the gospel. Very excited tayo na very risky nga tayo nung time na yun eh. Kasi talagang damang-daman natin yung pagliligtas ng Panginoon. Damang-daman natin lahat. So ang tanong, kamusta na tayo ngayon? Yung tanong, nagsishare ba tayo? Di ba? O nahihiya na tayo mag-share? Di ba po? Ngayon kasi marami na rin nagsishare, di ba? Marami na sila na nagsishare ng word. Meron na sa YouTube, meron na sa iba't ibang ano. Marami na nagsishare. So ang tanong, ginagawa mo pa rin ba yung pag-share ng dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa iba? Di ba, Dad? Yun yung kailangan kasi.
3: Dapat hindi magbabago.
4: Opo, dapat hindi magbabago. So dapat patuloy pa rin. Kasi kung alam natin na ang salita ng Diyos, ang ginawa ng Panginoong Jesus no, dun sa krus ng Kalbaryo, yun ang pinakamahalagang solusyon. At yun ang talagang nag-iisang solusyon sa problema ng
3: mundo.
4: Ng mundo. Di dapat lalo tayong sinasabi natin to. Lalo nating ipinagmamalaki. Lalo nating ibinabahagi. Lalo nating sinishare sa kanila. Naalala ko sa amin po kasi sa clinic, lahat kami Christians. So, pag may dumarating na mga Christians din, na first time lang namin, malalaman mo namang Christians eh, kasi sa kanilang pakikitungo. Doon may mga times na may nagsasabing mga Christians, pero sakit ng ulo namin, di ba? So, doon naman humahaba yung aming pasensya, doon naman namin ginagamit yung extension ng aming space for grace para sa kanila. So, ganun yun. Pero, pag yung totoong mga Christians na dumarating na sumusunod sa Panginoon, alam mo yan, pagpasok pa lang, magkakaroon na siya ng sense na parang mga Christians ito. Tapos, saka, saka kami nagkakausap na, taga saan po kayong church? O sasabihin nila, taga ano kami, taga Unida kami. Di ba? May mga pasyente akong ganyan. Taga CCF, taga VCF, taga basta sa evangelical churches sila. Meron din ako na one time, Cathedral of Praise. Di ba? So, makikita mo yun na pareho kayo, you are in one heart whenever and whatever you're doing, whether it's a secular thing, like halimbawa, being in the clinic, magpapacheck up ka, ano pa rin, kita mo pa rin yung katotohanan na mananampalataya kayo. So when you declare God's blessing upon each one, alam nila, Christian to, and you're making sure of that. So, ayun ang tanong natin kasi dapat kailangan lalong-lalo na sa panahong ito, lalo na po dapat na tayo ay hindi hihinto sa pagbabahagi. Kasi parang ano yan eh, parang last 2 minutes. Di ba daddy, ganon? Last 2 minutes.
3: Sa basketball.
4: So you're making sure na you're making everything to win the battle or to win the game.
3: Right.
4: So ganon dapat mga kaagapay. Ginagawa natin, lalo na po sa ating mga pamilya, lalo sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. So never stop praying for your loved ones na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Talagang i-ano mo yan sa Panginoon. Never stop in sharing God's goodness sa mga taong nakakausap natin. Never stop, di ba? And alam naman natin ang katotohanan na as you grow deeper in your relationship with the Lord, lalo mong minamahal ang Panginoon, lalo kang sumusunod sa Kanya, lalo mong ninanais na laging makaulayaw ang Panginoon. Di ba yung gano'n, yung you meditate upon His Word, you fellowship, yun mga kaagapay, ha? So, totoo lang, the more na we have to be ready for His soon coming. So, wag natin gayahin yung church sa Ephesus na sinabi, you have lost your first love. Wag yun. Dapat ang ating love sa Panginoon patuloy at patuloy at patuloy. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat. Talagang habang nakikita nga po namin, Panginoon, ang mga katotohanan ito. Doon pala nga, Lord, sa church ng Ephesus, nagtatanong na kami, kabilang ba kami na na-lost yung aming first love sa'yo? Natabunan na ba kami, Panginoon, ang cares of this world? Natabunan na ba kami, Panginoon, ang materialism ng aming success, whether in ministry or in secular work? Natabunan na ba kami, Panginoon, ng mga titles sa aming pangalan? Natabunan na ba kami, Panginoon, ng mga kaguluhan sa mundo na nawala na kami, nawala na yung focus namin? Pero Lord, salamat kasi yung reminder mo, we can always go back to you, ang aming first love. At pwede kami, Panginoong, manangan dun sa mga prangako mo, like you will never leave us nor forsake us.
3: Yes.
4: Will walk with us each step of the way. Ano man po yung mga pangyayari, ano man po yung mga challenges, maraming pong salamat kasi kasama ka namin. So Lord, may we learn to focus on the truth and continue to love you more kasi you have loved us with beyond our expectations. So Lord, ang aming response is to love you and to share you to others. Marami pong salamat. Today, thank you Lord sa mga kaagapay na today is a special day. Si Lloyd's Lakap Cebulo, si Flor Delisa Samson, salamat po sa kanyang buhay at ministry. Ganun din po kay Nina Santos, kay Mapet Atienza Ferrer, kay Menchi Asuncion, at ganun na rin po kay Kuya Edgar Mortel. Pagpalain mo po siya, kanyang buhay, kanyang family, sila ni Ana. Continue to bless them, Lord. At sa amin pong mga kaagapay, again, today is your special day. Di man po namin sila nabanggit, pero alam namin, Panginoon, nakasulat po sila sa iyong puso. So Lord, we also declare blessings and your favor upon them. Marami pong salamat.
3: Amen. Panginoon, dahil sa sobrang kabaitan ninyo, nagbuhos po kayo ng banal ninyong dugo, pantabon sa aming mga kasalanan. Lumalapit po kami sa inyo ngayon din, nagsisisi at sadyang nagpapakupok. Ilawit po ninyo ang inyong habag. Ang sabi po ninyo, hindi nyo itataboy ang Lord malapit sa inyo. Salamat po, Amang Diyos, in Jesus' mighty name. Dahil sa katotohanan ito, alam namin na hindi po ninyo kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
4: Amen. Di tayo lalampasan talaga ng Panginoon.
3: Amen.
4: Kung nilampasan na tayo ng Panginoon, dahil patay na tayong lahat. Di ba?
3: Yeah.
4: Doon pa lang, sa unang kasalanan pa lang ni Adan at ni Eva, winasak na tayo. Pero yung Genesis 3:15, prophetic yan hanggang kaligtasan. So, that is how God loves us. No? Hindi siya yung kagaya nating tao na pag, na ano, isisirain natin. Hindi ganon. Ang Diyos,
3: amen,
4: yung pag-ibig ng Diyos, patience ng Diyos. At yun po yung sabi nga natin, we learn from that at gayahin natin ang Panginoon. And that's a choice we have to make, mga kaagapay. So, ang challenge natin, mahalin at mahalin ng Panginoon with all our heart, with all our soul, with all our mind, and let others see that we love God with all our heart. Para po patuloy na maging pagpapala at patuloy tayong lumago sa ating kaugnayan sa Kanya. That's a choice we have to make, mga kagapay. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
4: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Busura, at ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo talaga ng Panginoon, todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
3: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Amen, amen, amen. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
1: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
5: This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Webests.
1: Yes! Happy, happy Webes, mga kaagapay! At kayo'y nakatune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At yun nga, samahan nyo kami sa Webest Edition ng programang
2: Inspirations Unlimited!
1: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
2: At syempre ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Once again na binabati kita ng isang masayang araw ng Webest.
1: Yes.
2: So today nga po ay June 18, nakakakalahati na tayo sa buwan ng Hunyo.
1: Mm-hmm.
2: And we
1: ang
2: praise
1: bilis,
2: God,
1: no?
2: Diba? Talagang nasustain niya tayo sa mga nakalipas na araw, linggo. At salamat dahil patuloy kang nariyan, patuloy kang nakakinig at nakasubaybay sa mga programang hatid po ng Agapay ng Sambayanan. At ngayon ngang Webes ay magkwentuhan po tayo. Kaya shout out po sa mga listeners po natin na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radio, mapa PM radio, transistor radio, or car stereo. Salamat po dahil nariyan po kayo, patuloy ko yung kaagapay po namin. Siyempre, no, Abs, hanggang mamaya tayo na makakasama, hanggang alas 4 ng hapon.
1: Totoo yan. So, shout out mo na yung mga kaagapay natin sa radyo.
2: Yes.
1: Shout out din natin yung mga kaagapay nating present na sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, pakilike na po at i-share ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout at update kung ano pinagkakaabalahan ninyo habang nakikinig dito sa Ayu. Kasi gustong-gusto namin yan dito sa Ayu, no, na in-update nyo kami. Kamusta po weather dyan? Ano po ang inyong merienda?
2: Yan.
1: O ano ang inyong ginagawa ngayong hapon? Feel free kaagapay to share dito sa ating comment section.
2: Oo, antay namin yan, ha, sa mga listeners natin.
1: Oo.
2: Gusto namin nag-e-engage po kayo. Ha. Dapat hindi lang basta nakikinig. Pero sama-sama tayo, natututo, nakikipagkwentuhan kasama at kung ano bang ganap mo sa araw na ito. For sure, no, madami ka nang na-accomplish earlier and probably some of you ay nagtatapos pa ng mga ilang gawain. Pero salamat dahil binigyan nyo po ng pagkakataon na makasama po namin kayo sa hapong ito. Kahit na, Abs, no, mainit ang panahon, diba, sa inyong mga lugar, kumusta po ba ang weather? Kwento nyo nga po sa amin at syempre gusto po namin malaman din ano ba kaya kinakain nilang merienda sa pagkakataong ito, diba?
1: Diba? Ikaw, ano kinikrave mo ngayong hapon?
2: Eh, gusto ko sana ng halo-halo kasi mainit ang panahon. Pero kanina, nag-snacks lang ako.
1: Oo.
2: Yun
1: kasi
2: lang.
1: Kasi mahirap nga din naman sumalang sa broadcast ng gutom.
2: Correct.
1: Diba? Diba?
2: Baka mamaya yung mga binabasa natin sa script ay maging fried chicken na siya.
1: Ano-ano na, ma-imagine mo.
2: Oo.
1: No? Totoo yan. Ako nga, nagugutom din ako. Pero yan, mamaya na tayo babawi.
2: Oo.
1: Diba? Mamaya natin ipu-full blast.
2: Correct.
1: Ang ating pagbimerienda. Mm-hmm. Diba? Sa ngayon, kaagapay, we encourage you, sagot ka sa aming question of the day at makipagkwentuhan ka sa amin. Huwag po kayong mahiya na mag-comment dito sa ating ongoing streaming. At mention nyo na rin, kaagapay, ang inyong mga family, ang inyong loved ones, ang inyong friends dito sa ating comment section.
2: Yes.
1: Para naman mabati po natin real time dito sa ating program. At syempre, nung makita namin yung interaction ninyo dito sa ating ongoing streaming, ay napaka nakakatuwa po kapag ganun ang inyong interaction.
2: Oh, kaya hello sa mga kaagapay natin. Alam mo, Abs, diba? Parang ano na ngayon eh, it's been almost second week nang magsimula ang pasukan.
1: Oo.
2: So, kumusta po ba yung mga estudyante natin yung kaagapay?
1: Kaya po.
2: Kumusta po ba yung mga estudyante natin yung kaagapay?
1: Kaya pa ba?
2: Ano ba? Madami bang pa-assignment?

0: common answer dyan is yung baon.
1: Siyempre,
0: parang kailangan mo. Kasi pag bakasyon, hindi ka nabibigyan eh. Bihira lang eh. Eh, pag may baon, regular talaga yan. So, may pambili ka ng mga gusto mong kainin o kaya laruan. Kasi dun sa tapat ng school yun, may mga natitinda, may nagalako. Mm-hmm. So, yan.
1: Totoo. And I'm sure siguro dun ka rin natuto mag-ipon, no?
0: Oo naman.
1: Yun yung mga first panahon na ikaw ay natuto mag ipon. At talaga nakakatuwa din, no? Kasi dyan sa baon na yun, eh, kapag nga nakapag-ipon ka, pwede mong bilhin yung gusto mo, di ba? Or kaya bibili ka after school ng merienda, yung mga ganun, di ba?
0: Kaso yung iba dyan, yung baon pa lang, ubos na sa kantin.
1: Ayun lang. Kumbaga wala nang natitira eh, no? Pag-uwian. Pero yun nga, okay na din, no? Kung magbabaon. Oh, diba?
0: Parang naalala ko noon, Abs, no? Parang nung elementary ata ako.
1: Oh.
0: Ang baon ko ata noon ay 5 piso.
1: Talaga?
0: Parang malaki na ata yung 10 piso.
1: Cash, ano ba ang papasok ninyo? Malayo ba school mo noon? Bata ka pa?
0: Medyo ano, siguro.
1: Walking distance? Kaya?
0: Kayang lakaray kung masipag-sipag. Okay.
1: Kasi dati sa 5 piso parang hindi kaya. Kasi sa akin sumasakay ako ng tricycle or pedicab.
0: Kasi ako naman hinahatid.
1: Ayun pala.
0: Or di kaya minsan paghapon eh kaya naman lakarin kasi may enjoy mo kasabay mo mga kaklase yung pauwi, eh, 'di ba? Kasi sa lugar nyo lang din.
1: Totoo. At kung saan-saan na kayo mapupunta, 'di ba? So 'yun, kaagapay, kwentuhan mo kami pero hindi 'yun ang topic.
0: Ano lang 'yun? Sideline lang 'yun.
1: Side quest lang. Pero yun, kaagapay, sagot ka sa aming question of the day kasi nga ngayong Webes, di ba, lagi natin pini-feature dito ang lahat ng best, most, greatest, ultimate, pinaka, top, basta lahat ng superlative na naiisip nyo kaagapay, pinag-uusapan natin tuwing Webes edition ng Inspirations Unlimited. At yun nga, dahil nasimulan na rin namin ni Wen kahapon sa Wednesday Love, ang topic patungkol sa ating mga tatay kasi kung hindi mo natatanong, eh, sa Sunday na pala.
0: Nitong linggo na.
1: Father's Day, diba? Kaya naman, gusto natin i-take tong opportunity na to na i-celebrate ang ating mga tatay. Kasi alam natin na ang bawat tatay ay may kanya-kanyang unique na paraan ng pagmamahal. Agree ka ba?
0: Agree tayo dyan.
1: Totoo. Iba-iba rin yung way nila ng pag-aalaga and pag-support sa kanilang families. Minsan hindi sila vocal. Ay agree. Diba? Hindi sila madalas magsabi ng I love you or basta yung mga words of endearment.
0: Yes.
1: Parang bihira mo marinig sa kanila. Pero makikita mo sa actions nila.
0: Talagang ganun usually yung mga tatay, no? Talagang parang karamihan naman ata sa kanila ay kung hindi sila mga words of endearment or affirmation, talagang pinapakita through service, through actions,
1: totoo.
0: Diba? Kaya kaagapay ngayong Father's Day, magandang pagkakataon po ito para balikan at pahalagahan po natin yung mga bagay na madalas nating hindi nasasabi sa ating mga ama, sa ating mga tatay, sa ating mga papa, di ba? Dahil hindi man sila perpekto, marami sa kanila ang araw-araw na ginagawa ang kanilang very best, di ba?
1: Yes.
0: Di ba? Yung makakaya nila para sa kanilang pamilya, para sa iyo, kaagapay.
1: Ayan. Kaya naman, kaagapay, ibang question of the day. Kumbaga ngayon, kukumpletuhin ninyo ang statement na to. Fill in the blank ulit tayo, kaagapay. So, sagot ka na. So, ito ang ating statement of the day.
0: Yes.
1: So, if bibigyan mo ng award si tatay / papa / daddy, siya ay best in blank. Ayun. So,
0: dugtungan.
1: Kahit sila na, duduktungan nyo lang kaagapay ng inyong kasagutan itong statement na to at iwan nyo lang dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. So, kaagapay, sagot na kayo at sabihin nyo na rin kung bakit yun ang napili inyong kasagutan na. At hindi lang to limited, no, Kael, sa ating mga tatay. Pwede rin ito sa tumayong bilang tatay sa buhay mo, pwedeng sa lolo mo, or sa iyong mga teacher or mentor. So, i-share mo na, kaagapay ang iyong kasagutan, no? Ayun.
0: So, simulan na natin, Abs, sa mga nag-comment sa ating poster earlier.
1: Yes.
0: Kaya, kaagapay, habang nag-iisip pa dyan, syempre, huwag kalimutan na i-share pa rin po ang ating streaming. Unahin ko na dito sa ating poster earlier, nag-comment si Ate Aida Kokilia, ito mainit-init pa. Sabi niya, si tatay namin,

0: the best sa pagsunod sa rules and regulation. Wow, law-abiding. Oo. Yan ha. Ayaw po niya ng nanlalamang sa kapwa. Isa po ang tatay namin bilang isang tricycle driver before po siyang nawala 25 years ago na po. Yan. Lalo na abs, no? Dahil sinabi ni Ate Aida na driver, eh talagang sa mga traffic law, yung regulation.
1: Oo.
0: Yung sana yung mga kaagapay natin na eto yung common, na kapag nag-orange na, hindi po yung pwede sinabing magmadali. Okay, habulin natin. Habulin natin yung ano, di ba? Hindi po, slow down na po yun. Magsitigil na kayo.
1: Yun nga. At nakakatuwa naman ang tatay ni Ate Aida, no? Na kumbaga naging naging modelo.
0: Correct.
1: Sa kanila, no, when it comes to pagsunod sa rules and regulations. At nakakatuwa din naman kasi yung ganun ng mga driver. Hindi kasi naman yung pagsunod natin sa mga rules and regulations sa kakalsadahan.
0: Oo.
1: Para din sa safety ng bawat isa.
0: Oh, correct ka dyan.
1: Hindi naman para pigilan ka or para, or ang tawag doon, yung madelay. Madelay ka sa pupuntahan mo, di ba?
0: Para din naman sa ating safety yun. Yes. Abs. Parang naalala ko nung isang araw. So, dahil nga commute ako and na sinasakyan ko ab UV ay dito sa may bandang Floodway, Cainta, Pasig. Talagang malalapad ang kalsada.
1: Malawak.
0: Tapos ano, abs, dahil malapad, ang nakaano doon, nakamark sa gitna, double solid yellow lane.
1: Ayun.
0: Meaning to say, bawal ka mag-overtake.
1: Oo.
0: Di ba? Pero maiba pa rin talaga makukulit. Para ba, dahil madaling araw, wala namang mga enforcer, talagang tuloy-tuloy. Para bang grabe ang swerving. Kaya sa mga kaagapay po natin na driver dyan, kalmahan nyo po.
1: Yes.
0: Lalo na sa mga may sakay po na pasahero, di ba, Abs?
1: Oo, totoo. Yun nga eh, dapat nga mas maingat yung mga sakay na pasahero.
0: Yes.
1: Kasi, di ba, dapat ang ating topmost priority ay ang makauwi ng safe.
0: Kaya nakakapagtaka, baka sila pumasa sa LTO. Pero ibang usapan,
1: ibang usapan. Ibang usapan na yun.
0: Oo. Dahil naglalabas na ako ng
1: nagrarad ka na.
0: Kasi
1: no?
0: Ano yung rules and regulations eh. Alright.
1: Ito naman, fresh din. Galing kay Ate Guy Santo. Sabi niya, ito 1 minute ago lang ang kanyang kasagutan. Sabi niya, ang kanyang tatay ay the best teacher dahil siya ang nagturo sa aming magbasa at magsulat. At siya din yung laging umaattend sa meeting ng PTA. No, mahusay din siya magkumpuni ng mga sirang bagay. At napakahusay ng kamay niyang mag-drawing. At ayun, sabi niya, ito ng aming mga anak. Ayun, parang hindi kompleto ang kanyang sentence. Pero yun, makikita. Kung makikita niya sana, sobrang tuwa niya siguro, no? Bawat isa sa mga anak namin ay namana. Ayun, okay.
0: Okay.
1: So kulang ng A. Namana daw ang husay ng kamay ng kanyang tatay sa pagguhit.
0: Uy, artist din pala.
1: Yung pala. So nasa lahi pala nila Ate Guy Santos ang pagkakaroon ng talent sa pagdodrawing.
0: Yes.
1: Ayun, sa mga gusto ko rin magkaroon, kaso wala ako.
0: Talagang iba ang ating gifting.
1: Oo, iba-iba ang gifting natin.
0: Yes.
1: At yun ang ano yun, tawag doon, isang paalala na i-hone natin kung ano yung meron tayo.
0: Correct.
1: Diba? So yan, thank you so much, Ate Guy Santos.
0: Ito, nag-hello sa atin si Kuya Vincent Garcia, maging si Ate Rosalinda Merced. Sabi niya, hello daw kay Tatay Benito Merced. Ang comment niya, my tatay is the best sa pagkarpintero.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang ibinuhay niya sa amin at kahit bahay namin, tatay ko ang gumawa. Pag may nasisira, lalo na pag may mga tulo sa bubong, kaya na kinuha na siya ni Lord. Overlungkot kami pero okay lang. Magpahinga, alam namin masaya siya sa piling ng ating Panginoon. Happy Father's Day in Heaven, Tatay, and we love you forever. Thank you po, Ate Rosalinda.
1: Oo. At ito nga, no, isa sa mga traits, no, or characteristics ng mga tatay, yung magaling magkumpuni.
0: Very handy, no? Handy man talaga sila.
1: Oo, diba? Skillful sa pag-aayos ng mga tumutulong kisame o kaya naman na hindi gumagalaw na LC ng electric fan. Napapagalaw nila.
0: Correct.
1: Diba? Nakakatuwa lang yung mga ganong skills na isa talaga sa nakakahanga sa ating mga tatay.
0: Mm-hmm.
1: At ito, si Ate Annie Kami. Sabi niya, ang bibigay daw niyang award sa kanyang tatay ay best in cooking. Ayun. Mm-hmm. So magaling pala magluto ang tatay ni Ate Annie. At nakakatuwa din, no? Kapag magaling magluto ang nanay mo at magaling din magluto ang tatay mo ay sa ay ano? Ano? Hindi ko na ma-describe yung
0: sobrang ano, sobrang
1: overwhelmed
0: galing.
1: Overwhelmed ako eh. Kasi na-imagine ko na agad yung sitwasyon.
0: Yes.
1: Na sobrang blessed mo kapag ganon.
0: Correct,
1: kasi
0: correct.
1: Wala kang ano, wala ka sigurong ulam na hindi ano, kumbaga kinulang.
0: Correct.
1: Ganon,
0: talagang diba? Lahat kakainin mo, di ba?
1: Hindi na ma-describe it. Overwhelmed. Ayun, thank you po Ate Annie.
0: Si Juveline Justo Bermudez, best in madiskarte sa buhay. Tama-tama yan.
1: Totoo yan. At si Ate Fia Mac, sabi niya, if my tatay Binong is still alive, he is best of all the best.
0: Wow! Oh,
1: diba? Pang-webest pala.
0: Todo-todo yan.
1: Oo, dahil best cook daw ang kanyang tatay din. So, best tatay daw para sa kanya ang kanyang tatay. Mm-hmm. Siyempre. Ayun. Thank you po, Ate Fia Mac.
0: Eto, hello naman po kay Ate Donalyn Chan. Sabi niya, ang kanyang tatay, Dominador Domingo, ay best carpenter.
1: Ayan. Oo. Isa din yan sa mga skills ng ating mga tatay, no? Talagang karpintero, diba? Magaling gumawa ng mga cabinet.
0: Yes. Diba? Talaga yung mga furniture, no? Talaga kaya-kaya.
1: Kahit yung mga kahoy na ang tawag dito, yung mga scrap na, yung parang feeling mo wala nang pakinabang, dahil sobra-sobra lang, eh, pwede pa sila makabuo ng something from it. Kaya naman, ayan, thank you po for sharing that, Ate Donalyn. Ito naman, si Ate Mercy Alagad-Guera, nakakatuwa ang kanyang sagot. Sabi niya, ang award daw na ibibigay niya sa kanyang tatay ay best in comedy. Ooh. Ayun, dahil komedyante daw ang kanyang tatay.
0: Talagang ano, a life of the party, di ba, ng bawat pamilya.
1: Totoo. At yun nga, dito yata nauso yung mga dad jokes.
0: Oo, yan, mga dad jokes. Ha? Alam mo yung, na kahit minsan corny, pero kailangan mo matawa.
1: Ba't kailangan? Pero may mga ganun kasi, di ba, talaga para, sige, kahit di mo gets, tako ka na lang. Ayun. At eto, ihabol ko na rin si Ate Belen Villanueva. Sabi niya, best tatang in the world. Napakabuti niya sa amin. At napalaki kami. 8 siblings ng maayos. Imagine, 8 anak ang itinaguyod ng tatay ni Ate Belen. Kaya naman, eto, happy Father's Day daw in heaven, tatang. Ayun.
0: Yes. Ito naman, sabi ni Ate Cecilia Gatbonton, si tatay ay best father in the world. Si papa ay best responsible father. Yan, salamat po. Si San Acupio, ayan, salamat po sa inyong mga pa-shoutout.
1: Ayan. At ito si AJ Quilopio. Ayan, nakakatuwa lang yung kanyang ding sagot. Mm. Sabi niya, ang kanyang tatay ay best in housekeeping management. Oh, di ba? Tapos specialized in dishwashing services.
0: Yes.
1: So, magaling maghugas ang kanyang tatay. Di ba? At ito nga, isa to sa mga household chores na hindi ko trip.
0: Maghugas ng mga pinggan.
1: Ng pinggan. Ikaw, anong favorite mong household chore?
0: Siguro ako ay magwalis.
1: Wow.
0: Oo.
1: Kumbaga, mas okay yun sa'yo kaysa sa ibang gawaing bahay.
0: Ang pinaka ano naman, siguro aamin na ako mga kagapay. Ang pinaka siguro hindi ko ano, is yung magtupi.
1: Talaga?
0: Parang ano na.
1: Bakit?
0: Parang hindi ko siya kaya. Okay, kaya ko maglaba.
1: Oo.
0: Pero yung magtutupi na, parang kailangan ko ng extra energy.
1: Talaga? Siguro nabobored ka. Pero ewan ko, relaxing yun. Yung para kasing nakaupo ka lang, tapos tupi.
0: Hindi kasi ako nakatayo.
1: So, depende sa sitwasyon. Okay.
0: Yan.
1: Ito naman, galing kay si Ate Celine Sulayaw. Sabi niya, ang kanyang tatay ay gagawin daw ang lahat. Mapabuti lang ang mga anak. Oo, totoo yan, no? Talagang hindi matatawaran yung mga sacrifices at pagtsatsaga ng ating mga tatay, no, para uh-oh, itaguyod ang ating pamilya.
0: Oo. Uy, nag-guess ko na yung comment ni San Acopio.
1: Ayun.
0: Ano pala siya? Acronym.
1: Ayun, sige uh-oh nga.

0: Basahin natin.
1: Yung kanyang tatay, sabi niya, taguyod ang tiis para sa anak, yakap ang sukli sa ating tatay.
0: Oh.
1: So, yan ang tatay. Thank you po, tatay. Kahit nasa heaven ka na, love ka namin palagi kay tatay Justino Pabroada. Yan, ayun. Salamat po.
0: Thank you po. Ito si Ate Tess Estanislao. Sabi niya, ang kanyang tatay ay best bilang provider.
1: Yan.
0: Ayan, God-fearing din ang kanyang tatay at syempre caring. Ayun, namimiss niya na ang kanyang ama.
1: Yan. Ito ah, sabi ni Ate Marites Katli Layaog, best provider daw and kind daddy. God-fearing also. Ayan si Kuya Arnold Dayaog. Ayan ang tatay din ni Ren. Salamat po. Tapos same din kay Ivy Gonzaga, best provider. Yan.
0: Talagang provider ang ating mga tatay. At ito si Ate Maricel Arpia. Sabi niya, the best magluto at hindi marunong mamalo ng anak.
1: Ooh.
0: Pero tupi kami, mga anak, sa isang salita lang niya.
1: Mm-hmm.
0: Oo, diba? Kasi ang mga tatay, ano yan eh, man of few words.
1: Wow. Man of few words, diba?
0: Kunti lang sila magsalita, pero pag nagsalita sila, talagang babaon. Diba?
1: Yeah,
0: kaya with authority and all, diba?
1: Correct.
0: Kaya matatakot ka. So, depende.
1: Oo. Alam mo, kahit hindi nga lang man of few words, eh, isang tingin pa lang.
0: Sa bagay. Oo. Wala pa sinasabi.
1: Oo, wala pa. At saka kahit ka sumitsip lang eh, di ba?
0: Alam mo na, no?
1: Alam mo
0: Parang makuha ka sa tingin.
1: Correct. Mm-hmm.
0: Sino pa?
1: Eto, sabi ni Kuya Epifanio Salvador, leader to righteousness. Yan ang kanyang kasagutan.
0: Mm-mm. At ito naman, si Kuya Gerald Potente, naalala niya ang kanyang tatay nun nabubuhay pa, no? Dahil palagi daw may pasalubong at may pagyakap.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. At ito si Ate Maricel De Lara, sabi niya, best in kalinisan at kabaitan.
1: Oo.
0: Diba? Double K.
1: Yes.
0: Kalinisan at kabaitan.
1: Kulang na lang ng isang K.
0: Oo,
1: diba?
0: Para triple K.
1: K. Ito sabi ni Ate Erlinda Sevilla, ang kanya namang award ay best in tour around the world. Mukhang
0: wow.
1: Ano ah, mukhang gala.
0: Oo.
1: Oo, mukhang gala.
0: Mukhang gala.
1: Oo, tapos ano ah.
0: Ma-explore.
1: Si Ate Len Dizon, best in cooking and budgeting.
0: Ay, wow. Yan. Wow, nakakatuwa naman no. Talaga, kasi di ba yung budgeting usually eh. So, hindi naman natin i-stereotype, no? Pero usually, parang sa nanay yan, nakaatang, no? Pero nakakatuwa din kapag ang husband or ang tatay yung nagbabudget.
1: Oh, parang ngayon pala ako, di ba, nagbabudget.
0: Oo, di ba? Oo. Si Ate Beth Bawar, sabi niya, best ang kanyang tatay pagdating daw sa kanyang mga kaibigan. Siguro, napaka-friendly ng kanyang tatay.
1: Yes.
0: At ito, may pahabol tayo dito sa ating ongoing streaming. Basa tayo ng onte. Mula kay Kuya Epifanio Salvador. Ang sabi niya ay good afternoon. At syempre, nakapag-share na siya ng ating ongoing streaming habang nakikinig siya sa ating sa PM Radio.
1: Correct.
0: Thank you po.
1: Aba, ito, nag-comment taran si Kuya Vincent Garcia sa ating streaming. Ayan, good afternoon. Makulimlim daw na umaga dyan sa United Kingdom. Ayan, salamat po.
0: Oo. At nag-update na rin si Kuya Epifanio Salvador. Sabi niya, super hot dito sa Cerritos, Trails Molino, Bacoor, Cavite. At ito, nag-update din siya ng kanyang merienda.
1: Ano yan?
0: Ang kanyang merienda ay wheat bread and hot coffee kahit daw mainit.
1: Aba,
0: ayan, matik yan.
1: Matik talaga yan, Kuya Epifanio.
0: Oo. At nakakatuwa kasi mindful siya sa kanyang sugar, no? So, no sugar daw. Yun.
1: Ayan.
0: Thank you po.
1: Si Ate Lolit Malyaria Adia, hello po. Listening sa kanyang PM Radio. Ang kanyang merienda ay pianono. Uy, parang atagal ko na hindi nakakakain ito.
0: Ang sarap niya.
1: Pinaalala ni Ate Lolit. Okay lang, weather. Medyo mainit pa din. Shout out daw sa D-group niya dyan sa CCF Taytay.
0: Mm-hmm. At ito, last po na natin babasahin mula kay Kuya Vincent Garcia. Sabi niya, kung bibigyan ko ng award ang papa ko ay best in disciplining dahil na-disciplina kami ng maayos kahit military discipline way back.

0: batang 80s and 90s. Tapos best in home economic dahil productive.
1: Uh-oh.
0: At ito, nakitrowback sa atin si Kuya Vincent. Sabi niya, no, elementary po ko, unang binibili ko ay ice candy.
1: Uh-oh.
0: Nag-uunahan.
1: Yes.
0: At nagkakaubusan.
1: Totoo yan, Kuya Vincent.
0: Totoo, no? Tapos dati, piso lang. Uh-oh. Yung ice candy.
1: Yun nga, napakamura pa that time, no? Grabe.
0: Ngayon yata parang 5 na yung pinakamura.
1: Oh.
0: Or 10. Depende, diba, sa area. Pero yun, kaagapay, nakakatuwa naman dahil talagang nakikipagkwentuhan po kayo sa amin. Kaya naman po, patuloy lang po ang inyong pakikipagkwentuhan,
1: yes,
0: at pagsagot sa ating question of the day kung bibigyan mo ang iyong tatay, papa, daddy ng award. Siya ay best in blank. Iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Kaya naman ha, mag-comment ka na. Aantayin po namin para mabasa natin yan. And syempre, kung may mga gusto kang i-mention,
0: yes,
1: comment na. And don't forget to share our streaming para mas madami at mas lumawak pa ang nanonood po sa ating program. Magbabalik po ang Webes Edition ng Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Weddests.
1: Yes, and we're back mga kaagapay. At kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito pa rin po si Abcd Ferrer Tabua.
2: At syempre ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. Maraming salamat dahil nariyan ka pa rin kasama ka namin. At sana nag-e-enjoy ka sa ating kwentuhan. At sana syempre nagkakaroon ka ng pagkakataon na mag-comment din, na i-share mo yung thoughts and mind mo para mabasa po namin yan.
1: Totoo. At kanina nga, Kael, no, may iniwan tayong statement na kukumplit tuhin ng ating mga kaagapay dahil tayo ay fill in the blank. So kaagapay, patuloy niyo pong isend ang inyong answer dito sa if bibigyan mo ng award ang tatay mo, papa mo, or daddy mo, siya ay best in blank.
2: Yan.
1: So iwan niyo lang po kaagapay, kagaya kanina, ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming. At kung pwede rin, i-mention nyo na rin ang inyong mga tatay dito sa ating comment section, di ba? Para na mabati natin at malaman natin ang pangalan ng inyong tatay.
2: Yes.
1: Ayan. So, tungo na tayo ulit sa pagbabasa ng mga sagot.
2: Ayan. Unahin ko na ito sa ating live streaming sa ating YouTube channel. Nag-comment si Sister Elena. Sabi niya, hello, kaagapay. Kung buhay pa ang tatay ko, best in sapatero nung bata pa ako. Ginagawa niya ako ng sapatos na pure leather.
1: Wow.
2: Mabuti siya na ama at wealth provider. Mabuhay po sa mga uliran na ama. God bless. Ay, salamat po.
1: Ayun. Nakakatuwa naman. Diba? Talagang meron siyang sapatos at genuine leather.
2: Correct.
1: Imagine, mahal yan.
2: Correct.
1: Pag pupunta ka pa ng mall. Pero ikaw, kung ganyan yung tatay mo, gagawan ka. O di, nakamenos ka.
2: Correct.
1: At ito, si Rainy Jen Comia. Sabi niya, mainit na hapon, Inspirations Unlimited, listening from San Mateo Rizal while work from home. Ayan, kung bibigyan ko ng award si Daddy, ang award niya ay Best Father Figure Award dahil halos alam niya lahat. Mapa-secular knowledge, biblical godly knowledge, at kahit mga bagay-bagay sa loob ng bahay. Uy, ang galing naman. Siya yung tipong laging may sagot, may payo, at may karunungang maibabahagi.
2: Yun.
1: Walang labis, walang kulang.
2: Parang ano na, pakanta na yun.
1: Hindi naman. Sabi niya, walang labis, walang kulang, kumpleto sa kaalaman, pagmamahal. At paggabay, oo, nakakatuwa naman, no? At yan din yung na-appreciate natin sa ating mga tatay, no? Kumbaga, kung yung nanay natin ay laging emotional support, ang tatay natin, nandyan sila to give advice, solution,
2: yes.
1: 'Di ba? Mas ano sila, kasi solution oriented.
2: Saka logical din sila, 'di ba?
1: Oo, 'di ba? So isa 'yan sa mga na-appreciate nating characteristics ng ating mga tatay.
2: Ayan.
1: Sino pa?
2: Ayan, ito si Ate Aida Kukilya, nakikinig pala siya ngayon mula yan sa Oslo, Norway. Salamat po . Shoutout din kay Ate Evelyn Raquel Picar. Sabi niya, my father is the best father in the whole world because he loves and lives us until he gets old. He gives what we need and the best father lolo in the world because he loves us unconditionally tulad daw ng ating Panginoon. Salamat Ate Evelyn.
1: Thank you po. At ito si Ate Josephine Balanian Pudunan. Sabi niya, good PM, listening from Madele, Quirino Province. Ang tatay ko ay best in pagmamahal. Dahil noong bata ako, noong nagkasakit ako, nilakad niya yung 4 kilometers na kahit napakainit para lang bumili ng mamon. At yung soft drinks daw na gustong-gusto niyang merienda. Ay, grabe. Totoo to. Diba? Talagang, pag meron tayong mga gusto nung bata tayo, grabe, grabe lang yung tatay natin mag-provide. Mm-hmm. Di ba? Talagang parang, hindi, sige, kailang, ano, susuungin, ano man, maibigay lang sa iyo.
2: Parang, kapag ayaw ni nanay, si tatay ang gagawa ng way.
1: Parang gano'n, no? Kunyari, maghanap ka ng kakampi, no, sa bahay. Kunyari, galit si nanay. Si tatay yun to the rescue.
2: Minsan, ano, nagiging konsentidor. Ayan.
1: Ayun talaga, no? Ayan. Thank you po, Ate Josephine.
2: Yes. Ito ang sarap ng merienda ni Ate Andrea Gabihan. Ano? Banana Q.
1: Ayan. Isa pa masarap na merienda
2: masarap
1: paghapon.
2: Oo. Si Ate Ruby Clat naman, sabi niya, good afternoon. Ang kanyang merienda ay tinapay daw na wheat bread na may palaman.
1: Yun.
2: Ayan, nakasama. Mainit na kape yan. Medyo makulimlim daw dito sa kanila sa Harmony Hill, Muzon South, San Jose del Monte, Bulacan. Wala na po ako, ano to? Wala na po kay tatay. Pa-shoutout na lang po kay Casimiro Rayclet. Nakikinig kami habang ako naglalampaso ng sahig. Talagang all around si Ate Ruby Clet. Alam mo, mula pa to kaninang entrepreneur, nagko-comment na. So, happy Father's Day daw sa lahat. Yan.
1: Ayan. Salamat po, Ate Ruby Clet. Lagi po kayong present dito sa ating comment section. Ito naman si Ate Len Agdon Reyes. Sabi niya, mainit na hapon. Hello daw sa atin. At kung bibigyan daw niya ng award ang kanyang tatay, siya ay best sa pagmamahal at kasipagan. Oo, totoo yan. Hindi talaga matatawaran ang kasipagan ng ating mga tatay. Kasi din, sila din yung model natin.
2: Yes.
1: No? Talagang yun. Saludo tayo sa ating mga tatay. At listening siya from Palayan Nueva, Ecija.
2: Yan. Salamat, Ate Len. Nag-hello sa atin si Kuya Edgardo Elizaga. Sabi naman ni Alma Abelia, siguro sa pagluluto at paghahalaman dyan, magaling si Papa. Uy, 86 na siya ngayon.
1: Wow.
2: Si Felix Senior, nasa Bicol siya ngayon. Iyan lang, salamat. Ayun,
1: nakakatuwa naman. 86 na ang kanyang tatay at talagang best in pagluluto at paghahalaman.
2: Yes. No. Alam mo, ganun din ang tatay ko, alam mo, Abs. Kasi mahilig talaga siyang magluto. Tapos, green thumb.
1: Talaga?
2: Oo.
1: Kaya pala nakuha mo yung trait na pagluluto.
2: Correct.
1: Skill, diba?
2: Yung siguro sa paghahalaman lang, yung tayo green thumb.
1: Hindi, hintayin natin. Saan yan? Baka maging plantito
2: kasi ano,
1: na.
2: Hindi kasi nung pandemic, try ko yan, maging plantito. Ho. Kaso,
1: ano inalagaan mong halaman?
2: Yung mga maliliit lang.
1: Mga cactus.
2: Kaso ano eh, hindi talaga para sa akin. It's not for me.
1: Sa ibang bagay ka na lang.
2: Correct.
1: Oo, tama yun. At ito si Ate Aida Okilia. Ayan, sabi niya super init daw doon sa Oslo, Norway.
2: Uh-oh.
1: Ayan po. Stay hydrated po, Ate Aida. At kung pwede, magdala ka na rin po ng payong kung ikaw'y lalabas para iwas ano. O mag-sunscreen. Yan. Sunscreen kung mainit. At ito si Kuya Angel Villaflor Grospe. Ayan. God bless din po sa inyo and happy listening. At syempre, patuloy ang encouragement namin sa inyo. Sagot po kayo sa aming question of the day. If bibigyan mo ng award si tatay, papa, or daddy, siya ay best in blank. So, iwan nyo lang po kaagapay ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At i-mention nyo na rin at i-mention nyo yung pangalan ng inyong tatay.
2: Correct.
1: Dito sa ating comment section para na mamabasa natin real time dito sa ating programa.
2: Yes. Ito. Uy, Abs, ipahabol natin. Ano ba to? May bahay ba to ni Kuya Vincent or anak? Sabi ni Ate Arabella Vernice Garcia. Mm-hmm. Good afternoon po. Happy Father's Day. As daddy ko, si Daddy Vincent Garcia, bibigyan ko ng award at best in kusina.
1: Yun.
2: Dahil siya ang tagaluto mula umaga hanggang gabi. Naghahatid lagi sa akin sa school. Tapos, taga-repair ng lahat ng bagay.
1: Mm-hmm.
2: Ay, mukhang ano, daddy niya si Kuya Vincent. Mula yan sa UK. Thank you, Arabella. At syempre, to taste is to believe doon sa kung totoo. tama ba, Kuya Vincent?
1: Alang ang ipadala from UK. Diba?
2: Mali mo, di ba?
1: Medyo mahal. At ito, may pahabol na pa-shoutout si Ate Rainy Jen. Sabi niya, pa-shoutout daw sa kanyang kaila Ate Neri Comia, kay Sofia, Erica MJ, at Joshua Arenas. Ayan, happy listening po sa inyong lahat. At ito, bumabati ng good afternoon sa ating poster, ha? Si

0: Ate Faustina Frankie Habla, humabol siya ng pabati dito. Ayan. Thank you po sa inyong pagdaan dito sa ating program. At ito, basa tayo ng ilang PM mula kay Maria Santos. Sabi niya, ang kanyang tatay ay best in sacrifice. Hindi ko talaga makakalimutan kung paano nagsumikap si Papa para maitaguyod kaming magkakapatid. May mga pagkakataong alam kong gusto na rin niyang bumili ng mga bagay para sa sarili niya. Pero lagi niyang inuuna yung needs namin. Ngayon, nagtatrabaho na ako. Mas naiintindihan ko kung gaano kabigat ang responsibility na pinasan niya para sa family namin. Oo, totoo yan. No? Napaka-selfless ng ating mga tatay. No? Na minsan, kahit marami parang meron silang mga gustong bilhin, meron silang mga pangarap. Minsan, nako-compromise or gini-give up nila para lang din dun sa makapag-support sa kanilang family. Mm.
1: Alam mo, sa mga tatay ko din nakita yung, alam mo yung delayed gratification, na talagang i-delay nila kung ano mang gusto nila.
0: Totoo.
1: Just for them na maibigay nga kung ano yung needs ng family.
0: Mm-hmm.
1: At dito nga papasok yung comment ni Kuya Joshua Reyes na best in providing.
0: Ayun.
1: Oo. Sabi niya, kahit gaano daw kahirap ang sitwasyon, hindi namin nararamdamang nagkulang si Papa sa pagsisikap. Maaga siyang umaalis at gabi na umuuwi, pero ginagawa niya yon para masigurong may pagkain sa mesa at may pang-aral daw sila. Hindi man siya laging vocal sa pagmamahal niya, kitang-kita daw iyon sa mga sakripisyo niya.
0: Totoo yan. Nakaka-touch naman. At ito, galing naman kay Ate Angela Cruz. Sabi niya, best in fixing things. Ayan, makumpuni ang kanyang tatay. Sabi niya, mapasirang electric fan, cabinet, gripo, o kahit problema daw sa bahay, parang merong ibang skill daw ang kanyang daddy. Ayun, lagi niyang sinasabi, ayan, tingnan natin kung kaya pang ayusin. Nakakatawa, pero lumaki akong naniniwalang kayang ayusin ni Papa halos lahat.
1: Yes.
0: Totoo, no? Talaga napaka-skillful ng hands ng ating mga tatay at kaya talaga nila, no? Kahit ano.
1: Totoo yan. Parang nung isang araw nga absent, nung nakaraan, yung electric fan ko sa bahay, sa kwarto, hindi umaandar.
0: Yung LC.
1: Sabi ko, ano ba to? Tapos, ang galing ng tatay ko, saglit lang. Ako nagreklamo ka agad ako. Sa kanya, saglit lang.
0: Ano pala yung problem? Madumi, gano'n?
1: Parang may inaayosan siya, may pinipihit-pihit, tinadyan ng langis, ganyan.
0: Hindi,
1: okay na. Nagagamit na siya ngayon.
0: Ang galing. Thank you po, Ate Angela.
1: Ayan, nag-comment din si Mark Villanueva. Sabi niya, best in bad jokes.
0: Bad jokes?
1: Ayan, kasi daw, hindi kompleto daw ang family gathering kung walang corny jokes si Papa. Minsan nakakairita daw dahil paulit-ulit. Pero kapag wala siya, namimiss din namin. Hmm. Siya talaga ang nagbibigay ng saya at tawanan sa bahay.
0: Ay, oo. Uh-huh. May mga ganitong tatay, no? Na talagang sila ang bida kapag sa pagpapatawa.
1: Correct.
0: Diba? Pagbibigay saya, paghahatid saya sa family. Mm-hmm. Diba? At ito si Ate Trina Ramos, sabi niya, ang kanyang tatay ay best in encouraging. Kahit ilang beses akong mabigo, lagi ako may naririnig kay Papa na kaya mo yan. Kapag may isang taong naniwala sa akin, kahit hindi ako naniniwala sa sarili ko, siya yun.
1: Very supportive din. Mm-hmm.
0: Thank you po.
1: Eto si Kevin De La Cruz, sabi niya, best in silent love.
0: Silent love.
1: Siguro mapifeel mo din yan kaagapin. Ito yung sabi niya, hindi daw expressive si Papa. Hindi siya madalas magsabi ng I love you. Pero kapag umuulan at susunduin ka niya, kapag may sakit ka at siya ang unang bibili ng gamot, doon mo mararamdaman ang pagmamahal niya.
0: Talagang sila, no? Valedictorian when it comes to service.
1: Yes, acts of service talaga.
0: First honor, di ba? Talagang hindi matatawaran ang kanilang servisyo.
1: Correct.
0: Para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito naman si Ate Joy Alonzo. Sabi niya, best in praying for the family. Tuwing gabi, naririnig ko si Daddy na ipinagdarasal kaming lahat. Habang tumatanda ako, nare-realize kong napakalaking blessing na magkaroon ng tatay.

0: na inuuna ang Diyos at ipinagkakatiwala sa Kanya ang pamilya. Totoo yan, no? Talagang isa yan sa mga bagay talaga na kailangan meron yung tatay.
1: Oo.
0: Kasi they are called to lead.
1: Correct.
0: At talagang mahalaga na established yung relasyon nila sa Diyos.
1: Mm-mm.
0: In order na mahikayat nila o mahikayat din niya yung kanyang pamilya.
1: Yes.
0: Yung pamilya.
1: Alam mo, nakaka-relate ako sa sinabi mo kasi may nabasa akong research mula sa Barna Research na kapag ang tatay daw ang na-win, madali niyang mahahatak ang kanyang pamilya sa Panginoon.
0: Oh, oh.
1: So, sana no, yung mga tatay pong nakikinig ngayon, continue to have faith sa ating Panginoon and continue to encourage our family, di ba? To lead, to serve, to worship God. At syempre, tulungan din tayo, no? Kung may mga kumpare kayo dyan, di ba? Na wala pa sa Panginoon, di ba? Hindi pa nakakilala. Share them the good news of salvation.
0: Yes, no? I-grab na yung opportunity na yun upang ipakilala si Kristo sa kanila.
1: Yes.
0: At ito si Ate Faustina Frankie Habla. Meron siyang comment dito sa ating ongoing streaming.
1: Ano yan?
0: Ito ang ating aabangan. Sabi niya, wake nyo, maha ko bukas ng morning.
1: Ayan.
0: Magluluto daw siya.
1: Siyempre naman, Ate Faustina. Ayaw. Aabangan namin niya.
0: Yeah. Ready na po kami.
1: Yes, kaya nga papasok si Abu.
0: Kahit hindi po ako on-site, diba? Papasok po ako para siya.
1: Talagang, alam mo to, napakasipa.
0: Thank you po in advance, Ate Faustina.
1: Thank you po,
0: God
1: Ate
0: bless
1: Faustina.
0: You po. At sino
1: si
0: pa?
1: Kuya Francis Lim, best in hard work daw. Ayan.
0: Ayun.
1: Hindi ko pa nakitang sumuko si Papa. Kahit maraming problema, kapag iniisip kong magreklamo sa trabaho, naalala daw niya ang sipag at tiyaga niya noon.
0: Ayun.
1: Oo, totoo
0: hard
1: yan.
0: Hardworking ang kanyang tatay. Dito sa ating poster, may pahabol si Ate Florenda Bugarin Basco. Sabi niya, best in providing ang kanyang tatay and best in ting-ting, buting-ting.
1: Ay, mabuting-ting, oo.
0: Best in mapagmahal at best in mapag-aruga. Kasi kahit na may trabaho siya, nagagawa pa niyang ihatid at sunduin ang kanyang mga anak.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na malalaki na sila at may mga trabaho na ang tatay, no? Ng aking mga anak. Ayun, ang husband niya pala. Ang kanyang ino-honor dito sa kanyang kasagutan. At oo, nakakatuwa naman, no, na totoo to, may mga ganito eh, na maglalaan talaga sila ng oras para sa kanilang mga mahal sa buhay.
1: Yes.
0: Kahit gaano ka busy, 'di ba, isisiksik ka niyan sa schedule niya.
1: Correct.
0: Diba? Maihatid ka lang o masundo ka lang, 'di ba? So yun. We appreciate our fathers.
1: Ito, ihabol ko si Bea Santiago. Sabi niya, ang kanyang tatay ay best in listening.
0: Ayan. Yan.
1: Kahit gaano daw siya kadaldal o kadramatic, nakikinig daw si Papa. Hindi siya agad nagbibigay ng advice. Minsan, nakikinig lang siya at sapat na iyon para gumaan daw ang kanyang pakiramdam.
0: Totoo. At ito si Rico Navarro, sabi niya, best in life lessons ang aking tatay. Marami ako natutunan kay Papa, hindi sa lecture, kundi sa paraan ng pamumuhay niya.
1: Uh-huh.
0: Ayan, tinuruan niya ako maging responsible, matatag, at marunong tumayo sa sarili kong paa. Totoo, no? Isa yan sa mga parang nagiging training natin sa ating mga tatay. Tinuturuan tayo maging independent, di ba? Magkaroon ng desisyon, ng desisyon talaga natin.
1: Yes.
0: Di ba? Yung mga ganong klaseng scenario ay na-experience natin sa ating mga tatay.
1: Correct ka dyan. Kaya kagabay, pwede ka pa rin humabol sa ating live streaming at sumagot sa ating question of the day. Kayo po ba, kung bibigyan mo ng award, si tatay, si papa o si daddy, or yung asawa mong lalaki, siya po ba ay best in ano? Ayan, i-comment po na sa ating streaming. And don't forget na pakishare po ng ating broadcast. Pero ikaw ba, how can you describe, ano bang award ang ibibigay mo kay tatay?
0: Siguro sa akin, kay tatay, best in pag-aasikaso.
1: Oo.
0: Kasi talaga na-experience ko yan nung kahit hanggang ngayon na talagang wala siyang sawang may mga moments nung wala pa akong asawa. Hinahatid niya ako dun sa terminal ng bus. talagang minimake sure niya na nakasakay ako ng safe, papunta ako dun sa dito sa office, kahit nung ano pa ako,

0: estudyante ako nung college. Uh-oh. Imagine, college na ako. Yahatid niya pa rin ako na kahit ang tanda ko na. Na dapat, di ba, expected ganun. Parang mag-isa ka na lang, pupunta ka na lang dun sa sasakyan mo, pa-commute. Pero siya, talagang sinasamahan niya ako. Make sure niya na makakadating ako ng safe dun sa pupuntahan ko.
1: Kasi bilang isang bunso, di ba?
0: Talagang grabe lang yung na-experience ko kay tatay na pag-iingat niya sa akin. Talagang, I praise God na siya yung tatay ko.
1: Kaya,
0: Tatay
1: diba?
0: Pedro!
1: Shout out po kay Tatay
0: Happy
1: Pedro.
0: Happy Father's Day, Tatay Pedro. Ayan. Ikaw, pagbibigyan mo ng award ang iyong tatay. Anong award?
1: Ano? Best in cookeries.
0: Best in cook. Ayan.
1: Kasi masarap siyang magluto.
0: Oo.
1: Napaka-creative niya magluto. Na yung iba, napakadaming nilalagay. Mm-hmm. Pero yung tatay ko, kayang pasarapin ang simpleng ulam.
0: Ayan. Wow. So resourceful at creative pala sa pagluluto ang iyong tatay.
1: Saka madiskarte din talaga.
0: Mm-hmm.
1: Naalala ko may mga pagkakataon na siyempre, hindi naman kami lumaking meron.
0: Mm-hmm.
1: Gumagawa siya ng pagkakataon na kahit minsan wala akong baon, he will try to make money, 'di ba? Talagang gagawa ng paraan, di diskarte para may pambaon sa eskwela. Ayun. So, I praise God for you, Tatay Rolly.
0: Ayun. Ayun, nakakatuwa naman. At what a way to end our episode, no, dito sa Inspirations Unlimited. At salamat mga kaagapay sa pag-share ninyo ng inyong answer sa ating question of the day. At 'yun nga, ngayong darating na Father's Day, no, magandang pagkakataon nito para alahanin at pahalagahan ang ating mga tatay, ang ating mga papa at ang ating yung mga daddy o kahit lolo or yung mga father figures na naging bahagi ng buhay natin. At kung nandiyan pa si tatay, no, or si papa or si daddy, huwag ka na mag-atubili, no, na sabihin sa kanya yung gusto mo sabihin, which is yung pasasalamat, dahil madalas yung mga tatay hindi naman niya naghahanap ng reward or ng ano, 'di ba, ng sukli or recognition. Pero sigurado malaking bagay kaagapay kapag narinig nila sa inyo mismo na na-appreciate nyo sila, 'di ba? Kaya let's celebrate them, let's honor them, and let's thank God for them.
1: Amen. Alam mo, Amsa, hindi sila perfect at minsan hindi nila alam yung mga sagot, pero sa simpleng paraan ng kanilang pag-aaruga, pag-isikap, pagprotekta at pagmamahal, alam mo, marami silang nagagawa na hindi natin agad napapansin. Hindi man perpekto ang mga tatay natin, pero marami sa kanilang araw-araw na ginagawa ang kanilang best. Ayan, para sa kanilang pamilya. And we thank God sa buhay po ng bawat tatay, sa bawat haligi ng tahanan at sa lahat na tumayo bilang tatay. Mabuhay po kayo.
0: Ayun. Kaya naman, maraming salamat mga kaagapay sa pagsama sa amin dito sa Inspirations Unlimited. Salamat din sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician kay Kuya Benjo Morano, ganyan din sa ating RTV team, sa ating mga interns, maging sa ating Bukawe Transmitter Side team. Thank you so much po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia, at maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Webes edition ng Inspiration.

0: Plans unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Malapit sa puso ng bawat tao ang kwento. Stories ng family, work, experience, nakakatawa man o nakakalungkot, animated man ang pagkwento o simpleng narration. It always draws us to listen. And it's an important part of being human. Ang pakikinig sa kwento ay hindi lamang kasi to form of entertainment o pampalipas ng oras. Stories help us understand information and enable us to make it more memorable. Bakit? Because it creates an emotional connection, and through this, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pangunawa sa karanasan ng iba.

Magandang araw ka Agapay, welcome sa Reflections, Joe Cabrera Alabastro po at meron akong kwento. Nung bata pa ako, isa sa mga favorite kong pakinggan at panoorin ay ang mga kwento ni Lola Basyang. Sa likod ng over 400 stories na to, ang totoong Lola Basyang ay nasa likod ng prolific author na si Severino Reyes. Ginamit lamang niya ang pen name na Lola Basyang kasi mas mapapakinggan ng tao. At ito ay hango sa inspiration ng palakwento na si Lola Hervasha Guzman de Zamora. Lagi kasi siyang nakaupo sa rocking chair at halos araw-araw ay magiliw na nagkukwento sa kanyang mga apo. Alam mo ba, si Severino was 75 years old when he started writing stories for children. And in 1925, sa isang local magazine, na-publish ang mga kwento ni Lola Basyang. 75 years old at nabigyan pa ng pagkakataong pasayahin ang mga bata. At kahit nga ako ay isa rin ako sa mga nag-abang ng mga kwento ni Lola Basyang. Because it speaks directly to the heart and the story enhances our imagination along with the life lessons na nakapaloob rito. Pero may kakilala akong storyteller na mas mahusay pa kay Severino Reyes. None other than Jesus. Jesus also used stories to share the gospel truth sa Jews. And when he tells stories, agad na lumalapit ang mga tao at pinalilibutan siya. In the Bible, he used to tell many stories and parables to capture people's imagination and challenge their hearts. He used parables sa dalawang kadahilanan. Una, to confront those who rejected him, and to enlighten those who received him. Actually, sa New Testament, he used over 30 parables to present the gospel. At ang isa rito ay ang The Parable of the Lost Coin. Matatagpuan yan sa Luke 15:8-10. O kung mawala ang isa sa 10 silver coins ng isang babae, anong gagawin niya? Di ba magsisindi siya ng ilaw, magwawalis sa buong bahay? At maghahanap ng mabuti hanggang makita niya ito. Pag nahanap niya ito, tatawagan niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin, "Mag-celebrate tayo! Nakita ko na ang nawawala kong silver coin." Sinasabi ko sa inyo, ganun din magsasaya ang mga angels ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Jesus described the woman to be a widow. Meron siyang 10 silver coins. 10 silver coins refers to a piece of jewelry na may 10 silver coins na sinusuot ng Jewish bride. Parang katumbas ng wedding ring sa ating modern time. Perhaps the 10 silver coins are the only money she had. Natitira niyang pera kaya nagsindi siya ng ilaw, binaligtad ang buong bahay, nagwalis at hinanap itong maigi. Nakaka-relate ba tayo? Minsan hindi lang sa coin, minsan pera talaga.

0: Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Sabi po yun sa James 4:8. Kaya kaagapay, bago magbago ang iyong isip, let's take a few minutes to talk to God. Panginoon, Ikaw po ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng sitwasyon ng aming buhay. At salamat po kasi hindi po kayo tumitigil hanggat hindi po ninyo kami nakikita. Salamat, Panginoon, na ang inyong kapangyarihan ay mapanghahawakan ng sino man sa amin. Dahil po sa bugtong ninyong anak na ang aming Panginoong Hesukristo, nagkaroon po kami ng kaligtasan. Kaligtasan na siyang pinakamagandang regalo na natanggap namin sa aming buhay. Aming Ama, inilalapit ko rin po siya na nagnanais na mapabilang sa inyong kaharian. Tulungan mo po siya sa kanyang desisyon to accept you, Lord, as personal Lord and Savior, dear Jesus. I pray, Lord, that you will give him and her the drive to say yes, the motivation to say yes to you, Jesus. Panginoon, we are prone to wonder. We are prone to look for other sources of hope, sources of strength. Minsan pinanghahawakan namin yung pera, yung kakayahan namin, maging yung aming kalusugan, posisyon. Pero apart from you, we are nothing. Kaya po, aming Diyos, gayon na lamang yung hiling namin na lagi po ninyo kaming paalalahanan na kami ay lumapit po sa inyo. Dahil ang normal po namin ay magpakalayo at gumawa ng sarili naming pamamaraan. Marami pong salamat sa araw na ito. Salamat, aming Diyos, sa bawat taon lumipas ng aming buhay dahil kayo po ay nanatiling tapat sa lahat. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Nawa, kagaya ni Severino Reyes, also known as Lola Bashang, ay ang kwentong buhay mo ay kapupulutan ng aral at makapagbigay ng interes sa mga tao, lalong-lalo na ng pag-asa at makatulong sa iba para mas makilala si Kristo. Sulitin mo ang iyong buhay araw-araw. May the Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and give you peace. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahin papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod. Pinoy Connection, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
0: Good morning mga kagapay, narito po ako sa main studio ng Far East Broadcasting Company. Nasa 46th floor ang Lola. Imagine yun mga kagapay, enjoy na enjoy naman ang Lola. Magbiyahe dito po sa ating 46th floor, tapos 60 steps pa paakyat. O diba? Ngayon po, samahan niyo po kami hanggang 11 o'clock. Ako po ang inyong kaagapan ngayong Thursday edition sa Family Matters. Ate Merlin Guillermo.
4: Ate Marie De Jesus, good morning classmate.
0: Good morning classmate, nasaan ka? Ayan po ang aking classmate, magkasama kami ngayon. Thank you so much dear classmate ha. Nasa ano ka, sa iyong studio din dyan sa Valenzuela. Ako naman nandito sa Pasig City. O diba, enjoy na enjoy lang ako sa aking pagpunta dito ng maaga. Mga kaagapay, maraming salamat sa nakatune in sa atin, mga kaibigan natin na nagbabiyahe, papunta ng trabaho, nagda-drive. Hello, hello po sa inyo. Ingat-ingat po kayo and we just appreciate you for tuning in sa ating program. And I just want to greet din naman mga ka-widows ko na mga sa Widows Might Philippines, Widows Might na nag-join sa Laguna last weekend. Maraming salamat po sa inyo, si Lorna, si Aida, si Bensi, Edith, Ampi, Caroline, Teresa, Marilu, Marilyn, Mayumi at marami pa. Doon po kami sa Verdant Acre Farm Resort last weekend and we just had so much fun sa amin pong fellowship ng mga widows. Ayan po, mayroon pa rin announcement para po sa ating mga kaagapay na nais po mag-join sa ano po sa June 27. Ito po ay family conference organized po ng Back to the Bible Philippines dahil ngayon din po ay anniversary ng Back to the Bible Philippines and I hope you can join po sa June 27, Saturday, from 8 to 3 in the afternoon. Mga speakers po natin ay mga kilalang mga veteranong mga pastors ano at ang passion nila talaga sa family din. I'd like to invite you to join this family conference on June 27. Gaganapin sa Faith Baptist Church, number 4, Bulletin Street Corner, West Avenue, Quezon City. At ang mga speakers po natin ay si Pastor Jebo Bansuelo at naririnig po natin siya dito sa ating sa program po dito sa Far East Broadcasting Company. And then of course si Dr. Manrick Tan Pascual and Dr. Joyce Piapgo, siya po ay mag-speak about being a good mother and responsible mom. Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo. Ayan po ang topic naman nila ay how to have a healthy mental good mental health, no? And then si Lorraine Bagiras, siya po ay siya po ang mag-speak para po sa mga kabataan. At excited din po tayo dahil ang ating pong praise team walang iba kundi ang mag-asawang very known couple na naglilid ng praise and worship, si Pastor Romel and Pastor Susan Guevara. Mga kaagapay, tawag lang po kayo sa Back to the Bible sa 0933-824-1475 para po sa details nitong family conference. Tag along your families kasi nga po natutuwa ako kasi mayroon isang church, no? Mayroon isang church na imbis daw sila mag-organize ng family conference sa kanilang church, they would rather tag along their members dito po sa family conference para po ay hindi na nila isipin kung yung speakers, no? So I want to thank the Lord for the church dyan po sa Malabon at 34 po ang
5: sasama para from the church. So I hope you can also invite your members to join this family camp, family conference from 8 to 3 in the afternoon. Ang registration is 500, kasama po kasi ang lunch, di ba mga kaagapay? So salamat po muli sa nag-confirm na mag-join sa family conference June 27. Ayan po ang ating announcement. Of course, nais kong batiin lahat na nag-birthday ngayong week. Hindi ko na mabanggit kung sino-sino kayo, but thank you so much sa inyo pong paglilingkod sa Panginoon habang kayo ay sineselebrate yung kabutihan ng Lord sa inyo. Maging ang church anniversaries, di ba? Maraming mag-anniversary sa kanilang churches this coming July, of course, ang Faith Bible Church. And of course, yung mga wedding anniversaries na alam mo yon na i-enjoy ko. I mean, when I hear couples celebrating their 40th anniversary, 45 years anniversary, 50th wedding anniversary, wow, talagang wow na wow ako doon. Talagang the Lord has blessed this marriage, no, mga kagapay. Nais ko rin batiin si Thelma Manjares, ano, I missed you last June 6, hindi kami nagkita. So nakikinig po siya ngayon. I hope to see you someday. Sabi niya nung Saturday June 6 ay mayroon po siyang ano organic na mga itlog para sa mga broadcaster. Di ko natanggap yung organic egg. Anyway, thank you so much, Thelma Manjares, for yung the desire to see me, to meet me for the first time. Ayan, Ate Marie, mayroon ka bang babatiin?
4: Ay oo. Maraming may birthday na pero konti lang yung natandang ko na talagang personally kakilala ko.
5: Okay.
4: Happy birthday kay Julita.
5: Uh-huh.
4: Kay Julita Ducot, ganun din kay Tracy Goko. Happy birthday din kay nakalimutan ko pa.
5: Okay lang, sige lang. Isip-isip.
4: Maraming may birthday na tinignan ko dun sa aking notification.
5: Uh-huh.
4: Happy birthday sa inyong lahat.
5: Uh-huh.
4: Hindi ko man mabanggit ang inyong pangalan. Basta birthday nyo.
5: Uh-huh.
4: Happy birthday.
5: Ayan po.
4: Diba?
5: Oo. Ayan po ang greetings ni Ate Marie sa lahat ng nag-birthday ngayong June, 'di ba? Ate Marie, maraming nagbe-birthday. So happy birthday po sa inyo lahat.
4: Oh, marami eh.
5: Oo nga eh, sa church namin marami din eh, pero tulad mo hindi ko rin memorize. Ayan. So, Ate Marie, mayroon din akong announce. Sa July 18 pa naman, si Ate Menchi Marcos, o saan ka pa, Marcos, Menchi Marcos, nag-organize po siya ng, ang tawag niya, Sisters Fellowship. Hindi Women's Fellowship. Kasi pag Women's Fellowship, parang ang konsepto ay para sa mga may edad na yan, mga senior citizens. Natutuwa ako dahil ang pangalan nila sa kanilang Women's Ministry ay Sisters Ministry, Sisters Fellowship. Ako po ay mag-speak sa kanila on July 18, Saturday, sa Christian Gospel Center dyan sa Malanday, Valenzuela. Ang ganda po ng aming topic, sikreto na lang para pumunta kayo. In August 1, Ate Marie, malayo pa, no? Saturday, ako naman ay mag-speak sa, ang tawag nila ay SAGIP, no? Organized po ng SAGIP. Ang topic is Aging Gracefully. Ayan po, magkita-kita tayo mga kaagapay. Gaganapin sa third floor ng CCF Main Hall, D Eminent Building, DRT Highway, Baliwag, Baliwag, Bulacan, sa tapat daw ng SM Baliwag. Yan po ay organized din ng Deborah Women of God Service Foundation sa August 1, alas 2:30 ng hapon sa third floor ng CCF Main Hall dyan sa Baliwag, Bulacan. So I hope to see you there mga kaidaran ko, mga senior citizen, August 1 pa naman. Pero keep the date. Save the date, I mean, So, yun, Ate Marie, ang aking announcement. So, ngayon, mga kaagapay, I hope you can isend nyo po sa inyong mga kaibigan, mga senior citizens, ang atin pong link para sila din po ay makikinig sa atin dito po sa ating pag-uusapan. Sapagat ang topic po natin, mga kaagapay, is valuing aged parents and adult-children relationship. O, di ba ang ganda? Valuing aged parents and adult-children relationship. Ang atin pong talata for today is from Ephesians 6:1-4. Sa NIV, ang sabi, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with promise, that it may go well with you and that you may live long in the land." Eto pa, dahil sa Sunday ay Father's Day. Pakinggan nyo, fathers, ha? "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." Sa Tagalog, babasahin ko lang po sa magandang balita. "Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at haba ang iyong buhay sa lupa." Wow, gusto ko yan, di ba? Mga magulang, mga generic Ate Maris Tagalog, ano, hindi fathers lang, ang ginamit ay mga magulang. "Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon." Nako, Ate Marie, napakaano itong talatang ito. Alam ko sa ating mga listeners ay napaka-familiar na to sa kanila. In fact, yung iba, maaring memorize na o kaya ayon nilang pakinggan ito, di ba? Parang rebuke. Pero Ate Marie, what is your insight dito po sa pinili nating verse for today?
4: Ang ano dito ay yung inihilera ng sunod-sunod yung mga relationship ng sa isang pamilya.
5: Mm-hmm.
4: So nandoon yung syempre laging nababanggit yan, mga anak, mm-hmm, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa mm-hmm Panginoon.
5: Mm-hmm.
4: So ang ano doon eh, ang pagsunod ay para mo ring sinusunod mm-hmm ang Diyos o ang Panginoon.
5: Mm-hmm.
4: Hindi yung iisipin mo, magulang mo lamang ang iyong sinusunod.
5: Mm-hmm.
4: Tapos, ang ano dun eh, yung mga magulang naman.
5: Mm-hmm.
4: Huwag i-provoke
5: mm-hmm
4: sa galit.
5: Mm-hmm.
4: Parang ano, kasi hindi ba kung minsan ay may mga magulang na nakakatuwaan na maging sutil, yung parang
5: sutil talaga.
4: Parang iniinis yung uh-huh kanilang yung kanilang mga anak,
5: uh-huh,
4: titignan kung paano mag-react.
5: Uh-huh.
4: Kaya ang nangyayari ay nagpapasimula iyon na magkaroon ng negatibo uh-huh na damdamin ang anak
5: uh-huh
4: sa magulang.
5: Uh-huh.
4: At dito pinagsama na ang tatay at nanay, magulang na ang binanggit
5: uh-huh
4: na pinagsama.
5: Uh-huh. So parang Ate Marino, natutuwa ako doon sa ginamit mong word na sutil. Alam mo 'yon, parang ang sutil kasi para sa mga bata. Anong sutil-sutil mo? Pero sabi nga ni Ate Marie, mayroon daw mga magulang. Ouchie, 'di ba? Ouchie talaga. May mga magulang na sa word ni Ate Marie, sutil. Alam niyo 'yon, yung nangiinis kayo sa inyong mga anak. Wow, talaga lang, 'di ba? So mga kaagapay, dito po sa ating talata, I'm sure ay mayroon po tayong reminder sa atin. 'Di ba, Ate Marie? Ako po ay lola na, syempre, no? Salamat sa Lord, hindi ako sutil, Ate Marie. Ay, alam mo 'yon. So, ang inutos din sa mga kabataan, 'di ba, dito. Reminder din sa mga children, obey and honor, 'di ba? Children are commanded to obey their parents, which reflects their submission to God. Ay nako, mga kabataan, I hope yung ating mga anak, Ate Marino, they can also alam mo 'yon, aralin din po nila ang benefit kapag sila po ay sumusunod sa kanilang mga magulang. Kasi madalas ang mga anak ay sutil din, alam mo yon. Hindi ko alam kung sino may kasalanan, ang magulang ba o ang mga anak kapag nagkaroon ng asaran sa loob ng bahay. Usually, Ate Marie, kanino ba yung nanggagaling ang mga pang-iinis? Kaya nagkakaroon ng miscommunication o kaya dysfunctional relationships. Sino kaya, Ate Marie, sa palagay mo?
4: Ang dyan eh, pagka ako ang tinanong mo, parehong may kasalanan.
5: Ah, okay.
4: Kaya lamang, hindi aminin ng magulang na kasalanan niya, nagbibiro lang siya.
5: Tama.
4: Pero kaya lang, yung parang na ano, na napipilitan ang mga anak na magalit.
5: Uh-huh.
4: Kasi dapat ang respeto, ang pagbibigay ng parangal, at saka ang pagsunod ay both party. Pareho na may respeto, parehong may paggalang.
5: Mm-hmm.
4: Hindi porke na tayo ang mas matanda, ay yun tayo lang igagalang. Kailangan igalang din natin at irespeto ang mga bata.
5: Mm-hmm. So, reminder din doon sa mga kabataan no, na nakikinig sa atin ngayon. Sabi nga dito, nagustuhan ko po yung sinasabi dito ng benefit ng mga anak na sumusunod sa mga magulang o obey your parents, di ba? Ang sabi nga dito no, sa Tagalog ay... ito po ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at tahaba ang iyong buhay sa lupa o saan ka pa. Imagine mo yon mga kabataan, ang sabi, ang pangako nito ay para sa atin, para sa inyo na mga kabataan, ikaw ay giginhawa at tahaba ang iyong buhay sa lupa. Imagine, giginhawa ka, not only financially, di ba? Hindi lang financial ang sinasabi dito, pati sa ating kalusugan, sa spiritual life natin, sa relationship. Grabe, di ba, ang benefits sa mga anak na sumusunod sa mga magulang. Diba, Ate Marie? First commandments with a promise.
4: Ang ano dyan eh, ano? Iyan nga daw yung ano, utos na may pangako.
5: Right.
4: Pero
5: right.
4: Dito, halimbawa, o sige, nanay ka ngayon, pero naging anak ka din, o kaya posible na kasalukuyan pa rin, kahit nanay ka, ay meron ka pa rin magulang na buhay, na iyong kasama.
5: Right.
4: So, ganun din ang ipinagagawa sa iyo na kailangan ay igalang,
5: yes,
4: sundin,
5: yes,
4: at parangalan. Pag sinabi kasi na ano yung masaganang buhay ang pangako, bukod sa mahaba, no? At ay masaganang buhay, ang kasaganaan ay sa lahat ng aspeto ng ating buhay at pagkatao. Sagana sa pagmamahal, sa emosyon yon, sagana sa pangangailangan, nakatitiyak ka na mayroong kang kakanin hanggang bukas.
5: Wow.
4: At sagana din sa kalakasan. So, iyon yung pananatili na yung ikaw ay malusog kahit na may maintenance, malusog ka pa rin na nakakikilos at nakagagalaw.
5: O, diba?
4: Pinagtatawanan mo yung maintenance ko.
5: Ayan, so alam niyo po ba nagulat sila mga staff dito, sila Phil, sila si Jabez, sila Heidi. Nakaakyat ako sa 68th floor, I mean sa 60 steps dito sa 46th floor ng FEBC, 'di ba? Pero makagapay, sabi nga ni Ate Marie, I just enjoy. Yung kasama po, hindi man ibig sabihin na kayo may maintenance, hindi kayo masunurin sa magulang nyo. Hindi naman po gano'n, no? Nagkataon lang na ang Lola Merlin ay masyado akong conscious. I do a lot of exercise. Kaya wala akong maintenance, o 'di ba, Ate Marie? So,
4: at saka sa ano, sa atin, lalong na mga Pilipino, talagang nahandoon yung pagnanais na umalalay sa palagay nila ay mas may edad sa kanila. O kaya, yung mga lalaki, kung may makasabay ka, tiyak na aalalayan ka. Na ako nga eh, nung dati na umaakyat ako dyan eh, kung minsan, nalilito pa ako kung alin pinto ang aking papasukin papunta saan. Na yung aakyatin na dalawang floor, yung ganun.
5: O
4: kaya naman, kung noon nga natandaan ko ni Chempo, paakyat si Arwel, sabi niya, ate, saan ka pupunta? Sabi ko, sa studio, nalilito ako kung saan ako papasok.
5: Ay, naku, ate.
4: So, yun, yung mga ganon.
5: Ayan. O diba? So, si Ate Marie ay nalilito na kung saan siya papasok pag nandito sa studio. So, I praise the Lord, Ate Marie. Alam mo ba, ang aga kong umalis, nakapag-breakfast pa ako sa... Alam mo
4: may na ako sa sense of direction.
5: Ah, okay.
4: Totoo yun. Kaya pagka ano eh, halimbawa, saan ba sa kaliwa? Ihinto ako ng matagal. Yun lang yung pag sinabi nung tumutulong sa atin na konting adjust sa kaliwa. Itingnan ko pa sa saan ba ang kaliwa? Kaya ko minsan ang tagal ng adjustment.
5: Oh my goodness. So, yan po ang weaknesses ng mga nagkakaedad. Pero anyways, alam niyo po, every day when I go out, I always pray sa ating Panginoon, Lord, please guide my steps. Kasi siyempre, hindi naman ganun kaliwanag aking paningin. Siyempre, hindi naman ganun ka, alam mo yon. But I just thank God na pagbiyahe ko kanina, nakapag-breakfast pa ako sa isang... wildflower, o diba Ate Marie? Saya, sarap, dyan siya siyang rila. Tapos nag-grab. Anyways, mga kaagapay, balikan natin, ano? Para naman sa mga parents, diba? Kanina yung mga children, obey and honor. At ang reward at benefits sa inyo, mga kaagapay, mga kabataan ay, ang sabi natin ay, giginhawa, ikaw ay giginhawa at haba ang iyong buhay sa lupa. Sa mga magulang naman, sabi dito for parents, avoid provocation. Fathers especially, no? And by extension, all parents sa Tagalog kasi lahat ng magulang. Pero sa English kasi fathers talaga dahil Father's Day sa Sunday, no? Are instructed not to anger or frustrate their children through their actions or treatment. Sabi nga, God-centered upbringing. Instead of causing anger, parents should raise their children with God's discipline and instruction. This approach to parenting helps to nurture a spirit-filled family and prepare children for a life centered on Christ. Yan, Ate Marie, para sa mga magulang.
4: Kaya ang ano dun eh, yung mga pagka pinag-isipan mong maigi,
5: mm-hmm.
4: yung bilin sa mga tatay, particular no sa tatay kasi Father's Day sa Sunday.
5: Yes, yes.
4: Ay particular sa mga tatay kasi kumbaga ang feeling ng mga anak wala silang laban, tatay yung nagsasalita eh yung ganun. Kaya wag nating gawin na ang maging tugon ng ating mga anak ay yung parang ano nagtatalo ang loob dahil wala akong panalo dito sa tatay ko eh. Kaya talagang tahimik lang ako, hindi yes. ako kikibo. Mm-hmm. Pero pag tumanda ako, yung parang ganong feeling na ano ba, pag meron siyang pagkakataon na makabalik, yung makaganti ay gagawin niya. Wow. Na hindi magandang ano, hindi magandang... layunin o kaya ay yung parang hinihintay ba sa darating na panahon ay magkaroon siya ng pagkakataon.
5: Oh my. So yun po ang ano. So yun po ang dapat nating iwasan mga parents ano kasi may pagkakataon sabi nga ni Ate Marie hindi makasagot yung mga anak nung sila ay teenager pinapagalitan ng mga magulang at hindi sila maka kasi pag nagsasalita naalala ko Ate Marie yung parenting style kasi ng mga parents natin pag sinabihan ka tapos sumagot ka sasampalin ka naman. Pag hindi ka sumagot, o ba't hindi ka sumagot? Diba? Bakit hindi ka sumasagot? Sagot ka. O diba, Ate Marie?
4: Oo. Pag hindi sumagot, galit ka, no?
5: Oo.
4: Kaya ayaw mo sumagot. Pag ka naman sumagot, ay nako, mayroon kang palo. Kung hindi man, ano, sampal.
5: Right. Diba?
4: Iyon yung ano na hindi magkaintindihan. Ano ba gusto?
5: Yeah.
4: Na... ating maging relasyon o tugon sa isa't isa. Mm. Kaya dito, mahalaga na maging malinaw ito na yung ating sinasabi at ang ating action ay magkatugma, magkatugma.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. So yun mga kaagapay, ano, ang binanggit na word ni Ate Marie ay magkatugma, di ba? Ano ba ang layunin mo, magulang? Bakit mo sinasabihan ang iyong anak at ang mga anak naman pagka, alam mo yun, nung buhay pa si Kuya Clem kasi Ate Marie, palagi kaming mayroong mga parenting seminar. Kasi nga kami mismo ay nag-attend kami ni Kuya Clem ng parenting seminar nung maliliit pa ang aming mga anak. Alam niyo po saan kami nag-parenting seminar? Sa Ateneo, would you believe? Ang nag-speak about parenting sa amin ay si Father Tanalega, Father Tanseco, at saka si Sister Harriet. Alam niyo yung madre at saka pare ang nagturo sa amin how to parent. Imagine niyo yun. So, pero kahit
4: father naman, and mother naman sila.
5: Father and mother, tama. Kahit na medyo theories lang yung kanilang sinasabi. Theoretical kasi hindi nila ano. Pero,
4: they have the title.
5: Kasi dahil sa father and mother naman sila, sister and mother. At least kahit papano, yung kanilang theories na natutunan nila sa libro, How to Parent, ay ginawa nilang example sa kanilang mga pamangkin, mga anak ng kanilang kapatid. Alam nyo yon. So, na-absorb po namin, natutunan namin ni Kuya Clem yun, how to parent. Although, siyempre, hindi naman talaga dahil nag-attend kami ng parenting seminar, naging maayos na lahat ang aming, hindi rin eh. Marami pa rin kaming kapalpakan ni Kuya Clem. But, by God's grace, ay yung testimony ni Ken, ng anak ko, di ba? Many times yung in-interview ni Maloy sa Masayang Tahanan, interview din siya sa isang TV network the other last Monday. At siyempre, marami pong mga revelations sa ng mga anak namin, how we parented them, no? Pero hindi ko naman nakitaan, Ate Marie, ng disrespectful actions yung mga anak namin sa amin. So, I'm just so thankful for that. Happy listening kay Luchi Fuentes ng Ate Polo, si Pastor Ben Ganibe ay nakikinig din at marami siya, sabi niya nga dito sa message niya ay Ephesians po, do not exasperate your father. So as sa akin po, don't stop praying. Oh, tama, di ba? Don't stop praying for them kahit may edad na sila or kahit may sariling pamilya na sila. Keep praying for them. Totoo yan, di ba? At ako talagang luhod din. Araw-araw luhod para sa aking mga anak, sa mga apo, di ba? Ayan, sabi nga ni...
4: Oo.
5: Di ba kailangan talaga yon para sa ating mga parents, no? How to be...
4: Hindi natatapos ang pagiging magulang.
5: Right.
4: Habang buhay ka at habang buhay pa rin ang iyong mga anak, kahit may asawa na sila, magulang ka pa rin nila. Kaya nga, kadalasan, sino ba nilalapitan pag kailangan ng advice? Kaya karaniwan, magulang pa rin.
5: Mm-hmm. Yun bang sinasabi natin na Ate Marie, walang expiration ang pagpe-parent.
4: Oo.
5: Diba?
4: Walang retirement.
5: Walang retirement. Walang sabihin na expired na yung pagmamagulang nyo sa amin. Hindi po, ano, katulad po sa marriage, Ate Marie, mayroon naghahanap ng sana daw lagyan ng expiration ng marriage contract.
4: Kasi, yeah. Ay, yun eh, yung mga naghahangad ng ganun eh, mga nahihirapan sa kanilang,
5: correct.
4: Sa kanilang buhay may asawa.
5: Kasi nga daw, ang gasos.
4: Pero, pero kung dahil wala nga ang expiration, so you'll work it out.
5: Tama.
4: Diba?
5: Oo.
4: I-work out na kasi. Walang expiration eh.
5: Mm-hmm. Walang expiration po ang pagpe-parent, di ba? And sa marriage din, of course, may ibang topic yan bukas. sa couples. Pero Ate Marie, minsan i-topic natin para sa mga elderly adult couples, di ba? How they maintain their sweetness, their intimacy, di ba? So, hindi na ako makakonect dyan. Pero at least kahit pa paano kayo mini Kuya Clem, umabot naman ng 40 years yung amin pagsasama. So, mga kaagapay, napakabilis ng panahon, di ba? Ngayon naman, Ate Marie, ano ba ang special feature for today? Ate Marie...
4: Ang dali.
5: Ang bilis.
4: Ang ating special feature every Thursday, Happy Bahay, Happy Buhay ng mag-asawang Bong at Claire Pineda. At pagkatapos nila na mag-talk ay ang papuring awit na Ako'y Susunod.
5: Nako, mga anak, mga magulang, ako ay susunod. Yan po ang kanta awitin na atin pakinggan today. Magbabalik po kami ni Ate Marie.
3: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!
6: Hi, good morning! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay, Usapang Mommy Edition. Diba kasi may mga times na mas gustong mag-open up ng anak sa mommies dahil nahihiya sa mga daddy. So tayo muna ang mag-uusap at magkikwentuhan ngayon. Pag-usapan natin, paano kapag nag-open up yung anak mo na meron na siyang ka-MU, ka-situationship, o ka-boyfriend or girlfriend? Nako, anong gagawin natin? Kapag halimbawa na yung anak na dating naglalaro lang, nagpapabili sa'yo ng mga laruan sa mall, ngayon ang nag-open up na sila na, Mommy, I have this special someone, I have this ka-situationship, yan yung term ng mga Gen Zs. Ano ba yung gagawin natin? Ano yung, paano tayo kailangan mag-react in a way na hindi sila madi-disrespect o in a way na parang we don't make them feel rejected? Kailangan, hindi tayo agad magpapakita ng galit, hindi tayo agad magpapakita na nako talagang sobrang na-alarm tayo sa sinabi nila. Dapat iparamdam pa rin natin sa kanila na we are their safe space, they can open up anytime, at meron tayong guidance na ibibigay para sa kanila. So this morning, pag-usapan natin, 3 tips kapag nag-open up ang anak na meron na siyang ka-situationship. Number 1, stay calm before reacting. Alam ko ang naiisip nyo, gustong-gusto nyo nang magsabi na, ha? Ang bata mo pa! Bakit ka nagka-boyfriend? Bakit ka nagka-girlfriend? Mali yan. Yan di ba yung gustong sabihin ng loob natin? But you know what? Hold your horses. Kapag naging harsh ka agad sa anak when they open up about these things, hindi na sila mag-open up. Titigil na nila yon. At ang mga bata, especially mga Gen Zs, when they close their doors, it's hard to open up again. Kaya dapat makinig muna. Huwag ka munang mag-sermon, makinig ka muna. Number 2, ask questions with care. Kilalanin mo muna, anak, sino ba yan? Yung tinutukoy mo na girlfriend or boyfriend mo? Is he or she your classmate? Saan mo siya nakilala? Kailangan kilalanin muna natin sino ba yung sinasabi niya. And then we ask our child na, why do you want to enter into a relationship? Kasi baka naman napi-peer pressure, all of his or her friends, meron na palang mga boyfriend, siya na lang ang wala, and she feels left out. Or baka naman at that point, medyo down yung anak mo and andyan yung kaibigan niya na opposite sex, nakikinig sa kanya. So, let's ask about these things. Baka may pinagdadaanan lang yung anak mo. And number 3, discourage not with rejection but with wisdom and set loving boundaries. So, instead of telling your child bawal yan, wala yan sa Bible or mali yan, kailangan ipaliwanag natin gently, lovingly, calmly kung bakit kailangan they should slow down. Kailangan unahin muna ang pag-aaral, mag-concentrate sa pag-aaral, and sabihin natin na you know that will come later. God will give you the right person at the right time. Pero kailangan may paliwanag, may reason behind. Set healthy boundaries with love and respect so that they would not feel rejected, rather they would feel guided. Feeling nila, oh, okay mommy, nandiyan ang mommy, safe space ko si mommy, I can open up anytime. So kailangan iparamdam natin na kakampi tayo at hindi kaaway or kontrabida sa buhay nila. Children may not always follow every single instruction, but they will always remember the parents who made them feel safe. Safe enough to come home, open up, and be heard. Lagi nating tandaan ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Claire Pineda para sa Happy Bahay, Happy Buhay!
3: Happy Bahay, Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!

0: Kabataan o elderly, senior citizen, I hope you're enjoying doon sa pinag-uusapan namin ni Ate Marie kasi ang ating topic is valuing aged parent and adult children relationship. So I hope doon po sa verses na amin pong nabanggit kanina ay nagkaroon po ng impact sa atin. Lalo na po yung sinabi na giginhawa ang buhay mo at haba ang iyong buhay. Grabe, diba, sa mga kabataan. So mga parents naman ay kailangan po natin i-provoke ang ating mga anak sa galit. Kasi minsan in the future, sabi nga na Ate Marie, maaring in the future, gagantihan ko yung magulang ko na yan. O diba? Yun po ang sana hindi mangyari sa atin pong mga anak na gagantihan tayo. Nais kong batiin or basahin mga listeners natin, Cynthia Valencia from San Jose del Monte, Bencio Bueno, thank you for watching, Rosalina Manzano, nakikinig po sa radio, si Lip din sa Facebook, thank you kay Bifanyo Salvador, good morning, and si Efren Bulgado Jr., while cooking, oh, ang aga ng tanghalian, ano. Salamat din kay April Deloro and Edith Salangsang Cruz, Thelma Manjares from Laguna. Maraming salamat. Sabi niya tapos na po maglaba kasama po ang anak. Maaga po nakatapos sa biyaya ng Panginoon. Wow, nice naman, 'di ba? And Cory Alejandro, listening sa inyong program, sa Diyos ang Papuri, Wing Cabal from Caloocan City, Erma Danganan from Valenzuela, Teresita Reyes, thank you for tuning in, LV Maliari, of course, tuning in, Eunice Dumulot from Zambales, thank you, at si Thelma Manjares, of course, salamat sa iyo, ha? Happy birthday po sa June 18, kanino ba? Pahabol po sa shout out po kay Brother Will Tankeko, happy birthday sa June 18. Ngayon bang 18? Anyway, oo nga. Ah, oh happy birthday. Ngayon pa lang birthday niya. Sorry. Milagros Cardenia, thank you Bernadette Tiradura, yung president ng aming PCC Women's Commission. Thank you Bernadette. Tama po, talaga sutil daw ang magulang. Sabi ni Rachel Claveria, ouchie. Any aray, ouchie sa atin mga parents. Ano? Avelina De La Rosa, good morning from La Union. And si LV Maliare, respect with us. Sabi niya, amen po. Both have respect with each other. And yes po, there's a promise in the Bible that obey your parents. Yan, sabi niya. And Pastor Ben Ganibe, good morning din. Mary Ann Francisco, listening from Hong Kong while working. Baka, ano ba to? Sabi niya, headset siya habang nakikinig. Oh, ayan. Thank you so much, dear. Ha? Malu Getlien, watching also. Alma Abelia from Las Piñas. Herminia Robles, Norma Opinion from San Jose del Monte. Luchi from Antipolo. Celerina Cornejo, thank you. Josephine Pudunan. From Quirino Province. Wow, ang layo. Madela, Quirino. And of course, si Frichi Berameda. Ay, kasama ko siya last weekend. Siya po isa ka, Taytay Rizal. Jesus Emmanuel, kaya lang ang sagot ng ibang mga bata. Ate Marie, ha? Yung ano ni ng ating listener. Kaya lang ang sagot ng ibang mga batang anak ngayon ay iba daw ang generation nila kaysa Gen Z or Millennial sa mga henerasyon. Ate Marie, ano ang masasabi mo dito? Pwede ba nating sabihin na, ay ba talagang panahon ngayon? Iba yung panahon namin?
1: Totoo naman yon. Kaya okay lang, it's not an excuse para hindi maging maingat sa pagsasalita mm-hmm sa older parents. Oo, magkaiba talaga. Kasi lalo na, kita mo naman sa panahon ngayon, kumisan ang tawag sa ama, AirPods.
0: Ay, ganun.
1: Diba? Oo. Sa nanay, AirMats. Yung mga ganun, okay lang yon. Uh-huh. Pero, uh-huh, kinakailangan ang mga kaduktong ng pagtawag mo ng AirPods, aalis na ho ako, dapat malumanay pa rin. Uh-huh. May paggalang pa rin.
0: Uh-huh. Ayun, so yun po, ano,

0: kahit na sabihin na, iba ang panahon namin ngayon, ibang panahon nyo noon. Naku, mga kaagapay, sabi nga sa Bible is ano, araw-araw ay pareho, 24 hours, di ba? Wala pong kaibahan ng panahon noon. Of course, nag-evolve naman ay understandable. Kasi ngayon talagang ang technology ay isa din sa mga factors na sumisira din sa atin pong pananaw sa buhay. Mas gusto natin ay nakatutok sa ating gadgets kaysa makipag-usap sa ating magulang. Aray, ouchy talaga, diba? So, yan. Nakikinig din sa atin si Carmen Termulo, Phoebe Jose. Sabi niya, wonderful testimony. Never give up, brother and sister. Marlene Abines, nandito sa Boston while working dito sa hospital. Oh, ingat po kayo dyan. Mga heroes natin, unsung heroes natin ay mga nagtatrabaho sa iba't ibang bansa sa pagitan po ng mga sa medical field, no? Salamat po sa inyong pakikinig. Juliet Andreda, Jude Agbayani, listening while working. Ate Merlin, ay si Jude, sabi niya. Mag-usap daw kami, sabi ko, sorry. Mayroon akong broadcast ngayon po. Anyway, mamaya, Jude, ano? Maria Luisa Duringo, Ruel Curbo Riza, Elgarico from Bataan. Urani, Bataan, thank you so much for watching. And Julieta Bangalos, greet my son, Jomer Bungalos, birthday today. At saka si Leonida Rubio, happy Thursday din. From Bacoor, Cavite, Jubilin Bermules, and Gretchen Garcia Batigas, watching from Valenzuela. Shaira, pakisend sa akin yung message mo, hindi ko nabasa. May babatiin ng birthday. Pasok ka dito, bigay mo sa akin yung igigreet. Baka na maligaw ako sa aking ano. Ayan, ito pala. Nakikinig rin po ang happy birthday kay Kuya Fernando Padil today. At kay Ate rin Anel Padil tomorrow. At kay Pastor Ronnie Algario last Tuesday. Ayan, happy birthday. Galing po kay Shaira Gabornes. Happy birthday po sa inyo, Kuya Fernando Padil and Ate Rinaline Padil and Pastor Ronnie Algario. Ayan, balik tayo sa ating pag-uusapan, mga kaagapa. Ito naman, Ate Maring, sunod natin ay patungkol naman sa mga magulang. Sa mga parents naman po ang ating pagagalitan. Hindi, joke lang. Reminder for... O, di ba, Ate Marie, kasi sabi dito, there's a real difference between being respected and being feared by your children, Ate Marie. Bakit? Anong difference?
1: Kasi ang respeto, sabi nga natin, iyon yung paggalang, di ba? Pero yung takot, ang ano lang nun eh, kaya binigyan ng contrast. Kasi kapag takot ang isang anak, ay yung mahahalata mo sa kanyang mukha yun na hindi siya mabait dahil ano, dahil mabait siya at gusto niya na irespeto at sundin ang kanyang magulang. Mm-hmm. Kundi hindi siya natatakot kasi nga yung relationship nila ay maganda.
0: Correct, correct.
1: Pag maganda relationship, hindi papasok ang takot eh.
0: Ang ganda, 'di ba? So mga kaagapay, mga magulang diyan o mga grandparents, mas maganda po makikitaan sa ating mga anak, mga grandkids ay respeto sa atin. Hindi po 'yon nagpapakita lang ng respeto dahil takot. Baka pagalitan natin, kung hindi, respect talaga. I mean, in every area of our life, ay makita nila kagalang-galang ang aking nanay, aking tatay, kagalang-galang. And they would feel proud about having parents like you, di ba? So, marami po sa atin mga kaagapay na pagtanungin, kumusta po ang magulang mo, wala silang masabi. At marami pong, unfortunately, sa totoo lang, Ate Marie, napakarami pong mga anak ngayon na they cannot, habang ako ay nanonood sa mga reels, podcast, or whatever, may mga anak na inabandon ng parents, di ba? Na masaklap na masaklap yon. So ito pong pag-uusapan, pagpatuloy natin ay para po sa ating mga magulang, letting go of these bad behaviors, 'di ba, Ate Marie? Mamaya sabihin po namin sa inyo, ano po yung mga bad behaviors na dapat hindi natin gawin para po sa ating mga anak. Para po magkaroon din po ng tunay na pag-ibig, tunay na pagrespeto sa atin. So, in this journey, parenthood, there are bad behaviors that we need to bid farewell. Sabi natin, goodbye, bad behavior. Ano ba yon? Mamaya, identify po natin habang tayo ay nagkakaedad. Kahit na minsan ay isip natin, mga anak natin, adults na, imbibe na sa kanila yung hatred sa atin. Pero mga kapatid, the Lord can still restore that. The Lord can still do a miracle that the relationship will be a better one. So ito, Ate Marie, number one dito sa atin pong listahan, ano? Number one, bad behavior, mga kaagapay. Trying to fix everything. Ala, everything talaga, Ate Marie.
1: Dito ano eh, kasi maaaring maitago sa atin bilang magulang yung mga mali nilang pag-uugali. Mm-hmm. Pero kaya lang, ito ay yung lalong dumadami habang tumatagal. Mm-hmm. Kasi halimbawa, yung yun bang ni hindi ka pwedeng kumikanya-kanyang kwarto, no? Mm-hmm. Ay hindi ka pwedeng pumasok. Mm-hmm. Kasi meron siyang itinatago sa iyo, mm-hmm, na ayaw niya na makita mo. Right. Meron akong napanood na ano eh, na reels na yung ang nakalagay sa ilalim ng kama ay yung mga ano, mga ayan, hindi ko ngayon maisip. Yung mga ano,
0: mga bagay na hindi
1: yung
0: maganda.
1: Yung mga magazine. Yung mga magazine, okay, na ano, na hindi dapat.
0: Uh-huh.
1: Ano ba tawag doon? So mamaya pag naisip ko, babalikan ko.
0: Feel ano daw yung magazine na yun.
1: So, iyon yung ano, na merong ayaw makita natin.
0: Okay.
1: O kaya, yung iba, yung talagang ano yung mga magazine na kanyang mga binabasa,
0: mm-hmm,
1: ano yung kanyang mga pinapanood, ayaw, mm-hmm, niya na makita natin. Mm-hmm. Kaya no entry ka,
0: no entry,
1: sa kanilang, mm-hmm, ano, sa kanilang kwarto. Samantalang, yung iba, hindi ba, makikita mo opposite nung reel na yon,
0: mm-hmm,
1: ay yung mga closeness ng mag-ama na talagang doon sila nagaharutan, doon sila naglalaro, doon sila nagkukwentuhan sa kwarto nung anak.
0: Cute, diba? Ang cute. Nakakatuwa pagka ganun ang ano, no, ang mga magulang at saka anak na ni-enjoy, mm-hmm, nila ang presence ng bawat isa. So siguro, Ate Marie, yung sinasabi mo magasing mga tabloid ba 'yon? Tama ba 'yon? Yung sinasabi mo
1: ano na?
0: Tabloid. Hindi ko alam.
1: Hindi eh yung word na ano, siguro bahagi 'yon.
0: Sige na nga. O basta kasi hindi na, mga baby boomers, hindi namin naabutan yung mga sinasabi ng mga tinatago ng kabataan. Anyways, so yun po mga kaagapay, no, trying to fix everything. Siguro kung maganda po ang relationship ninyo, you know, you don't have to fix it. Kasi nakita sa inyo, sa atin mga magulang, na example po tayo, ang ganda ng ating mga binabasang libro, or maganda po yung ating mga, yung nakikita nila sa atin. Kapag ka mayroong tinatago, ibig sabihin po ay walang respect sa magulang, because we have not been a good example sa ating mga anak. So yun po kaagapay, don't try to fix everything, especially kapag yung mga anak nyo ay may adults na sila, and then just siguro mag-ano lang kayo, kumustahan lang, tanungin mo, anak, kumusta, ganyan-ganyan. But to fix them, it's really no-no po sa kanila. At ang pangalawa kasi, Ate Marie, bad behavior, ignoring their interest. Ignoring their interest. Ano yun, Ate Marie?
1: Ang ano dyan eh, yung bang Pag sinabing ignore, hindi mo pinapansin.
0: Tama.
1: Ano ba ang interest ng iyong ano, ng iyong anak?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kumisa pinagpipilitan natin na ano eh, na kung ano yung gusto natin para sa kanila. Halimbawa, hindi ka naging successful doon sa career na gusto mo sana. Hindi natuloy, hindi mo nakuha. Eh, huwag mong pagpilitan na iyon ang kanyang kunin. Na iyon ang kanya ipagpatuloy. Para bang gusto mong makita yung dapat ay nangyari sa iyo. And then, pagka sinabi na ini-ignore natin yung kanilang interest, hindi natin pinapansin o hindi natin nakikita, halimbawa, ay, mahilig pala siyang ano, mag-paint. Ay, mahilig pala siyang mag-drawing. Meron nga akong nakita na ano yung ang kanya pag-drawing, finger lang ang ginagamit, ang gaganda, yung ganun. Ay, kung hindi yun na-encourage ng kanyang magulang, marahil hindi niya na ipagpatuloy at na-share sa ibang mga tao.
0: Understandably, ano, kasi nga sa katulad po sa anak namin, siyempre example ko lagi anak ko, no, kasi anak ng ibang pag-usapan natin, Marites yun, joke lang. So, siyempre si noon, yung panganay naming anak, si Kathy, loading niya si ano eh, si Jessica Soho. Alam niyo yon, gusto niya maging katulad kay Jessica Soho na ano, broadcaster, ganyan-ganyan. Alam mo, Ate Marie, nung high school, diniscourage namin siya doon sa pagiging broadcaster. Kasi sabi namin kay Kathy, anak, konti lang ang networks, konti lang ang TV station sa Pilipinas. At sabi, ang dami-dami na graduate ng broadcaster. Parang napaka-limited ang ano, yung work
1: opportunity,
0: ganyan-ganyan. So anyway, dahil nasa counseling si Kuya Clem, of course, ang kinuha ng anak ko ay psychology, no? Sa Miriam siya doon. So very good, dahil sabi namin, you can always have an opportunity sa broadcast kahit hindi ka nag-aaral ng broadcast. Katulad ko, Ate Marie, di ba? Hindi naman tayo tapos ang broadcasting, di ba? Wala tayong degree ng broadcast. But we have this opportunity. Diba? Hindi natin, yun ang sinabi namin kay Kathy. So, praise God, yung anak ko si Kathy ay talagang to the max ang kanyang ano sa HR, no? Sa congratulations sa anak ko. Senior HR manager siya ng isang magandang company. And of course, isa pa, Ate Marie, si Ken noon, yung aking anak na lalaki. Gusto niya talaga mag-pilot. Natapos niya naman ang academic sa flying talaga sa Airlink, no, natapos siya 4 years ang academic sa flying. Kaya lang hindi na namin kayang tustusan yung flying hours, kaya hindi na natuloy yon. Yung pala ang gusto ng Panginoon kay Ken ay tulad na tulad sa father niya. So yun pala ang itatahak niya, no. Kaya siya ngayon ay nag-aral din sa Ateneo ng counseling. Kaya yung ginagawa ni Pastor Clem noon ay yun ngayon ang ginagawa ni Ken. So para bang hindi na namin siya discourage kung ano yung interest niya, kasi meron palang paggawa ng Lord sa kanya, 'di ba, Ate Marie? So I praise God for that.
1: Oo.
0: Ayan. So, yun po mga kaagapay, huwag natin pong pigilan kung ano pong interest. Sabi nga ni Ate Marie, nagulat ako na mayroong nagdo-drawing ng ano, no? Na through kamay lang. Ate Marie, tama ba yun?
1: Oo. Tiri lang, oo.
0: Ayan. So, ang sunod po natin, kaagapay, is ito po ay bad behavior. Discounting their emotions. Ayan, Ate Marie, discounting their emotions. Okay.
1: Ang so, kanilang mga damdamin. Halimbawa, ang isang sensitive na magulang, lalo na ama, ay yung mahahalata mo kung ano, kung malungkot siya, kung may problema, kung galit siya. Na kung sensitive ka doon sa mga emosyon na yon ng iyong anak, makakausap mo siya ng ano, matutulungan mo siya na maiayos yung kanyang nararamdaman. Halimbawa, ay pwede mo kasi na gabayan siya para yung kanyang galit, no? Dahil pag pinakinggan mo, ano eh, makikita niya na nauunawaan mo naman na siya ay galit, yung ganon. Mm-hmm. Na, pero dito, magagabayan mo siya kung paano niyang ma-release mm-hmm. yung kanyang galit sa tamang paraan. Mm-hmm. Dahil pinakinggan mo siya.
0: Yes.
1: At doon din, marirealize niya na ano, okay lang palang magalit, mm-hmm. basta't wag lang ano, wag lang gagamitan ng pisikal.
0: Oo, diba? Huwag yung mananakit.
1: Kasi yung nagalit ka eh, pag nagalit ka, para ma-release mo yung kailangan manuntok ka, mm-hmm. manipa ka, mm-hmm. yung gano'n. Mm-hmm. Pero makikita niya na pwede palang i-release mm-hmm. yung kanyang ano, yung kanyang galit sa pamamagitan ng mag-isip siya, mm-hmm. nagabayan niya ang sarili niya, ano ba ang tamang tugon mm-hmm. sa galit.
0: Mm-hmm. Ang isang example dyan, mga kaibigan, ano, mga kaagapay, halimbawa yung anak mo ay umiiyak dahil brokenhearted siya, alam mo, yung mga response natin, mm-hmm. how do we tell them, umiiyak yung anak mo, ah, yan lang. Iniiyakan mo, ang daming lalaki dyan. Hindi lang yan ang lalaki sa mundo ng ito. Hindi mo, mga kapatid. Lalo sila...
1: May makikita kang iba.
0: Diba? Hindi ganun, ano? Hindi yun ang magandang response, kundi just let her, allow her to emote, allow her to express her feelings, kasi you don't negate the feelings, the emotions of your children, kasi totoo sa kanila yon. Rather, dapat dito po ang sabihin natin, anak, I can understand, masakit talaga yan, alam mo yon. Pero pwedeng patayin mo yun. Oh, joke lang. Huwag mo sabihin, buti na lang, hindi yan. Hindi mo, mga kapatid, totoo yung emosyon ng inyong anak. Siyempre, nadaanan naman natin, Ate Marie, di ba? Nadaanan ko yan eh. Alam mo yon, di ba? Broken-hearted ang lola. O, di ba? So,
1: pero hindi mo napangasawa si Kuya Clem. O, di ba?
0: Tama.
1: Kasi, wala kang Kuya Clem.
0: Kaya sabi ko, sa loob-loob ko noon eh, ano, ay, ang dami namang isda sa Pacific Ocean. Pacific Ocean talaga, di ba? Hindi sa aquarium. Pacific Ocean. Yon, mga kaagapay, sa mga magulang dyan, please understand the emotions of your children. Don't negate the emotions, yung kanilang feelings. Let them emote. Allow them to express their emotions.
1: Oo.
0: O diba, Ate Marie?
1: And then, paminsan-minsan, kumustahin.
0: Yeah, yeah.
1: O kumusta ka na. Diba?
0: Mm-mm.
1: At least, yung makukuha mo temperature, kung ganun pa rin yung sakit.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tapos encourage your daughter or your son. Alam mo kasi nga, di ba, Ate Marie, ang mental health ng mga kabataan ngayon ay sobrang ano, very ano, sensitive, no? Para bang alam natin, nabalitaan natin, ang daming kabataan ngayon na brokenhearted, ay nagsuicide, yun kaagad, they want to disappear, di nila kaya yung shame, alam niyo yun, di nila kayang maka, di sila maka, di na kayang harapin ang mga hurts, ano, mga sakit sa buhay. Eh, lalo na kung yun ang magulang naman ay dagdag pa sa problema, ay wala na, magsusuicide na lang, hindi pinapakinggan. So yun po, mga very alarming ngayon ang survey po ng mga suicidal tendencies ng mga kabataan. So tayo po, mga lolo, lola, mga senior citizens, tayo po mag-contribute para matulungan, ma-avoid itong mga kaisipan na to ng mga mental disorders sa ating mga kabataan, no? So yun po, mga kabataan, mga kaagapay, discouraging their emotion, bad po yun. But encourage them to express their emotions, report their emotions, express their feelings para po sa atin. So ang sunod natin, Ate Marie, is holding on to the past. Ano yan, Ate Marie? Holding on to the past. Bakit negative ito?
1: Ano yan? Kaduktong niya nung nauna. Na okay. Kumbaga eh, heartbroken ka.
0: Oo.
1: Ay, ano na, namuhay ka na doon sa pagiging heartbroken mo.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw mo nang ano, yun na pinanghawakan mo, walang magkakagusto sa akin, wala akong appeal, yung ganon.
0: Uh-huh.
1: Eh, ang mangyayari sa'yo, hindi ka mag-move on lalo, mm-hmm. diba? Kasi nakahawa ka na dun eh. Nakakapit ka na dun sa mm-hmm. paniniwala mong yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dito, kailangan let go of the past.
0: Mm-hmm.
1: Pawalan mo na yung nakaraan.
0: Mm-hmm.
1: At makikita mo, ay makikita mong biglang liliwanag
0: mm-hmm.
1: ang iyong kinabukasan.
0: Mm-hmm. Oo, yun po mga kaagapay, no, holding on to the past mistakes. Lalo na kung yung anak nyo ay, halimbawa, bumagsak siya, hindi nakagraduate ng high school or ano ba, tapos ngayon yung anak nyo ay nagtatry talaga na makabangon ulit, bounce back ulit, pero ang lagi natin nire-remind sa kanya, sa mga anak natin, kasi naman, yung ginawa mo noon, sana matagal ka na nakatapos, sana pinili mo, ganyan-ganyan. Alam nyo yun, holding on to the past mistakes ng ating mga anak, wag na po natin i-remind yun. I'm sure, during that time na nagkamali yung anak natin, nagkamali sila ng decision, ay they had been so disappointed, they had been so depressed, they had been so, alam nyo yun, so sad sila na ganun nangyari. Tapos, ididikdik pa natin ngayon. Ay, kung hindi ka gumawa ng dati, nung ganun, ganyan, hindi, sana, umabot ka na ng ganito, hindi na po natin yun i-remind sa kanila, di ba mga kapatid? And just, you know, what they are right now, yun po ang i-appreciate natin sa kanila. Ate Marie, basahin ko lang yung mga messages natin. Sabi nga ni Nora Cancela, nakinig ngayon. Si Lilian Manila, good morning. Very timely in topic, despite the generation gap, which shouldn't be an excuse, but love and respect is not bounded by time, age, and place. Yan, tama yan. Thank you, Lilian. Rachel Claveria, ay sabi niya, Ate Marie, Playboy magazine pala. Pornographic items, yung sabi ng ating mga listeners, mayroon pa porno magazines na palaala sa atin, yung nakalimutan mo kanina. At saka Ate Marie, sabi ni Phoebe Jose, tik-tik magazine, ano yan? Pornography.
1: Hindi naman tik-tik yung iniisip ko. Playboy pwede pa, at saka yung pornographic.
0: Okay, okay. So yan, at least ano, alam natin may mga tik-tik magazine pala. Anyway, so thank you po sa inyong pagtulong sa nakalimutan ni Ate Marie. Ako din, pornographic items pala. Ayan, sabi naman ni ano, ni Nelia Palma, good morning. Minsan po, pag nakakakita ako ng mga matatanda na nasa lansangan at naghahanap buhay o nanlilimos, naiisip ko, wala kaya silang mga anak? O kaya naman, baka hindi sila naging mabuting magulang sa kanilang mga anak, kaya sila pinabayaan. Ate Marie, sabi na ating listener.
1: Hindi natin mahuhusgan eh. Pwede mm-hmm. mo lamang malaman yun
0: mm-hmm.
1: kung medyo makiupo ka doon sa matanda
0: mm-hmm.
1: at alamin mo ang kanyang buhay,
0: mm-hmm.
1: yung ganun.
0: Mm-hmm.
1: Kasi may mga, mayroon naman na halimbawa talagang wala namang anak
0: mm-hmm.
1: or yung naglayas siya,
0: mm-hmm.
1: kaya tapos hindi na siya makabalik sa kanyang ano,
0: mm-hmm.
1: sa kanyang anak, sa kanyang pamilya.
0: Mm-hmm.
1: So, mahirap husgahan
0: mm-hmm.
1: kung na yung bigla-bigla na lang magiging negative ang ating ano,
0: mm-hmm.
1: interpretasyon sa nangyayari sa kanya.
0: Right.
1: Kasi, pagka kasi nagbigay na tayo kaagad ng negative interpretation,
0: mm-hmm.
1: hindi tayo magkakaroon ng desire
0: mm-hmm.
1: na tulungan
0: mm-hmm.
1: yung matanda.
0: Yeah, yeah. So, ito pa ang sabi ni Ben Ganibe, though mahirap, I put into action ang Proverbs 31. Try one lesson at a time and later masabi mo, oh, nagawa ko pala with God's wisdom and the Holy Spirit's direction. Hindi po 100% agad-agad sa grace ni Lord magagawa natin at makita si Christ sa buhay natin. Ayan. Thank you po sa inyo pong feedback. Nakakatulong po sa amin din, sa atin mga listeners. And Ana Jimenez, thank you, Efren. Yun, sabi nga nila. Majer Balakua. Good morning. Baka po, ayan, pornographic magazine. Thank you, ah. Gina Rosada, thank you from San Pablo City, Laguna. Baby Varias, Janet Dungka, listening from Cavite. Hello, Janet. Thank you for tuning in. Cecil Abustan, good morning. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-tune in at saka sa feedback ninyo. Nakakatulong po sa atin. Ang sunod, Ate Marie. Ayan, ang sunod natin na gusto natin hindi dapat gawin na natin na matatanda talaga, no? Being too critical, ouchie, Ate Marie.
1: Yan, oo, yun lagi na lang negative ang mga napapansin. Halimbawa, lalo na yung sabi nga natin ay talagang iba ang mga kabataan ngayon. Halimbawa, lalo na ba yung ayaw natin na ang mga lalaki mahaba buho. Ngayon naman umuubra na yun
0: Tama.
1: Diba? Ang anuhin na lang natin para makita niya, mahalata niya na napansin mo na mahaba ang kanyang buhok, ay bigyan mo siya ng pantali. Sabi niya, o lagyan mo ng tali buhok mo para hindi masyadong mainit. O diba?
0: Tama.
1: At least, alam niya na napuna mo na mahaba na kanyang buhok. Kasi pagka yun lagi na lamang na yung mga, ano ba yan, para kang babae?
0: Correct.
1: Mahaba-haba ng buhok mo. Wala, itatago lang sa atin palagi yung yung kanilang mga pagbabago sa kanilang paggayak. Yung iba nga ginagawa pa noon yung binibilot, yung hindi lang basta ponytail kundi yung gagawin nila na yung ibinabaluktot pa para talagang umidse.
0: Binabaluktot talaga yung buhok. I can relate to that.
1: Yung iniro-roll, yung para iniro-roll, yung ganun.
0: Uh-oh.
1: Pero ako, nakikutan sa mahaba buhok.
0: Correct! Ako din, Ate Marie. Katulad po, siyempre si napapanood nyo si Ken, yung anak ko, di ba? Mahaba ang buhok, paunti-unti ng gupit niya. Tapos, mayroon siyang balbas. So, siyempre may nag-message sa akin. Sorry po ah, may nag-message sa akin. Tell your son na ganyan-ganyan. Mas gwapo siya kung wala yan, ganyan. Sabi ko, hayaan mo na siya. Sabi ko, sister, hayaan mo na yung anak ko. Alam niya na ano ang pinakamainam sa kanya. Nakaraan siya ng very, very clean cut siya noon. Nung kabataan niya, sabi ko, what matters most, Ate Marie, di ba? It's not in the outward appearance. Although, siyempre, mayroong mga magulang na ayaw nila yung mahaba ang buhok ng anak ko. Ako naman, decision niya yon. Alam naman ng anak ko what fits him, di ba? So, siyempre.
1: Hindi, tsaka karaniwan yung mga anak ng pastor o kaya yung nasanay ba na clean cut palagi. Parang tapos makikita niya ngayon na ay pwede na pala ngayon sinusubukan. Dadating ang pagkakataon ay nandun yung posibilidad na babalik siya sa dati niyang sa dati niyang aura.
0: Kasi ngayon, kasi Ate Marie, si Kuya Clem, di ba, very clean cut siya lagi, maiksi buhok, napaka-bangon niya lagi, siyempre, many times, ang mga anak, they will do the opposite, di ba? Kasi parang, para mayroon silang
1: sarili. Hindi ko kasi ma-imagine si Kuya Clem na magbahaba ng buhok.
0: Tama.
1: At magbalba.
0: Tama. Hindi bagay.
1: Tapos magle-lecture at magka-counsel.
0: Tama.
1: Hindi bagay.
0: So anyway, sa anak ko kay Ken, bagay sa kanya, no? Hindi naman masyadong mahaba. I mean, napapanood nyo siya lagi sa Heartline or sa kanya.
1: Hindi kasi kulot ang buhok niya. Kulot ang buhok niya. Kaya maganda ang ang ponytail.
0: O, di ba, Kuya? Ay, Ate Marie.
1: Kinusinti, no?
0: Anyways, sabi nga dito, Ate Marie, criticism can do more harm than good. It's important to guide our children with love and patience if we want them to value us as they grow older. Ayan, mga kaagapay. Huwag lagi focusing on the weaknesses. Focus on the strengths. I'm sure sa inyong mga anak, nagmana sa'yo. Maraming magagandang pwedeng pansinin, di ba? So, hindi po lagi yung kikriticize natin sila. Kung hindi, laging positive. Mayroon po kayong makikitang positive. Dapat nga, di ba, ay ang tawag natin yun ay... Anyway, nakalimutan din ng lola. Yung word. So, ganun talaga. So, mga kaagapay, number 6, ang sunod natin na advice sa ating mga kaidaran, mga mga young adults. Number six, neglecting self-care. Ayan. So, as parents, we often prioritize our children's needs and well-being above our own. So, yun po, para naman sa atin, Ate Marie pala, itong neglecting self-care na sobrahan, na over naman, overprotective sa ating mga anak, ganyan-ganyan. Tapos yung sarili natin, hindi natin na alagaan.
1: Oh, mahalaga na ano? Mahalaga na tignan natin ang ating sarili kung gusto natin na tumagal ang ating pag-aalaga sa ating mga anak, kahit adult na sila. So, yung pa rin regular, anong kinakain, pahinga, exercise, at saka yung pa-check up, yung mga ganun bagay. Kailangan tuloy pa rin yun.
0: Kasi minsan, Ate Marie, mayroong mga elderly, intentionally, they do not take care of themselves. Parang ganun lang aking observation, para to get attention from their children. Gets mo, Ate Marie?
1: Merong iba, oo, na nagpapapansin, no? Pero merong iba talagang very unselfish, na talagang kinakalimutan yung sariling pangangailangan. Kaya tayo ang pumili kung saan tayong panig pupunta, sa unselfish or sa caring for my own self.
0: So sa aking style, Ate Marie, to show them, kasi ayoko na magsabi, huwag nyo nang kainin yan, masama yan, bawal yan, mataas sa kolesterol yan, ganyan-ganyan. I don't do that, Ate Marie. Hindi ko sinasabi yan. Kung hindi, pinapakita ko kahit saan, Ate Marie, sa churchmates, sa mga kaibigan, pinapakita ko kung ano yung kinakain ko. No? Hotdog,
1: na pwedeng kumain ng ano nga yun, yung gustong-gusto mo.
0: Crispy pata.
1: Crispy pata.
0: Lechon. Ano ba yun? Basta gano'n. Hindi, Ate Marie, yung lechon naman ay
1: paminsan-minsan.
0: Once a year. Tapos, Ate Marie, di ba? Meron tayong listener. Thank you, Grace. Si Grace Mariano. Dinala niya ako ng crispy pata. O, di ba? Kasi alam niya, favorite ko yun. At hindi na nauulit yun.
1: At saka hindi mo naman uubusin yung isang buo.
0: Hindi naman, syempre. Binagay ko doon.
1: Oo,
0: nag-share kami with the staff kasi doon siya nagpunta sa Back to the Bible sa West Avenue.
1: Okay.
0: Yan, oo. So, nag-fiesta kami with the crispy pata galing kay Grace Mariano. Taga Bulacan siya. Thank you, Grace, ha. Sana mauulit muli. Joke lang. O yan. So, pinapakita ko sa ibang tao. Ano yung kinakain ko? Alam mo yun, gulay, isda, talagang. Tapos, never for the past 20 years, Ate Marie, would you believe, never na akong nag-inom ng soft drinks. Wala na yung mga Coke, sorry ah, kung ano yung mga Tetra Pak na yan. Never for the past 20 years. O, diba? Kaya ako, walang maintenance, Ate Marie.
1: Ako ano eh, umiinom pa rin ako ng ano, soft drinks.
0: Hello?
1: Pampadigay yun eh.
0: Hello?
1: Pampadigay. Oo, pampadigay. Totoo yun. Pampadigay.
0: Ganon?
1: At saka, oo, pampadigay yun.
0: Sige na nga.
1: kaya umiinom ako.
0: Ay, ganon?
1: Yung beer o kaya ano, Sprite. Pero yung sobrang matamis, hindi.
0: Very
1: orange,
0: good.
1: Matamis eh.
0: Oo nga.
1: Oo naman, pinipili pa rin.
0: Very
1: at saka
0: good.
1: Yung karaniwang kasi, yun tanghali, kasi tanghali lang ako kumakain ng kanin. Yun,
0: very good. Ay, bihira uminom ng soft drinks si Ate Marie at pinipili pang digay. Pangdighay pala yon, never kong narinig yan. Ngayon ko lang narinig, pangdighay pala yon.
1: So, malidighay ka. Ano?
0: Anyways,
1: lalo na kung ang kinain mo ay meat.
0: Aha. Okay, sige. So mga kaagabay, please ha, mga kaidara natin, mga senior citizen, avoid the food that will not that's not good for you, 'di ba? Pero bihira lang yung lechon creek at saka ano.
1: Naalala ko tuloy si Kaeso. Oh. Sabi niya, masarap daw kumain. Kaya nga hanggang ang chan mo ay hindi kasing tigas ng noo mo, huwag kang hihinto.
0: Ano ba yun?
1: Kaya nagtatawanan kami.
0: Grabe, no? Grabe talaga.
1: Masarap kumain si Kaes mo talaga.
0: Okay. So, yun mga kagapay, self-care for us as adults ay ito po ay respeto natin sa ating sarili at pag nakikita ng mga anak natin na you are healthy, no? And you eat food that is good for your body, ay matutulad po nila yan sa atin, no? So, don't forget to take time for yourself, no? Have a break. Hindi po lagi parang nagigilty ka kapag hindi ka nagtatrabaho sa loob ng bahay. Lalo na kung ang lola ay, I mean, you know, in-law, nakikitira sa anak. Tapos parang gusto lagi may trabaho, trabaho, trabaho. Magpahinga ka din, lola. Magpahinga ka din, ma'am, in-law. No? Huwag masyadong, di ba, Ate Marie? Ang tendency...
1: Hindi ka naman pinatira nila para ikaw ay maging mm-hmm. parang katulong.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Pinatira ka nila para maging hawa buhay mo.
0: Mm-hmm. So yun, wag masyadong magtrabaho-trabaho. Although naman, Ate Marie, I mean, trabaho, katulad ako lang mag-isa, trabaho ako kasi gusto ko din pawisa, no? Makakatulong po yun. Pero para magtrabaho ka para hindi magagalit yung daughter-in-law or makita sa iyo na hindi ka nagtatrabaho. Mm. Hindi po, kailangan nyo rin po magpahinga, mga kaagapay. No?
1: Oo,
0: kailangan po.
1: Yung pagwawalis, nakakatulong yun. At least lumalakad ka, di ba?
0: Mm-hmm. Sabi nga ni...
1: At saka yung mapping, yung pagmamap.
0: Oo. Tapos sabi ng ating listener, sabi niya, si Chloe Ramirez, tea na lang, Ate Marie, kasi kahit abo po pong reason, but still hindi po healthy ang soft things, lalo pa sa edad nyo. Ate Marie, tea na lang daw. Oh, ayan, so tea. Sabi ni Pastor Ben Ganibe, kumain ng lechon, pwede naman in moderation. I-share mo sa akin na... Grace Mariano, sabi ni Grace, nakikinig si Grace Mariano. Thank you, Grace. Ha? Pwede naman po maulit-muli. Yung crispy pata, joke lang po yun. Para sa inyong dalawa, sabi ni Pastor Ben Ganive, Galatians 6:9, huwag huminto o manghina sa paggawa nyo ng mabuti or mag-remind through this topic. Darating ang panahon, makikita mo ang ministry nyo ay blessing sa karamihan. Huwag kayong huminto sa ganitong ministry. Ayan, thank you po, Aida Siron. Ay, nako, itong si Aida Siron, may-ari po nung aming pinuntahan nung last weekend. Ano ba itong pangalan ng kanyang resort? Verdant Acre Farm. Kasama niya si Lorne nandoon sa kanyang resort. Sa kanya, kain lang ang kain. Pagpasko lang ang lechon. Sabi ni Aida Sir, grabe naman, Pasko lang talaga. Pwede naman mid-year, mayroon din, di ba? Ayan. Thanks po sa magandang topic, sabi ni Laura de la Cruz. At Blessed Thursday, nakakatulong po. Ayan, Ate Maria, ang sunod natin, and the last is failing to respect their boundaries. Ayan. Boundaries, mayroon lagi boundaries ang ating mga anak. At tayo din may boundaries, di ba?
1: Oo. Mm. Lalo na mahalaga na magbigay na i-consider natin yung boundary mm-hmm. ng ating mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Kasi halimbawa, hanggang saan lang
0: mm-hmm.
1: pwede na yung sabihan natin sila
0: mm-hmm.
1: kung ano ang kanilang gagawin, ano yung dapat gawin,
0: mm-hmm.
1: ano yung dapat sinasabi.
0: Mm-hmm.
1: Kasi... Ano yun eh, adult na sila.
0: Mm-hmm.
1: Adult na sila. So, pahalagahan natin yung boundary na kailangan ay ipagkaloob natin sa
0: mm-hmm.
1: kanila.
0: Mm-hmm.
1: Kasi halimbawa, tayo rin, ay kung tayo ay marunong magbigay ng boundary,
0: mm-hmm.
1: sa ating mga anak.
0: Mm-hmm.
1: Matututo din silang irespeto yung atin namang boundary.
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa, ano ang boundary ang gusto natin? Ako, ang boundary lang na gusto ko ay ano, pagtangali. Meron akong pinanonood.
0: Uh-huh. Okay.
1: O yun, oras ko yun.
0: Uh-huh.
1: Kaya, huwag mo ko dun huhuntahin.
0: Take note.
1: Di ba? Oh,
0: take
1: yung
0: note.
1: Yung mga ganong bagay. Mm-hmm. Oo. At saka pagka yung oras na nang pasok ko sa kwarto ko, hindi na ako pwedeng katukin pa noon.
0: Ah, okay. Sige. Hindi na kita hindi na kita katukin dyan. Oh, alam ko na. Ako naman, Ate Maria.
1: Pero ano naman, hindi naman, ibig ko sabihin, hindi naman ganun ka-strict ba?
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa, minsan ay, may tumawag ng ng gabi na, tumunog yung aking phone na alam ko tawag yon. So sinilip ko kung sino yung tumatawag. Pagka yun ay ipinagpipray ko na mayroong prayer request, so kailangan kong sagutin. O kaya naman ay hindi ko sasagutin ng tawag din ng call, kundi sasagutin ko lang sa messenger, sasabihin ko, praying for you, narinig ko yung tawag mo.
0: Okay.
1: Ganon.
0: Sige, Ate Marie, ang bilis ng time. Can you please close us in prayer? At mag-close na tayo. Close in prayer, Ate Marie.
1: Okay, tayo manalangin. Ama namin, nagpapasalamat po kami dahil sa iyong kabutihan sa aming buhay at nais mo po na aming pahalagahan ang relationship ng mga elderly na parents at ganun din ng adult children. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala. Salamat po na ito ay naging blessing din sa aming mga tagapakinig. Ama, dinadalangin po namin sa iyo ang mga may karamdaman, special prayer for Ivy Dalio. Ikaw po, Panginoon, ang siyang mag-control ng kanyang blood pressure, at ikaw din po ang magbigay sa kanya ng kapayapaan. Maging sa kanyang hinahanap na mangungupahan sa kanyang mga apartment.
0: Yes,
1: ang madalangin ko rin po sa iyo yung iba pa na mayroon sakit.
0: Mm-hmm.
1: Lord, ikaw po ang humipo sa kanilang karamdaman. Bigyan mo po sila ng kalakasan. Salamat po sa answered prayer kay Pastor Nikao. Dalangin po namin na ikaw ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan. At sana po ay muli maririnig na rin namin siya sa servisyong OFW. Ama, dalangin din po namin na ikaw ang siyang gumabay sa aming mga gagawin sa buong maghapon. Tulungan mo po kami at ikaw ang siyang magpaalala sa amin ng mga bagay na nararapat namin na gawin. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Maraming salamat po sa lahat ng ating kaagapay. Nag-message sa atin, nababasa ko lahat yun. I hope yung iba naman ay nabasa ko rin. Sa June 27, kita-kita tayo sa family conference. And of course, thank you din sa lahat ng kaagapay natin sa broadcast, sa transmitter site, production tech na sinat Peralta. Hello kay Benjo Murano, Jonathan Reyes, Reggie Villena, RTB Team, Aileen Valdez, thank you, Angelica Calayag. Hello kay Jabez Mancio, salamat din sa assistance na si Phil Lagtamon at ang OJTs mula sa Bulacan State University na sina Alexis at Faith, sa ating engineer na si JB Tabua. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ako po ang inyong Ate Marlene Guillermo.
1: At Ate Marie De Jesus.
0: Thank you.
1: God
0: see you next week. God bless.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasay City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Biyernes, at 19 ng Hunyo, mga Salmo chapter 69-72.
3: O Diyos, iligtas mo iahon sa tubig, sa pagkalubog kong abot na sa leeg. Lumulubog ako sa burak at putik at sa malalaking along nagngangalit. Ako ay malat na sa aking pagtawag, ang lalamunan ko

0: Damdam ko'y may sugat. Pati ang mata ko'y di na maidilat sa paghihintay ko sa iyong paglingap. Silang napopoot ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Mga sinungaling na nagpaparatang ang hangad sa akin ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit dapat daw ibigay. Batid mo, O Diyos, naging baliw ako, ako'y nagkasala, di palingid sa iyo. Huwag mo pong tulutan na dahil sa akin, ang nagtitiwala sa iyo'y hiyain. Yahweh, makapangyarihang Panginoon ng Israel, huwag mo ring itulot, bigyang kahihiyan ang nagsisisamba sa iyong pangalan. Ako ay nilait nang dahil sa iyo, napahiyang lubos sa kabiguan ko. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di pa ako kilala. Ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kalooban. Ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. Nagpapakumbaba akong nag-ayuno at ako'y hinamak ng maraming tao. Ang suot kong damit na aking panluksa ay pinagtawan at hinamak na lubha. Sa mga lansang ay ako ang usapan, ang awit ng lasing sa aki paguyam. Ngunit sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Yahweh, sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay gawin. Iligtas mo ako. Ako ay sagipin sa putik na ito't tubig na malalim. Sa mga kaaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutang ako ay maanod o dalhin sa malalim at baka malunod. Ahantong sa libing ako pagkatapos. Yahweh, sa buti mo't pag-ibig sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Ang iyong alipi'y huwag mong pagkublihan, ibsan mo na ako sa bigat ng pasan. Iligtas mo ako ay lapitan, sagipin mo ako sa mga kaaway. Kinukutya ako, iya'y iyong alam, sinisira ang purit, nilalapastangan, dilingid sa iyo lahat kong kaaway. Puso ko'y durog na dahilan sa kutya, kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong awa ay nawala, ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa aki mabagsik na lason, suka at ditubig ang ipinainom. O bumagsak sana sila at masira, habang nagdiriwang sila't naghahanda. Bulagin mo sila't nang di makakita, papanghinain mo ang katawan nila. Ibuhos ang iyong galit sa kanila, bayaan mong ito'y kanilang madama. Mga kampo nila sana ay iwanan at walang matira na isamang buhay. Ang mga nagtamo ng iyong parusa, nilalait-lait, inuusig nila, pinag-uusapan sa tuwi-tuwi na ang sinugatan mo't hirap na sa dusa. Itala mong lahat ang kanilang sala sa mga liligtas, huwag silang isama. Sa aklat ng buhay, burahin ang ngalan at huwag mong isama sa iyong talaan. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, ingatan mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Sa ganitong diwa, ika'y nalulugod, higit pa sa haing torong ihahandog, higit pa sa bakang ipagkakaloob. Kung makita ito nitong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat, naroong nilikha, ang lungsod ng Zion, kanyang ililigtas, bayang nasa Huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain do'y aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang do'y titira. Iligtas mo ako ngayon, Yahweh, ako ay iligtas. Tulungan mo ako, O Diyos, nang di mapahamak. Mga taong nagtatangkang kumitil sa aking buhay, bayaan mong mga litot mag-ani ng kabiguan. Iyon namang natutuwa sa taglay kong kahirapan, bayaan mong mapahiya at magapi ng kalaban. Sila namang ang layunin ay magtawa at mangutya. Sa kanilang pagkatalo, bayaan ding mapahiya. Ang lahat ng lumalapit sa iyo ay magkatuwa, gayon din ng nagmamahal sa pagtubos mong ginawa. At sabihin lagi nila, O Diyos, ikaw ay dakila. Lubos akong naghihirap, tunay na nanghihina. Lumapit ka sana agad, O Diyos, sana'y lumapit ka. O aking tagapagligtas, katulong ko sa tuwina, huwag mo akong paghintayin, Yahweh, sana'y mahabag ka. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig, huwag mo akong pabayaang mapaya at malupig. Tulungan mo po ako sapagkat ikaw ay matuwid, ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Ikaw nawa ang buog ko, aking ligtas na kanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang sa akin ay mag-iingat, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Sa marami ang buhay ko ay buhay na mahiwaga, malakas kang katulong ko na di nila maunawa. Kaya ako'y nagpupuri buong araw, aking ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong pabayaan. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag iiwan. Ang lahat ng kaaway ko, nais ako ay patayin. Ang palaging balak nila ay ako ang kalabanin. Ang kanilang sinasabi, ako raw ay iniwanan. Iniwan na ako ng Diyos, kaya nila sinusundan. Ako raw ay mabibihag dahil wala nang sanggalang. Panginoon at aking Diyos, huwag mo akong lalayuan. Lumapit ka sa piling ko't ako ngayon ay tulungan. Nawa silang naghahangad na ako ay salakayin, lahat sila ay mawasak at mabigo ang layunin. maging yaong mga taong tanging nais ako'y saktan, mapahamak sanang lahat, mag-ani ng kahihiyan. Ako naman, samantala, ay patuloy na aasa, patuloy na magpupuri, pupurihin ka tuwina. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Hindi ko man nalalaman kung paanong ito'y gawin, pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatwiran. Iyahayag ko sa madla, katangiang iyo lamang. Mula pa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayon'y hinahayag ang gawa mong kabutihan. Matanda na't puti na ang aking buhok, huwag akong iiwanan ang samo ko sa iyo, O Diyos. Hayaan mong ihayag ko ang lakas mong tinataglay. Samahan sa bawat lahing sa daigdig ay lilitaw. Dakila ka, Panginoon, matuwid ka hanggang langit. Dakila ang ginawa mo at wala kang makaparis. Kahit na nga dinanas ko ang hirap at madlang sakit, subalit ang aking lakas ay muli mong ibinalik upang ako'y dituluyang sa libingan ay mabulid. Tutulungan mo po ako at karangalay dadagdagan, ako'y muli mong aliwin, iahon sa kahirapan. Tutugtugin ko ang alpat, pupurihin kitang tunay, pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri sa alpa ko'y tutugtugin, iuukol ko ang tugtog sa iyo, banal na Diyos ng Israel. Habang ako'y tumutugtog, ay sisigaw na may galak, masigla kong aawiting, ako'y iyong iniligtas. Maghapon kong isasaysay, O Diyos, ang iyong katarungan, yamang lahat na nagtangka sa lingkod mo ay nasaktan, lahat sila ay nabigot, humantong sa kahihiyan. Turuan mo po ang haring humatol ng makatwiran sa taglay mong katarungan. O Diyos, siya'y bahaginan ng matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, mga nangangailangan, pag-ukulan ng paglingap, at ang nang-aapi ay lupigin at ibagsak. Nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong hinirang, hanggat araw sumisikat, hanggat buway sumisilang. Ang hari sana'y matulad sa ulan ng kaparangan, bumubuhos, dumidilig sa lahat ng nabubuhay. At ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, maghari sa bansa niya't umunlad kailan paman. Nawa kanyang kaharian ay lubusan ngang lumawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Sa harap niya ay susuko mga taong nasa ilang, isubsob nga sa lupa lahat ng kanyang kaaway. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob upang parangalan siya. Pati rin ang mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding ibibigay sa kanya. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansa'y magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Kanyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag, lalo na ang nalimutan mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas. Sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Pagpalain itong hari, siya nawa ay mabuhay at magbuhat sa Arabia'y magtamo ng gintong yaman. Sa tuwi na siya nawa'y idalangin itong bayan, kalingain nawa ng Diyos, pagpalain habang buhay. Sa lupa'y sumagana nawang lagi ang pagkain, ang lahat ng kaburulan ay mapuno ng pananim at matulad sa Lebanon na mauunlad ang lupain at ang kanyang mga lungsod, dumami ang mamamayan, sindami ng mga damong tumubo sa kaparangan. Nawa, ang kanyang pangalan ay huwag nang malimutan, manatiling bantog hanggat sumisikat itong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin, Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ng taong madla ang kahanga-hangang bagay tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Ito ang wakas ng mga dalangin ni David na anak ni Jesse.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS. Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw sa iyo, Kaagapay! Nasaan ka man ngayon? Maaaring estudyante ka, kabataan na naghahanap ng direksyon, o magulang na nagsisikap na gabayan ang inyong anak? Naway maranasan mo ang pag-ibig at paggabay ng Diyos sa oras na ito. Ako po ang inyong Kaagapay, Lourdes Magtunaw, at welcome sa Unang Salmo dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV.

Samahan ninyo akong pagnilayan ang 2 Timothy 1 verse 5. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lola na si Loida at si Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo pa rin ang pananampalatayang ito. Kaagapay, naisip mo na ba kung paano naaapektuhan ng iyong pananampalataya ang susunod na generation? Minsan, iniisip natin na ang pananampalataya ay personal lamang, pero ipinapakita sa atin ng buhay ni Timothy na ang pananampalataya ay maaari ring maipasa sa pamilya. Ang kanyang lola na si Lois at ang kanyang ina na si Eunice ay naging mabuting halimbawa ng pananampalataya. At dahil sa kanilang buhay na nakasentro sa Diyos, lumaki si Timothy na may matibay na relasyon sa Panginoon. Kaya naman, pag-usapan natin ito. Una, ang pananampalataya ay mas nahuhubog sa halimbawa kaysa sa salita lamang. Maaring magulang ang nagtuturo ng tama sa kanilang mga anak. Ngunit, mas malakas ang epekto kapag nakikita ng mga anak ang pananampalataya sa mga buhay ng kanilang magulang. Kapag nakikita nila ang magulang na nananalangin, nagtitiwala sa Diyos at namumuhay ng may pagmamahal at katapatan, mas madali nilang mauunawaan kung sino ang Diyos. Kaagapay, ang buhay ng magulang ay maaaring maging unang Biblia na mababasa ng kanilang mga anak. Pangalawa, mahalaga ang relasyon ng mga kabataan at kanilang mga magulang. Sa panahon ngayon, maraming kabataan ang nahaharap sa iba't ibang hamon. May mga impluwensyang maaaring maglayo sa kanila sa Diyos. Kaya naman mahalaga ang bukas na komunikasyon, pagmamahalan at pag-unawa sa loob ng tahanan. Hindi kailangang maging perpektong magulang. Hindi rin kailangang maging perpektong anak. Ngunit kapag parehong lumalapit sa Diyos, mas nagiging matatag ang kanilang relasyon. Pangatlo, may malaking epekto ang isang makadiyos sa tahanan. Hindi natin agad nakikita ang bunga ng ating mga panalangin at pagtuturo. Ngunit tulad ni Lois at Eunice, ang bawat pagtuturo tungkol sa Diyos, bawat panalangin at bawat mabuting halimbawa ay maaaring magbunga sa tamang panahon. Kaya naman kaagapay, maaaring hindi mo nakikita ngayon ang pagbabago, pero patuloy kang gamitin ng Diyos upang hubugin ang susunod na henerasyon. Pag-isipan natin ito kaagapay, paano mo na ipapakita ang iyong pananampalataya sa iyong pamilya? May oras pa kayong mag-anak para manalangin o magbasa ng salita ng Diyos? Paano mo naman mapapalalim ang iyong relasyon sa iyong mga anak o mga magulang? Tandaan natin ito, ang pananampalataya na tunay na isinasabuhay ay may kapangyarihang makaapekto, hindi lamang sa isang buhay, kundi maging sa mga susunod pang generation. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng pamilya. Salamat sa mga magulang, lolo at lola at mga taong ginagamit ninyo upang ipakilala kami sa inyo. Dalangin namin ang mas matibay na relasyon sa pagitan ng mga kabataan at ng kanilang mga magulang. Turuan mo kaming magmahalan, mag-unawaan at magpatawaran sa isa't isa. Tulungan mo ang mga magulang na maging mabuting halimbawa ng pananampalataya. Gabayan mo ang mga kabataan upang lumakad sa iyong mga daan at manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok. Naway maging tahanan kami na puno ng iyong presensya, kapayapaan at pagmamahal. Pagpalain mo po ang bawat pamilya, aming hanap buhay, aming komunidad at ang aming bansa. Itinataas ko po ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

Kaya naman kaagapay, tandaan mo ito. Ang pananampalataya ay isa sa pinakamahalagang pamana na maaari nating ipasa sa susunod na generation. Patuloy mong isabuhay ang iyong pananampalataya. Maaring may isang Timothy na hinuhubog ng Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Kaya naman kung nabless ka sa ating devotion for today, mag-comment ka lamang dyan sa ating comment section. Maraming salamat kaagapay. Ito po muli si Lourdes Magtunaw, dito lamang sa Unang Salmo ng 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Balikan ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Dalangin ko sa iyo, aking Diyos, gawin nawang matatag ang aking anak sa panahon ng kahinaan. Buo ang loob sa pagharap sa bagay na kanyang kinatatakutan. May mababang loob na tatanggapin ang tagumpay at kabiguan. Makilala niya nawa na ikaw lamang ang pinagmumula ng karunungan. Gabayan siya sa kanyang pagsusumikap sa kabila ng kahirapan, turuang tumayo sa gitna ng bagyo ng buhay, at maunawaan kung paano ang makiramay sa kalungkutan ng iba. Bigyan mo po siya ng isang pusong dalisay at mithiing maabot ang pangarap para sa kinabukasan, ngunit marunong lumingon sa nakaraan. Bigyan siya ng pusong masayahin na alam kung paanong ang buhay ay dapat seryosohin. Ang malinis na puso upang laging maalala ang halaga ng simpleng buhay at bukas na isip na handang tumanggap ng karunungan. At lagi siyang sumandal sa iyong kalakasan. Amen.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat, dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po, dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng naguumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay, liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
2: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
3: Sa isang demokratikong lipunan, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa mamamayan. Gayunman, hindi ganap na maisasakatuparan ang prinsipyong ito kung ang mga mamamayan ay pinagkakaitan ng akses sa impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ang kanilang buwis, paano ginagawa ang mga desisyon sa gobyerno, at paano pinangangasiwaan ang pondo ng bayan. Ito ang paksang tatalakayin natin ngayong araw na ito sa programang Angkla. At ako ang inyong makakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Sa loob ng maraming dekada, nananatiling malaking hamon sa Pilipinas ang kultura ng paglilihim sa burokrasya. Isang kulturang nagbibigay daan sa katiwalian, pang-aabuso sa kapangyarihan at kawalan ng pananagutan. Sa gitna ng lumalalang krisis ng tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan, lalong lumalakas ang panawagan para sa pagpasa ng Freedom of Information Act. Matagal nang tinatawag na batas na kinatatakutan ng mga tiwali. Ang FOI Act ay naglalayong gawing mas bukas, malinaw at may pananagutan ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay sa publiko ng karapatang makakuha ng mahalagang dokumento at impormasyon mula sa mga ahensya ng gobyerno. Ayon sa pinakahuling datos ng 2025 Corruption Perceptions Index ng Transparency International, bumagsak ang Pilipinas sa ika-120 na pwesto at nakapagtala ng score na 32 sa 100 na nagpapakita ng patuloy na hamon ng katiwalian sa pampublikong sektor. Hindi maikakaila na napapanahon at kinakailangan ang batas na ito, lalo na sa panahong naharap ang bansa sa mga usapin hinggil sa mga umano'y palpak at maanumalyang flood control projects, gayon din sa kontrobersyal na paggamit ng confidential at intelligence funds. Sa panahon ng mabilis na pagdaloy ng impormasyon at tumitinding panawagan para sa mabuting pamamahala, ang FOI Act ay hindi lamang isang opsyon, kundi isang pangangailangan. Ang Freedom of Information ay isang prinsipyong kumikilala na ang impormasyong hawak ng gobyerno ay pag-aari ng mamamayan. Ang mga opisyal ng gobyerno ay hindi may-ari ng impormasyong ito, kundi tagapangasiwa lamang. Sa makatuwid, may karapatan ng publiko na malaman kung paano ginagastos ang kanilang buwis, paano binubuo ang mga pulisiya, at paano ipinatutupad ang mga programa ng pamahalaan. Sa ating bansang Pilipinas, kinikilala na ang konstitusyon ng 1987 ang karapatan ng mamamayan sa impormasyon. Nakasaad sa Article 3, Section 7 na dapat kilalanin ang karapatan ng taong bayan sa mga usaping may kinalaman sa public interest. Gayunpaman, sa kabila ng malinaw na probisyong ito, nananatiling limitado ang implementasyon nito dahil wala pang komprehensibong batas na nagtatakda ng malinaw na mekanismo kung paano maaring humiling at makakuha ng impormasyon ang mga mamamayan. Bagamat naglabas na ng Executive Order No. 2 noong 2016 upang magbigay ng akses sa impormasyon sa ilalim ng ehekutibong sangay, hindi nito saklaw ang legislatura, judikatura, mga lokal na pamahalaan at iba pang independyenteng tanggapan ng gobyerno. Dahil dito, nananatiling kulang at limitado ang saklaw ng transparency sa bansa. Layunin ng panukalang FOI Act na puna ng kakulangan ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang komprehensibo at obligadong sistema ng pagbubukas ng impormasyon sa lahat ng sangay ng pamahalaan, maliban lamang sa mga dokumentong malinaw na may kinalaman sa pambansang seguridad, diplomatikong usapin, personal na privacy at iba pang sensitibong impormasyon na may makatwirang exemption. Kabilang sa mga pangunahing saklaw ng FOI Act, ang mga kontrata ng pamahalaan, records ng paggastos ng pondo, procurement documents, mga ulat ng proyekto, bidding processes, financial statements ng mga ehensya at iba pang dokumentong may kaugnayan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa ilalim ng batas, magkakaroon ng malinaw na proseso para sa paghiling ng impormasyon. Itatakda rin ang takdang panahon kung kailan dapat tumugon ang mga ahensya ng pamahalaan sa mga kahilingan ng mamamayan. Bukod dito, magkakaroon ng mekanismo ang pag-apela kung sakaling hindi makatwiran ang pagtanggi sa isang kahilingan. Mahalaga ring tandaan na hindi absolute na karapatan ang akses sa impormasyon. May mga lehitimong limitasyon upang maprotektahan ang pambansang seguridad, personal na datos, mga lihim ng kalakalan at mga sensitibong impormasyong maaring makapinsala sa pambansang interes kung ilalabas sa publiko. Gayunpaman, ang mga exception na ito ay dapat na malinaw, tiyak at hindi maaaring gamitin bilang pangkalatang dahilan upang itago ang impormasyon. Sa kasalukuyan, madalas na ginagamit ang malabong interpretasyon ng confidentiality upang pigilan ang publiko sa paghingi ng mahalagang dokumento at ulat. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit kinakailangan ng FOI Act ay ang matagal ng problema ng katiwalian sa bansa. Sa tuwing may anomalya sa pamahalaan, karaniwang nahihirapan ng publiko, mamamahayag at mga watchdog organization na makakuha ng sapat na dokumento upang mabusisi ang mga transaksyon ng gobyerno. Makikita ito sa mga kontrobersya hinggil sa mga flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kabila ng bilyong-bilyong pondong inilaan para sa mga proyektong ito, patuloy pa rin nakararanas ng matinding pagbaha ang maraming komunidad tuwing may bagyo at malakas na pag-ulan. Mas lalong nakakabahala ang mga ulat ng Commission on Audit at mga imbestigasyon na nagbunyag ng mga proyektong substandard, overpriced, hindi natapos o kaya naman ay hindi talaga naipatupad. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalagang magkaroon ng agarang access ang publiko sa mga feasibility.

Patuloy din pinag-uusapan ang paggamit ng confidential at intelligence funds ng ilang tanggapan ng pamahalaan. Bagamat kinikilala na may mga gastusing kinakailangang manatiling lihim para sa pambansang seguridad, hindi ito dapat maging lisensya upang iwasan ang pananagutan. Sa isang demokratikong lipunan, walang pondong dapat ituring na lubos na hindi maaring suriin. Kailangan magkaroon ng malinaw na mekanismo upang matiyak na ang confidential at intelligence funds ay ginagamit lamang para sa lehitimong layunin at hindi para sa pansariling interes o pampulitikang agenda. Sa pamamagitan ng FOI Act, maaring mapalakas ang transparency at mapahusay ang sistema ng pag-uulat at pag-audit sa paggamit ng mga pondong ito. Ang kaalaman ng mga opisyal na maaring masuri at mabusisi ng publiko ang kanilang mga aksyon ay nagsisilbing mahalagang panangga laban sa katiwalian. Hindi maikakaila na ang transparency ay isa sa pinakamabisang sandata laban sa korupsyon. Kapag bukas ang impormasyon, mas madaling matukoy ang irregularidad, mas mabilis na naipapaabot ang pananagutan at mas tumitibay ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Ang FOI Act ay hindi lamang batas para sa mga mamamahayag, abogado o mga organisasyong nagbabantay sa gobyerno. Ito ay batas para sa bawat Pilipino, para sa mga magsasakang nais malaman kung saan napupunta ang pondong pang-agrikultura, para sa mga guro at magulang na nais mabatid kung paano ginagastos ang pondo para sa edukasyon, para sa mga manggagawang nagbabayad ng buwis at para sa mga kabataang naghahangad ng mas malinis at mas maayos na pamahalaan. Sa huli, ang tunay na laban kontra korupsyon ay hindi lamang nakasalalay sa paghuli at pagpaparusa sa mga tiwali. Higit na mahalaga ang pagtatatag ng mga sistemang pumipigil sa katiwalian bago pa man ito mangyari. Ang Freedom of Information Act ay isang mahalagang hakbang tungo sa layuning ito. Ito ay konkretong paraan upang basagin ang kultura ng paglilihim at palitan ito ng kultura ng transparency, pananagutan at pakikilahok ng mamamayan. Sa panahong patuloy na bumababa ang tiwala ng publiko sa pamahalaan at lumalala ang persepsyon ng korupsyon sa bansa, hindi na sapat ang mga pangakong reforma. Kailangan ang mga konkretong mekanismo upang matiyak na ang kapangyarihan ay nananatiling nasa kamay ng mamamayan. Ang impormasyon ay kapangyarihan, at sa isang tunay na demokrasya, ang kapangyarihang ito ay hindi dapat monopolyo ng iilan. Dapat itong maging karapatan ng lahat. At sa wakas, abot kamay na ng mga Pilipino ang batas na matagal nang kinatatakutan ng mga tiwali. At ito nga ang Freedom of Information Act. Sa botong 284-0 at walang anumang pagtutol, ipinasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 9397 o ang Right to Information Act of 2026 nito lamang June 2026. Hindi na bago ang panawagan para sa kalayaan sa impormasyon. Bagamat ginagarantiyahan ito ng 1987 Constitution, nananatili itong bulag at pipi dahil sa kawalan ng batas. Napatunayan natin sa nakaraang administrasyon na hindi sapat ang Executive Order No. 2 dahil saklaw lamang nito ang ehekutibo at sa huli ay madali pang nabaluktot upang itago sa publiko ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o ang SALN ng matataas na opisyal. Subalit sa isinulong na panukala ngayon ay saklaw na ang ehekutibo, legislatura, hudikatura, ang mga Constitutional Commission, mga lokal na pamahalaan o LGUs, mga Government-Owned and Controlled Corporations o GOCCs, mga State Universities and Colleges o SUCs, at iba pang instrumentalidad ng gobyerno. Magtatakda rin ito ng malinaw na proseso ng paghingi ng impormasyon, takdang panahon ng pagtugon ng mga ahensya, sistema ng pag-apila kapag tinanggihan ang kahilingan, parusa sa mga opisyal na sadyang nagtatago o sumisira ng pampublikong record at obligasyong maglathala ng mahal

Dagang dokumento tulad ng mga kontrata, paggasta, procurement records at malalaking proyekto ng gobyerno. Makikita sa bagong panukala ang mga pangakong magbibigay ng tunay na ngipin sa karapatan ng mamamayan sa impormasyon. Nakatakda ang paglikha ng isang malayang Right to Information Commission at isang sentralisadong online portal upang gawing mas mabilis at mas madali ang paghingi ng mga pampublikong record. Mayroon ding malinaw na itinakdang palugit sa pagtugon sa mga kahilingan, 3 araw para sa mga simpleng hiling at hanggang 20 araw para sa mga teknikal at mas komplikadong dokumento. Higit sa lahat, nagtatakda ang panukala ng mga parusang administratibo, sibil at kriminal laban sa sinumang opisyal na sadyang magkukubli ng impormasyon, sisira ng mga pampublikong record at magbibigay ng maling datos upang pagtakpan ang katotohanan. Gayunman, hindi dapat ituring ang batas na ito bilang isang mahiwagang lunas sa malalim at matagal nang suliranin ng katiwalian. Kahit maisabatas pa ito, mananatiling inutil ang pinakamauhusay na probisyon kung magiging mahina ang pagpapatupad at malambot ang pagpapataw ng parusa, isang suliraning matagal nang sumasalanta sa ating burokrasya. Bagamat walang tuwirang binabanggit ang Biblia tungkol sa Freedom of Information Act o Right to Information Act, malinaw na itinataguyod ng kasulatan ang mga prinsipyong pinagbabatayan ng mga batas na ito: ang katotohanan, pananagutan, integridad at mabuting pangangasiwa ng kapangyarihan at yaman. Ang FOI o RTI Act ay nakabatay sa paniniwalang may karapatan ang mamamayan na malaman kung paano ginagamit ng pamahalaan ang kapangyarihang ipinagkatiwala rito. Sa isang demokratikong lipunan, ang mga opisyal ng gobyerno ay hindi Panginoon ng bayan, kundi mga lingkod ng sambayanan. Ang impormasyong kanilang hawak, lalo na yaong may kaugnayan sa paggamit ng pondo ng bayan at paggawa ng mga patakaran, ay hindi dapat itago maliban na lamang kung may makatwirang dahilan tulad ng pambansang seguridad at pagprotekta sa pribadong datos. Ang prinsipyong ito ay kaayon ng itinuturo ng Biblia tungkol sa pananagutan ng mga pinuno. Sa Romans chapter 13 verse 4, inilarawan ang mga namumuno bilang lingkod ng Diyos para sa ikabubuti ng mamamayan. Ang pamumuno kung gayon ay isang pagtitiwala at hindi isang pribilehiyong maaring abusuhin para sa pansariling kapakinabangan. Sa kabilang banda, madalas na nagiging kanlungan ng katiwalian ang paglilihim at kawalan ng transparency. Itinuturo sa Ephesians chapter 5 verse 11, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Ang talatang ito ay nagpapaalala na ang mga gawaing lihim na lumalabag sa katarungan ay dapat ilantad at panagutin. Paulit-ulit ding binibigyan diin ng kasulatan ang kahalagahan ng katotohanan sa bawat aspeto ng buhay, kabilang ang pamamahala at pakikilahok ng mamamayan sa lipunan. Hindi naman nangangahulugan na lahat ng impormasyon ay dapat ilabas ng walang limitasyon. Kinikilala rin ng Biblia ang kahalagahan ng karunungan at pagiging maingat sa pagbabahagi ng sensitibong impormasyon. May mga usaping may kaugnayan sa pambansang seguridad, personal na privacy at kaligtasan ng mga mamamayan na nararapat lamang na mapangalagaan. Gayunpaman, ang pagtatago ng impormasyon upang ikubli ang katiwalian, paglustay ng pondo ng bayan o pang-aabuso sa kapangyarihan ay tahasang salungat sa mga pamantayang moral na itinataguyod ng kasulatan. Sa Luke chapter 16 verse 10 and 11, itunuro ng Panginoong Hesus na ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Kung ang mga pinuno ay hindi tapat sa pangangasiwa ng yaman at kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila, paano sila maasahang maging mabuting tagapangasiwa ng mas malalaking responsibilidad? Ang konsepto ng stewardship o mabuting pangangasiwa ay isang mahalagang tema sa Biblia. Ang mga yamang hawak ng

pamahalaan ay hindi pag-aari ng iilang opisyal, kundi ipinagkatiwala para sa kapakanan ng lahat. Dahil dito, may moral na obligasyon ang mga pinuno na maging bukas at handang managot sa kanilang mga desisyon at paggamit ng pondo ng bayan. Mahalaga ring kilalanin na ang transparency ay hindi lamang pananagutan ng mga nasa pamahalaan. May tungkulin din ang mga mamamayan na maging mapanuri, responsable at aktibong makilahok sa pagsusulong ng mabuting pamamahala. Sa Proverbs chapter 31 verse 8 and 9, inuutusan ng bayan na magsalita para sa mga hindi makapagsalita at ipagtanggol ang karapatan ng mahihirap at nangangailangan. Ang paggamit sa karapatang humingi ng impormasyon ay isang paraan upang matiyak na ang mga programang pampubliko ay tunay na nakararating sa mga nangangailangan at hindi nauuwi sa katiwalian. Sa huli, ang FOI o RTI Act ay hindi lamang usaping legal o pampolitika. Isa rin itong usaping moral at espiritual. Ang isang lipunang pinahalagahan ng katotohanan, integridad at pananagutan ay higit na nakalilikha ng makatarungan at maayos na pamamahala. Ang pagtataguyod ng transparency ay hindi simpleng pag-usisa sa mga gawa ng pamahalaan. Ito ay pakikilahok sa mas malawak na layunin ng pagtataguyod ng katotohanan at katarungan, mga pagpapahalagang matagal nang itinataguyod ng Biblia. Sa panahon kung kailan laganap ang katiwalian at lumalalim ang kawalan ng tiwala sa mga institusyon, nananatiling mahalagang paalala ang mga salita ng propetang Mikas. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Micah chapter 6 verse 8. Kung ang FOI o RTI Act ay magiging kasangkapan upang mapalaganap ang katotohanan, maitaguyod ang pananagutan at maprotektahan ang kapakanan ng mamamayan, maituturing itong isang hakbang na kaayon ng mga prinsipyong itinuturo ng salita ng Diyos. Sa nalalapit na Bicameral Conference Committee, kung saan pag-iisahin ang mga bersyon ng Kamara at Senado, nararapat tiyakin ng mga mambabatas na ang mga itatakdang multa at kaparusahan ay may sapat na bigat upang magsilbing tunay na babala sa sinumang opisyal na magtatangkang ipagkait ang impormasyon sa publiko. Maaring kalahati pa lamang ng laban ang naipanalo sa loob ng Kongreso. Ngunit ang tunay na pagsubok ay nasa labas ng mga bulwagan nito. Kaya kapag naisabataas ang RTI Act, may tuturing itong pinatibay at pinalawak na bersyon ng kasalukuyang FOI framework sa Pilipinas. Ito ang magbibigay ng tunay na ngipin sa karapatang nakasaad na sa konstitusyon sa loob ng halos apat na dekada. Maaring magkaroon tayo ng batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa impormasyon, ngunit magkakaroon lamang ito ng tunay na talim kung magiging mapagbantay at masigasig ang mamamayan sa paggamit nito. Ang Freedom of Information o ang Right to Information Act ay isang makapangyarihang kasangkapan upang usisain ang bawat kontrata, bantayan ang bawat sentimo ng budget, at papanagutin ang mga lumalabag sa tiwala ng bayan. Ngunit sa huli, ang kamay na dapat humawak at gumamit ng sandatang ito ay walang iba kundi ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay sa pagsama nyo sa akin sa araw na ito. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica ng Kamuning Bible Christian Fellowship. Kaya anuman ang ating kinakaharap na mga pagsubok at mga hamon ng buhay, tayo ay may matibay na pag-asang pinangahawakan. Taglay natin ito sa ating buhay bilang tiyak at matatag na angkla.

0: Angkla.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang kahit nasubukin niya ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
0: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: FEBC.
0: Himpilang
3: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Good morning mga kaagapay. Halina't sumama sa isa na namang mabiyayang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo, Pastor Ronald Llobrera po. Ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataong ito para manalangin sa Diyos. Bahagi po ng Hardin ng Panalangin sa mga programa ng inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, sakaling kailangan mo ng iba pang paraan para mapakinggan ang DZAS, pwede mo kaming mahanap sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din kaagapay sa 702 DZAS app. Buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng panalangin sa Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay lubusang nagpupuri, sinasamba ka namin at niluluwalhati, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, minsan pa, Panginoon, sa buhay na mayroon po kami, sa kalakasan na taglay po namin, Panginoon, at sa biyaya ninyo sa bawat isa sa amin. Kami din po ay umaamin sa aming limitasyon, sa aming mga kakulangan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming pagindapatin, linisin, Panginoon, sa aming mga nagagawang kasalanan. Sa oras pong ito, nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan, nagtitiwala at nananampalataya sa inyo. Ang bawat kaagapay namin, Panginoon, sa oras pong ito ay amin pong itinataas sa inyo, anuman ang kanilang sitwasyon, anuman ang kanilang pinagkakaabalahan, saan mang panig o sulok ng mundo sila naroroon, alam namin na sinasamahan niyo kaming lahat, Panginoon. You are omnipresent God, sumasa lahat ng dako. Ang aming dalangin, Panginoon, na ang inyong kalakasan ay maranasan ng lahat, lalo na po yung mga kaagapay namin na may mga pinagdadaan ng challenges sa kanilang buhay. Kayo po, Panginoon, ang maging kasama nila at mapagtagumpayan nila ang anumang mga pagsubok na dumadaan sa kanilang mga buhay. Panginoon, sa oras pong ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo lahat sapagkat alam namin na walang imposible sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera. At ito ang programang Hardin ng Panalangin. Highlight natin ang sama-samang pananalangin sa isa't isa. Kayong ikaw ay may hinaharap ngayon na nais mong idulog sa Panginoon, ilahad mo na yan kaagapay sa ating comment section para maisama sa ating prayer items. Panahon din ito para sa pagpapasalamat sa faithfulness ni Lord sa ating mga buhay. Isama na rin ang inyong mga answered prayer sa ating comment section at bawat isa ay ma-uplift. Purihin ang Panginoon at para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos kaagapay sa araw na ito, samahan mo ako. Pag-aralan natin ang banal na salita ng Panginoon. Ang sabi po sa Santiago kabanatang 4 sa mga talatang 7 hanggang 10, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Kaagapay, darating ang panahon na ang mensaheng ito ay gagawin ng makatotohanan ng Diyos sa mga buhay natin. Hindi na lang ito basta magiging devotional na pag-aaral.
kapag ang verbo sa buhay mo ay nagkatawan tao na at nagkatotoo, nawa huwag naman tayong maging katulad ni Haring Herodes na nandadamay pa ng inosenteng tao upang maminsala dahil hindi matanggap ang kaganapan ng salita ng Diyos. Huwag nawa tayong pumatay bagkus maging buhay tayo sa iba. Nawa mag-iwan tayo ng magandang halimbawa. Iwasan nating maging kapahamakan sa atin o ang bawat isa sa ating buhay na mapahamak sila dahil sa atin. Ito nawa ang maging kaligtasan sa atin, lalo na sa mga pagkakataong tayo ay dumaranas ng mga bagay na hindi natin maunawaan. Maging ito man ay pagdidisiplina o pagtutuwid, kamatayan o proseso. Tayo ay magiging matagumpay lamang kung hindi natin ituturing na gamit lang si Kristo sa buhay natin. Maging buhay na wasya sa ating mga simbahan. Dalangin ko kaagapay, makita at mag-manifest ang pag-ibig at pagkakaisa sa ating kalagitnaan at tuluyan ng lumaya ang bawat isa sa atin sa pita ng kompetisyon, alitan at iringan. Makiisa at magkaisa tayo. Subalit papaano? Ang sabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin, kayo mga nabibigat ang lubha. Kaagapay, kanino ang imbitasyon? Ito'y sa lahat ng mga pagod na. Yung mga pagod na at hindi na nila kaya sa sarili nila. Ito ang pinakatamang panahon upang lumapit at umamin sa Diyos na hindi mo na kaya, pagod ka na, tanggap mo nang hindi mo na ito kaya. Tanggap mo na na tanging ang Diyos lamang ang makatutulong sa iyo. At ito ang pagkakataon na bibigyan ka ng Diyos ng kapahingaan. Kaagapay, maaring ang tanong mo ay, paano ako magiging malaya? Magpakumbaba ka sa Diyos at idalangin ito ng may pag-amin at may pusong ayaw ng magkunwari ng kanyang kalagayang tinanggap. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma, Kabanatang 7, sa talatang 24, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Kaagapay, si Jesus ay darating upang tulungan ang mga taong may mababang loob at marunong umamin at tumanggap ng kanilang kalagayan. Hinding-hindi tatanggihan ng Diyos ang mga ganitong uri ng tao. Ang natatanging bahagi mong dapat gawin, kaagapay, upang makalaya ay ang iayos, suriin at ibilang ang iyong sarili na ikaw ay nangangailangan ng tulong upang makalaya. Tanggapin ang katotohanan na kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Tanggapin at ipamuhay ang kalayaan na ibinigay ng Panginoon kahit pa hindi mo pa ito nararamdaman at nakikita ng maliwanagan. At maaring wala pang resulta sa buhay mo. Kaagapay, huwag mong kalilimutan ang sinabi sa Roma, Kabanatang 6, sa mga talatang 6 hanggang 7. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa talatang 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. Katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. At sa talatang 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. At sa Roma, Kabanatang 8, sa mga talatang 9 at 10, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon, ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, namatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo
ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. At sa Roma kabanatang 6 talatang 11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa Diyos ang papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ako po ay si Pastor Laris Carilla ng Jesus is Lord Church, San Luis, Antipolo City. Ngayon po ay dudulog po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at atin pong ipapanalangin ang bawat pamilya ng ating bansang Pilipinas. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay dumudulog po sa inyo na ang aming puso ay nagpapakumbaba. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming pong nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at paintulutang makalapit, Panginoon, sa iyong banal na trono. Kami po, Diyos, din ay nagpapasalamat sapagkat ikaw ay tapat at buhay na Diyos. Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat pamilya ng bansang Pilipinas. Ang dalangin po namin, Panginoon, ang bawat pamilya sa aming bansa, ano man ang kanilang pong pinagdadaanan, gaano man kalalim o Diyos ang kanilang mga problema, ang dalangin po namin sa kanilang pong paglapit po sa inyo ay pong pakinggan, yakapin mo sila o Diyos ng iyong banal na pagmamahal upang maramdaman nila na ikaw ang Diyos na buhay na patuloy na handang kumalinga at dominig sa bawat panalangin ng mga pamilya. Ang dalangin din namin, O Diyos, ay mabigyan mo sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala sa malalim at bibliyang kapamaraanan na maging Diyos at tagapagligtas ng bawat pamilya. Ikaw din, O Diyos, ay makilala ng bawat pamilyang buhay at makapangyarihan sa lahat na kayang magbigay ng sapat na katugunan sa lahat ng problema na kanilang pinagdadaanan, Panginoon. Ang bawat pamilya, O Diyos, ay bigyan mo ng pag-asa at kapayapaan. Bigyan mo, Panginoon, ang kagalakan ng bawat isa. At ang bawat pamilya, O Diyos, ay magkaroon ng ibayong kasiyahan sapagkat napakahalaga, Panginoon, sa aming bansa na ang pamilya ay sama-sama. Ang bawat pamilya ay nagkakaisa. Kaya dalangin po namin, kalingahin mo, Panginoon, ang aming pong pamilya sa aming pong mahal na bansang Pilipinas. Salamat, O Diyos, ako po'y nananampalataya na sa ngayon ay mayroon ka ng ginagawang imala sa bawat pamilya sa aming pong bansa at darating ang panahon na ang bawat pamilya ay magkakaisa at sasamba sa iisang Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming pong panalangin na mayroong pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.
2: Purihin ang Panginoon sa sandaling ito. Kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami ay lumalapit sa inyo ng buong puso. Nagpapakumbaba, Panginoon, at patuloy na ang aming pananampalataya ay sa inyo lamang, na ang inyong pagtugon, O Diyos, ay aming mararanasan ayon sa inyong banal na kalooban. Aming itinataas sa oras po ito, Panginoon, ng aming kapatid na si Lilian Guerrero, Panginoon, ang kanyang panalangin kahilingan para sa kanyang anak na si Jem. Lord, ay kagalingan ang aming kapatid na ito ay mayroong dalang problema sa kalusugan sa kanyang puso, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Ano man yung pagdadaanan niyang medication or paggagamot ng doktor, Panginoon, kayo po ang magbigay sa kanya ng kalakasan at ang doktor, Panginoon, ay bigyan niyo ng karunungan. Maging yung mga gamot na kanyang dapat inumin ay patuloy niyong lakipan ng inyong kapangyarihan upang maging sanhi ito ng kanyang kagalingan, Panginoon, sa lalong madaling panahon. Patuloy pa rin naming itinataas sa panalangin ng aming kapatid na si Kenneth Roskilio, Panginoon, kalakasan at kagalingan para sa kanya. Ganon din po si Josephine Uson, gabay at kagalingan ninyo, Panginoon, sa kanyang second chemotherapy, Panginoon. Bigyan niyo siya ng kalakasan, physical. Lord, idinadalangin din namin si Tess Urian, Panginoon, ang provision po ninyo at paggabay sa araw-araw at kagalingan rin sa kanyang anak na si Rowena, Panginoon, na ngayon ay nakakaramdam ng sakit sa kanyang tagiliran. Panginoon, kayo pong magbigay ng kagalingan sa kanya. Amin din pong itinataas, Panginoon, sa oras pong ito si Rosana Liamas. Lord, healing po ang aming panalangin, Lord, sa kanyang sakit na cancer, Panginoon. Walang imposible sa inyo at ang kanyang dalangin ay magkasundo-sundo na po ang kanyang mga kamag-anak. Panginoon, Lord, kayo po ang mamagitan kung anumang problema ang nararanasan ng aming mga kapatid na ito. Pinagpe-pray din namin si John Villamor, Lord. Magkaroon po ng successful brain tumor surgery. Lord, ikaw po Diyos ang magbigay ng karunungan sa doktor na mag-oopera sa kanya. Walang mahirap sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lord, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming kapatid na si Dap Lewis, Lord. Healing from flu and osteoarthritis, Lord. Ganon din po kay Pastor June Stabilio, healing from vertigo. Lord, pinagpipray din namin, Lord, sa oras na ito, si Angelica Gan, Lord, healing din po from vertigo. Kayo pong magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito, si Glenda Espiritu, kagalingan din mula sa kanyang karamdaman na scoliosis and thyroid, Lord. Lord, alam namin na kayo o Diyos ang doktor ng mga doktor at wala pong mahirap sa inyo, walang imposible sa inyo, Panginoon. Pinagpe-pray din namin o Diyos ang aming kapatid na si Mark Espiritu, Panginoon. Healing din sa kanya, anumang sakit ang kanyang nararanasan, ganun din po kay Merari Espiritu, healing from PCOS, Lord, and guidance sa buong pamilya at ang buong Espiritu family ay patuloy niyong ingatan. Panginoon, patuloy din namin itinataas, O Diyos, sa oras na ito, si Dali Ortega, Panginoon, dyan po sa Arizona, Lord, na mayroon pong lymphoma. Lord, ikaw po ang magpagaling sa kanya sa lalong madaling panahon at alam namin na kayo ang magbibigay ng kompletong kagalingan sa aming kapatid na ito. Pinagpe-pray ko rin sa oras na ito si Sister Abby Dailo, Panginoon. Ingatan niyo po siya lagi, bigyan niyo siya ng kalakasang pisikal at pinagpe-pray namin yung kanyang mga hanap buhay, business, Panginoon, na ito po ay maging maayos at lagi pong ipagkatiwala sa inyo ang lahat. Ganon din po kay Sister Gladimay Manjares Alfino, Lord, ang kanilang mga panalangin na magkaroon sila ng anak, Panginoon, sa lalong madaling panahon according to your perfect will, Lord. Pinagpe-pray din namin si Nanay Telma Manjares, Lord, good health lagi para sa kanya. Huwag niyo po siyang pabayaan, Panginoon. Ganon din po kay Nanay Biring Marquez at ang kanyang asawa na si Pastor Pablo Marquez. Patuloy niyo silang ingatan ng kanilang kalusugan, kagalingan sa anumang mga karamdaman na kanila pong nararanasan sa mga oras pong ito. Maraming salamat din po kay Sister Leia Marquez na patuloy niyo pong ginagamit na maging kabahagi at katuwang dito po sa FEBC ang buong Marquez family. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Mami Auring Sumulong. Lord, maraming salamat po kay Mami Au na patuloy niyo pong ginagamit para maging instrumento ng pagpapala sa napakadaming mga kapatiran, mga kaagapay namin, lalong-lalo na po sa kanyang paglilingkod sa inyo dito po sa FEBC bilang kabahagi sa ministeryo. Patuloy din namin itinataas si Brother Leo Abisamis dyan po sa Texas, USA. Salamat po sa kanya matagumpay na biyahe, Panginoon, mula dito sa Pilipinas, pauwi po dyan sa Texas. Patuloy niyo pong pagpalain ang kanyang pamilya. Maraming salamat po sa kanyang buhay. At ganun din po kay Brother Engineer Romeo David. Patuloy niyo siyang ingatan, ang buong David family. Maraming salamat din sa buhay paglilingkod nila na kayo po, O Diyos, ang naitataas. Patuloy niyo ingatan ang kalusugan ni Brother Engineer Romeo David. Maraming salamat po at patuloy din namin itinataas si Rosemary Bernardo. Pag-iingat po ninyo, Panginoon, sa araw-araw na kanyang biyahe at magkaroon po ng maraming customers sa kanilang trabaho, Panginoon, at ang guidance ninyo ay maranasan nila at good health sa buong pamilya. Maraming salamat din, Panginoon. Ang Morelos family ay patuloy namin tinataas sa inyo katatagan sa kanilang hinaharap na problema at kagalingan ni Brother Danny sa kanyang health issue, Panginoon. Lord, alam namin na wala pong imposible sa inyo. Ganon din po si Lizelle Domingo. Ang kanyang panalangin ay salvation, protection, and guidance para sa kanyang anak, Panginoon, na si Francis Ezekiel. Pinagpipray din namin si Marlene Rodriguez. Good health po sa kanyang buong pamilya. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Alam namin na ang katugunan ninyo ay lagi niyong ipinaparanas sa inyong mga anak. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon na ipinaparanas ninyo ang inyong biyaya at pag-ibig sa amin. At hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan. Ipinagkakatiwala namin sa inyo minsan pa ang buong araw na ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na lagi nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
3: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
4: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahanin, ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
5: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
6: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
7: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
8: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
9: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
10: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
11: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
12: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
13: Sumasayin pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
14: FEBC.
13: Himpilang
14: 702 DZAM.
13: Agapay ng sambayanan.
15: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
13: Mula sa FEBC Radio,
1: narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, araw po tayo ng Biyernes, 19 sa buwan ng Hunyo taong 2026 para sa bagong araw. Ako po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.

0: unahin sa mga balita ngayon, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umaasang mas magiging maayos ang Senado sa ilalim ni Senate President Sherwin Gatchalian. Prosecution panel, nangako na walang palulusutin sa pagpapabagal ng proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. At sa kalakalaan paunang kasunduan ng US at Iran, posibleng magpababa sa presyo ng langis. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging mas maayos at mas organisado ang takbo ng Senado sa ilalim ng bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Sinabi ng Pangulo na naniniwala siyang makatutulong ang bagong pamunuan upang mas maging maayos ang pagtalakay at pagpasa ng mga panukalang batas na mahalaga para sa bansa. Dinagdag niya na mahalagang magtulungan ang Senado at ang administrasyon upang maipagpatuloy ang mga programang makikinabang ang publiko. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga senador sa maayos na paglipat ng liderato at nagpahayag ng pag-asang magiging maayos ang samahan ng mga mambabatas sa mga susunod na sesyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi nila papayagan ang anumang hakbang na magpapabagal o magpapatigil sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sinabi ni trial spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na tungkulin ng Senado na ituloy ang paglilitis ayon sa itinatakda ng konstitusyon. Binigyang diin niya na kailangang maging maayos at tuloy-tuloy ang proseso upang hindi maantala ang pagtalakay sa mga paratang laban sa vice-presidente. Hinihikayat din ng prosecution panel ang Senado na tiyaking maayos ang takbo ng paglilitis at iwasan ang anumang hakbang na maaring magdulot ng pagkaantala nito. Inihayag pa ng prosecution panel na nakahanda silang iharap

0: ang kanilang mga ebidensya sa oras na magsimula na ang impeachment trial.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita naman, palalayain na ang 24 na Pilipino na siyam na buwang nakakulong sa lungsod ng Irkutsk sa Siberia, Russia, matapos umanong utusan ni Russian President Vladimir Putin ang kanilang pagpapalaya. Inihayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang pakikipagpulong kay President Putin sa Russia. Ayon kay Pangulong Marcos, nakakulong ang mga Pilipino dahil sa problema sa kanilang mga dokumento sa pagpasok sa Russia. Matapos umano silang malinlang ng mga illegal recruiter, nilinaw rin na wala silang kinakaharap na kasong kriminal. Sinabi ng Pangulo na agad inaksyonan ni President Putin ang usapin at tiniyak na makalalaya ang mga Pilipino at mapapauwi sa bansa upang makapiling muli ang kanilang mga pamilya. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang pamahalaang Pilipinas sa mga otoridad ng Russia upang matiyak ang maayos na pagbabalik ng ating mga kababayan dito sa bansa.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Paunang kasunduan ng US at Iran, posibleng magpababa sa presyo ng langis. Ito at ang iba pang balitang business sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Inaasahang bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo matapos ang paglagda ng paunang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, malabong tumaas ang presyo ng langis at posibleng bumaba pa ito kung magpapatuloy ang mga positibong kaganapan kaugnay ng kasunduan. Sa kasalukuyan nasa pagitan ng 74 pesos at 60 centavos, hanggang 93 pesos at 30 centavos kada litro ang diesel sa National Capital Region o NCR, habang 72 pesos at 10 centavos hanggang 93 pesos at 90 centavos kada litro naman ang unleaded gasoline kasabay ng pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Patuloy naman binabantayan ng DOE ang sitwasyon. Sa iba pang balita, umabot na sa halos 3 milyon turista ang bumisita sa Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo at 16 ngayong taon. Ayon sa Department of Tourism o DOT, mas mataas ito ng mahigit 6% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, kung saan nangunguna ang Estados Unidos bilang pangunahing pinagmumulan ng mga dayuhang turista. Paliwanag ni Tourism Secretary Dita Angara Matay, ang pagdami ng mga turista ay nangangahulugan ng mas maraming trabaho, pamumuhunan at oportunidad para sa mga komunidad. Pagtutuunan naman ng DOT ang pagpapalawak ng mga ruta ng biyahe at pagpapaganda ng karanasan ng mga turista upang mas tumagal ang kanilang pananatili. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bank Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 60 pesos at 32 centavos sa US dollar, 42 pesos at 79 centavos sa Canadian dollar, 46 pesos at 86 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 7 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang tuluyan ng naging ganap na bagyo. Sa pagbabantay ng PAGASA, huling namataan ang sentro nito sa layong 2,085 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Posible itong pumasok ng PAR bukas ng gabi o sa Linggo ng umaga. Patuloy itong minomonitor ng PAGASA habang posibleng magdala ng epekto sa mga susunod na araw kapag tuluyan ang nakapasok sa bansa. Samantala, ang Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog pagkitlat dahil sa easterlies. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may posibilidad ng pulupulong pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.2 hanggang 34.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:28 at lulubog daw ang araw kaninang 5:28 at

0: Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Pinagtibay ng mga pinuno ng ASEAN at Russia ang Kazan Declaration 2026 na naglalayong palakasin ang ugnayan at pagtutulungan ng dalawang panig. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang kasunduan ay magpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, seguridad sa pagkain, enerhiya, edukasyon, kultura at iba pang mahalagang sektor. Inaprubahan din ng mga leader ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026-2030 na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga programang napagkasunduan sa susunod na 5 taon. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahalaga ang matatag na ugnayan ng ASEAN at Russia upang mapalakas ang ekonomiya, mapanatili ang kapayapaan at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan ng mga bansang kasapi. Nagpahayag din ang mga leader ng kanilang suporta sa patuloy na pagtutulungan para sa pag-unlad at katatagan ng rehiyon.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang tampok na ulat, kinwestiyon ng ilang senador ang naging desisyon ng Office of the Ombudsman na huwag ituloy ang mga reklamong isinampa laban kay Executive Secretary Ralph Recto kaugnay ng paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Sinabi ng mga mamabatas na dapat pang masusing suriin ang mga naging pasya dahil na una nang iniutos ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth. Giniit nila na mahalagang matiyak na may pananagutan ang mga opisyal ng pamahalaan sa paggamit ng pera ng bayan. Ipaliliwanag naman ng Office of the Ombudsman na hindi nito itinuloy ang kaso dahil wala itong nakitang sapat na ebidensya laban kay Secretary Recto at sa iba pang inirereklamo. Patuloy namang sinusubaybayan ang usapin habang pinag-aaralan ng mga naghain ng reklamo ang kanilang susunod na hakbang.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Dole Secretary Francis Tolentino, isa sa mga caretakers habang nasa Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ulat ay hatid ni Nena Bejara Flores.
2: Opisyal na naitalaga na si Department of Labor and Employment at Dole Secretary Francis Tolentino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsilbi bilang isa sa tatlong caretaker ng pamahalaan habang nasa kasagsaga ng official trip ang punong ehekutibo sa Russia hanggang ngayong araw, Hunyo 18, simula kahapon Hunyo 17. Itinalaga si Labor Chief Tolentino na maging isa sa makatiwala ng gobyerno habang nakikilahok ang Pangulong Marcos sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Russia at nakatakda rin ang punong ehekutibo na makibahagi sa bilateral meeting na pinaanyaya ni Russian President Vladimir Putin. Bukod pa kina Executive Secretary Ralph Recto at Labor Secretary Tolentino, itinalaga rin ni President Marcos si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella na maging government caretaker upang tiyakin na patuloy o mananatiling hindi titigil ang pagpatupad ng mga daily operations at mahalagang paghati ng serbisyo ng gobyerno sa publiko. Mamamagitan na tutulong ang nasabing three-man executive caretaker committee na mapanatiling na ipapatupad ang mga serbisyo ng pamahalaan nang walang anumang gambala sa kasagsagan ng official travel na punong ehekutibo sa Russia. Pawang pangasiwaan ng naturang mga government caretakers ang routine operations at re-resolbahin o tutugunan ang anumang mga pangkahalatan o pangunahing usapin na ngailangan ng agarang executive action o ehekutibo pagkilos. Nina Flores Bihar, FEBC Network News, Lungsod ng Maynila.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita, House Prosecution Team na dismaya sa hindi pagdalo ni

0: Vice President Sara Duterte Carpio sa unang araw ng pre-trial proceedings. Ang detalye mula kay Eddie Galvez.
1: Dismayado ang House Prosecution Team sa hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng pre-trial proceedings ng kanyang impeachment case. Kahit nakasaad sa Senate rules na hindi kinakailangan dumalo si VP Sara sa pre-trial o sa trial proper, sinabi ni na Lano del Sur Representative Sia Lonto Adjong at Kabataan Party List Representative Rene Co, kapwa House Prosecution Spokesperson, maipapakita sana sa kanyang personal appearance ang kanyang kagustuhan na direktang sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ang sabi ni Adjong at Co, kaibahan ito sa naunang pahayag ng pangalawang pangulo ng kanyang kahandaan at kagustuhan na harapin ang reklamo sa proper forum. Nabanggit ng mababatas, ang impeachment proceedings ay sangkot ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa at eligasyon batayan para ma-impeach ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Kinilala ni Co ang Senate impeachment rules na pinapayagan ito ang isang partido na dumalo sa pamamagitan ng isang authorized representative, subalit inaasahan niya aniya ng publiko na si VP Sara mismo ang dadalo. Sabi ni Adjong, isang makasaysayan ang impeachment trial. Wala aniyang kasaysayan sa Pilipinas na mararanasan may second highest official of the land ang seryosong naharap sa aligasyong culpable violation of the Constitution, bribery, pagbabanta sa matataas na official ng bansa at iba pang krimen. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
2: Bagong araw, balitang bayan.
0: Inaresto ang 9 na tauhan ng Land Transportation Office sa Caraga Region matapos masangkot sa isang entrapment operation sa Buenavista, Agusan del Norte. Sinabi ng pulisya na naaktuhan ng mga suspects sa umano'y pangingikil ng pera sa isinagawang operasyon na pinangunahan ng LTO Manila at Philippine National Police. Ipinabatid ng PRO 13 na ang mga naarestong tauhan ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya habang inihahanda ang mga kasong isa sampa laban sa kanila. Kabilang sa kaharaping kaso ng mga suspect ang direct bribery at ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Patuloy ang investigasyon sa insidente upang matukoy kung may iba pang sangkot sa naturang operasyon.
2: Bagong araw, balitang bayan.
0: Binuksan na ng DPWH ang 57 kilometro na Basi Maydolong Road na naguugnay sa Samar at Eastern Samar. Sinabi ng ahensya na layunin itong mapabilis ang biyahe mula Tacloban City patungong Borongan City. Mula 4 na oras ay magiging 2 oras na lamang kapag natapos ang proyekto. Ipaniliwanag na mahigit 1.7 billion pesos na ang nailabas na pondo para sa pagpapatuloy ng konstruksyon ng 70 kilometrong kalsada. Ayon sa DPWH, inaasahang magpapalakas ito ng turismo, kalakalan at koneksyon ng mga lalawigan sa Eastern Visayas.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagpakita ng husay si Filipina tennis star Alex Ayala matapos dalunin ang world number 2 na si Elena Rybakina sa round of 16 ng Berlin Tennis Open. Sinabi na nakuha ni Ayala ang panalo sa score na 7-5-6-4 sa isang matinding laban sa Germany. Pinakita ng 21-anyos na atleta ang matatag na depensa at agresibong opensa upang mapabagsak ang isa sa pinakamataas na ranggong manlalaro sa mundo. Ito ay isa sa pinakamalaking tagumpay ni Ayala sa kanyang professional career. Susunod na harapin ni Ayala ang panibagong kalaban sa quarterfinals habang patuloy ang kanyang kampanya sa torneo.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nagpakitang gilas din si Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos masungkit ang silver medal sa Flight Circus sa Dusseldorf, Germany, na itala niya ang 5.74 meters na lukso upang makuha ang ikalawang pwesto sa naturang torneo. Nagbagi naman ng gold ang atleta mula sa Estados Unidos, habang pumangatlo naman ang manlalaro mula Qatar. Ipinakita ni Obiena ang magandang simula ng kanyang outdoor season at patuloy na paghahanda para sa mas malalaking kompetisyon sa Europa at Asia. Patuloy ang kampanya ng Filipino athlete para sa mas mataas pang ranggo sa World Athletics standings. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mga paaralan at employers sa bansa, pinaalalahanan na tiyaking may wastong work permit ang mga dayuhang empleyado. Department of Tourism inaasahang dadami ang mga turistang Ruso sa Pilipinas. At sa ibang bansa, G7 Summit sa Evian, France, nagtapos sa kasunduan para sa ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz.
2: Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, bagong balita. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Balik-baliraan tayo, mga paaralan at employers sa bansa. Pinaalalahanan ng Labor Department na tiyaking may wastong work permit ang mga dayuhang empleyado. Nagbabalik para sa ulat si Nena Behar.
3: Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment at DOLE ang mga pamunuan ng mga paaralan at mga employer na siguruhin may tamang permit sa pagtatrabaho ng mga dayuhan na kanilang kukuning empleyado bago payagang magtrabaho ang mga ito sa ating bansa. Sinagawa ni DOLE Secretary Francis Tolentino ang naturang paalala kaugnay ng sinasagawang investigasyon na may kinalaman kay Ateneo de Manila University Men's Basketball Head Coach Pab Baldwin. Binigyan din ni Labor Chief Tolentino na kailangang magkaroon ng lehitimong Alien Employment Permit o AAP ang mga banyagang hangad na magtrabaho sa Pilipinas bukod pa sa Alien Certificate of Registration o ACR. Nagbibigay lamang ang Alien Certificate of Registration o ACR na pahintulot para manirahan sa Pilipinas ang isang dayuhan, habang nangangailangan naman ng dokumento ang Alien Employment Permit o AAP upang legal na makapagtrabaho ang isang banyaga sa bansa. Nagbabala rin ang kalihim na posibleng maharap sa mga legal na pananagutan ang parehong banyagang manggagawa at employer kapag mabigong makakuha mga ito ng nasabing permit. Nakapaloob din dito ang posibleng deportasyon, at bago maisagawa ang deportasyon sa dayuhang lumabag, maging ang posibilidad na magsilbi muna ito ng pagkakulong na mula 3 buwan hanggang 3 taon. Nena Flores Bihar, FABC Network News, Lungsod ng Maynila.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inaasahan ng Department of Tourism na mas darami ang mga turista mula Russia na bibisita sa Pilipinas sa mga susunod na buwan. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na bunga ito ng patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Russia, kabilang ang mas madaling paglalakbay at mas aktibong pagpapakilala ng bansa bilang destinasyon ng mga turista. Anya, malaki ang maitutulong ng pagdami ng mga turistang bisita o dayuhang bisita sa turismo, negosyo at kabuhayan ng maraming Pilipino. Inihayag din niya na patuloy ang pakikipagtulungan ng pamahalaan sa iba't ibang sektor upang makahikayat ng mas maraming turista at mapalawak ang merkado ng turismo sa Pilipinas. Umaasa ang Department of Tourism na magbubukas ito ng mas maraming pagkakataon para sa paglago ng industriya ng turismo at ng ekonomiya ng bansa.
2: Bagong araw, pangunahing balita.

0: Isang pagtutuwid ang kasalukuyang kalihim ng Department of Tourism ay si Secretary Dita Angara Matay. Samantala, hinikayat naman ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang mga geohazard map sa kanilang pagpaplano at paghahanda sa sakuna. Sinabi ng ahensya na ang mga mapang ito ay tumutukoy sa mga lugar na delikado sa landslide, pagbaha at storm surge na makatutulong sa pagdisenyo ng mga kalsada, gusali at iba pang infrastruktura. Ipaliliwanag ng MGB na ang mga datos ay mula sa malawak na pagsusuri sa buong bansa at patuloy na ina-update dahil maaaring magbago ang kondisyon ng isang lugar paglipas ng panahon. Binigyang diin na mahalagang isama ng mga LGU ang geohazard maps sa kanilang land use planning upang maiwasan ang pinsala at maprotektahan ang mga komunidad sa mga high-risk na lugar. Nagpaalala ang ahensya sa publiko na maging handa at makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga nakatira sa mga lugar na madalas bahain o delikado sa landslide.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagtapos ang G7 Summit sa Evian, France na may kasunduan ang mga leader na ibalik ang ligtas na paglalayag sa Strait of Hormuz. Sinabi ng mga leader ng malalaking bansa na mahalaga ang seguridad sa supply ng langis at katatagan ng pandaigdigang ekonomiya. Tinalakay din nila ang suporta sa Ukraine, tensyon sa Iran at US at ang mga issue sa Indo-Pacific region. Nagkaisa ang G7 sa layuning mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa kalakalan sa buong mundo.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nagsagawa naman ang Ukraine ng malawakang drone attack sa Russia na tumama sa Moscow at ilang oil facilities nito. Tinamaan ang isang malaking oil refinery na nagdulot ng sunog at makapal na usok sa kabisera ng Russia. Ayon sa mga otoridad ng Russia, marami sa mga drone ang napabagsak, ngunit may ilan na nakalusot at tumama sa target. Ipinapakita ng insidente ang patuloy na paglala ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine habang nagpapatuloy ang kanilang digmaan. Patuloy na minomonitor ang sitwasyon at inaasahan ang posibleng tugon mula sa Russia.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit, kabanatang 90, talatang 14. Sa bawat umagay, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig upang kami magsaya at magalak sa buong buhay namin.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Biyernes ng umaga at 19 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang iyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:56.
2: Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi.
4: Kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap
3: sa bansa.

0: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Isang experiment ang ginawa ng grupong Soul Pancakes para tuklasin kung mayroon nga bang epekto ang pagiging mapagpasalamat sa kasiyahan ng tao. Nag-anyaya sila ng mga taong lalahok sa kanilang eksperimento. Ipinasulat kung sino ang taong may pinakamalaking impluensya sa kanilang buhay at kung ano ang mga positibong bagay na nagawa ng taong ito. Pagkatapos magsulat, ay pinatawagan sa kanila ang taong kanilang itinuturing na greatest positive influence sa buhay nila. Siyempre, nagulat ang kanilang mga tinawagan. May mga naiyak habang binabasa ang kanilang pasasalamat sa taong nagkaroon ng mabuting impluensya sa kanilang buhay. Ikinumpara ang level ng kanilang kasiyahan bago at pagkatapos nilang maipahayag ang kanilang pasasalamat. Ang resulta? Tumaas ng 15% ang happiness rating ng mga taong nagpahayag ng kanilang gratitude. Kaya nga, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 ay ganito ang paalala sa atin. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Gusto mo bang maging mas masaya sa buhay at sa iyong araw-araw na gawain? Express your gratitude because thankful people are happy people. Narito ang ilang suggestions. Una, keep a gratitude jar on your table. Araw-araw ay magsulat ka ng isa o higit pa na mga nangyari na ipinagpapasalamat mo. Sa tuwing ikaw ay malulungkot o madidisappoint sa mga nangyayari sa inyong opisina, read a piece of paper from your gratitude jar para mapaalalahanan ka ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Remembering your blessings will help you to be more thankful. Pangalawa, make your own alphabet of gratitude. Noong nakaraan ay may ibinahagi ako sa inyo dito sa Pro Tips na Alphabet of Thanksgiving. Mula A hanggang Z, inilista natin ang mga bagay na pwedeng ipagpasalamat

0: Sa buhay at trabaho, bakit hindi ka gumawa ng sarili mong alphabet of gratitude mula A hanggang Z? Sino-sino ang mga tao at ano ang mga bagay o pangyayari na ipinagpapasalamat mo? Ilista mo ang mga ito hanggang sa mabuo ang iyong alpabeto. At pangatlo, revive the art of sending thank you notes or cards. Sa panahong ito, masaya pa rin na makatanggap ng pisikal at hindi digital na thank you card. To help you practice gratitude in the workplace, magtago ka ng ilang thank you cards sa iyong drawer o kaya blank cards. At sa tuwing mayroon kang katrabaho na mayroong nagawang mabuti sa inyong team, bigyan mo siya ng thank you note. Grateful people are not just happy people. Magaan at masarap din silang makatrabaho. Be that kind of coworker. Choose to be grateful. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Panata para sa tunay na pagbabago.
2: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
4: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
5: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahihirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
6: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
7: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
8: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS. FEBC Radio TV.

0: gabay ng sambayanan.
1: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
2: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Ay gabay ng sambayanan.
0: Ang ating tamang oras, 9 na minuto makalipas ang 7 ng umaga.
2: Oras na! Pilipinas!
4: Kapilipino, oras na para maging bahagi ng solusyon.
2: Oras na! Pilipinas!
5: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
2: Oras na! Pilipinas!

0: Good morning, Kaagapay. Thank God it's... Medyo, tulungan mo ako. Thank God it's Friday! Yes. So, ibig sabihin ito, sa Sunday ay Father's Day. Diba? Kasi... third Sunday of the month ang Father's Day. Bagamat may mga narinig na akong bumati last week. Oo, pero ang totoo, third Sunday of the month ang Father's Day, habang ang Mother's Day ay second Sunday of the month and every day ng May naman ang Mother's Day. Okay, so yan, thank you Shaira. So today din po ay June 19. So, birth anniversary ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda. Tapos ngayong araw na to, ginugunita natin ang kanyang ika-165 kaarawan mula nang siya ay isinilang noong 1861. So, samahan niyo po kami maya-maya kaagapay para himayin at... magkwentuhan po tayo sa mga kabuluhan ng naging buhay ng atin pong pambansang bayani. Siyempre, ano yung mga naging ambag niya sa ating kasaysayan at ano rin yung magandang lapat nito sa ating kasalukuyang panahon. Ako po si Heidi Bernardo Sampang. Welcome dito sa Oras na Pilipinas. Solo muna tayo. Pero alam ko, di ako nagsosolo dahil nandyan kayo at ready na para makipaghuntahan, makipaghalakhakan at siyempre, sabay-sabay tayong mag-isip ano, para sa ikabubuti ng ating bayan dito po sa Oras na Pilipinas. Hatid ng iyong paboritong 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, tayo po ay kabahagi ng Far East Broadcasting Company Philippines sa kanyang 77 taong paglilingkod dito po sa ating ministeryo. At syempre, meron na tayong question of the day kaagad. Kaagapay, mag-ready ka na at ilapag mo na. Ayan, ilapag mo na kaagapay ang mga katangian ng iyong tatay na sobrang bilib ka. Ayan, ilapag mo na dito yan sa ating comment section sa Facebook Live at sina-shoutout na rin natin ikaw na nanonood ngayon dito sa ating FB Live.
1: Good morning!
0: Ngayon din, pwedeng maglapag ng inyong entry sa ating YouTube channel.
1: Hello po!
0: Hello din sa ating kaagapay sa GCTV sa channel 185 sa Signal TV.
1: Hi po!
0: God bless din sa ating mga companions sa ating radio app.
1: Good morning!
0: Yan, nakapagdagdag yata kami ng pito, no? Phil, ni Bishop R.A. kahapon na nag-download ng ating radio app. Sa mga wala pa dyan sa inyong cellphone, ilagay na ninyo. I-search ninyo sa Google at saka sa App Store. Yan, ang 702-DZAS. Shoutout din sa gumagamit pa rin ng radio at PM radios.
1: Happy listening!
0: Of course, sa ating mga kaagapay sa biyahe. Salamat po ng marami. O sige ha, kaagapay, ilapag na ang mga katangian ng iyong tatay na sobrang bilib ka. Sali din yung mga katsiing positive natin dito sa pangunguna ni Benjo Morano.
2: Basta kailangan mo, nandito lang ako.
0: Thank you, Benjo Boy. Salamat din kay Phil Lagtapon.
3: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Of course, nariyan din si Shaira Gabornes.
4: Rise and shine with Shy.
0: Sa ating kaagapay na si Desa Magtunaw.
5: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Thank you, Desa girl. Mamaya may entry din siya para sa ating bida bandila. Magandang morning din kay Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Si Angelica Calayag naman ang nasa RTV.
7: Aagapayan ka, kaibigan.
0: At welcome back pala kay Madam Eileen Valdez. Ayun, no? At syempre sa ating engineering at Bukawet Tech people.
8: No problem.
0: Alright, kami ang iyong mga ka-team positive dito sa Oras na Pilipinas. Nag-aanyaya, maglapag ka ng mga katangian ni tatay na talagang bilib ka. Yan, mauna na ako. Yan, ang aking tatay muna. Bago yung tatay ng aking anak. Okay ba yun, Benjo? Yan, yung aking daddy Greg. Ayan, si Lolo Reggie. Ang bilib na bilib ako kay daddy. Napaka, ano yun eh, MacGyver. Yan, jack of all trades. Napaka creative, napaka masipag. Yan, at saka isang bilib na bilib din ako kay daddy ko. Ano siya, yung makikapwa-tao? Sabi nga ng apo niya, yan, ng anak ko, si Joshua. Kahit daw sila saan magpunta, Phil, ng daddy ko. Kasi siya yung nag-assist kay Joshua nung kumuha ng lisensya. Eh, kabilang bayan na yon. May kakilala pa rin daw ang daddy ko. Paano ba yun, Benjo? Talagang nakikipaghuntahan siya. At kakilala niya. Yon, ano siya? Mr. Congeniality. Ayan, sa akin namang tatay ng aking anak. Yan, kay Han. Kay Joy. Ayan, kay aking honey. Ang akin namang kinakabiliban ay yung kanyang napaka magandang mga pangarap yan. For God's glory. Hindi lang para sa kanyang sarili. At saka hindi lang siya nangangarap. Talagang pinaninindigan niya yun at pinagsusumikapan niyang maabot, makamit yung kanyang pangarap. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para din sa kanyang pamilya. Yan. And hindi lang yun para sa mga inaasam niya dito, kundi para magbigay din ng glory sa Panginoon. So yan ang aking mga hinahangaan sa dalawang tatay sa aking buhay, yung aking daddy Greggy, yan, at saka yung aking Han Joy. So kaagapay, sinimulan ko na, tapusin nyo. Diba? Ilapag ang mga katangian ng iyong tatay na sobrang bilib na bilib ka.
1: Let's go!
0: Yan. So, aabangan namin yan hanggang 8:25. Pero ngayon, i-check muna natin. Reminder, galing po dito sa Aklat ng Kawikaan.
7: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 20 verse 7, pag matuwid ang tatay at namumuhay ng tama, blessed ang mga magiging anak niya. Again, kaagapay, pag matuwid ang tatay at namumuhay ng tama, blessed ang mga magiging anak niya. Proverbs 20 verse 7. So, dahil nga po advance tayo dito nagse-celebrate ng Father's Day. 'Di ba? Pinapaalala po sa atin ngayong umagang ito ang tunay na kayamanan ng isang tatay ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa buhay na kanyang ginagabayan ng buong katapatan at kabutihan. So, kapag ang isang ama ay namumuhay ng may integridad, ang kanya pong mga anak ay lumalaking may direksyon, may takot sa Diyos at may mabuting halimbawang sinusundan. Kaya po sa lahat ng mga ama, salamat po sa inyong tahimik na sakripisyo, salamat po sa inyong katatagan at sa pamumuhay na nagsisilbing gabay ng inyong pamilya. Nawa ay patuloy kayong gabayan at bigyan po ng lakas ng ating Panginoong Diyos para maging mabuting haligi ng tahanan. Yan ang panalangin natin sa bawat katatayan, ano, na talagang magampanan nila ang kanilang papel bilang leader ng atin pong mga tahanan. Okay? So, kaagapay, as we celebrate yung mga tatay po natin on Sunday, abay, ipanalangin din po natin sila dahil, di ba, yung mga tatay natin, hindi yan masyado minsan na expressive, di ba? Minsan, hindi yan talaga nagbubukas ng puso, di ba? Kasi parang kailangan nilang magpaka-macho. Yan. Pero sa totoo lang, kailangan din po nila ng suporta natin, suporta ng kabiyak, suporta ng mga anak para hindi lang sila basta solong nagbubuhat sa atin pong tahanan. Pero maraming salamat nga, ano, dahil nandiyan ang Diyos para sila ay gabayan at pangunahan sa pangunguna po nila sa ating pamilya. And syempre, pinapag-pray din naman natin na sana sila tatay ay gumagawa din ang mga tamang choices sa buhay. Dahil hindi pwedeng mag-uutos lang ng mag-uutos kung ano yung dapat na gawing tama. Dapat hindi lang yon nang gagaling sa bibig kundi napapakita rin sa kanilang gawa. Dahil sila tatay talaga, di ba, sa paningin nga ng kanilang mga maliliit na anak, sila yung mga Superman, di ba? Kaya dapat kapag kaganoon ang pagtingin sa atin ng mga anak natin na bata pa, ay nagpapakita po tayo ng magandang ehemplo sa kanila. So Proverbs 20 verse 7, pag matuwid ang tatay at namumuhay ng tama, blessed ang magiging anak niya. Naghatid sa oras, alas 7.20 na ng umaga. Narito na po si Sir Charlie mula sa MMDA Metro Base.
8: Kapilipino, oras na para sumunod sa batas trapiko.
9: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada!
10: Metro Manila Development Authority.
11: Charlie Nosares.
0: Hello Sir Charlie, good morning!
12: Good morning, Kahedi. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, unahin muna nating tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound na kung saan moderate traffic na po dyan sa may Pitwason sa Cubao hanggang sa may Santolan MRT Station. Moderate din po dito sa may Ortigas MRT Station na patungo naman ng Shaw Boulevard. At nagkakaroon din tayo ng konting build-up approaching Buendia at ito yung mga kumakanan din papasok ng Makati Business District. May bahagyang pagbagal ding nararanasan dyan naman po sa may tramo sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala northbound naman ang EDSA mula Park Avenue, may katamtaman ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue at moderate to heavy traffic na po dito sa may Magallanes sa patungo naman ng Buendia MRT Station. At mabagal muli ang daloy ng traffic pagdating ng Guadalupe at tuloy-tuloy po yan dito sa may Shaw Boulevard hanggang makaahon po ng tunnel dahil nga po sa isang vehicular accident o self-accident na involved po dyan na isang motorcycle. After ng Shaw Boulevard, light traffic na yan towards Cubao and Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic sa magkabilang direksyon. Dito lamang po sa may C5 southbound ng J. Vargas, moderate traffic na po dyan hanggang sa may Lanusa. And ang northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Blue Bus, mabagal na rin ang daloy ng traffic. Kaya dyan po yan sa may Taguig hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan na lamang po yan pagdating ng Libisa Flyover, muli tayong makakaranas na ng pagbagal hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, may konting build-up na po dyan sa may bahagi naman ng approach ng Fairview Center Mall. And after ng FCM, light traffic na yan towards sa Elliptical Road. Maging ang kabilang direksyon ng Commonwealth, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding po natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. At bawal na nga po kayong bumiyahe sa mga oras na ito hanggang alas 10 ng umaga. At muli magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kahit ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Thank you ng marami, Sir Charlie, and happy weekend. Mula yan sa MMDA Metro Base, happy happy birthday kay Doktora Josie Olea. Happy birthday, Doktora Olea. Ang pagbati po ay galing din kay Doktora Melody Chapoco Bacado. Hello, Doc Melody. And meron pang may birthday ngayong Friday. Ang bunso ni Ate Mimi. Nagdidiwang din ang kaarawan niya ngayon, si Patricia Jaire Ligan. Happy birthday! Ang pagbati ay galing din kay na Ate Karen at Ate Mayen Damian. Hello na lang din kay Tatay Rino Damian dyan sa Novaliches at happy Father's Day po in advance. Si Luz Aguilar, sabi niya para sa ating QOTD, ang ugaling gusto niya sa kanilang papa ay masipag, makadiyos, mahilig mag-read ng Bible, masarap magluto, wow! At ang haba ng listahan niya, loving sa mama namin, listening from Muntinlupa, si Luz Aguilar. Salamat Rosalinda Manzano at kay Lucien. Nung buhay pa daw si Papa, bilib siya, sa kanya kasi alam niya yung medicine na need ng isang tao kahit di siya doktor. At alam niya ang mga law sa Pilipinas kahit di siya lawyer. Yon, in short, matalino si Papa kaya nabibilib ako doon. Kaso hindi daw niya naman na yon. Ayan, ang entry Lucien Villamore. O, i-check muna natin. Meron yata ng weather system na binabantayan ngayon ang PAGASA. So, iuulat sa atin yan ni Ma'am Lori De La Cruz, ang ating weather specialist from PAGASA DOST. Ma'am Lori, good morning.
13: Yes, good morning, Ma'am, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Patuloy nga po na nakakaranas po ng mga ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang buong bansa including Metro Manila. At kung may mga pag-ulan man ay mga localized thunderstorms o yung mga isolated at mga dagli ang pagpuhos ng ulan. So prepare na lang po tayo at saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, meron nga po tayo minomonitor na bagyo ngayon sa labas ng ating area of responsibility na sa layang 2,300 kilometers silangan ho yan ng Eastern Visayas. At sa kasalukuyan, wala pa naman po itong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pwede po itong pumasok ng ating par by Saturday or Sunday. And upon entering par, papangalanan po natin siyang si Bagyong Francisco. Ito si Bagyong Francisco, nakikita po natin maaari po ito mag-trigger pa ng southwest monsoon o yung habagat po sa bansa. At yung habagat yun po magdudulot ng pag-ulan sa bansa by Sunday until early next week. So asahan natin at maging prepare po tayo sa mga posibilidad ng pag-ulan, especially for the areas of Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang latest mula sa PAGASA. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Thank you, Ma'am Lori, mula sa PAGASA DOST. Si Mario, ang kanyang entry sa ating QOTD, believe daw siya kay Tatay Hermo Venice dahil sa kanya pong napaka-dual task sobra sa aming kanyang pamilya. So, happy Father's Day po sa kanya on Sunday in heaven. Si Noel Nalik naman, tatay nung buhay pa, palabiro na masayahin at matulungin, di ka malulungkot. Ha, ha, ha. Tatay ng buhay pa. Ayun, ganun ang tatay ni Noel Nalik. Magandang umaga rin kay Ate Mila Pascua. Ang tatay daw niya, sobra pa sa bayani. He is my hero, Nax. Shirley Epia, yes, it's a blessed day today. Linda Celestino, si tatay daw niya ay sobrang bait. Kaya napakadaming kaibigan. Love niya kaming lahat na mga anak at apo niya. Sayang at di na niya nakita at inabutan yung iba niyang mga apo. Kasama na ang mga apo. Yan. Si Jeric naman, talagang hindi ko po magsasawang mahalin yung tatay ko si Silvestre nang walang away gulo. Take heart lang yan, sabi niya. And shout out din kay Jenna Bicaldo. Bilib na bilib daw siya sa resourcefulness ng kanyang Papa Andy. Nakakatuwa po ang kanyang sense of humor na nakuha din naming magkakapatid. Higit sa lahat, siya po ang ama na handa palaging umalalay sa amin sa mga pagkakataong kailangan namin ng tulong niya. So happy Father's Day kay Papa Dearest Andy Christy Palima. Alright, sino ito? Kay Phil, ang tatay naman daw niya ay parang human Google Maps of the South. Ang galing. Kahit kasulok-sulukan ng mga lugar sa South, alam niya, no need ng G-Maps. Hehehe. So, di kailangan ni tatay ng Waze. Diba? Kasi kasulok-sulukan dyan sa parting South, caring-caring ni tatay ni Phil. And magandang umaga sa iba pang nandito. Check ko lang, Benjo Boy, sa YouTube natin ha. O, sabi ko na nga ba, marami na eh. Si Annalyn, ang hinahangaan at legacy namin na iniwan ng papa ko ay ang pagiging madiskarte. Huwag mang argabyado ng kapwa at yung pagiging responsableng tao kahit ako ay babaeng panganay na anak. So, salamat sa tatay ko. Si MP Dasmariñas, ang pagiging masipag at mahusay magluto ang hinahangaan ko sa aking tatay Galdino Sr. And si Raquel Erolin, happy birthday sa kanyang pamangkin na si Rizalina Endozo. Ayun o, napangalanan na nga na Rizal. Kasi nga, birthday. Ayan, birth anniversary ngayon ang ating pambansang bayani. Magbigay daan muna tayo kay Desa Girl. Excited na naman tayong matuto. Dagdag kaalaman sa kwento sa likod ng bandila.
14: Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
5: Good morning, Kaagapay! Desa the Explorer is here. This time, tumawid naman tayo ng dagat at tumungo sa Britanya. Tara at tuklasin natin ang kwento sa likod ng isa sa pinaka-iconic na watawat sa buong mundo. Walang iba kundi ang The Union Jack. Ito ang ilan sa mga fun facts patungkol sa bandila ng British. Alam niyo bang ang Union Jack ay hindi talaga official name ng flag ng United Kingdom? Back in the day, ang term na Union Jack ay ginagamit kapag nakadisplay lang sa barko. Kapag nasa lupa, tinatawag ito bilang Union Flag. Pero dahil halos lahat ay nasanay na sa Union Jack, noong 1902, sinabi na ng gobyerno ng UK na gawing official na ang pagtawag sa Union Jack. Ang unang nagdisenyo ng Union Jack ay si King James I ng Scotland. Yan ay noong nakuha niya ang trono ng Scotland at England at pinagsama ang design ng kanilang bandila. At ang resulta? Perfect flag combo ng English at Scottish crosses. At noong 1801, sinama na rin ang Ireland, kaya nag-evolve ang design. Talagang mapapasabi kang OG graphic designer si King James. Nakakita ka na ba ng tatlong watawat sa iisang design? Aba, ito na yun, Kaagapay. Pag tinignan mong mabuti, ang Union Jack parang patchwork ng flags. Ang England na may pulang cross sa puti, Scotland na may white diagonal cross sa blue, at ang Northern Ireland na may red diagonal cross sa color white. Alam niyo bang nag-evolve din ang kulay ng blue sa bandila? Yung asul sa flag, hindi laging ganyan ang color. Ngayon, kilala siya bilang Pantone 280 Classic Deep Navy Blue. Dati, ito rin ang kulay ng gamit ng Royal Navy's Blue Squadron, kaya may military feels ang datingan. At ang pinakahuli, 23 countries at territories ang gumagamit ng Union Jack, hindi lang sa UK. Kasama na ang Australia at New Zealand. Ang Canada, dati rin, pero pinalitan na nila ng maple leaf for full independence feels. At even Hawaii sa US, may Union Jack sa flag nila. Kaya next time, kapag nakakita ka ng Union Jack, tandaan mo, hindi lang ito basta British flag. Ito ay kwento ng Union, kasaysayan at design na umabot sa buong mundo. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
14: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
0: Thank you so much, Desa Girl. Nako, nakastandby na sa Zoom ang ating bisita ngayong umaga. Pero sikapin kong magbasa pa ng maraming entries. Yan, bilang pagpupugay sa ating mga tatay. Elisa Takan, sabi niya, si Tatay Kiko, mapagpasensya at madiskarte. Yan, para mabuhay kaming walo na magkakapatid. Gayun din sa aking asawa si Marvin Takan. Masarap magluto at madiskarte. Happy Father's Day sa lahat from Cabuyao, Laguna, si Elisa. Si Doc Jun naman, my papa was a small fry, but he had dreamt bigger for us. For me in particular, he was a good provider and gave what he could afford, though many times it fell short for what we needed. But it was okay because he tried a lot and did his best. I miss you, Papa Ondo o Cecilio R. Aranquez. I am not who I am now, were if not you. Celebrate more there in heaven. Salamat. Ano, may mga entries tayo dito, Benjo Boy, na talagang di na nila kapiling si tatay, pero talagang yung tatak, ano, yung legacy talaga, yung mga katangian, yung mga ehemplo ni tatay, yun pa rin yung tumatatak at hindi pa rin malilimutan ng mga anak na naiwan. So, salamat sa ating mga entries dito. Bago ko lang ipakilala ang ating bisita, magbigay na muna tayo sa importanteng panawagan dito sa Oras na Pilipinas.
15: Tinatawagan ng pansin ang pamilya, kamag-anak at magulang ng batang si Alexander Abrenica. 7 araw pa lamang siyang naipapanganak nang maabandona at maulila noong August 2018. kung sino man ang nakakakilala sa bata o kamag-anak ng bata ay maaaring makipag-ugnayan sa Zeteo Missions Foundation Incorporated, Barangay Kawayan, Kiling, San Carlos City, Pangasinan at hanapin si Mr. Roland R. Dala na isang social worker o maaaring tumawag sa 0917-328-3708.
14: Pilipinas. Pag-usapan natin.
0: Nagbabalik tayo dito sa Oras na Pilipinas ngayong June 19 at ako pa rin po si Heidi Bernardo Sampang. Ngayong araw ay ginugunita po natin ang ika-165th na birth anniversary ng ating national hero na si Gat Jose Rizal. Sa kanyang mga akda gaya ng Noli Metangere at El Filibusterismo, binigyang diin niya na ang kabataan ang pag-asa ng bayan na dapat hinuhubog sa edukasyon, tamang pagpapasya at kritikal na pag-iisip. Sa kasalukuyan, nananatili pong hamon ito dahil sa mga issue tulad ng krisis sa ating edukasyon, mental health concerns, social media influence at disinformation na nakakaapekto sa paghubog ng kabataan. Pero sa kabila nito kaagapay, marami rin namang kabataan ang aktibong nakikilahok sa mga usaping panlipunan at isa itong patunay na buhay pa rin ang diwa ng pag-asa ng bayan sa makabagong panahon. Para ipaliwanag po ang naging buhay, maging yung kaisipan ni Rizal at ang kaugnayan nito sa ating mga kabataan ngayon, kasama natin via Zoom si Sir Yufi Agbayani III or Eufemio Agbayani III, Historic Sites Development Officer 2 ng National Historical Commission of the Philippines. Sir Yufi, magandang umaga.
16: Magandang umaga, Ma'am Heidi, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong umaga.
0: Salamat po sa inyong pagpapaunlak muli. Walang sawa para sa amin dito sa DZAS. Sir Yufi, pwede niyo ba kaming kwentuhan? Ano po ba yung naging konteksto? Bakit po nasabi ng ating bayani na si Rizal na ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan?
16: Alam niyo po, yung kasabihan ho na yan, hindi yan makikita sa writings ni Rizal na very exact wording, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan.
0: Mm-hmm.
16: Pero bahagi ito ng isa niyang tula na Ala Juventud Pilipina. So, ina-address niya yung mga Pilipino na kabataan na gamitin natin yung ating oras para sa ikabubuti ng lahat, ganyan. And bahagi ito nung matinding advocacy ni Rizal na baguhin ang bansa sa pamamagitan ng edukasyon, sa pamamagitan ng pagpapamulat sa kabataan, no? Itong tula na ito, inilathala ito noong 1879. So around 18 years old pa lamang si Rizal, mas o menos, nung sinulat ito. And kabataan siya at relate na relate siya doon sa sinasabi niya. And ang kagandahan kay Rizal, hindi lamang niya sinabi na dapat ang kabataan maging pag-asa ng bayan, pero in-apply niya yon sa buong buhay niya. And kahit doon sa tula, parang dahil nga nasa UST pa noon si Rizal at ang tono nung pagkakatula ay tayong mga kabataang Pilipino ang pag-asa ng bayan at dapat tayo ay maging maging produktibo na mga mamamayan ng Espanya, no? Pero the fact na noon pa lamang kabataan siya, alam na niya na yung role ng mga kabataan na maraming time at

0: So hindi pala yun na parang pang wake up call. Hindi ganun yung mga namamasid niya sa paligid niya. Very hopeful.
1: Very,
0: Tama.
1: very hopeful. Eh, bata pa kasi siya nito eh. Di pa masyadong naka-cloud yung kanyang karanasang pambuhay nung, or hindi pa todo-todo yung karanasan niya na pang-aapi. Although nagsa-start na because of the yung sigalot niya sa lupa sa Kalamba.
0: I
1: Bata
0: see.
1: pa lang siya, nararamdaman na niya yan. So, very hopeful siya doon sa tono niya doon sa tula.
0: Okay, salamat Sir Yuffie. Ngayon, mas meron na kaming context, ano? Kasi lagi namin tong naririnig eh. 'Di ba? Lagi itong laman, 'di ba, ng mga talumpati, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan at patuloy na paghamon, ano, kahit na sa ating henerasyon po ngayon. Sir Yuffie, konting ano, history lesson naman tayo kasi birth anniversary ngayon ang ating pambansang bayani. Pero ang talagang meron siyang day ay yung kanyang kamatayan, ano, December 30. Pero itong June 19, ang kanyang pagsilang. Ano po ba ang mga pangyayari po sa araw na ito?
1: Paano po yung pangyayari po na events natin today? Or ano po
0: Mm-mm.
1: yung
0: Paano po
1: context
0: natin
1: natin?
0: isa-celebrate din po ang araw
1: Ah,
0: na ito?
1: yes. Apo. So, magkakaroon po tayo ng relaying ceremony sa tatlong shrines ng NHCP na nasa pangangalaga. Or ng tatlong shrines ni Rizal na nasa pangangalaga ng NHCP sa Museo ni Jose Rizal Calamba, kung saan po siya ipinanganak. Sa Museo ni Jose Rizal Dapitan, kung saan po siya namalagi ng 4 na taon nung siya po ay pinatapon. Because of the words that he have said against the Spanish abuse. Sa Fort Santiago din po ay mayroong programa. Maglelektura po si Professor Wensley Reyes ng University of the Philippines, Manila. And mag-a-unveil po tayo ng mga paintings na ginawa po ni Attorney Saul Jovilenia. And magbabasa po doon ng mga excerpts ng mga akda ni Rizal, yung mga kaanak mismo ni Rizal. Pero maliban po doon, mayroon din pong relaying ceremony sa pangungulan ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila sa Pambansang Batayan ni Jose Rizal sa Fort ay sa Rizal Park, Luneta. And maliban po dito sa mga relaying ceremonies, mayroon din mga academic discussions, mga fun discussions. So sa katunay po, after our interview, hahabol po ako doon sa Rizal Studies Conference ng University of Asia and the Pacific dito po sa may Pasig City. Samantala po, yung National Parks Development Committee, mayroon po silang pasta, pwede po kayo magpahula ng kinabukasan gamit yung Sibila Kumana. So it's a game that Jose Rizal composed when he was in Dapitan. And may pagano din po, may pasibila kumana din po ang NHCP sa kanyang library. Today din po magpipirmahan ng Memorandum of Understanding ang Knights of Rizal at ang NHCP upang muling maiprint, no, at maipalaganap yung marami sa mga works ni Rizal, especially yung dalawa niyang nobela at yung kanyang corrections or annotations sa Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga. So makita natin dito sa mga activities na to na si Rizal hindi lamang siya nasa pedestal at inaalayan ng bulaklak, pero he was a living, breathing human being na talagang nung sinabi niya ang kabataan ng pag-asa ng bayan, he made sure na hindi lang yon lip service. Pero nakita natin sa kanyang mga gawa na inoperationalize niya yung pagiging pag-asa ng bayan sa pamamagitan ng pag-expose sa mga kabuktutan na kanya nakikita, sa pagtuklas sa mayamang kultura ng ating bansa kahit pa bago dumating ang mga mananakop. At yung pagtulong sa kanyang kapwa, especially nung nasa dapitan na siya at marami siyang free time. At thankfully, nung exile niya ay hindi naman din kasi ganun kahigpit yung pagbabantay sa kanya ng mga Espanyol.
0: Okay. Yung mga nabanggit ninyong mga gawain, aktibidad ngayong araw, ito ba yung nasa QR code? Ayan, i-flash natin ito sa ating RTV, Angelica. Ayan, so para
1: Ayan, yes.
0: makita ng mga kaagapay natin yung kompletong listahan ng mga kaganapan sa
1: Apo.
0: araw na ito. So, screenshot nyo lang po yung QR code mula sa NHCP. So ito po ang mga gawain ngayong June 19, kaugnay po ng 165th birth anniversary ni Rizal. So muli, Sir Yuffie, ano, History 101, ilan po silang magkakapatid itong si Jose Rizal at paano po din yung naging childhood po niya?
1: Marami po sila sa pamilya. Kung hindi nagkakamali, and again, you have to fact check me on this. Isang kuya, siyam na ate, or hindi man ate, pero sisters.

0: So ganun po sila kadami. So kaya po si Rizal, talagang maalaga siya sa mga kababaihan because napapaligiran siya ng mga kababaihan. Pero yung talaga nag-inspire sa kanya na magkaroon ng makabayang pagkilos ay yung kanyang kuya na si Pasiano. And sinasabi nga ng iba, tong si Pasiano kasi he was a student noong panahong binita yung Gumbursa, na-associate siya kay Padre Jose Burgos. So kailangan niya mag-lie low at kailangan niya tulungan yung kanilang pamilya sa Kalamba. So lahat ng mga gusto sanang gawin ni Pasiano para sa bayan, para makamit yung kalayaan, pinagawa niya sa kanyang kapatid. And thankfully, itong si Jose ay napakatalino, napakamakarisma, na humahanga ang marami sa kanya kapag siya ay nakikita. So nakatulong ito doon sa advocacy niya. At yung pamilya din niya ay isang malaking inspirasyon doon sa marami sa kanyang mga ginawa para sa bayan. Una, natuto siyang magsukat ng lupa kasi nagkaka-issue sila sa nirerentahang lupa sa mga Dominikano sa Kalamba. Dumating yung sigalot to the point na nagdemandahan sila, and unfortunately mga Kalamba, taga-Kalamba ay natalo, pinalaya sila at sinira yung kanilang tahanan. So kinailangan nilang mag-relocate sa Maynila, banda mga 1891. And of course, yung nanay halimbawa ni Rizal, naakusahan siya na nilason yung isa nilang malayong kamag-anak sa Binyan. Pinaglakan mula Binyan or mula Kalamba hanggang Santa Cruz. And sa mga nakatira po sa Laguna, alam niyo po kung gaano kalayo ang Santa Cruz sa Kalamba. Even with the car. So imagine yung pinaglakad at tinulong ng ilang taon, di pa mapalaya kung hindi makikita ng Gobernador General na yung charming na sister, na young, very young sister ni Rizal. So sa pamilya pa lang, nakaranas na si Rizal ng injustice, not from the family itself, but on the family. At kahit may kaya sila, hindi sila yung super yaman na yung yaman ay pwedeng mag-insulate sa kanila doon sa mga injustices na ito. Pero just enough, meron silang kakayahan, enough for him to study abroad, enough for him to move around the prominent circles na nakatulong sa kanyang advokasya.
1: So, ibig sabihin, Sir Yuffie, 11 sila na magkakapatid?
0: More or less, kung hindi ako nagkakamali, i-fact check na lang ako ng ating mga ating mga tagapakinig.
1: Dami pala, no?
0: Yes, ang dami. And ito mga sisters na to, of course, may mga asawa pa yan. So, napaka-wide
1: malaking pamilya
0: nila. At lahat, malaking pamilya at lahat sila inapi ng mga Espanyol.
1: Meron ba tayong parang nalalaman tungkol sa kanyang tatay? Kasi yun ang tanong din natin ano, sa ating question of the day ngayong araw na ito dahil Father's Day on Sunday. Yung parang para magkaroon ka ng isang Jose Rizal na anak, anong kayang klase ang tatay na mayroon yung ating pambansang bayani?
0: Sa bagay, magandang tanong ho yan. No? Kasi ang lagi na pag-uusapan yung nanay niya, si John Chodora, lagi na pag-uusapan yung gamugamo sa lampara. At saka yun nga, kanina yung binanggit ko na pinaglakas siya na malayo. Pero si Don Francisco ay isang maarugang ama, masipag. Kasi kung hindi siya nagsipag, di sila magkakaroon ng kung ano ang meron sila. In fact, si Don Francisco yung nagdala doon kay Rizal doon sa Birhen ng Antipolo. Nung parang pinamanata nila yan nung bata pa siya, na pag mailuluwal siya ng maayos, ng healthy, papanata nila. So si wala masyadong tayo, hindi ganun kaulaon ang personality ni Francisco Mercado, kaya hindi rin siya masyado siguro na alala. Pero he was a loving father and Jose Rizal loved him. Sobrang sakit nga sa puso nung nauna pang mamatay si Rizal sa kanya. I think Don Francisco died in 1898. So nasaksihan pa niya na namatay, na abutan niya na mamatay yung kanyang anak, na abutan niya yung return, yung hinukay siyang ulit, no? Abutan niya siyang mamatay siya. And nagsusulatan, madalas masumulat din si Rizal kay Don Francisco, nagkakumustahan sila. And as a highest form of tribute, nung si Rizal ay magkaroon ng anak kay Josephine Bracken sa Dapitan ang ipinangalan ni Rizal sa kanyang uniko iho na namatay din agad unfortunately ay Francisco.
1: What a tribute para sa kanyang tatay, ano? So pagpapamalas din talaga 'yon ng kanyang mataas na pagtingin sa kanyang ama para isunod mo 'di ba yung pangalan ng anak mo sa iyong tatay. Okay. And Sir Yufi, balik tayo dun sa ano yung nag-udyok? Ayan. Ano yung parang naging turning point para kay Rizal para ano eh mas maging makabayan siya? Ano yung nagtulak sa kanya?
0: Mahirap maghanap ng single turning point. I would like to believe na unti-unti itong nangyari.
1: Uh-huh.
0: One of the important turning points, I guess, is the execution of the Gumburza. Kasi mababalitaan mo, tatlong pari ito, yung isa sa kanila, si Padre Jose Burgos, ay malapit na malapit sa Katedral ng Maynila at sa Arsobispo ng Maynila. At alam naman natin kung gaano ka lakas ang impluensya ng relihiyon ng panahon yun. Tapos, i-accuse sila na sangkot sa isang uprising, hindi sila bibigyan ng maayos na hearing. Tapos, bibitayin, ano yun eh, pari, yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, ang bait-bait pa. Tapos, makakarinig sila ng kwento from Kuya Pasiano. So, he was 11 years old or 10 to 11 years old when that happened. Tapos, nangyari yung sa nanay niya na inakusahan at pinaglakad ng malayo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, nakakarinig sila. Possibly si Rizal nakakarinig sa tatay niya, ano ba yan? Nagtaas na naman ng renta o nagtaas na naman ng kanon yung mga Dominikano. Eh hindi naman din tumataas ang presyo ng asukal.
1: Mm-hmm.
0: So all this compounded at saka nung nag-aaral na siya halimbawa sa Maynila, naramdaman niya yung racism na mayroon ng mga Espanyol sa mga Pilipino. So paunti-unti ito, nung bata siya, parang yung excellence niya sa school was his first act of nationalism, in a sense.
1: Mm-hmm.
0: Dahil pinakita niya, ay, kahit ako hindi katangkaran, kahit ako hindi ganong kalaki, pero matalino ako at kaya ko makipagsabayan sa mga Espanyol, sa mga puti na yan.
1: Mm-hmm.
0: So, at hindi lang makipagsabayan, kundi i-outperform sila.
1: Mm-hmm.
0: So, bata pa lang si Rizal, mayroon na siyang ganong pag-iisip. Kaya kahit nagulat na lang siya na yung kuya niya na pinapapunta na siya sa Europa, tinanggap niya ito dahil alam niya mayroong mas malaking mission para sa bayan.
1: Ayun o. So, paano natin naman ito ikukumpara, Sir Yufi, sa kasalukuyang mga kabataan natin ngayon na marami din ang parang very vocal na at involved sa pagtatanggol, pagbabantay din po sa social justice?
0: Ang nakakatuwa po kasi is, noong panahon ni Rizal, hindi rin naman sila ganong karaming mga kabataan. Pero halos lahat ng mga bayani natin, kabataan na. And naghanap sila ng niche kung paano sila makakatulong sa bayan. Mayroong mga naging manunulat, nagkaroon ng mga manananggol, nagkaroon ng mga military leaders noong panahon na para labanan yung mga Espanyol sa revolusyon. Sa kasalukuyan, ang dami ring forms of nationalism. And maganda nga po na napag-uusapan natin si Rizal ng birthday niya na hindi laging overhanging yung execution niya.
1: Mm-mm.
0: Kasi paalala ito sa ating mga kabataan na pwede tayo maging bayani sa kasalukuyan. Hindi natin kailangang mamatay para tayo ay maging bayani sa ating bayan. Yung panggagamot sa kapwa ay isang forma ng kabayanihan. Yung magsusukat ka ng lupa ng tama, kabayanihan yan. Yung magko-comment ka sa social media at itiyakin mo na hindi panloloko yung sineshare mo ay isang forma ng kabayanihan. And ang nakakatuwa po, nabanggit po ni Professor Ambet Ocampo doon sa Rizal Studies Conference kahapon, there's always something for everyone in Rizal.
1: Mm-hmm.
0: Na ano man ang profesyon na tatahaki ng ating mga kabataan, gusto man nila maging doktor, gusto man nila maging nurse, gusto man nila maging abogado, gusto man nila maging farmer, they can always find examples in the very, very long and very, very documented story of Rizal.
1: Mm-hmm. So, pwede pa rin i-apply kahit na nasa ang mga field tayo. Di man tayo manunulat, di man tayo kagaya ni Rizal na doktor, pero yung pagpili mo palagi sa tama at pagsusulong mo, pagbabantay ng hustisya, ay pagpapakita, diba, ng pagiging makabayan gaya ng naging ehemplo sa atin ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal.
0: Opo. At ang maganda po nito, dahil meron tayong social media, meron tayong text, mas madali makipag-connect sa isa't isa.
1: Tama.
0: At siguro ito isa rin yung itong magandang ma-highlight ngayon. Yung kabayanihan ni Rizal, hindi niya magagawa kung mag-isa lang siya at walang pumapansin sa kanya. So it's better for us to be heroic by being connected with each other and being united, being organized.
1: Okay. Aside dun sa kanyang kapatid, parang sino pa yung naging core circle niya, naging community ni Rizal that time?
0: Nandiyan yung mga kaibigan niya, marami siyang mga kaibigan. Mula pa nung nag-aaral siya sa Maynila, sa Ateneo, and then sa UST. And then of course, yung kilosang propaganda sa Europa. Halimbawa, na-meet niya doon si Marcelo H. Del Pilar, Mariano Ponce, Graciano Lopez Haina, and he had enough friends na doon siya nakakapangutang para ma-print yung Noli at saka yung Philly. Meron din siyang circle of friends na German. So mga anthropologist ito, yung isang pastor na tinuluyan niya habang sinusulat yung Noli Metangere sa Wilhelmsfeld. Basta ang dami niya kaibigan, sobrang friendly niya siguro. Parang pati mga Espanyol, may mga kaibigan siyang Espanyol katulad ni Miguel Moraita, yung friend niya na Czech, na si Ferdinand Blumentritt, na nagkausap sila dahil pinag-aaralan nila yung kulturang Pilipino. Napatapon na siya sa dapitan, naging friend niya yung bantay niya na si Ricardo Carnicero. So very friendly si Rizal. And lahat nagiging friends niya. Pero syempre may mga nagiging kaaway din yan. Yung world famous ay mutika na daw silang magduelo ni Antonio Luna dahil kay Nelly Busted. Pero he always finds friends and yun nakakatawa. Yung pagiging pala kaibigan, yung pagiging makikisalamuha tayo sa ating kapwa, parte ng kabayanihan. Kasi pag lahat kaaway mo, wala kang magagawa or magiging severely limited yung impact mo sa ating mga kababayan.
1: Tsaka maganda rin yun na pipiliin mo rin kung kanino ka makikisircle. Di ba? Kasi yes, nakaka-influence din yun sa the way you think, di ba? At na-form yung values mo din.
0: May isang sulat si Rizal na kini-criticize niya yung ilang mga Pilipino na nasa Europa na walang ginawa kundi magliwaliw, kumain, at mag-engage ng hindi ko nasasabihin dahil nasa DZAS tayo kung anong uri ng services iyon. Nagpunta kayo ng Europa para matuto. Bakit yan yung ginagawa niyo? Hindi niyo ginagamit yung oras niyo para sa ikatitatalino ninyo at para sa ikagaganda ng bayan. So, tama po yung sinabi ho ninyo. Marami naman din talagang Pilipino sa Europa nung nandun si Rizal at hindi naman lahat
1: good influence.
0: Naging circle of friends niya din.
1: Okay, sir, so UP. Alam ko, hahabol ka pa dito sa Pasig. Actually, ang UANP, halos kapitbahay lang namin dito. Baka magawi ka. Makabisita ka din sa istasyon.
0: Sana pala nag-studio na lang ako, no?
1: Oo nga. Dapat nga. Lalakarin mo na lang yon UANP from our station. Anyway, sir UP, thank you. Mas nakilala namin ngayon ang ating pambansa sang bayani. Salamat po sa inyong mga historical accounts. Pero lalayo muna ako doon. Sali ka sa ating QOTD, Sir Yuffie. Maglapag ka ng katangian ng iyong tatay na talagang bilib na bilib ka.
0: Yung tatay ko po ay very persistent. So makulit siya. Kung meron siyang gusto, talaga ipa-follow up at ipa-follow up kanya. So maganda yun sa mga tatay natin na hindi sila nag-give up agad.
1: Ayan. At ang pangalan ng iyong tatay ay?
0: Eufemio Agbayani Jr.
1: Ayun, no? Kasi nga, ito po yung So, yan, Sir Yuffie, salamat. At hamon mo na lang para sa ating mga kaagapay, kaugnay pa rin ang birth anniversary ni Gat Jose Rizal ngayong araw.
0: Alam ko po na hindi po holiday ngayon kahit masaya pong pag-usapan si Rizal. Kaya po sana kahit po tayo papasok sa eskwela o sa trabaho, mahanapan natin ng oras na kilalanin si Rizal. Hindi naman natin kailangang attendan lahat ng mga nandyan sa QR code. Actually, may mga nandyan sa QR code na hindi ko nabanggit kanina. Pero ang maganda po ay makapag-post tayo at alalahanin si Rizal kung kaya po nating basahin ang ilang bahagi ng Noli at Philly at mga works niya. Today, maganda. Pero kung talaga nagmamadali tayo, ang NHCP po ay mayroong mga articles sa aming website, mga babasahin sa aming National Memory Project at may documentary kami sa YouTube na channel namin, youtube.com/@NHCPofficial.
1: Mm.
0: At kung gusto nyo rin po lumibot pero wala kayong pera, meron po kaming virtual tour ng Museo ni Jose Rizal Calamba, yung nasa likod po ngayon, at Museo ni Jose Rizal Dapitan, at doon din po sa mismong YouTube channel na iyon, and other audiovisual presentation. So at least visually ay makilala natin si Rizal ngayong birthday niya. That's the least that we can do sa kanyang birthday ngayong araw.
1: Mabuhay ka, Sir Yufi, at ang NHCP. God bless you.
0: God bless you po. Maraming salamat po.
1: Si Sir Yufi Agbayani mula po sa Historic Sites sa National Historical Commission of the Philippines. Siya po ang kanilang Historic Sites Development Officer 2. Nagbigay diin at syempre nag-lecture din po sa atin. Ano? Kahit maikli lang, pero ang dami din nating mga natutunan tungkol po sa buhay ng ating pambansang bayani, si Gat Jose Rizal. Kung kailan ipinagdiriwang o ginugunita po natin ngayong araw ang kanyang ika-165th birth anniversary. Impunto alas 8 ng umaga, ang sabi lang dito ni Minerva Alcala, I praise God for our father, Tatay Edoy, electrician and a hard-working provider. Naging councilor sa barangay councilor at barangay captain sa barangay 199 zone 20 Pasay, at awardee pa Benjo Boy bilang peace and order leader in Baclaran before we moved to Naiya Pasay. I remember he led us in praying and we had our weekly meeting. Kumustahan ang mga nagagawa at magagawa pa. Ayan, he died nung kanyang 60s. All glory to God. Salamat po sa inyong mga entries. At dahil 8:01 na ng umaga, dakuan po natin ang isa sa pinakabago nating advokaserye dito sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Oras na! Pilipinas! Boto ay di biro. Advokaserye ng 702 DZAS FEBC Radio TV para sa matalinong pagboto tungo sa malinis na eleksyon. Dahil kapag tama ang boto, bayan ang panalo. Boto ay di biro.
1: Sa gitna po ng mga isyong kinakaharap ng ating bansa, isang mahalagang tanong ang nais nating masagot. Kung may kaugnayan ba ang mga isyong kalamidad at politika sa kalagayan ng ating bayan? So matatandaan po na kamakailan ay niyanig ng malakas na lindol, 7.8 magnitude itong Sarangani Province, na nagdulot ng pinsala sa mga imprastruktura sa rehiyon at nagresulta sa paglikas ng mga residente. Samantala, ipinasa naman sa ating Kamara itong Anti-Political Dynasty Bill na layong limitahan ang magkakamag-anak na sunod-sunod o sabay-sabay na hahawak ng posisyon sa gobyerno. Pero patuloy itong tinututulan ng ilang mambabatas. Para mas palalimin po ang ating talakayan, ay kasama po natin ngayon ang ating kapartner, ang convener ng Contra Daya Movement, si Professor Danilo Arau. Magandang umaga po, Prof. Danny.
3: Yes, magandang umaga, Heidi. Salamat sa imbitasyong ito. Mm-hmm. Ito yung ikalawang episode ng ating segment. At magandang nagpapatuloy pa rin tayo magpahanggang ngayon.
1: Opo, kahit na nga ba 2028 pa yung tinatanaw po nating eleksyon, mas mainam prof na ngayon pa lamang ay pinaghahandaan at pinag-iisipan na po natin ang mga mangyayari sa presidential election sa 2028. At kaugnay nga po nito, prof, ano, matindi po yung lindol na nangyari kamakailan. So ano po yung naging assessment po ninyo dun sa naging response po ng ating pambansa pati po ng ating mga local governments sa mga affected communities?
3: Medyo reactive yung naging pagsagot dun sa nangyaring lindol. Siyempre, hindi naman talaga natin precisely mape-predict, pero dapat may ideya na tayo kung kailan ba posibleng mangyari yung sinasabing the big one o yung matinding paglindol. Yung building code natin, napaka-outdated. Tapos kahit yung mga physical structure ng mga bahay, lalo na sa mga nasa fault line, di ba dapat inaasikaso yung mga bagay na yon kung kailangang palikasin yung mga nakatira sa fault line, dapat ginagawa na siya bago pa man mag-strike yung the big one. So yun yung mga bagay na hinahanap natin kasi mas long term dapat yung ating pagsisigurado na ligtas ang buhay at kabuhayan ng mga kababayan po natin. Kung sa Japan, sa Indonesia,